0: Kumunang parang
1: hakbang.
0: advance na gagawin para sa kanyang kingdom. Parang tinatawag nilang ano, para makakita ka ng mga gawa ng Panginoon, kailangan manampalataya ka muna sa doon sa kanyang mga pangako.
1: Amen. Ang kausap po natin si Sir Manny Valencia. Siya po ang CEO ng Joshua's Meat Products. Kasama rin po ang kanyang may bahay, si Ma'am Virgie Urikia Valencia. At sila rin po ang may-ari ng MMV Trading, Woodland Villa, Rev Up Fuel Station. Si Sir Manny po ay elder ng Nagcarlan Ministries for Church. At si Sir Manny ay president ng Laguna Christian Businessmen Club. Pero syempre, itong paglago ng inyong negosyo, hindi naman yan lagi, kumbaga, bed of roses. Ano? Meron po kayong challenge na na-experience, Ma'am Virgie?
0: Merong isang, sabi sa buhay natin, may mga pagkakamali din tayong mga desisyon, napapabayaan, hindi mo napapansin. Nung una kasi, nagsimula talaga kami sa isang empleyado lang. Hanggang maging, nung 70 na kami, 70 na ang empleyado namin, na-neglect yung isang parte ng amin pong compliance sa SSS. Alam po yung bagay na yun na may mali ako doon. At hindi lang ako makadesisyon na talagang perfect naming maikomply yun. Dahil sa tinitingnan ko yung passbook ba nung panahong yun. Na baka pag nag-comply ako,
1: kamalugi.
0: Malugi lalo. Kasi kakunti na yung ano namin. Pero yung pala na may dahilan pala ang Panginoon. I mean, minsan ay i-disiplina ka sa mga ganun. Nabisita kami ng SS and then sa madaling salita na 3 million ang aming dapat na ano, bayaran sa kanila. So, noon sabi ko, Panginoon, gusto ko mag-comply. Kaya lang, ang hirap sumunod kasi. Pag tinitingnan ko yung passbook
1: ko. Nakikita
0: mo
1: yung numbers.
0: Oo, doon sa number ako na, number na pera passbook. Namin, yun yung tinitingnan ko. Pero nung makipag-uusap ako sa kanila, sabi ko, pwede bang 2 taon babayaran ko? Isyon ko ng check. Hindi sila pumayag, sabi 1 taon lang. Pero alam mo,
1: magkano po yung laman ng passbook nyo?
0: Ang tanda ko ng mga 700. May mga utang pa. So, alam mo nung ako'y bumaba ng SSS at na-issue ko yung 3
1: check
0: million.
1: Oh.
0: Nung naglalakad na ako, anong kinakausap ako ng Panginoon, sabi, di ba, pre mo na mabayaran yan? Ganun. Ayoko nga. Sabi, parang naano niya, kino-comfort na huwag kang mag-alala. Doon, ano, yung, talaga nakita ko yung biglang taas ng volume ng amin pong sales. Hanggang sa ilawab na 1 taon na bayaran ko. Kaya nung mabayaran ko yun, nakita ko yung paggalaw ng Panginoon. May isa pa kami problema, yung pag-ibig pa naman ng mga tao. Oo, nag-volunteer na ako. Sabi ko, may punta ko sa ano sa pag-ibig, sabi ko, meron po kaming dapat iayos sa inyo.
1: Ay, ikaw na nagad.
0: Ako na, nag-volunteer na ako kasi nakita ko talaga yung paggawa ng Panginoon. Kunentahan din, 500,000 naman. Inisyon ko din ng check-in. Simula nun, talagang, ala, yung, di ba, sa this Book of Roma na submit all authority because all authority established by God. So, lagi yung narinig ko yung sa pastor namin. Pero nineneglect ko. Pero nung time na yun, talagang, alam mo yung pinakita ng Panginoon, hindi sa iyong kakayanan,
1: kalakasan.
0: Kundi sa aking
1: amen,
0: kalakasan at kakayanan ng mga bagay na yun. So, doon ko natutunan talagang magtiwala talaga sa Panginoon.
1: Si Ma'am Virgie, ano pong natutunan niyo nung mga panahon na yun?
2: Natutunan ko na tama talagang sumunod dun sa ano sa kumad ng Panginoon. At nababasa nga natin sa Romans, talagang ano, yung pagsunod talaga sa Panginoon ay pagpapala sa iyo kung ikaw ay ano, ikaw ay susunod. At salamat sa Panginoon dahil may mga pagdidisiplina ng katulad noon. Medyo masakit nung present pa lang. Pero alam natin na sa dulo noon ay may blessing ang Panginoon. Maidagdag ko lang dun sa ano, nung panahon dun sa napangyayaring 'yon. Nung panahong 'yon po ay may mga construction kami ipinapagawa. May mga project kami.
1: Sabay-sabay na talaga.
2: Sabay-sabay. Tapos ay ang aming pong anak ay siyempre mag-aaral pa noon. Mm-hmm. At may pangangamba para sa aming mga magulang na kung sabay-sabay yun ay baka maubos yung aming fund. Pero napatunayan po namin na dun sa pagsunod namin sa Panginoon ay tunay na ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga pagpapala. Yung kailangan mo, siya ang magpupuno basta't ikaw ay sumunod.
1: Mm-hmm.
0: Panahon yun, isa pa din problema ko nun, yung mga tawa namin, pag Pasko, di ba, mga dapat may 13 month, ganyan, mm-hmm. binibigyan lang namin ng mga grocery, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung talaga maranasan namin yung pagtatama ng Panginoon, pati yun, yung 13 month nila, yung minimum wage, na. Talagang sinunod namin lahat po yun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Galing. Although challenge siya sa mga negosyante, no, pero isa rin itong magandang balita na kapag sumunod ka sa Panginoon, may katambal na biyaya at yung pagsama ng Panginoon, ano, kasi we are all called to be good stewards of the resources, and yung paglalakad na merong integridad ay napakahirap gawin. Gagawin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: And marami po kayong mga natulungan. Dahil syempre na unti-unting inangat ng Panginoon ang inyong mga kabuhayan. Saan kayo kumuhugot lagi ng inspiration para isipin pa yung pangangailangan ng iba?
0: Actually, yung pinagmula namin na nagsimula kami na bigay na lang ng aming mga ninong at ninang yung 2000 na yun, na minsan naisip po, parang ang daming blessing sa amin. Kaya naintindihan ko ngayon yung mga tao kapag sila sa kumpanya, kasi minsan sasabihin, hindi po pwedeng bali-bali, parang yung mga bali-bang
1: advance
0: ng ano. Pero inalaw namin sa company na pag may pakailangan kayo, pwede kaming tumulong, ganyan. Oo. Tapos ang isang tinutuon namin ng pansin, hinding kapakanan ng mga tao namin. So lahat ng benefit binibigay namin sa kanila, kasi makakatulong talaga sa kanila yun. And then yung may mga time kami na diba, Christmas party namin o sport fest namin, sinasamahan namin ng evangelism, kasi naniniwala ako na kapag nagkaroon din sila ng personal na kaugnayan sa Diyos, aariin sila ng Panginoon na anak, iingatan din, ipoprovide nila ng Panginoon yung kanilang pangailangan. Kaya yung spiritual na pagtuturo din sa kanila patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesus ay isa din sa aming pong
1: mission,
0: laging pinupursige sa company po.
1: Mm-hmm. Ang Virgie.
0: Mm-hmm.
2: Kasi marami po yung mga naging instrumento para kami tulungan, mag-extend ng help sa amin mula nung kami bata pa. Merong pinsan ko, merong tiyahin ko, at iniisip ko na hindi lang dapat mag-end yun sa akin. Maging instrument din ako ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon ay sa anak ko, pwedeng sa pamilya ko, sa mga tauhan namin. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nila.
1: Mm-hmm.
2: At marami man yung ginamit ang Panginoon sa amin, ay ngayon ay na-extend din naman namin yung nagiging instrument din kami dun sa mga taong kailangan ng tulong, kailangan ng trabaho. Mm-hmm. Sa ganung paraan, yung po mga tauhan namin ay nakapagpaaral ng mga anak, merong mga graduate na yung mga anak sa college, at yung mga senior po namin, yung mga kauna-unahan namin, yung mga tauhan, karaniwan na andun pa po sa amin. Nakikita, katuwang makita na yung mga anak nila nagagraduate na ng college. At may mga honors pa, nakapagpatayo ng bahay. At salamat sa Panginoon, dahil sa ganung paraan nakikita namin na tunay na ginagamit kami bilang instrumento para matulungan din yung iba.
1: Mm-hmm.
2: Karaniwan po sa mga tauhan namin ay Tagaron. Tagaron lang sa Nagkarlan or doon sa mga kalapit bayan. At salamat sa Panginoon, dahil yung pong aming mga tauhan, close to 400 people,
1: wow,
2: ay talagang nakadepende doon sa hanap buhay na meron sila at nabibigyan po namin sila dahil sa biyaya ng Panginoon.
1: Mm-hmm. And si Sir Manny po ay leader din ng Laguna Christian Businessmen Club. Mm-hmm. Yung perspective po na ganyan, na ipamamana po ninyo, padadamihin po ninyo yung mga negosyante na merong integrity, malaking factor po ito. Paano po ninyo nai-impluensyahan ang marami pa pong mga negosyante sa nag-Garland?
0: Actually, yung grupong yun is mga Christian talaga lahat. Na ang focus namin ay tulungan yung ministry doon sa Laguna upang yung kingdom ng Panginoon, may share yung gospel, makakilala ang mga tao sa Panginoon. Yan ang talagang focus nung grupong yun. So, yung bawat isa sa amin na negosyante yun, nakakita ko na binibless talaga ng Panginoon yung mga negosyante. Kasi doon, meron kaming parang palaging pag-aaral din ng Word of God mula sa isang pastor. Ginagabayan kami kung paano gagamitin yung, alam mo yung blessing na mayroon kami as a businessman. No? So, nakita ko naman na talagang malaking tulong yung ano yung mga grupong yon para sa mga pastor. Kasi gada, taon-taon yan, binibigyan namin yan sila ng isang parang Christmas party ba na doon bibigay namin yung mga may cash, may grocery, ganun. Kasi na-appreciate namin sila taon-taon. Kasi kailangan talaga na mayroon silang katuang bilang mga manggagawa, yung mga pastor ng Laguna.
1: Pagpapaalala rin sa kanila na may mga concern, may mga grupo na concern sa kanila.
0: Oh, yun, mga malaking bagay po sa kanila talaga yan. Tapos yung minsan nagbibigay kami ng motorsiklo, ganyan pa.
1: Wow.
0: Pag nakita namin na kailangan ng pastor, ganyan. Mga Bible. Kung anong, alam ba, mga youth camp din.
1: Dati pa, harap mo lang magkaroon ng bisikleta. Ngayon, ikaw na nagbibigay ng motorsiklo.
0: Biyaya ng Panginoon na nalagay ako sa ganung iba din kasi ang pagtawag ng Panginoon talaga.
1: And alam niyo po ay marami po mga kaagapay po natin ngayon na inspire sa inyong kwento. Lalo na po no yung pinagsimulan po ninyo ay very vivid, very clear yung memory po ninyo na kakaunti lang yung inyong kinakain. No. Tapos ang negosyo nyo ngayon ay pagkain.
0: Naka-storage nyo kami. Sabi mo, dami na.
1: Pinagpala kayo ng maraming pagkain. At yung pagkain na ito, sa pamamagitan ng negosyo na to, marami rin ang napapakain. Hindi lang physical na pagkain, pagkain din ang spiritual.
0: No.
1: And lumago yung negosyo mula sa meat products, nagkaroon ng trading, nagkaroon ng villa, nagkaroon ng fuel station. Paano po nangyari na one after the other na ma-manage po ninyo yung negosyo po ninyo, Ma'am Virgie?
2: Napakasipag po na dahil nga napakatiyagang patient. Napakasipag po ng asawang ibinigay sa akin. At talaga namang kailangan pong hands-on ay araw-araw. Kailangan niyang pasyalan lahat ito. At syempre, unang-una po ay ipagtiwala sa Panginoon ang pamumuno sa mga hanap buhay na ito. Isa po sa blessing namin, this pandemic po, yung pong aming pangalawang anak ay FA sa Qatar Airways. At napauwi po siya dito sa nakauwi siya dahil sa birthday leave niya.
1: Okay.
2: Bago magsara ang Qatar Airways.
0: Pandemic.
2: 4 months po ay maraming buwan ay nandito siya. Dahil na nagsara ang Qatar, nagsara ang Pilipinas. So hindi po siya makabalik. So sabi ni Manny, ng asawa ko ay mag-resign ka na lang at mag-manage ka na lang ng ating hanap buhay. At salamat po sa buhay nung anak namin, si Joanna, dahil sa kasalukuyan po ay siya yung aming manager, general manager sa Joshua's Meat Products. At talagang nung una po ay ayaw niya. Dahil gustong-gusto niya po yung kanyang trabaho,
1: isa na
2: yung makapagpasyal sa iba't ibang lugar. Pero kahit nag-iiyak nung una, alam namin na nalangin siya. Nanalangin din naman kami syempre na sana pumayag. Kasi bilang pagte-train na rin dun sa aming anak. At salamat po dahil pumayag yung anak namin. At sa ngayon po nagmamasteral na siya. At salamat dahil mas gusto po niyang pag-igihin yung kanyang pagmamanage ng hanap buhay. Nagmamasteral po siya sa Makati at salamat sa Panginoon dahil binago ng Panginoon yung puso ng anak namin para makituwang sa aming mag-asawa para mapangunahan po itong mga hanap buhay na ito.
1: Mm-mm. Sir Manny.
0: Oh, isa siyang graduate sa LaSal and then IS.
2: Information system.
0: Information system na may kaugnayan din sa business yung kanyang natapos. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi napakagaling niya mag-manage ng tao. Ibig sabihin,
1: mana sa inyo.
0: Binigyan ako ng nag-provide ang Panginoon talaga ng una yung anak ko. And then may mga tauhan talaga kaming magagaling na kayang i-manage talaga yung mga business namin pong itinayo ang mga tamang tao ang pinadala sa amin ng Panginoon.
1: Yan po ay biyaya, biyaya ng Panginoon. Mm-mm. And looking back, Sir Manny, ikaw ay hindi strong yung father na meron ka, yung image ng father na meron ka. Pero papatunayan ni Ma'am Virginia, si Sir Manny ay responsableng ama.
2: Yes po, responsable talaga. Napaka mapagmahal na ama at good provider. Alam natin ang Panginoon yung talagang provider natin pero salamat dahil binigyan din kami ng Panginoon ng isang tatay na kagaya ng aking husband.
1: Mm-mm. Sino po ang naging father image po ninyo? Sino po naging example po ninyo bilang isang mabuting ama?
0: Alam mo, talagang yung tatay ko talagang malayo. Hindi kami nagkasama ng matagal talaga. Kasi nung ako'y grade 3, hindi ko nakasama ang tatay ko. Nung ako'y naging grade 4 hanggang high school, wala din yung tatay ko. Naandun ako sa tiyahin ko. Nung ako'y maging Christian, dun ako nakabasa ng mga, alam mo yun, dapat kung ano yung magiging, dapat na isa mong pamuhay ng isang Kristiyano. Yun siguro yung pinagugutan ko na lang ng buhay. No? At ang isa pang naka-influensa din sa akin, siguro yung sa business, yung tiyahin ko, na kung saan ako ay talagang nakita ko sa kanila yung, alam mo yung nagpapahalaga sila dun sa sa mga tauhan nila, and then yung mga customer nila, talagang kaibigan nila. Sabi niya, naisip ko, ang business pala ay relational din. No? Kasi kapag naiiya sa iyo yung customer mo, hindi nalipat sa iba. hindi napunta sa iba. Kasi maayos yung inyong samahan o relationship. So, yun din yung parang nakuha ko sa kanya na dapat kaibigan mo yung iyong mga customer.
1: Yan din po ang pupulutin namin sa inyo. Good relationship. No? Kasi magandang investment po yan. And good relationship with your customer, with your clients, ay isa rin pong currency. No? Matuturing po natin na investment din sa in the future o sa iyong mga kasama. And Sir Manny, sa pagtatapos po ng ating programang ehemplo, dahil kayo po ay ehemplo bilang isang negosyante, bilang isang ama, paano nga po ba, ano po ba ang sikreto ng isang ehemplo?
0: Siguro, isa sa dapat nating maging katangian, tapat ka sa lahat ng bagay, sa tao, sa Panginoon, at mismo sa sarili mo na dapat yung sasamahan mo din ng faith, siyempre, at sipag, hard work and faith, hindi pwedeng paghiwalayin yun. No? Mahalaga na marunong kang mag-pray talaga at magbasa ng Bible para i-apply sa personal
1: yung natutunan
0: buhay.
1: Mo.
0: Oo. Kasi yung mga nagyari din sa business, yung katulad nung submit to all authority, nasa Bible din yun. Hindi lang pala yung mga hindi, lahat pala doon na ano, pag nagkamali ka, may ka ng tawad. Mapagpatawad ang Diyos na sa mga pagkakamali, aminin mo, nagkamali ka. Ganun dapat ang ano, ang isang leader.
1: Amen.
0: Ng company at family.
1: Mm-hmm. Nakakuha po kami ng tatlong sangkap, integrity, faith, at saka humility. Yan, nagbumula po sa isang ehemplo na kagaya po ni Sir Manny Valencia. Maraming salamat po, Ma'am Virgie, Sir Manny.
2: Salamat din po.
0: Salamat din po sa inyo pong pag-imbita sa amin. Actually, nahiya talaga pumunta
1: po.
0: Eh, kaya lang talagang may pangusap ang Panginoon doon sa series na pinag-aaralan namin sa church. So, sabi ko, makontak na nga si Pastor Eric.
1: Thank you po kasi marami po kaming napulot na lesson po sa inyo. And yung challenge po ay hindi naman po yan forever na mararanasan. And from that challenge, we will be able to rise. Marami tayong matututunan. At yung matututunan natin, dadalhin hanggang sa pag-edad. Ano po, dala-dala po yung mga value na natutunan sa panahon ng pagsubok. Maraming pong salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at naway na pagpala ka sa episode na ito ng programang Ehemplo. Thank you sa ating kaagapay, Angelica Calaya, kay Benji Musura. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
2: Kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Crab mentality o utak talangka. Mula ito sa behavior ng mga crab na nasa isang balde. Mga naghihilaan pababa. Ang crab mentality ay indikasyon ng insecurity ng isang tao. Sa parehong paraan, ang utak talangka sa lipunan ay sinyales ng inggitan at pagpapalaganap ng negatibo sa kapwa. Panahon na para ito ay iwasan, magbigay suporta at maging masaya sa tagumpay ng iba. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pag-angat ng status ng kapwa. Magpakatatag sa sariling layunin at iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Focus on your own growth. Imbis na utak talangka, palitan ito ng utak bayanihan at sabay-sabay tayong magtulungan.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
4: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas. Susunod na
5: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa 702 DZAS, ang gabay ng Sambayanas. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakakasama natin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica at ito po ang inyong programa tuwing Sabado ng umaga na Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa ating 702 DZAS AM band at napapanood sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile app. Kaya i-download na po natin ito no, na sa ating pong Google Play or Apple App Store. Kung wala pa po kayo, libre po ito. No? At syempre, at dyan na rin.
2: Yes, at Attorney, ano, bago yan ha, na meron tayong ganyang app, kaya i-avail po ninyo at libre yan. At of course, sinasamahan din naman tayo ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ating protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
3: Siyempre, sa punto naman ito, no, Attorney, ay nagpapasalamat din tayo sa ating lahat ng mga ating mga kapartner at mga kaagapay na patuloy po nating kasama sa ministeri po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 78 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating

0: Puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Tapos ng batas!
3: Alright, tayo po'y nagbabalik muli sa dito sa ating programang Tapos ng Batas. Kaya Attorney Shona, ngayon ay ating pag-uusapan. Ang usapin na pera.
4: Lahat interesado dyan.
3: Oo, nako. Yan ay batas sa... Ang topic natin, ang tawag batas sa pera 2.0. Kasi na-discuss natin last year, no? Batas sa pera din. Pero batas sa pera 2.0, ano ba talaga ang pera ayon sa ating batas at yeah, sa Biblia.
4: Yes. Diba?
3: So, sa ating hong mga pang-araw-araw na buhay ay ginagamit po natin, di ba? Ang pera. Oh. No? Kahit mga sinasabi na hindi sila mukhang pera o puso nila ay wala talaga sa pera, pero ginagamit at kailangan nating lahat. Ano? Mm-hmm. Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili, no? Na ipag-isipan ba natin? Ano nga ba talaga ang pera? Di ba papel lang naman ito?
4: Oo.
3: Bakit
4: attorney, sabi pa nga ng iba, money. Mali pa nga ang pagkakote. Money is the root,
3: of all evil, no? Pero it's the love of money.
4: Yes.
3: And kaya marami ang nasisira, relationships, tahanan, pag-aasawahan, at even mga leadership, di ba? Kahit sa gobyerno, yan ang usapan, kinuha ang pera. So, ano ba talaga, no? Bakit at paano ba ito nagagawa? Sino ba ang gumagawa ng pera?
4: Mm-hmm.
3: At bakit may halaga ang isang pirasong papel? Di ba? Yes. Bakit na siya mahalaga? So, bakit obligado ang tindahan na tanggapin ang perang hawak mo? Di ba?
4: Tama.
3: Kasi ito yung tinatawag na legal tender. Ano ba yung legal tender? So, pwede bang tumanggi ang isang tao sa cash? O ito, about legal ba ang GCash? O legal ba ang credit card? At higit sa lahat, ito maganda. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon, ng ating Diyos patungkol sa usapin ng pera at tunay na kayamanan?
4: Oo nga. Kaya pasimula natin, ano? Ang sinasabi ba ng saligang batas sa pera, mahalagang malaman natin, of course, kasi saligang batas nga natin yan. Ano? Pero mukhang maiksi lang ba to? Maiksi ba ang sinasabi ng saligang batas sa pera? Article 12, Section 20, no? Sinasabi lamang dito, the Congress shall establish an independent central monetary authority. Members po nito daw, may dapat natural-born citizens, known probity, integrity, and patriotism, majority of whom shall come from the private sector, at they shall also be subject to such other qualifications and disabilities as may be prescribed by law. The authority shall provide policy directions in the areas of money, banking, credit, and it shall have supervision over the operation of banks, exercise regulatory powers as may be provided by law, over the operations of finance companies and other institutions performing similar functions. Maikli nga lang, ano? Ang description ng may patungkol sa pera, ano, dito sa ating saligang batas. Pero, ibig lamang po sabihin, hindi ang pangulo natin, hindi ang pangalawang pangulo, hindi ang Speaker of the House, hindi ang Senate President, in other words, hindi ang Kongreso, hindi ang ating Chief Justice on Supreme Court, may independent na monetary authority. Ano po? At ito po ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Yung Central Bank.
4: Yeah, all of those descriptions just to say the Central Bank of the Philippines. Yun,
3: hindi na sila pala ang Central Monetary Authority.
4: Oo. So, dito po sa Republic Act 7653, ito na yung new Central Bank Act. Ito po ay inamend ang RA 11211. Ang layunin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas Act ay i-maintain na, no, panatilihin ang price stability, i-preserve ang purchasing power natin, kasi nga po ay ginagamit natin yung pera, yung bills and coins, para po, hindi ba, pamalit doon sa goods and services na kailangan natin o bayad natin. So kailangan i-preserve din po yung purchasing power natin

0: at i-maintain yung monetary
1: Yan.
0: stability. So,
1: Yung stability ng pera.
0: yes, oo. Hindi ibig pong sabihin na BSP ang gumagawa ng kayamanan, ano? Hindi sila yung nagpo-produce ng wealth, kundi ginagawa nito ay pinamamahalaan ang monetary system, yung kabuuan, ano po, ng ating sistema na patungkol po sa pera. Ngayon, attorney, meron pang mga ilang mga discussions, ano, para malaman natin at maunawaan. Ano nga ba talaga ang pera, attorney?
1: Yan, mahalaga yan kasi kanina nga ang ganda ng sinabi mo, attorney, na hindi ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang gumagawa ng kayamanan.
0: Oo,
1: Pero sila ang
0: yes.
1: nagpiprint at nagmamanage ng pera. Ba, amazing ito kasi iba pala ang pera, iba rin yung tunay na kayamanan. Di
0: Yes,
1: ba? So, money
0: yes.
1: actually represents something. At nire-represent na to yung tunay na kayamanan. Pero ano ba yung tunay na kayamanan at versus dun sa pera? Tanong mo na, ang pera, ano ba ito? So, kung bibigyan kita ng isang bond paper, di ba? Kung bibigyan natin ang ating mga kaagapay ng isang bond paper, ang question, may halaga ba itong bond paper na to? Eh, papel lang yun, di
0: Tama,
1: ba?
0: tama. Maski
1: So, yan. Pero
0: drawingan
1: kung lalagyan ko ng 1,000 pesos, quote and quote, no? Biglang nagkaroon ng halaga. Eh, di ba, nilagyan lang ng 1,000 pesos, nilagyan ng muka, pag biglang nagkaroon ng halaga, eh, papel lang yan. Bakit? Well, hindi dahil dun sa papel. Pagamat yung mga papel natin ngayon ay
0: Ay,
1: maganda at yung design
0: oo.
1: mismo
0: Yes.
1: ay nakalagay pa dyan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Praise God, ano? At hindi dahil dun sa magandang disenyo, kaya nagiging mahal yung papel na yan. Pero
0: Yes.
1: kundi dahil sa sinasabi ng batas patungkol sa papel na ito. So, yung legal definition ng pera ay naayon sa Section 52 ng New Central Bank Act. Ang sabi, ang pera daw is the monetary unit of the Philippines is the peso. No, ang pera daw natin, ang tawag natin ay peso. Yung iba'y tatanong, bakit hindi dollar? Eh kasi sabi ng batas, peso ang gamit natin, ano? Nagsimula pa ito mismo noong panahon ng mga ng Spanyol na kung saan na ginamit na natin ang salitang peso. Pero ang Bangko Sentral naman, sinabi rin na Section 57 shall have the sole power and authority to issue currency within the territory of the Philippines. So, ibig sabihin na to ay hindi maaaring mag-imprinta si mayor, si congressman, o yung kapitbahay mo na may printing shop. Naku, bawal na bawal pala yan. Hindi maaaring gumawa ng sariling pera ang isang kumpanya. Hindi maaaring gumawa ng isang simbahan ng pera, pero tanging ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Pero paano nga ba nagkakaroon ng halaga ng pera? Hindi dahil maganda yung papel, ha? Pero hindi rin dahil mahal yung tintang ginagamit, kundi dahil sa batas, sinasabi na ito ang magiging medium of exchange. At pinaniniwalaan ng bawat isa na merong halaga yan, kaya nagkakaroon ng halaga. Pero ang tunay na value is yung ipinalit mo dun sa pera. Yun ang totoo niyan,
0: Tama.
1: di ba? So, ikaw ay nagtrabaho,
0: Yes.
1: ikaw ay nagbigay ng oras mo, ikaw ay nag-perform bilang isang singer, ikaw ay bilang isang professional, gumawa ka ng mga serbisyo, yun ang tunay na valuable. Kaya binibigyan ng kapalit na pera dahil ang pera ang nagre-represent ng iyong pinaghirapan ng iyong oras, at pinagamitan mo ng iyong kakayanan. Kaya kapag
0: Tama.
1: dinabayad mo ang pera sa iba, parang sinasabi mo, ito ang aking mga pinaghirapan. Ito ang aking oras, ito ang aking lakas, kaya may halaga yan. So,
0: Maging produkto, hindi
1: may
0: ba, no?
1: produkto, no? So, may gobyernong kumikilala na yung pera, naawak natin, yun ang magiging storer of value, na kung saan yung tinatawag na medium of exchange. Kaya pala, no, yun pala
0: Tama.
1: yun, ano?
0: Exchange, medium, yun ang instrumento para magkaroon nga, yung exchange ka din kasi doon, yun nga, sabi mo, services, yung
1: Yes.
0: goods, hindi
1: Yeah.
0: ba? Kaya nga, isang definition din ng money is useful good. Oo. So, ibig sabihin, nagagamit mo rin siya, hindi ba, para doon sa ikabubuti mo, whether in terms of yun nga, you need something to buy para sa pangailangan mo or services. Ngayon, attorney, itong gusto natin bigyan pansin ngayon. Bakit tinatawag ngayon na legal tender itong mga banknotes na ito at mga coins? Ano? At nagagamit nga natin ano, for, yun nga sabi, medium of exchange. Oo. So, kasi sabihin, oh, medyo technical, ano, legal tender. Pero ibig lamang po sabihin, ito ay pagka meron kang bibilhin, kung meron kang pinagkakautangan, meron kang monetary obligation, ito po yung binabayad natin itong mga banknotes na ito, even yung mga coins natin, kasi ang batas na nagsasabi na ito ay legal tender. Ibig
1: Yan
0: po
1: ang
0: sabihin,
1: kabayaran.
0: oo, yun ang kabayaran doon sa serbisyo or goods, ano po na binibili, mga items, ano po. Kaya yung pong, at maging pambayad ng utang, or pambayad ng mga binibili natin, whether property na personal or real property na mga lupa, hindi ba? Kaya ito po ay pinapatatag ng ating, kinikilala ng ating batas, itong peso, bills, and coins na ito na pwedeng gamitin ano, para sa pagbili nga ng goods and services, maging pambayad natin sa pagkakautang at hindi maaaring tanggihan. Oo, hindi maaaring tanggihan ng nagbebenta, ng nagbibigay ng serbisyo, or noong pinagkakautangan, ano, na yun ang pambayad natin. Alam po ninyo, lahat daw ng Philippine banknotes na meron tayo ngayon are legal tender for all debts, for all purchases, ano, ay magagamit po natin. Gayun din ang coins, ha? Kaya ang coins so, ay hindi po yung itinatabi lang natin kasi attorney, meron mga, di ba, in the past, meron din mga documentaries about this. Parang naho-hoard yung coins. Hindi ginagastos kasi actually, minsan di ba mabigat pag dala-dala mo sa purse mo or sa pocket mo. Kaya minsan hindi siya na ipapa-circulate, hindi na ipapambayad. But coins are legal tender, ano po, sa prescribed limits
1: Kasi pag masyadong
0: ng
1: madami.
0: BSP. Oo naman. Pero let's say, magbabayad ka ba na? Let's say 5,000
1: 10,000,
0: or 10,000
1: 5,000
0: in
1: in
0: coins.
1: coins.
0: Oo. So medyo may limitasyon po pagdating sa
1: Apo.
0: coins naman. So again, pwede pong pambayad ng utang sa restaurant, sa taxi, sa anumang binibili sa mall, sa ospital, sa ating government offices. Ngayon, pwede bang tumanggi sa cash payment? Ayan. So
1: Yan.
0: depende po. Kung wala namang kontrata, maaari magsabi na, o sige, online payment na lang.
1: Yan, oo.
0: Pero pag meron na pong existing debt, meron na talagang pagkakautang, medyo iba na yung usapan dyan, hindi ba, attorney? Kaya maraming forms of payments ngayon. Dahil nga nasa
1: Oo.
0: digital, ano na tayo, no? Sabi ya, digital era na tayo. So, ano naman ang mga sinasabi ng batas patungkol sa pagbabayad using credit cards, GCash, marami ba iba, no? Marami bang bago ngayon. May iPhone Pay pa ngayon, ano? So, ano ba itong mga ito?
1: Oo.
0: At tinatanggap ba ito?
1: Yeah, no? Kasama rin dyan, attorney, sinasabi mo yung sa mga tsyeke, di ba? Ang tsyeke
0: Oo,
1: ba,
0: tama.
1: legal tender? Ang sagot, hindi po, ha? Kasi
0: Yes.
1: ang legal tender ay ang pera na inaaprubahan po, na printed po ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, kung may utang sa'yo, binayaran ka ng tsyeke,
0: Yes.
1: hindi pa siya bayad hanggang hindi pa nai-encash yung pera na
0: Oo.
1: yan. O,
0: Yes.
1: so hindi niya pwede sabihin, bayad na ako ha? Bakit? Nagbigay na ako
0: No.
1: ng cheque. Ay, sabit
0: No.
1: mo, check is not a legal tender. Yan, no?
0: Tama.
1: Ang legal tender,
0: Yes.
1: sinabi nga ni Attorney Chon na kanina, pera, no? It's yung bills at yung coins. Eh, itong mga usong-uso ngayon, no? Yung mga online payments, no? Credit cards, GCash, mendyan yung makita natin yung Paymaya, online banking. So tanong, legal ba itong mga online payments na ito? Ang sagot, oo naman, ginagamit natin yan eh, no? Pero hindi siya ulit yung tinatawag na legal tender, ha? Kasi kinakailangan, tandaan natin, pag nagbayad tayo sa isang establishment, galing gamit-gamit yung card natin, ang magbabayad talaga sa kanila, ultimately, is yung company na kung saan ikaw ang kliyente. System na yan. Kumbaga, sa visa ng kanilang tiwala dun sa kumpanyang iyong ginagamit na magbayad para sa iyo. Pero hindi ho pera ang mga ito, pero ito ay electronic money na tinatawag. Ito ay electronic na representation lamang ng isang legal tender o ng legal money. So ang credit card, hindi rin ho siya pera, no? Ito po ay isang utang. Ayan, na, basta maintindihan natin, parang pinapayagan ka pala kumain sa isang restaurant, bumili ng mga gamit using ang iyong credit card kasi ito ay inuutang mo at babayaran naman ng credit card company sila. Habang ang credit card company naman ay iyong babayaran sa katapusan ng buwan. So,
0: Attorney,
1: kapag...
0: ang ganda lang ng sinabi mo na ano ho yan, utang yan, kaya nga credit card. Kasi attorney, ganito eh. Marami tayong kababayan, nakala nila parang extended na ano nila yon, na budget nila yon. Hindi ba? Kasi parang ang dali eh. Pag sinwipe, ayan na. Pero pagdating ng bill, ay, babayaran ko
1: ay,
0: pala yun.
1: May bayad pala to.
0: May bayad pala yan.
1: Oo, pero tandaan po natin, kaya ang magandang practice, ako hi dati talaga attorney, hindi ako naniniwala na gumagamit ng credit card, ganyan. Pero meron parang tamang usage din, no? Na nagagamit mo. Ibig sabihin, for example, ako ay practice namin sa pamilya ay hindi kami gumagamit ng credit card kung wala pa kami nung cash na kailangan gamitin.
0: Correct.
1: Diba? So, kumbaga,
0: correct.
1: Kaya ako lang sabi mo, attorney, bakit gumagamit ka pa ng card? Eh, para matrack ko yung gastos ko. Diba?
0: At the same time, attorney, kasi nga, kung hindi mo kaya kasing bayaran ng buo, ano, pagdating ng due date, ano, yung ginagamit mo yung credit card mo, naku, wag mo kayong gagamit. Kasi ang daming na natin natanggap na katanungan patungkol dyan, nababaon sila sa utang. Kasi compounded ang interest niyan, attorney. Pag hindi ka nakabayad in full sa due date. Kaya pag hindi po ninyo kayang bayaran sa due date, yung kabuuan, kasi yung mga minimum payments, nakakaano yan eh. Nakaka-encourage yan. Kasi, uy, minimum payment, ganito lang.
1: Oh,
0: pero, di
1: zero
0: pwede
1: interest.
0: Na-realize, pwede na-realize na po at the end of the day, ay compounded ang interest. Lumulobo po yan, yung babayaran ninyo.
1: Tama. Kaya yung mga online payments na yan, GCash, yung Maya, yung bank transfers, may InstaPay pa ngayon, may PesoNet, lahat po yan ay tinatawag na electronic payment systems lamang. So, ang legal money pa rin is yung Philippine Peso. So, may pangakoan lang ang bawat isa na, di bali, di mag-electronic transfer muna ako. Pag ako isiningil mo, nandiyan yung pera. No? So, ayan ang mahalaga. Pero, may mga illegal acts din, ha, attorney, na dapat malaman tayo pagdating sa pera.
0: Tama. Kaya po, anako, ito, ang revised penal code ay merong enumeration ano, ng mga krimen na magagawa. Oo, dahil pinagbabawal po yung mga ganitong gawain. Ano. Of course, dyan ang counterfeiting. Ano, pag sabi pong counterfeiting, ay pinepeke, in other words. Ano po?
1: Nauso kasi yan yung usapan na ang photocopy daw pala original na. So, may mga nagsabi na ipo-photocopy na nila yung pera kasi original na daw. Dahil doon sa impeachment, di ba?
0: Oo nga pala. Kaya po, lilinawin natin, ho, counterfeiting, ano, sa revised penal code. Ito po kasi ay, ano eh, it falls under crimes against public interest, eh.
1: Yes.
0: Di ba, attorney? Kaya, it covers illegal acts like making fake coins, forging banknotes, copying official seals or stamps na talagang ito po ay merong mga heavy prison terms and fines. So, hindi po pwedeng i-forge ang seal ng government, ano? Of course, yung signature stamp ng Philippine President. Sa coins naman, bawal po sa Article 163 ang making, importing, or ito pong false silver, gold, or minor coins of the Philippines or foreign countries. Mutilation of coins ay bawal din. Article 164.
1: O yung sinisira, no? Yung
0: Oo,
1: sinusunog, tinutunaw.
0: binubutas. Oo, diminishing the value of coins by scraping. Ano po, ay isang paraan po ng pag-mutilate ng coins. Maging treasury of bank or bank notes, meaning forging, importing, circulating false treasury notes. Yan na yun, attorney, yung mga fake notes, di ba? Lalo na pag towards Christmas, lagi may babala ang BSP sa atin na o yung mga ganito hong bills, ano, 1,500. Mag-ingat po dahil merong mga counterfeit or fake bills na nagsisirculate. So, yan po ay pinaparusahan ng batas. Ano po? At yung pong mga possession of false notes, ano ho, with intent to use, at merong mga nahuhuli, attorney, no, na gumagamit nga ng mga printing materials, ano, at nagpiprint sila ng sariling peso bills, peso notes, ano, kaya bawal po iyan, ano, at meron pa karampatang ano po yan, penalty, ano, of course, forgery, false coins, fake bills. Attorney, meron din iba sabi, paano pag, ewan ko ba naalala mo yun o kung naabutan mo yun, na meron tayong peso bill before na dinadrawingan nila, nilalagyan ng shades
1: Ah,
0: ng ating bayani, no?
1: Yeah, oo. Ginagawa yung isang sikat na singer na lagi naka-shades.
0: So parang ganon, is that part of a violation of the law na, kasi, di ba, iniiba mo yung drawing na nandun, ano, eh, maaring mag-fall ho yan, no? Under do sa mutilation ng ating mga banknotes, ano ho. At meron ding ngayon nagiging bahagi ng usapin yung money laundering, ano. So, paano ba parang nilalabhan, so to speak, ang pera, no? Ibig lamang po sabihin, galing sa isang illegal source, ano po, pararaanin, oo, paparaanin.
1: Nililinis.
0: Lilinisin, quote-unquote, let's say, for example,
1: para makapasok sa legitimate system,
0: yes,
1: di ba? Parang nalilinis siya.
0: Yes. So, maari pong ilagay yung illegal source, I mean, yung money na nakuha from an illegal source sa isang legitimate business. Di ba? Or sa isang, ngayon nga sinasabi, pararaanin mo. Nakita natin, nangyari yan, ginawa yan, pagdinig sa Senado na nakuha illegally mula doon sa ating flood control funds, ano, na mga projects, project funds, tapos tinang, di ba, deal doon sa sugal, oo, sa mga casinos, tapos nanalo sila doon at nakakuha sila ng pera na para bang legit na dahil may pinantaya sila, nanalo sila nung nagsugal sila. Then, yung nakuha nilang pera from the casinos and gambling institutions, naging legitimate yung pera. So, yun po yung money laundering, ano, ilang kaparaanan lamang yun. But we are more interested, attorney, sa batas na sinasabi ng ating banal na kasulatan patungkol sa pera. Kasi yan ay mas matanda pa kaysa sa mga saligang batas na ating pag-uusapan.
1: Napakaganda ng ating natutunan so far, attorney, na ano ba sinabi ng batas. Meron pa lang mga batas patungkol dyan sa pag-mutilate, pagsira. At pero ang mas mahalaga natin maintindihan, yung sinasabi ng salita ng Diyos na, no? Na ang tunay na source ng ating katotohanan. So, sabihin agad yung na natin yung malaking misconception, ano? Kasi sinasabi sa Biblia, yung nabanggit mo nga, sabi daw, money is the root of all evil. Pero
0: yes,
1: hindi pala yun ang nakasulat.
0: Yes.
1: Ang nakasulat sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Yeah. Diba? Hindi yung problema, hindi yung pera ang problema, kasi yung pera, it's a tool.
0: Yes.
1: Ito ay ginagamit natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapaaral sa ating mga anak. So ito ay mabuting tool, 'di ba? Pero ang pag-ibig sa pera, 'no? Ang pag-Diyos sa pera, na parang 'yan ang nagiging sanhi ng nagbubuhay sa atin.
0: Greediness, so, na, attorney.
1: Greedy, oo, 'yun pala ang masama doon, no? Yung heart natin ay wala na sa tunay na value, pero nandoon na lang sa pera, na hindi naman sa talaga ang tunay na value. Diba? So, sinabi ng Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Ito yung tungkol naman sa utang. Diba kapag ikaw ay may utang, ikaw ay parang sunod-sunuran mismo doon sa pinagkautangan. Para kang ang hirap nga sinabi kapag may utang doon sa tindahan na iyong dinadaanan araw-araw, ang hirap pumasok sa opisina kasi iikot ka ng malayo kasi hindi ka lang
0: Iiwasan mo
1: matatagot.
0: eh. Oo eh. At totoo niya, meron din ako na encounter before in my practice, ano, na talaga na pagsasalitaan ng hindi maganda yung umutang.
1: Yan.
0: Kaya
1: And
0: maski nasa korte na ha, talagang oo, medyo makakarinig ka talaga ng hindi maganda doon sa mga mula sa mga pinagkakautangan.
1: right. So, sa Proverbs 13 verse 22, ang sinabi din naman, so patungkol sa pera at sa kayamanan, sinabi, a good man leaves an inheritance to his children's children. So, ang ating mga kinikita, no, hindi lamang pera. Maganda pala na tayo'y nag-iiwan ng pamana, hindi lang ng edukasyon na itinuturo natin. No, pero yung mga pinaghirapan natin ay hindi natin lulustayin sa
0: Yes.
1: buhay lang natin. Mahalaga yan.
0: Yes.
1: Sinasabi, eh, basta pumunta ako dito, walang-wala. Ngayon, marami na ako. So, gagastusin ko lahat yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, mali pala yun. Yun pala ay maling pag-isip, lalo na may mga Kristiyano minsan na nalilimutan natin na sinabi pala na salita ng Diyos, mabuting mag-iwan ng pamana. Kasi sa bawat pamana, merong kasamang storya at leksyon. Kung paano mo nakuha ang mana na yan, paano mo nakuha yung ari-arian na yan dahil sa kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. So may stewardship aspect pala at generational continuity. So sa Matthew chapter 6 verse 21, sinabi din, for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi baliktad, hindi sinasabi siya na where your heart is, there your treasure will be also. Baliktad pala. Kung nasaan daw ang iyong pinahahalagahan, nandoon din ang takbo ng iyong puso. So kung ang pera ang iyong pinapahalagahan at hindi yung mga hindi pamilya, hindi ang Panginoon, ay ikaw ay magiging bihag. Ang puso mo ay laging nakatali sa pera. But if you will value the things of God, no, money will be secondary.
0: Tama.
1: Amen, no?
0: Tama,
1: And
0: tama.
1: Sinabi rin, who is faithful in what is least is faithful also in much. Ito rin yung stewardship. Pagpapaalala na ang pera, na maliit man, ang sukatan ng Panginoon ay kung paano natin ito in-steward at inaalagaan. So paano natin pinagkakatiwalaan, ang pagkakatiwala ay mas malaking bagay at mas dakila kaysa doon sa magkaroon ka ng pera, malaki man o maliit. And sinabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, he who loves silver will not be satisfied with silver. Grabe, no? Kapag ka greedy ka pala sa pera, ay hindi pala sapat ang pera na magbigay sa iyo ng kagalakan, no? And finally, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Mahalaga. Honor the Lord with your wealth. Pwede naman pala. So maganda naman pala, kahit ikaw may pera, meron kang lupa, ang wealth mo, ang iyong kalusugan, ang iyong kalakasan, ginagamit natin lahat ito for the honor and glory of God.
0: Yes, amen. Kasi galing din naman sa Panginoon ang lahat ng ito. Masasabihin natin na hindi kasi pinagtrabahuhan ko 'yan. Hindi kasi ano dahil sa karunungan ko 'yan o sa lakas ko 'yan. Eh teka muna po, kanino ba galing yung karunungan natin, yung ating lakas, maging hiningangan natin, hindi naman sa atin eh, hindi ba? Kaya lahat 'to galing sa Panginoon 'yan. Kaya dapat lamang na ibalik natin yung papuri sa kanya. And it is the Lord who gives us the ability to produce wealth. 'Di ba yung kakayahan? Ano, sabi niyo, diskarte niyo 'yan. Eh sino ba nagbibigay ng abilidad? Hindi ba si Lord din 'yan? Sino nagbibigay ng oportunidad? Si Lord din 'yan. Sino nagbibigay ng kakayahan? Si Lord din lahat 'yan. There's nothing about us, ano, anything na lahat po na tinatamasa ay galing sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, pinakamahalagang aral natin ay, yes, mahalaga ang pera. Kasi sabi nga natin, it is a medium of exchange, instrument yan para makabili ka ng serbisyo o ng mga goods and items. Ito po ay useful good at ang pera ay isang legal creation. Batas po ang nagsasabi na yan ay legal tender, pwedeng gamitin sa pambili natin o pagbayad ng utang at anumang bagay na binibili natin. Subalit, ang tunay na kayamanan ay nalaman din natin na ito po ay mula sa Panginoon, kaya divine blessing. Turn ito pa isang maganda, eh. Money can buy comfort, but it cannot buy peace. Totoo yan.
1: Amen.
0: No? It can, di ba, buy medicine, pero not health. Di ba? It can buy, let's say, sabihin, the grandest, di ba, let's say, bed or something, but cannot buy sleep, hindi ba? So, money can buy influence, yes, kasi nagagamit nga siya for bribery, but hindi po yung integrity. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, Attorney, ito pinakamahalaga, ikaw na ang bumasa nito, Matthew 6:33.
1: But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
0: Yan.
1: Diba? Kaya,
0: yes.
1: Kaya ano,
0: hinahin ang Diyos.
1: Ang Lord una, no? Ay, pero dadagdagan ko 'yung sinabi nung before Matthew 6:33, 31 tsaka 32, sinabi niya, bakit ka ba nag-aalala sa anong kakainin mo, anong susuotin mo? In short, bakit ka nag-aalala sa pera? Sinabi, hindi mo ba alam na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa iyong kakainin, susuotin, o mas mahalaga sa pera na minsan pinaglalagakan mo ng buhay, kaya sinabi, pero seek ye first the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo at ang kanyang katuwiran o yung having a right relationship, no? So hindi lahat ng may presyo ay may halaga. At hindi lahat ng may halaga ay mabibili ng pera. Ang tunay na kayamanan hindi ho nasusukat lamang sa ating pitaka o kaya bank account, kundi sa katapatan ng ating puso at sa karunungan ng ating pamumuhay at siyempre, Attorney, ang relasyon natin sa ating Panginoon.
0: Ay, pinakamahalaga. Ayan. Kaya nawa po ay nabigyan natin ng linaw, no? Ang usapin patungkol sa pera. And of course, lagi po tayo nagpapaalala, no, ho, sa mga pagbabayad na gagawin, lalo na po sa mga digital platforms. Maging maingat. Ano po, dahil nga maraming lumalaganap ngayon, Attorney, hindi lang phishing, ano, sa ATMs, kundi quishing using QR code. Kaya be very, very careful po, ano, when you make payments using ito pong mga e-wallets and digital platforms po natin.
1: Okay, kaya sa amin pong pagbabalik, kami ay sasagutan ng inyo pong mga katanungang legal. Kaya huwag mo kayong aalis. Babalik kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na kami ni Attorney Chona sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin sagutin ang inyong mga katanungang legal.
0: Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Hello po, tanong lang po, isa po akong adopted. Ano po kayang pwede kong gawin upang hindi maangkin ng tunay na anak yung mga binili ko pong gamit sa aming pong bahay? Na-hospital po kasi ngayon yung nag-adopt sa akin. Salamat po.
0: Ayan, attorney. Dito papasok yung kahalagahan ng legal adoption. No?
1: Yeah.
0: Para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Kasi po, minsan may mga pangyayari po na inaampon ng isang bata na hindi po dumaan sa proseso sa hukuman. Meron pong pagkakaiba po yun. Pag dumaan po sa hukuman at nagkaroon po ng decree of adoption, mm-hmm, dumaan kay sa legal process, yeah, ay ang estado po nung bata na inampon ay ang pagtingin ng bata sa kanya, siya po ay legitimate child.
1: Yeah.
0: Yun po yung kaibahan. At kung hindi po naman ganoon ang nangyari, yung adoption na yon ay hindi natin masabing legal adoption. Ganun pa man, attorney, hindi niya nabanggit kung legally adopted siya, no? Pero ang concern niya, yung mga gamit na nabili niya, ano, at nag-aalala siya na baka daw maangkin, no, noong tunay na anak, noong nag-adopt sa kanya, dahil nga nasa ospital na yung nag-adopt sa kanya ngayon. So, attorney, pag itong mga siguro personal ano to, no, personal properties ito, no, hindi niya nabanggit kasi kung ano-ano ito, sino ba magmamay-ari nito?
1: Well, una sa lahat, whether adopted ka o hindi ka adopted, kung ikaw may-ari niyan at hindi mo naman ibinigay yan dun sa magulang mo, adopting parents mo, nananatiling sa'yo yan. So ang question is, meron bang katunayan na sa iyong gamit na yan? Diba? Kasi kung ikaw ay kung sabihin na natin na ito ay ibinigay mo na,
0: oo,
1: sa iyong adopting parents, ikaw ba ay legally adopted? Kasi ibig sabihin, may karapatan ka pa rin magmana sa kanila,
0: yes,
1: kung sakaling sila ay mamatay. At kung hindi mo naman talaga ibinigay at ito ay iyong tinahiram lamang, nananatiling sa iyo yan.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan siguro, meron kang katunayan na sa'yo yan at ito'y pinahihiram at pinapagamit mo lamang doon sa iyong tahanan. At halinawa't by God's grace, kayong makaayos ng iyong mga kapatid.
0: Oo, no? Oo, kasi yung relasyon ang mas mahalaga, di ba? Tayo ay tutungo naman sa isa pang katanungan, ano, mula sa ating listener.
6: Hi po! Magkakaproblema po ba in the future pag bumili ng third party ng share ng heirs? What if may isang kapatid ang hindi pumayag? Magkakaproblema po ba?
0: Ayan. So, attorney, ito nangyayari din, ano, na merong mga na-inherit, yung mga unamana, ang mga tagapagmana, at yung tagapagmana ay maaari niyang ibenta, no, yung share niya, no, doon sa third party, no. Maaari 'yon kasi karapatan ng isang owner naman din 'yon na ikaw ay magbenta ng iyong ari-arian. Ganun pa man, dahil nga ang sitwasyon ay yung property na ibinebenta ay bahagi lamang noon ang kanyang pag-aari bilang isang sa mga tagapagmana. Eh, attorney, ano ba ang mga implikasyon nito?
1: Na yung sa kanyang pagbebenta ng
0: share niya.
1: Niya, oh, diba? So, depende po yan sa sitwasyon. Pero ang maikli po nating sagot, eh, maaari kong paring ibenta.
0: Yes.
1: Pero maaari din magkaroon ng problema sa inaharap, lalo na ko po yung kung ang nagbenta po ay undivided yung share niya.
0: Yes.
1: Sa isang heir at hindi po napaghati-hati muna bago ito'y nabenta.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung kasi, halimbawa po, kung ito po ay hindi pa nahahati at wala hong partition, ay maaari naman yung ibenta yung share niya sa third party. Subalit yung third party ang magiging bagong co-owner doon sa lupa man yan o property man yan. So bilang co-owner, pwede niyang gamitin ang property.
0: Niya. Oh, yes. Oh, yes.
1: Pero hindi niya pwedeng ibenta yung kabuuan ng
0: Oh,
1: property.
0: No. Yes.
1: Kasi
0: Yung share lang
1: nakahalo
0: niya.
1: pa. Oo,
0: Oh.
1: nakahalo pa.
0: Oh,
1: So, ganun din yung third party, no? Hindi rin niya pwedeng ibenta yon yung buong property, kasi ito'y nakahalo pa. Unless na ito ay paghati-hatiin at
0: may partition
1: pagbilang.
0: na.
1: At kung for example, ito ay sasakyan, eh, hindi mo naman pwedeng
0: Hindi pwede.
1: paghati-hatiin ng
0: Or
1: sasakyan.
0: bahay.
1: O bahay na ano, na kung ganyan, ay ito'y pwedeng paghati-hatiin kung ito ay naibenta na. Di ba?
0: At attorney, yun ang nabanggit mo kanina. O pwedeng ibenta yung share. Let's say, kung tatlo silang tagapagmana, one-third share, no? Binibenta niya. No? Pero hindi mo pa alam exactly
1: kung saan.
0: Saan doon, sa property na yun. Kaya ho, dapat talaga ho, subject yan sa partition.
1: Ang tinatanong niya kasi, paano kung hindi na pumayag?
0: Ang mga kapatid.
1: Karapatan naman ho nung may-ari na hindi niya ibenta yung share niya.
0: Yes.
1: Pero karapatan din ho nung may share na isa na gusto magbenta, ibenta yung share niya.
0: Mm-mm.
1: At kung willing naman bumili ng third party, eh wala naman hong problema. Subalit, yun nga. Pag nabili na niya yan, yung at least yung one-third share o kung ano
0: Sakali
1: man yung share
0: man,
1: niya,
0: o kung ano mang share niya.
1: Eh hindi kailangan respetuhin po yung karapatan din ng kapatid na may-ari din ng share naman sa iba. So, doon papasok yung komplikasyon lamang niya.
0: Yes, kasi nga, binibili mo yung share but hindi mo pa nga alam exactly where it is. Ano ang boundaries, ano ang hangganan ng property na binibili mo. No? So, subject to partition yan. Anyway, may isa pa tayong katanungan, attorney. Sabi naman niya, paano po kapag makikipag-swap kami ng lote to house and lot? Need po ba ng notaryo o gagawa lang ng pirmahan ang bawat side para katunayan? Nako, lagi pong kapag ka merong kontrata, agreement in writing, mainam at mabuti po na iyan ay pinapanotaryo. Bakit, attorney, ano ba ang benefit na no, ng isang kasulatan o kontrata na pinanotaryo?
1: Oo, mas mainam na ito inotaryo ninyo, lalo na ang mga tawag dyan sa kanyang deal is yung swapping or yung barter. No? Sa batas kasi, ang patakaran sa contract of sale ay dapat na aayon sa doon din sa contract of pinagpalitan na exchange, ay kinakailangan ito ay in public document, lalo na kung ito ay tinatawag na notarized document, no? Kasi ang simpleng kasulatan na pirmado lamang ng magkabilang panig, maaari naman itong maging ebidensya na may kasunduan, subalit hindi sapat ito para mapalipat mo yung titulo. Pwede pang magkaroon ng problema ito sa darating na panahon. Pero ang recommendation natin, gumawa kayo ng deed of exchange, no? Hindi naman deed of sale yan, deed of exchange
0: yes,
1: na malinaw.
0: Yes.
1: Ano ba yung terms? Ano yung mga property? At pirmahan ito ng magkabilang panig at ipanotaryo nyo itong deed of exchange. May kaukulang buwis din yan, ha?
0: Oo.
1: Kasi
0: yes,
1: syempre, yung iba mas mahal dun sa mas maliit, no? Kuwari, 10 million yung lupa, 15 million yung house and lot. So, may 5 million na parang din yun, eh. So, tingnan nyo rin. At
0: yes. Yes. At nakalagay lahat talaga ng mga ano ha, detalye katulad ng sinabi ni attorney, mainam po ng maliwanag kasi baka magka-problema tayo. Ano at yan na lamang po ano ating panahon para sa talakayan ng ating mga legal questions. Kung hindi po niyo napakinggan ng buo o naging kasagutan, pwede niyo balikan sa ating Facebook page ang 702DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungang naipadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga darating na mga Sabado at susunod na episodes. Sa mga may legal concerns po, pwede ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page, pwedeng video, pwedeng audio. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa pagkakataon na kami po'y muling makapag-broadcast, makaabot, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, at mga katanungan ng aming pong mga kaagapay, mga kasamahan.
0: Yes, Lord.
1: Lord, we thank you, Lord, that you are the God who provides for all of our needs, Lord. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na may mga pinagkakautangan,
0: Amen.
1: May mga kailangan bayaran.
0: Mm.
1: Lord, help us to be good stewards, Lord.
0: Yes, and
1: to
0: Lord.
1: To be able to say no when it needs to be said no, Lord.
0: Mm.
1: At to be able to grow, Lord, ang lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat. Nakikinig gayon din, Lord, yung mga merong mga dalahing legal, kinakaharap, Lord God, the problema, Lord. We pray that you would just be the one, Lord God, to give them the solutions, Lord.
0: Yes.
1: At kaligtasan, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa aming buhay ngayon at magpakailan pa man, O Diyos. Sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. At amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook, via YouTube, at syempre sa 702 DZAS mobile application. So i-download nyo na po yan. Ano? Kami po ang inyong mga kapi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya pa rin sa inyong lahat na kami ay samahan muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at mga platforms na pwede nyo po kaming mapanood. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: papi mo ang batas.
7: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
8: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
9: Akuin muna.
10: Akuin muna.
8: Diba?
11: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
12: More beauty ang maputi. Pag English speaking, sigurado magaling. Ang colonial mentality ay ang paniniwalang mas mataas, mas maganda o mas superior ang banyaga kaysa sa ating kultura. Galing ito sa over 300 years na colonization, mahabang panahong itinanim sa ating isipan na ang mga Pilipino ay mas mababa at dapat kopyahin at hangaan ang mga banyaga. Kaya eto tayo ngayon, mas believe sa imported kaysa lokal. Huwag na tayong mababad sa colonial mentality. Itaas ang sariling kultura at pagkatao. Mayaman ang ating kasaysayan, sining at karunungan. Itaguyod ang dignidad ng Pilipino.
9: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
10: La la la la la la la la la.
13: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog. Lahat ng bahagi binubusisi.
14: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
13: Ganun?
14: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
15: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
1: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Cephas, nakita niyo ba si Lola Minda kanina? Nagpapatulong daw sana siya sa pagbuhat ng bag palipat sa kabilang studio.
1: Ah, Angel, wait lang. Critical stage na kami ni Cephas. Konti minuto na lang, talo na yung boss.
2: Oo nga, Angel. Mamaya na lang siguro, kaya pa naman siguro ni Lola yun.
3: Oo, kids. Pause muna ang laro. Did I hear that right? Hinayaan nyo lang si Lola na magbuhat mag-isa?
4: Yikes! Big penalty points yun on respect, guys. Alam nyo naman na priority natin ng pagtulong sa ating mga nakakatanda, diba?
2: Naku, sorry po, Ate Michelle. Nakalimutan lang kasi maengganyo kami sa game.
1: Oo nga po. Sorry din, Angel. Puntahan na namin ngayon din. Nailipat na namin ang mga bags ni Lola sa kabilang studio. Ang siya pala sa pakiramdam nung umiti siya at nagpasalamat.
0: See? Ang dali lang tumulong. Pero ang laki ng impact. At yan mismo ang dahilan kung bakit masaya ang episode natin ngayon.
3: Good job, TJ and Cephas. Mga bata, tandaan, napakahalaga ng pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga nakakatanda. Kasi nung nabubuhay si Jesus sa lupa, ipinakita niya kung paano maging maasikaso, mabait at magalang sa kanyang magulang at sa iba.
4: At yan ang lesson natin ngayon, respect, paggalang sa nakakatanda.
5: Good morning, kiddos!
3: A sweet, sweet Saturday morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. I am your favorite ate on the air, Ate Michelle.
1: Good morning, kids! TG Tagorda here.
4: And this is Rich Gabriel. Hello, everyone!
2: Ako naman po, si Cephas Halmasco po. Magandang umaga!
0: And I am Angel Faltado. Happy Saturday morning, kiddos!
5: Welcome to the Okido, the 440 Teen Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS, Radio TV, at World Vision.
1: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
0: Hello to all kiddos dyan sa Kabikulan na nakikinig sa atin through Care 104.3.
2: Kasama niyo na ba ang inyong mga kalaro, kapatid, kaibigan at kapamilya? Kung hindi pa, tawagin niyo na at makinig!
4: Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kailangan muna nating itanim sa ating mga puso ang ating memory verse.
0: Open your Bibles, kiddos!
1: Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1, at sabay-sabay nating sabihin, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 1.
5: Amen.
3: Napakagaling. Tandaan, ang paggalang sa magulang at nakakatanda ay hindi lang simpleng magandang asal. Ito ay utos ng Diyos na may kalakip na pagpapala.
1: Ate Michelle, may kakilala ka ba sa Biblia na totoo nagpakita ng sobrang pagmamahal at paggalang sa nakakatanda?
3: Siyempre naman, TJ. Isang napakagandang kwento sa Old Testament, ang kwento ni Ruth at Naomi. Si Naomi ay isang matandang babae na nakaranas ng napakasakit na pagsubok. Nawala ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Isa sa mga naging manugang ni Naomi ay si Ruth. Dahil matanda na at walang-wala si Naomi, sinabihan niya si Ruth na bumalik na lang sa sarili nitong pamilya para magkaroon ng mas magandang buhay. Pero alam niyo ba ang ginawa ni Ruth?
0: Ano po?
3: Sumama pa rin siya at inalagaan si Naomi.
4: Alam ko po itong story. Sabi pa nga ni Ruth sa tanyag na linya, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Ang iyong mga bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos.
3: Good memory, Rich. Dinala ni Ruth si Naomi pabalik sa Bethlehem. Kahit mahirap ang buhay, nagtrabaho si Ruth sa bukid. Pumulot siya ng mga natitirang trigo para lang may makain sila ng kanyang biyana na si Naomi.
2: Napaka-sweet naman po ni Ruth. Hindi niya kayang iwanan si Naomi kasi may edad na ito.
1: Tama, Cephas. Ipinakita rin ni Ruth ang matinding

0: Ang ganda ng kwento, di ba? Pero alam nyo, mga bata, hindi lang basta lumang kwento sa Biblia si Ruth at Naomi. Marami tayong pwedeng matutunan sa kanila na pwedeng-pwede nating gawin araw-araw.
1: Ako, Ate Michelle, na-inspire talaga ako kay Ruth. Kasi minsan, kapag inuutusan ako ni nanay na magligpit ng toys o magwalis, nagre-reklamo pa ako. Pero si Ruth, kusa siyang nagtratrabaho sa bukid para kay Naomi nang walang reklamo.
2: Ako rin. Naisip ko si Lola Minda kanina. Minsan kasi mabilis tayong mainip kapag mabagal maglakad si na Lolo at Lola o kapag paulit-ulit yung kwento nila. Pero ipinagana ni Ruth na ang totoong paggalang ay ang pagiging pasensyoso at maasikaso sa kanila.
3: Oo nga. Simple lang naman ang kailangan nilang tulong sa araw-araw. Pwede yung pagkuha ng basong tubig kapag nauuhaw sila o kaya paghahanap ng salamin ni Lola kapag nawawala. Pwede ding simpleng pagtabi at pakikinig sa mga kwento nila nang walang hawak na cellphone.
4: Hindi kailangan malaki ang gawain natin para maipakita ang pagmamahal, ang paggamit ng po at opo, paghalik o pagmano bago umalis at pagdating sa bahay. Malaking bagay na yun.
0: Tama, ang paggalang at pag-aalaga sa elders gaya ni na Lolo, Lola at ating mga magulang ay simpleng paraan natin para sabihing mahal po namin kayo at mahal natin si Jesus.
5: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
3: Anong animal ang mahilig kumanta?
2: Birds? Ano?
3: Edi, frogs.
2: Bakit frogs?
3: Eh kasi, palakanta sila.
5: Just kidding!
2: Ano ang singlaki ng elepante pero hindi singbigat?
1: Ano po?
2: Edi, yung anino niya.
1: Kung sa bagay.
5: Just kidding!
3: Anong airport ang mahiyain?
1: Ano?
3: Edi, naiya.
5: Just kidding!
0: Ano ang madalas na sakit ng mga puno?
1: Ano po?
0: Edi, trangkaso.
5: Just kidding!
4: Napasaya ba namin kayo, kiddos?
1: Share ninyo ang inyong clean and jokes for kids para everybody happy!
5: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
0: Kiddos, it's your turn to share kung paano nyo maipapakita ang respeto at pagsunod sa mga nakakatanda. Ready na ba kayo? Ito ang tanong. Kung may oras ka para tumulong sa bahay, ano ang gagawin mo para ipakita ang respeto sa iyong magulang o lola?
3: Ako, Ate Michelle, maghuhugas ng pinggan kahit hindi utos. Kasi alam ko na makakatulong yun kay Mama.
2: Ako naman, mag-aalok na buhati ng mabibigat na grocery bags ni Mama. Simple lang, pero malaking tulong.
4: Ako, magbibigay ng upuan kay Lola kapag puno na ang sala. Kasi respeto yun sa nakatatanda.
1: Ako po, I will always listen to my Lola stories. Masaya naman po makinig sa mga kwento niya.
0: Ang gaganda ng sagot ninyo, mga bata kayo naman. Isipin ninyo ngayon, ano ang isang mabuting gawa na pwede ninyong gawin ngayong araw para ipakita ang respeto?
1: Kahit maliit na bagay, malaking saya na ang naidudulot kapag nagpakita tayo ng respeto.
0: Tama, Angel. Kaya ngayong buwan, meron tayong Kindness Challenge, isang mabuting gawa kada araw. Subukin ninyong gawin ito at i-offer kay Lord bilang tanda ng inyong pagmamahal at pagsunod.
3: Think, share, and live out of respect.
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Trivia Time!

0: Alam nyo ba na sa kultura ng mga Israelita, ang paggalang sa nakakatanda ay sobrang mahalaga?
1: Oo! At si Ruth ay kilala dahil sa kanyang loyalty at respect kay Naomi. Kaya siya naging magandang halimbawa ng obedience.
2: Trivia din! Ang salitang respect ay mula sa Latin word na respectus. Ibig sabihin ay to look back or to regard. Kaya kapag nagre-respect tayo, pinapakita natin na we value others.
0: Wow! Kaya pala importante ang paggalang sa elders.
3: Tama! At hindi lang sa kultura ng mga Israelita mahalaga ang respeto. Dito sa Pilipinas, kilala rin tayo bilang mga taong marunong gumalang sa nakakatanda. Kapag nakikita natin si Lolo o si Lola, natural na nagmamano tayo bilang tanda ng paggalang. Kapag may guro o magulang, nakikinig tayo at sumusunod. Ang obedience at respeto ay parte ng ating pagkatao bilang mabuting Pilipinong mag-aaral.
4: So, ibig sabihin po, parehong sa Bible at sa kultura natin, respeto talaga ang foundation ng magandang ugali.
3: Exactly, Angel. Kaya ang memory verse natin na, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso 6:1 ay hindi lang utos mula sa Diyos, kundi paalala rin na ang pagsunod at paggalang ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, sa guro at higit sa lahat kay Lord.
5: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
6: Oh, siya na anak. Aalis na muna kami ng mama mo, ha. Bahala na kayo dito sa bahay. Alagaan mo ang kapatid mong si Jacob. Makikita kami ng mga kaibigan namin ni mama mo. Baka gabihin na kami sa pag-uwi.
2: Ay, okay po. Ako na pong bahala kay Jacob.
6: Bantay-bantayan mo din si Manang, ha.
2: Ano po? Babantayan ko po si Manang? Eh, matanda na po siya. Bakit ko po babantayan pa?
6: Alam mo naman na medyo matanda na ang Manang, kaya kailangan niya ng assistance sa mga ibang gawain dito.
2: Matanda na nga po si Manang, pero ang lakas-lakas pa niya. Kayang-kaya nga po niyang kargahin si Jacob kahit ang laki-laki na ng kapatid kong yun.
6: Malakas pa nga si Manang, pero kailangan din ang pag-iingat. Alam mo naman si Manang mo, sobrang sipag niyan na ayaw paawat sa paggawa. Kahit na sinasabihin na namin na huwag na siyang magtatrabaho dito sa bahay, ay trabaho pa rin ang trabaho. Huwag mo na lang hayaan na umakit-akit siya sa bubong, ha? Baka siya mahulog. Dati kasi ay nakita ko siyang nasa bubong at nag-harvest daw siya ng bunga ng avocado natin.
2: Oh, sige po. Magiging guard ako ni Manang dito sa bahay.
6: Oh, sige. Bye-bye na.
2: Bye-bye po. Don't forget may pasalubong.
6: Ikaw talaga, ha? Di mo talaga nakakalimutang humingi ng pasalubong, ha? O sige, basta magpakabait ka kay Manang, ha?
2: Yes, Papa. Ingat po kayo sa pagdidrive.
0: Manang. Saan po kayo?
7: Nandito ako sa labas, Jacob.
0: Ano pong ginagawa nyo, Manang?
7: Kumukuha ako ng dahon ng malunggay. Magluluto ako ng tinola. Diba't paborito mong ulam ang tinola, Jacob?
0: Talaga po? Magluto kayo ng tinola?
7: Oo, ipagluluto kita ng masarap na tinola. Nako, mataas na pala itong puno ng malunggay. Sandali, ah. Kukuha ako ng hagdan para maabot ko yung mga mas sariwang dahon ng malunggay.
0: Ako, Lola, baka po mahulog ko yung hagdan.
7: Hindi ah, kayang-kaya ito ni Manang mo, Jacob. Malakas pa kaya ako.
2: Manang, ako na lang po ang aakit ng hagdan. Huwag na po kayo. Hawakan niyo na lang po ang hagdanan para hindi ito mabuwal habang umakit po.
7: Kaya ko na to, Shana.
2: Naku, hindi po. Ako na po ang aakyat. Mahirap na po at baka kayo mahulog.
7: O sige na nga. Ikaw na nga ang umakyat at ako na lang ang hahawak sa hagdan.
0: O
7: tama na. Marami ka nang nakuhang mga dahon ng malunggay. Bumaba ka na riyan.
2: O sige po, bababa na po ako.
0: Manang, pwede po ba akong magpatimpla ng gata sa inyo?
2: Huwag na si Manang, Jacob. Ako na lang ang magtitimpla ng milk mo.
0: Eh, ate, gusto ko yung timpla na gatas ni Manang. Masarap kasi ang timpla niya.
7: O sige, ako na ang magtitimpla. Wala namang problema kung ako ang gagawa nito.
2: Ano pong gagawin niyo dyan, Cecilia, Manang?
7: Hindi ko maabot ang powdered milk sa cabinet, kaya kailangan ko ang silyang ito para maabot ito.
2: Naku, Manang, huwag na po kayong tatayo, Cecilia, para abutin ng matataas na bagay. Baka po kayo ay mahulog, Cecilia.
7: Ikaw talaga, Shiana, masyado kang nag-aalala. Napakadaling bagay naman ito na kaya ko namang gawin.
2: Alam po ba ninyo, Manang, yung lola ng classmate ko ay nahulog sa pag-akit-akit sa silya. Ayun po, nabalian ng boto. Ngayon, pedride na po siya. Gusto po ba ninyong maging ganoon?
7: Ikaw na bata ka, tinatakot mo naman ako. O sige, ikaw na ang kumuha ng powdered milk dyan sa cabinet.
2: Manang, ano pong gagawin niyo dyan sa mga damit?
7: Eh di, lalabahan ko.
2: Huwag na po ninyong laban ng mga yan. Si mama na po ang maglalaban ng mga yan. Sabi po niya, ay huwag ko daw po kayong paglalabahin kasi po kayo ay mapapagod.
7: Eh ano na lang ang gagawin ko dito sa bahay? Wala na akong pakinabang.
2: Naku, Manang, huwag po ninyong isipin yan. Napakalaki na nga po nang naitutulo niyo sa amin. Mabuti pa po ay maglaro na lang tayo ng chess, Manang. Di po ba ay expert kayo sa chess?
0: Sali po ako dyan, Ate Siana. Gusto ko po matuto ng chess.
7: O sige, Jacob. Tayo ang magkakampi at kalaban natin si Ate Siana mo.
0: Sige po, Manang.
2: Game! Umpisahan na natin.
7: Ganito ang paglalaro ng chess, Jacob. Dapat ay hindi mo hayaan na matalo ang king.
0: Paano po?
7: Kailangang protektahan mo yan. Kung hindi ay matatalo ka.
2: Oh, start na tayo ah. Manang, matagal na po ba kayo nakasama ni na mama at papa?
7: Oo, matagal na. Ako ang naging yaya ng papa mo. Mula nang baby pa ang papa mo ay kasama na niya ako.
0: Parang ako po, Manang. Inalagaan din po ninyo si papa?
7: Oo, Jacob. Inalagaan ko ang papa niyo, tapos inalagaan ko din si Ate Shiana mo. At nang ikaw ang ipinanganak, inalagaan din kita.
0: Ang dami po pala ninyong inalagaan, Manang.
2: Paano po ang mga anak ninyo? Hindi po ba ninyo sila inaalagaan?
7: Hindi na ako nakapag-asawa, kaya hindi na ako nagkaanak. Dito na ako nag-stay sa pamilya ni na papa mo. Parang si papa mo ang naging anak ko, at kayo ang mga apo ko.
0: Mabuti po, Manang, hindi nyo iniwan si papa. Kasi kung wala kayo dito, wala akong masarap na gatas.
7: Siyempre, hindi kita iiwanan. Kasi love na love kita at si Ate Shiana mo rin.
2: Sabi nga po ni papa ay parang nanay na niya kayo. Kaya daw po, igalang daw po namin kayo. Ang laki daw po nang naitulong ninyo sa aming pamilya.
7: Sobra akong nagpapasalamat na nandito ako sa pamilya ng papa nyo. Kahit na helper lang ako, hindi nila ako itinuring na katulong. Kung paano niya itinuring ang sariling mga magulang niya, ay ganoon din ang turing ni papa mo sa akin. Naalala ko tuloy ang kwento sa Bible tungkol kay Naomi at Ruth.
0: Ano pong kwento yun, Manang?
7: Si Ruth at si Naomi kasi ay hindi mag-ina. Si Ruth ay asawa ng namatay na anak ni Naomi. Pero hindi iniwan ni Ruth si Naomi. Siguro, naisip niya na matanda na ito at walang mag-aalaga sa kanya. Pwede naman siyang mag-asawang muli doon sa bayan niya sa Moab at magkaroon ng mga anak. Pero pinili niya na samahan si Naomi sa pag-uwi nito sa Bethlehem.
2: Si Ruth po ang nag-aalaga kay Naomi?
7: Oo, siya ang nagtrabaho sa isang bukid para may makain sila. Nagpupulot siya ng mga nahuhulog na trigo doon at inuwi niya ang mga ito para may makain sila ni Naomi.
0: Ang bait naman po ni Ruth, Manang.
7: Oo, naging mabait si Ruth. At alam ba ninyo, dahil sa ginawa ni Ruth, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Napang-asawa niya ang may-ari ng bukid na si Boaz. Kamag-anak pala siya ni Naomi. At si Boaz ang may karapatan na pakasalan si Ruth.
2: Ang ganda naman po na nangyari kay Ruth.
7: Oo. God bless Ruth. At siya ay naging ina ni Obed, na naging ama ni Jesse, na naging ama ni King David. At mula sa lahi ni David ay ipinanganak si Lord Jesus.
0: Wow! Amazing pala po nangyari kay Ruth.
7: Oo, amazing talaga ang nangyari kay Ruth. Dahil sa pagmamahal niya kay Naomi at sa Diyos ni Naomi, ay pinagpala siya ng Diyos.
2: Parang si Papa, amazing din ang nangyari kay Papa. Kasi po, nagkaroon siya ng katulad ninyo, Manang. Naging mabuti kayong tagapag-alaga ni Papa. Kaya ngayon, ay nagiging mabait din po siya sa inyo.
7: Naging mabait din ang mama niyo sa akin. Itinuring din niya akong nanay niya. Nagpapasalamat ako na sa aking pagtanda, mayroong nag-aalaga sa akin. Alam ba ninyo na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin ako ng sweldo ng papa niyo? Kahit na hindi naman ako masyadong gumagawa na dito sa bahay at may pension pa ako sa SSS at kinunan pa niya ako ng health insurance.
0: Kaya pala sabi ng papa, mayaman daw po kayo.
7: Oo, marami akong savings sa bank. Mayaman ako talaga.
2: Kaya po pala, madalas kayo nagpapadeliver ng po dito sa bahay.
7: Nako, mabuti at pinaalala mo sa akin. Magpapadeliver nga pala ako ngayon at hindi na ako nakapagluto. Nauwili ako sa paglalaro ng chess.
2: Checkmate na kayo, Manang. Talo ko kayo.
0: Ayan, Manang. Natalo po tayo ni Ate Siana.
7: Oo nga, ano. Natalo tayo. Dibali, huwag kang malungkot. Magpapadeliver na lang ako ng masarap na pagkain. Hindi natin bibigyan si Ate Siana mo.
2: Manang naman eh. Magkukutom ako niyan.
7: Joke lang. Siyempre, matitiis ko ba naman na hindi ka pakainin. O sandali at mag-order na ako.
2: Thank you, Manang. We love you.

0: Idols. Happy greetings sa iyo na nagse-celebrate ng Karaman at special occasions nila ngayong Agosto.
1: Happy birthday, Kaokidos! I would like to say a special prayer for all of you. Lord Jesus, we thank you for the gift of life and for our dear birthday celebrants. Salamat po sa panibagong taon na ibinigay niyo sa kanila. We pray that you bless them with joy, wisdom and obedience so that they may grow to respect their parents, teachers and elders and follow you all their days. May their hearts always be filled with kindness and love. In Jesus' name, Amen.
2: Amen!
0: Oh, sayang. Ang bilis ng oras. Tapos na naman ang episode natin.
3: Oo nga, Kuya TJ. Nakakabitin kasi ang saya ng kwentuhan at mga natutunan natin.
4: Pero kahit bitin, ang importante ay natutunan natin na magpakita ng respeto at sumunod tulad ni Jesus.
5: Tama. At kahit tapos ng show, pwede pa rin natin gawin ng kindness challenge araw-araw.
1: Mga bata, huwag kayong malungkot kasi next week magkakasama ulit tayo dito sa Okido the 414 Kids Show. At mas marami pa tayong matututunan tungkol sa pagmamahal at pagsunod kay Lord. Pero bago tayo magpaalam, we would like to thank our Okido family and partners.
5: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malaysia Lumbides, Ati Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Pieters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ati Faithful Faiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Again, thank you po to all our program partners. Ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
4: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
1: Maraming salamat din po sa lahat ng mga mommies, daddies at guardians na laging kasama na nakatutok sa amin tuwing Saturday morning.
4: Kita Kids tayo ulit next Sabado mga ka-okidos. Ako po si Sepa Salmasco.
6: And I am Angel Faltado.
5: Ako po si Rich Gabriel.
0: And this is TG Tagorda.
1: And of course, this is Ate Michelle Tolentino. Kita-kita tayong muli sa susunod na Sabado dito lang sa
2: Okido the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Hi! Ako si Kuya Jet!
11: Ako naman si Ate Shelo!
12: Ako si Ate Mia!
13: Ako si Ate Jo!
14: Ako si Kuya Dennis!
15: Ako si Ate Dindi!
16: At ako naman si Kuya Harvey!
17: Kami ang inyong mga kaibigan sa makabuting ilaw!
16: Sama-sama tayong kumanta,
18: maglaro,
19: magsaya,
3: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia!
5: Handa na ba kayo? Welcome

0: araw mga munting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman si Ate Dindi.
3: Ako si Ate Jo.
4: Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin.
2: At Ate Mea naman, ang sa akin.
1: Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo!
3: Makinig at makikanta! Matuto at makasaya!
4: Welcome sa

0: Kamusta kayo, mga munting ilaw? Sige nga, sino sa inyo ang matapang? Wow! Sigurado ko na napakaraming matatapang na mga bata dito. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang matapang na reyna na pinili ng Panginoon para iligtas ang kanyang mga kababayan. Pero kids, hindi to basta-bastang katapangan lang ha! Ito ay may kasamang pagtitiwala sa ating Panginoon na tayo ay iingatan niya. Ready na ba kayo makinig? Noong unang panahon, ay mayroong isang makapangyarihang hari ng mga Persians na ang pangalan ay Haring Ahasuerus. Malaki at mayaman ang kanyang kaharian. Ang haring ito ay makapangyarihan at maraming nasasakupan, kabilang na rin dito ang mga Israelita. Isang araw ay nagkaroon ng malaking handaan si Haring Ahasuerus kasama ang kanyang mga opisyal.
1: Magsikahin lang kayo mga kaibigan. Marami akong pinahanda para sa inyo. Pero ang pinakagusto ko yung makita ninyo ay ang aking napakagandang reyna. Si Reyna Vashti. Alipin! Tawagin ang Reyna Vashti ngayon din.
2: Susunod po, mahal na hari.
0: Subalit hindi nagpakita ang Reynang Vashti. Dahil dito, nagalit ang Haring Ahasuerus at pinaalis niya ang hindi masunuring si Reyna Vashti. Matapos ang ilang mga araw, ay nagkaroon muli ng asawang reyna si Haring Ahasuerus. Ang reynang ito ang pinakamaganda sa buong lugar. Ang kanyang kagandahan ay sadyang kabigha-bighani. Siya ay si Queen Esther. Subalit may kakaiba sa reynang ito mga bata. Siya ay isang Israelite na sumasamba at nagtitiwala sa Diyos sa kalangitan. Si Queen Esther ay mayroong isang tito na ang pangalan ay Mordecai. Si Mordecai ay isa ring Hudyo o Israelita na matapat na naglilingkod sa Panginoon. At alam niyo ba, siya rin ang nagpalaki kay Queen Esther.
3: Tandaan mo Esther, tayo ay mga Hudyo. Hindi tayo katulad ng mga Persians na sumasamba sa ibang Diyos. Ang Panginoon na nasa langit ang tunay na Diyos ang ating sinasamba.
4: Opo, naiintindihan ko po. Kahit natumira na po ako sa palasyo kasama ni King Ahasuerus, ay hindi-hindi ko po nakalimutan ang pagpipray at pagtitiwala sa Panginoon.
0: Sa palasyo ni Haring Ahasuerus ay mayroong napakasamang opisyal na ang pangalan ay si Haman. Dahil mataas ang kanyang posisyon bilang isang opisyal, gusto niya lahat ng tao ginagalang siya kahit na siya ay masama. Isang araw ay nakasalubong niya si Mordecai. Alam niyo ba ang nangyari, kids? Hindi man lang yumuko si Mordecai sa masamang si Haman.
5: Anong pangalan ng mayabang na lalaki?
2: Mordecai po ang pangalan niya. Isa po siyang Hudyo.
5: Isang Hudyo? Aba, mayabang talaga yung mga yan, ha? Walang galang. Kaya mo, sasabihin ko sa mahal na hari na ipapatay lahat ng mga yan. Isa dyan sa lalaking yan.
0: Napakasama niya, hindi ba, kids? Pero naalala niyo ba yung sinabi ko kanina? Si Queen Esther ay isang Hudyo rin. Kaya malaking problema ito kung iuutos ng hari na ipapatay ang lahat ng Hudyo sa kaharian. Subalit nalaman ni Mordecai ang planong ito. At kinausap niya si Queen Esther.
6: Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo na ang paglagay sa'yo ng Panginoon sa palasyo bilang isang reyna ay may dahilan?
7: Opo, naalala ko po. Bakit? May problema po ba?
6: Malaki ang problema, Esther. Nalaman ko na ang opisyal na si Haman, ang masamang opisyal na si Haman, ay binabalak na sabihin sa hari na ipapatay ang lahat ng Hudyo. Kabilang ka at ako. Gusto kong kausapin mo ang mahal na hari at hilingin na huwag niya na itong gawin.
7: Gusto ko pong gawin ito upang iligtas ang ating mga kababayan. Pero alam po natin ang batas. Ipinagbabawal na pumunta ang reyna sa hari hanggat hindi siya ipinapatawag nito. Maari po niya akong ipapatay. Pero naniniwala po ako sa Panginoon. Hilingin po ninyong manalangin ang ating mga kababayan at ako rin po ay mananalangin ng 3 araw at 3 gabi. At pagkatapos nun, lalapit po ako sa trono ng hari.
6: Alam mo, hinahangaan ko ang katapangan mo, Esther. Naniniwala ako na ililigtas tayo ng Panginoon.
0: At matapos nga ang 3 araw at gabi ng pananalangin, ay kinausap ni King Esther ang Haring Ahasuerus sa kanyang trono. Alam nyo ba ang nangyari, kids? Siyempre, sinagot ng Panginoon ang kanilang mga panalangin.
8: Bagamat hindi kita pinapunta dito, ay masaya ako makita ka, mahal kong Reyna. Bakit ka pumunta dito? Ano ang nais mo?
7: Maraming salamat po, mahal na Hari. Isa lang po ang aking kahilingan. Nais ko po sana na iligtas niyo po ako at ang aking mga kababayan dahil nalaman po namin na meron pong gusto magpapatay sa amin na isa sa inyong mga opisyal, mahal na Hari.
8: Ipapatay? Sino nagutos na ipapatay ka at ang mga kababayan mo?
7: Siya po! Ang masamang si Haman!
5: Patawarin niyo po ako, mahal na Hari. Hindi ko po alam na isa rin pong hundyo ang mahal na Reyna.
8: Mga kawal! Parusahan na masamang taong ito!
0: Ang ganda ng story natin, hindi ba, kids? Nakita natin ang katapangan ni Queen Esther at lalo na ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon naman ay matapat ang pag-iingat at pagpaprotekta sa kanila.
2: Tandaan ang munting ilaw, buhay ang ating Panginoon. Kaya dapat, kids, sa ating Diyos lamang tayo nagpa-pray.
9: Hi mga munting ilaw! Nandito tayo ulit ngayon para maglaro ng napakasayang game. Ang lalaroin natin ngayon ay isang relay. Handa na ba kayo mga kids?
10: Opo!
9: Okay, katulad lang ito ng mga dating nilaro natin ng mga relay. Ang gagawin ninyo ay isa-isa kayong lalapit para kunin yung puzzle piece. Tapos, pagkasusunod na, ia-appear nyo or ia-high five nyo yung kasunod na player. Tapos, pag lahat ay nakakuha na ng puzzle piece, saka nyo palang bubuoin yung puzzle. At pag nabuo nyo yun, tumayo kayo lahat para malaman namin kung sino yung unang nanalo. At pag nakabuo na ang parehas na team, saka nyo palang babasahin yung mensahe na nakasulat dyan. Naintindihan nyo ba?
10: Opo!
9: Alright! Ready? Set? Go! High five! Okay, form the puzzle na! Okay, team 1 wins! No, team 2! Okay, let's read the message!
10: God always protects His children!
9: Very good mga kids! Ang saya-saya ninyong panuurin! Lalo na't nakita ko na nagtutulungan kayo at meron kayong teamwork. Very good. At wag na wag ninyong kakalimutan yung natutunan natin ngayong araw. Mahalaga na nagtutulungan, pero mas mahalaga yung mensahe. Basahin natin ulit yung message.
10: God always protects His children.
9: Salamat! Paalam! Sa susunod ulit!

0: Pasa.
1: Bakit ayaw niyo akong isali? Diba team game naman ng basketball?
0: Kasi ang bagal-bagal mo, ayaw namin ikaw kalaro.
2: Ayaw namin na magbagal na kalaro. Umalis ka na lang.
3: Oh anak, akala ko may kipaglaro ka sa mga friends mo ng basketball.
0: Eh sinabihan kasi nila akong babagal eh. At binubuli pa nila ako. Naiinis na ako sa kanila eh. Ayaw ko na sila maging friends.
3: Ah, ganun ba? Anong ginawa mo?
0: Iniwanan ko na lang sila.
3: Buti naman at hindi mo sila ginantihan. Alam mo anak, kahit minsan sinasabihan tayo ng hindi magagandang salita ng mga tao, at lalo na kapag binubuli nila tayo, ay hindi magandang mambuli din tayo.
0: Binubuli nila ako eh. Dapat i-bully ko rin sila.
3: Eh diba hindi na nga maganda yung ginawa nila? Bakit gagawin mo pa rin? Ganito na lang. Pag-pray na lang natin sila. Sabihin natin sa Panginoon na sana ay magbago na sila at hindi na sila mambuli. O diba? Mas maganda yun kaysa gumawa tayo ng bad things.
0: Opo. Sige po, pray na rin po tayo.
3: Sige. Let's pray. Amen.
0: Amen.
3: O teka, may kumakatok yata. O Mojo, may bisita ka.
4: Sorry Mojo, kanina sa ginawa namin kanina ni Raj.
2: Sorry Mojo, gusto mo mag-basketball ulit?
0: Sige, tara.
5: Thank you Lord sa inyong pag-iingat sa amin.
6: You're listening to

0: Ay, mali! Dapat pala kumilos ako ng parang isang reyna. Hi, mga bata! Kasi, naalala niyo ba ang story natin kanina? Tama! Tungkol kay Queen Esther. Kaya ang gagawin natin ay isang crown. At ang kasama nating gagawa nito, si Ate Jo at si Ate City.
1: Hi!
0: Sige, ang kailangan natin, mga fuzzy wires, kahit anong kulay na gusto nyo. At scissors. Yun lang! Handa na ba kayong gumawa? Sige! Una, kuha tayo ng apat na fuzzy wires. Ayan. Yung unang dalawa, pagdudugtungin natin sila. Tapos, iti-twist natin sila para magtugtog sila. Ayan! Kapag nagawa na natin yung bilog, yung base natin, tsaka natin siya lalagyan ng decorations. Sige. Gamit nitong unang fuzzy wire, isa. Tupiin natin siya. Ganyan. Ito yung magiging gitna ng ating crown. Para dito. Pwede nyo siyang gawing triangle, pwede nyo lagyan ng circle, o kahit anong shape sa taas. Gagawa siguro ako ng heart. Gawin natin ng heart. Kapag meron na, isa namang fuzzy wire. Ayan, at tandaan, kailangan humingi ng tulong kay ate at kuya o kay mama at papa. Ayan. Ito naman, yung dalawang maliit natin dito sa gilid. Pwede nyo rin siya lagyan ng shape sa taas. Itutupi natin siya ulit. Tapos. Ayan! Lahat tayo ay parang Reyna. Sige nga, hi nga kayo sa kanila. Hi! Sana nag-enjoy din kayo at maalala ninyo si Queen Esther na naging matapang at nagtiwala sa Panginoon. Paalam!
2: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
5: Mami.
6: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
5: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
6: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
7: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
8: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay sipnayan. Sipnayan. Sa geometry, sukgisan. Sukgisan. Sa trigonometry, tatsihaan. Tatsihaan. At sa algebra, panandaan. panandaan,
9: tandaan,
8: sugisan, tatsihaan, at panandaan
9: sa wikang Filipino.
7: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Ang utang ay dapat bayaran. Magandang ugali yan. Pagharap sa responsibilidad, dapat lang naman. Utang na loob. Hangganan ba o pasasalamat? Paraan ito ng malalim na pagkilala sa nagawang kabutihan, tanda ng pasasalamat, paggalang at relasyon. Pero kailan nga ba nagiging toxic ang utang na loob? Kapag ito ay nagiging dahilan para maging sunod-sunuran o hindi makapagsalita ng tama o pagmamanipula sa kamalian. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang tapatan sa parehong paraan. Ang tunay na nagmamalasakit ay hindi naniningil ng kapalit. Sa halip, gawin itong hamon at inspirasyon upang gawin din ang tama.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
3: Alam mo ba na taong 1995 nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
7: Masayang tahanan.
8: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Excited na excited akong makipagkwentuhan sa inyo ngayong araw na ito. Huhulaan ko kung ano ang inyong ginagawa. Siguro nagpapatuyo kayo ng labada. Yan eh, kung umaaraw na sa inyong lugar. Pero kung umuulan, sa palagay ko nagluluto ka ng sopas ngayon, hindi ba? Dahil masarap kumain ng sopas o kaya naman ng champurado kapag may panahon ng bagyo. Eto nga po ang inyong masayang tahanan. Magsama-sama tayo sa loob ng isang oras pagkukwentuhan para po sa ating mga pamilya. Samahan hanggang dulo dahil pag-uusapan natin papaano nga ba gumanda ang ating tahanan nang hindi naman sa panglabas na dekorasyon lamang. Beauty that comes from the inside. Yan ang ating pagkukwentuhan ngayon. But before that, eto pa ang isang beautiful na nanay na ating makakasama buhat naman sa Negros. Dalawin ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa mga parenting tips, lalong-lalo na kung meron pa kayong mga anak na nasa kanilang formative years. Pasok na, Mommy Dorcas!
9: Let's talk about the world of selfies and likes. We are raising the first generation of kids who feel like their worth is determined by a thumb icon or a heart on a screen. Napakadelikado nito mga inay. If our kids grow up performing for the camera, they will eventually become slaves to the opinions of people they don't even like. The truth is, validation is a drug. And the internet is the dealer. If you don't teach your kids where their true value comes from, the world will happily step in and tell them they are only as good as their latest post. Galatians chapter 1 verse 10 says, "Am I now trying to win the approval of human beings or of God?" Our mission as moms is to anchor our children's identity in being a child of God and not as a content creator. So, how do we build that digital armor? Here are your Bibong Inay moves. First, celebrate character, not just the look. When your daughter comes out wearing a nice dress, don't just say, "You look so pretty, let me take a picture." Instead, try saying, "You know, anak, I love how kind you are to your brother earlier." If we only praise what's Instagrammable, we teach them that the surface is what matters most. Focus on the heart because that's what God looks at. Second, the no phone zones. For parents, we can't tell our kids to find identity outside of screens if we are constantly checking our own notifications. Are we more present for our followers than for our families? Put the phone away during dinner and playtime. Show them the real life, the unedited, unfiltered moments. This is where the real joy is found. So let them see you being content without an audience. And third, teach them the audience of one. Regularly remind your kids, you don't need 1,000 of people to like you. You just need to know that your Creator loves you. Help them understand that their worth was settled at the cross, hindi sa comment section. When they know they are already fully known and fully loved by God, the likes of the world loses its power. Kaya mga inay, we want our kids who are inner directed, hindi outer managed. We are raising children who can walk into a room or log onto an app knowing they have nothing to prove and no one to impress. I'm your Bibong Inay. Let's stop looking at the screen and start looking at the soul. See you at the next war.
8: Maraming maraming salamat sa ating inanak, Mami Dorcas Liedo Brion. Talaga naman, isa sa mga masisipag na nanay na kilala natin, homeschooling mom, mompreneur, author, at napakarami pa niyang kayang gawin. Thank you sa ating bibang nanay. By the way, ang PCEC Family Commission ay mayroon pong panyaya para sa lahat ng mga pamilyang nakatutok ngayon. Malapit na September 26, Cross-Gen Family Summit. Ito po ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ayan, nakikita ninyo ang detalye sa atin pong poster. Kaya iscan na po ang QR code at magparehistro na bilang isang buong pamilya. Ang Masayang Tahanan ang partner ninyo sa pagpapaganda at pagpapatatag ng atin pong mga pamilya. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, paano ba maging maganda ang tahanan? Hindi yung panlabas, kundi maganda, masaya ang ugnayan sa isa't isa. Ang ating makakasama ngayon ay talaga naman real life beauty queen. Siya po ang Miss Earth 2017 at yung kanyang advocacy para naman sa climate change, paano tayo magiging good stewards ng ating environment, pag-uusapan din natin yan dahil kailangan yan para sa maganda at masayang tahanan. I-welcome na natin si Miss Karen Ibasco. Yay!
10: Hello, Ate Maloy. Thank you so much for having me. Salamat sa araw na to at makapag-usap talaga tayo more on no conversation kung paano natin matutulungan ating audiences.
8: Oo, at tamang-tama ha, ikaw ay pinadala ni Lord dito

0: may climate change, kailangan na iintindihan natin yung ibig sabihin kung ano yung climate change. Ito ba ay naargabyado ng ating mga gawain o talaga bang natural phenomenon lang siya? Katulad ng bagyo, we call it as natural phenomenon. Nangyayari talaga siya.
1: Yes.
0: Pero ang effects ng bagyo lumalala kapag lumalala ang climate change dahil sa kagagawa ng tao. So, kailangan naiintindihan niya ng karamihan. Kasi, una nilang ipopoint, may problema sa ganito. Pero may tinatawag tayo iba-ibang sectors.
1: Right.
0: May play ang government, may role ang government, pero may role din tayo as citizens. Kasi hindi natin po pwedeng basta-bastang ibigay lang yung role sa government kundi naman tayo susunod as citizens. So, important na maintindihan natin na meron tayong part.
1: Right.
0: As simple as pagtapo ng basura sa tamang lugar. Stop na pag-use yung tinatawag natin single-use plastics, such as plastic
1: bottles,
0: bags, pet bottles, yung mga straws. So, sumusunod ba talaga tayo? May magagandang gawain ng iba-ibang cities, katulad ng QC at Makati, niya talagang wala ng plastic at all na SUVs sa mga malls and iba-ibang retails. So, isa yun sa magandang mga nagagawa ng government officials doon na para sumunod talaga yung mga tao. Tinatawag nilang mandatory.
1: Mandatory. Yan eh, talagang apektadong-apektado ang mga tahanan at ang mga pamilya natin. Ano? Pero bago ka naging Miss Earth 2017, gusto naming makilala si Karen Ibasco. Kwentuhan mo kami tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo.
0: Oh, lumaki po talaga ako sa Christian family. At ano po ako, half Chinese, half Filipino. So more on ano talaga kami. Conservative family. Doon ako lumaki.
1: Conservative family, pero nag-beauty pageant.
0: Yeah.
1: Hindi ba?
0: So, medyo contrast siya. Kung makikita mo siya on a bigger perspective, baka sabihin mo na, paano siya nakapasok doon? Actually, ano po siya? Parang isang pangarap na hindi ko ina-expect na matutupad.
1: So, pinangarap mo talaga na
0: gusto
1: maging
0: ko talaga siya.
1: Beauty queen.
0: Yeah, I always wanted kasi when I see someone like Miriam Kimbao, you know, she was a person na worth looking up to. Someone who can speak well, maganda, may pinag-aralan. So, parang bata pa lang, I look up to people like them. But then, nung lumaki ako, I mentioned lumaki ako sa conservative family. Ang parents ko, gusto lang nila ako protektahan. Kung ano yung mga bagay sa industriya na kailangan protektahan ka na perhaps hindi ko pa alam.
1: So, nung una, against sila sa pag-join sa mga beauty pageants.
0: Yeah. Kasi especially, syempre, pag nagsalita ng lase ang dad ko, hindi ko na pwedeng baliin yun. Or my mom can't do that. Kasi ang lase at mag-lead ng family is always your dad.
1: Wow naman. Ang ganda niyan, ha? Mga mommies, mga daddies, at mga anak, take note. Ang last say, dapat kay tatay, hindi ba? Kasi alam mo, kahit sa family code natin, ganyan eh. Kapag hindi nagkakasundo ang nanay at tatay, kaninong desisyon ang masusunod? Sa batas, decision pa rin ng tatay. And even in the Bible, the Lord gave us a beautiful design, ano? Siyempre, bawat isang miyembro ng family submitted and surrendered to the Lord, pero ang tatayo at mananagot na leader talaga ng family, yung tatay. Hindi ba? So, paano nabago ang isip ni tatay? Kung nung una, no, hindi ka pwedeng sumali dyan, paano biglang nagbago ang kwento?
0: Actually, maganda po yung naging story ako kasi pinag-pray ko din siya. Hindi lang siya yung bagay na kapag pangarap mo, dapat matupad. Kasi kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng pangarap ay galing sa Panginoon. So, kailangan natin matutunan na isurrender yung mga desires or pangarap natin. Kasi makikita mo rin ngayon, bakit hindi lahat ng pangarap natutupad? So, natutunan ko na isurrender yung desire. Sabi ko, kapag sa inyo to, Lord, open the right doors for me. Kapag hindi, hindi ko siya pipilitin. Kasi naiintindihan ko rin na ang blessing ng Panginoon ay nandun din yung suporta ng magulang mo. Hindi siya pwedeng contrast sa word ni God. So kapag ito yung plan ni Lord, makikita mo mag-open talaga yung doors. And then one day, nandun ako sa kotse, sabi ng dad ko, ayaw talaga niya, naiintindihan ko yung heart niya. Pero I've always, this desire has always been burning in my heart. Hindi siya nawala. Tapos nag-start ako mag-research, pero I just kept quiet. And then one day, nung nasa kotse kami, sabi ng dad ko, gusto mo sumali? Suportahan kita.
1: Talaga?
0: Yeah. Out of the blue.
1: Anong nakain ng daddy mo? Yeah. Bakit biglang na

0: wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: Bahala na. Ilang beses mo na bang nasabi ito? Bahala na kung makakapasa, bahala na kung makakabayad, bahala na kung matatapos. Parang simple lang, pero kung tutuusin, ang bahala na ay madalas ginagamit bilang pagtakas mula sa takot, mula sa problema, at mula sa personal na responsibilidad. Kapag wala nang maisip na solusyon o kapag ayaw na nating mag-effort, minsan ang bahala na ay nagiging lisensya para tamarin, hindi na magplano at hindi maghanda. Ang bahala na attitude ang pumipigil sa atin na humanap ng solusyon. Kapag umaasa ka na lang sa kung ano ang mangyari, nawawala ang sense of direction at determination. Ang salitang bahala ay orihinal na galing sa salitang bathala, na sa kamay na ni bathala. Ang totoong pananampalataya, sinasamahan ng sikap at gawa. Imbis na bahala na, aksyonan mo na.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
5: Gandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Tungkol na naman po sa kalusugan ng ating pagkukwentuhan. Ito po ang inyong mga kasama tuwing araw ng Sabado dito sa 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Jo Cabrera Alabastro po.
6: At Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
5: Kaagapay, kamusta ba ang iyong bowel movement? Saktong-sakto po ang ating pag-uusapan dahil yan po ang feature ng ating subject matter expert, si Mirna Arceca.
6: Okay, simulan ko na ba? Okay, paano ba natin na marerecognize na ikaw eh nagko-constipate, no? Kapag di regular ang bowel movement mo at yung iba, mga isang taon, di nakakadumi. Talagang, can you imagine that? Siguro hirap na hirap sila. So, dapat 2-3 beses ka pala dumudumi sa isang araw. Dahil sa isang araw na hindi pagdumi, talagang ang feeling mo parang bloated ka na, parang hindi ka mapakali. What more kung isang linggo, isang buwan, isang taon, no? So, talagang hirap na hirap na sila, hirap na silang sa buhay nila, definitely sa pangangatawan nila, nararamdaman nila something is wrong, no? Pag hindi ka dumi. So, ang pagdumi ay simpleng condition lang, no? Ang pagtitibe. Subalit kapag pinabayaan mo ito na ikaw ay matagal nang hindi dumudumi, talagang ito ay isang araw ikaw ay para ka ng may time bomb na pumutok at meron ka na palang malubhang sakit. Yun ang nakakatakot na to. Isang napakasimpleng situation, condition, subalit may malubhang kapantay pala ito pag pinabayaan. So, ano-ano mga symptoms, ano? Hirap na hirap kang dumumi at matigas ang pagdumi mo at usually ang lumalabas, umiiri ka sa pagdumi, nagtatagal ka sa CR, ang lumalabas sa'yo pa, it's either parang kambing at kaya ito ay mga symptoms para ma-recognize mo, constipated ka pala. Ito ay hindi dapat walang bahala o i-ignore. Ito ay dapat bigyan ng pansin sapagkat napakadaming pamamaraan para ito ay ma-resolbahan. You can say goodbye to constipation the natural way. So, ano ba mga ill effect, no, ng hindi ka dumudumi? Of course, syempre na-mention ko na hindi ka mapaigay, hindi ka makatulog, something is wrong with you, masakit lang ang ulo mo, at apektado ng pagkain mo dahil pag nilagyan mo pa ng laman ang tiyan mo, eh talagang parang bloated na bloated, puputok na yan dahil hindi nga nailalabas ang mga toxins. At ito pa, namamaho ang hininga mo dahil dahil syempre itong mga toxins na to na mga kinain mo na naipon sa colon, eh nabubulok, no, pinagbabahay ng trillions of bacteria, fungus and parasites. Tapos ito, eh meron kang parang acidic ang lumalabas sa bibig kasi hindi mailabas pababa, eh edi syempre umaakyat naman ito. At may bad breath ka kasi bulok na bulok ang iyong colon, no? So, yun ang nangyayari. So, pag life-threatening ang hindi makapu, very important ito sa buhay ng isang tao. At usually, pag ikaw ay na lumabas kayo, nag-overnight somewhere, ang unang tanong eh, naku, nakapu ka na ba? Yan ang unang tanungan ng mga magkakaibigan o magkakasama. Naku, kailangan kong makapu today. Yeah. So ano bang dahilan ba't hindi, bakit hindi nakakapu ang isang tao? May mga dahilan. Una-una, mahilig ka sa baboy. Alam mo, ang baboy ay isang buwan bago siya ma-digest, kaya ito ay naiipon sa colon. Hindi ka kumakain ng gulay at kaya tinitibi ka, hindi ka kumakain ng high fiber foods. Ang gulay ay high fiber food. Ito ay walis ng katawan. So, baboy ka ng baboy, hindi ka kumakain ng gulay. And definitely, ang kapalit nito. Kaya nga yun sa mga ibang klaseng diet, wala silang, yung iba, no, high meat diet yun, eh, ketogenic. Eh, minsan nakakatibi yun, yung isa sa mga side effects, no. Dahil nga, puro baboy, puro high, puro meat, no? So, mga processed meat kasama doon, mga hot dog, hams, man, mahihilig yun, processed meat ang tawag. White flour, nakakatibi rin. Ano yung mga white flour? Tulad ng pizza, bread, mga white bread, no? Yan ay nakakatibi yan. Yung may mga flour, mga biscuits, mga anong mga may ginawa galing sa flour, nakakatibi yan. Mga sugary foods, siyempre alam natin, mga cakes, ice cream, kung mahihilig ka dito. Mga junk foods, mga fast foods, ito ang mga pagkain, nakakatibi. So, ang dahilan kung bakit ka nagko-constipate, hindi ka umiinom ng tubig, nagpipigil ka sa pagdumi. Usually, pag hindi ka dumudumi, eh, meron na ikaw isang malalang kondisyon na tinatawag na colon cancer, may tumor ka sa colon at hindi mailabas yung iyong dumi. Ito eh medyo nakakabahala na ito at hindi ka nag-exercise o naglalakad o nai-stress ka o namamahay ka. So yan ang maraming dahilan o ikaw ay umiinom ng mga gamot, no, na nagpapatibi sa iyo. So yan ang mga symptoms, ano, kung I mean mga dahilan kung bakit ka nagtitibi.
5: May question lang po, no? Directly connected po ba ang constipated sa pagkakaroon po o isa sa mga symptoms ng colon cancer?
6: Yes, kasi pagka may barana tumor, kung may tumor ka sa iyong colon, hindi siya makakalabas. So, isa sa

ang ill effect ng taong hindi dumudumi. And nag-COVID, hindi siya makapunta sa amin. Hanggang sa nakalimutan niya na may hydroponics kami na nagpapapu sa kanya. One day, ayun na, meron na siyang breast cancer. Yung siya yung dati nating naging guest dito, na yun ang naging dahilan kung bakit siya hindi niya lang sa so kailangan, dahil sa kakulangan ng oras ay hindi niya nasabi ang dahilan. Alang daging dahilan lang ay hindi siya nakakapu. So yun lang, talagang yun lang. So na nagkaroon siya ng cancer. So yan ang hindi natin na-realize na mga sitwasyon. The poo can tell us, our poo can tell us anong kondisyon ng anong health problem natin. Yan, pencil like ang iyong poo, o kaya ang kulay mo ay itim, maitim siya. Hindi ka naman uminom ng iron, pero maitim siya, no? So, yan ay mayroong indikasyon na may kalubhaan ka ng sakit. So, yan ang mga dapat natin pagbigyan ng oras na hindi natin dapat i-ignore kung ano ang kulay. Kung kulay puti, may digestive problem ka. Kung kulay dark brown, eh, kung wala ka namang kinakain iba, pero dark brown o kaya malapit na sa itim, yan ay meron kang malubhang sakit. So, very important ang poo sa tao, no? So, usually pagka tayo ay hindi makadumi, inom na agad ng laxatives para napakatulong sa atin sa pagdumi. Pero hindi natin na-realize na ito ay sisirain naman nito ang ating colon, yung colon's natural ability to contract. So, lalo kang titibihin later on at hindi ka na tatabla ng laxative, no? So, ang pinaka-importante talaga, itong sasabihin ko, just in case ikaw ay nagtitibi, eh, kumain ka ng high fiber food o gulay tulad ng kangkong, pechay, spinach, talbos ng kamote, kailangan maggulay ka. Ilan na yung pasyente ko na nakita ko na nagkaroon ng cancer, no? Dahil hindi sila kumakain ng gulay at hindi makamit sila at hindi sila nagpupo daily, no? Kaya talagang ito, sabi nga eh, hindi natin haharapin ang sakit natin. Kailangan, before na mangyari ito, may alarm clock na tayo. Eh, aksyonan mo na. Huwag mo nang hayaang lumubha ka pa na maging isang deadly disease, no? Yun yung mas nakakatakot. So, habang nagsisimula pa lang sa mga nakikinig sa atin ngayon, kapag ikaw ay may problema sa pagpo, huwag mong i-ignorin to. Dahil nga ito ay isang alarm clock ng ating katawan na nagsasaad na ikaw ay kailangan i-consider mo ang high fiber food at mga pamamaraan na sasabihin ko para ikaw ay magpupuhina, mga green leafy vegetable, cabbage, yan. High fiber to at water content, nahahydrate niya ang pagdumi. Inom ka ng 8 glasses of water, no? Mushrooms pala, best soup for constipation. Ito ang tinatawag na poo soup, no? So yan ay ating yung mga pakwan, mga watery foods, pakwan. At mag-exercise ka tulad ng walking, mag-exercise ka. Basta lang magkaroon ka ng ma-increase ang circulation mo para makapu ka, no? At ito pala, iinom ka ng VCO, one shot a day para magpadulas ng iyong dumi. Ito, yung i-blend mo ang papaya at pakwan, kasama ang buto nito, ha? Upang sa ganon, mga isang oras pa lang, ikaw ay makakapu na. Kung wala kang blender, meron kang papaya, huwag mong itatapon yung buto, kainin mo pati buto. Ito ang laxative ng natural na pamamaraan. At kung maaari, kumain ka ng prunes, bumili ka ng prunes para ito ay may taglay na natural na laxative para ikaw ay makadumi. Ito pa, natural na pamamaraan. No? Isang litro ng tubig, lagyan mo ng 20 na kalamansi at 2 tablespoon na sea salt at isang glass of warm water. No? Warm water. So, lagyan mo, inumin mo ito diretsuhan, siguradong dudumi ka. Sa umaga, pagising mo, 4 na glasses of warm water right away, lagyan mo ng sea salt, makakadumi ka na nun. Ang coffee daw ay meron

0: laxative effect. Pero maglalagyan ng cream and sugar. Pag hindi ka makadumi, nasa ibang bansa ka, namamahay ka, uminom ka ng 4 glasses of warm water at upon waking up ha, with an empty stomach. O kaya, coffee. No? Coffee. Yung hot coffee, nako, sigurado pupupo ka na nun. O, ang magbaong ka ng barley, no? Barley, nakakadumi itong barley. At ngayon, para makadumi ka, hirap na hirap ka magdumi, mag-squat ka. Sigurado squat, no? Dating ano natin, yung mga nagpunta kami sa China hanggang ngayon, yung kanilang CRA, yung dikit sa floor, no? Wala siyang, hindi siya nakaangat.
1: Ibig ibang sabihin yung parang naglalaban na upo.
0: Oo, naglalaban ng upo. Di ba sa yung dati ang upuan ng ating mga ninuno o sa China, nandun hanggang ngayon ganun pa, naka-squat kang ganun kasi sa floor yung kanilang CRA. So yun, maganda yun para makadumi ka. At may mga acupressure points. Etong sa baba mo, yung baba mo, ay yung ikot-ikotin. Yan, makakadumihan lang habang nagtitibi ka, ikot-ikot yung hirap na hirap ka. At yung tuhod, puk-puk-puk-pukin mo, mayat-maya to. At ito ay makakadumi ka. Of course, araw-araw, mag-coffee enema ka. Ito ay nakakatamad dahil nga kung wala kang help sa bahay, eh, nakakatamad mag-prepare ng coffee enema. Pero ito ay makakatulong sa'yo na makapu ka. Very important to. So, especially kung ikaw ay hirap dumumi, punta ka na dito sa Tree of Life Wellness Center. Meron kaming machine na para tulungan kang mailabas ang mga mucoid plaque noon, yung mucoid plaque na tinatawag na namuo dahil sa mga toxins overload dahil hindi na ilalabas. Tinutulungan ng machine namin para mailabas siya, no? The natural way. At ini-stimulate niya kasi ang bowel movement mo through peristaltic movement ng machine, no? At natatanggal nito yung mga nakadikit na dumi sa iyong colon na siya nagpapadusa sa iyo na lalo kang hindi makadumi. So, nilalabas nito ang machine na ito at nababalik niya ang normal activity ng colon to contract para mapabilis ang metabolism, para mag-normalize ang iyong pagnumi. Tandaan natin, a clogged and dirty colon is the root cause of all diseases. So, kung ayaw mo magkaroon ng sakit, ikaw ay it's either mag-coffee enema ka every day, no? Tawag lang kayo dito para turuan namin kayo paano mag-coffee enema. Mag-coffee enema kayo every day. Mag-hydrocolonics kayo, maglinis kayo ng colon. Meron kami isang pasyente dito. This is talagang no kidding. Talagang siya ay constipated na constipated. Tuwing pupunta yan dito, ang tigas-tigas ng dumi niya to the point na sinisira niya lagi ang aming toilet bowl. Talaga naman hindi ma-flush sa tigas. No kidding ito, no kidding. Grabe ang... So, I'm sorry to express my talagang... amazing situation. Grabe ang baho pati kasi bulok na bulok ang colon. Tigas na tigas ang dumi. Nagpakahirap-hirap pa ng ganun. Ayun, thank God natulungan namin siya eventually. Hindi na nasisira yung aming toilet bowl dahil malambot na ang kanyang dumi at hindi na ganun ka ba? Talagang kami ng mga express. Siyempre yung mga staff namin tuwing siya yung aming pasyente, nagmamas na sila kasi talaga naman nakaka-shock ang tigas at baho. So yan ang ill effect.
1: Sabi po sa mga kumakain, ano, Miss Mirna, tamang-tama pa naman yung oras.
0: Oo nga.
1: Halian, ano. Pero ito po ay factual at ito po ay kung makaka-connect din po kayo, eh, makakatulong din naman po itong mga suggestion and mga instructions po ng ating Miss Mirna Arcega. So, pasintabi po sa mga kumakain, sa mga nagpe-prepare po ng pagkain.
0: Oo, pasensya na kayo pero ito ay true to life dito sa Tree of Life sa mga rami na yung mga experiences, no? At isa sa mga, siyempre ang mga may cancer dito, usually kasi mga cancer patients ang tinitreat namin dito, lagi namin tinatanong, nakakapu ka ba? Ang laging sagot nila, hindi regular ang kanilang bowel movement. Isa yan sa mga dahilan. At isa, syempre, mag-a-ask ka ng mga questions at ikaw eh, para i-analyze mo, evaluate mo ang pasyente kung ano naging root cause kung ba't siya nagkaroon ng cancer. Isa sa mga dahilan ay ang constipation. Talagang kapag ikaw ay constant constipation, di ka nakakapu, at hindi mo minamanage, ay talaga naman ikaw ay magkakaroon ng isang malubhang sakit na hindi mo inaasahan. So ang constipation ay parang isang alarm clock yan na nagsasabi sa iyo na yung colon mo ay begging for help, kailangan mo na siyang tulungan, at punong-puno na ito ng basura at lason sa loob ng iyong colon. At simpleng symptoms lang ito pero nauuwi sa kamatayan. So huwag natin i-ignore to, sapagkat nandito naman kami, no? Nandito ang Tree of Life Wellness Center na matulungan ka. Katulad ng pasyenteng sinasabi ko, imagine mo parang bato ang lumalabas sa katigasan at hindi na po. Natulungan namin siya na normalize ang kanyang pagpo, at talagang pasalamat niya sa amin. So it only takes 45 minutes lang, punta lang kayo dito and you can say goodbye to your poo, at you will push no more. Hindi ka na titibay, hindi ka na iire. At imagine mo, isang oras ka na sa CR, dyan ka na nagbabasa ng nagko-quiet time, at dyan ka na nagko-quiet time, dyan ka na nagbabasa ng dyaryo. Yung pala, ang pagpu, eh dapat 2 to 3 minutes, nailabas na siya, nairaos mo din siya. Hindi ka na kailangan magtagal pa sa, mahirap yun na yung iiri ka, kasi mauuwi yun sa hemorrhoid, mauuwi yun sa prolapse, no? Ang hemorrhoid may lalabas sa iyo sa labas, tapos mamaya magpa-opera ka. Complicated na yun eh, magpa-opera ka, lalo kang di makapu kasi may pain sa iyong puwet. Yung pala, ang solusyon ay napakadali lang. Ang solusyon, uminom ng 8 glasses of water or more a day para magkaroon ng water at mailabas ang po. At kumain ng gulay. Siguraduhin meron kang gulay. So kapag ikaw kumain ng may meat ka dyan, meron kang iwasan na ang carbohydrates, no? Gumamit ka ng yung mga high fiber na kung gusto mo ng kanin na high fiber, di mga brown rice, ano, o kaya ay kung gusto mo naman ng high fiber na mga bread, wheat bread, huwag yung white bread, pandesal yan, nakakakos yan ng constipation, mga white flour ang ginamit. Iwasan mo lang yon, ay siguradong masosolve na yung problema mo sa pagdumi. At of course, kung kaya mo mag-coffee enema every day, siguradong solve na at hindi maiipon ng mga toxin sa iyong colon at hindi ka na magdudusa. So pag nagsisimula ka ng nakakaramdam ng panghihina, sakit ng ulo, di makatulog, may dahilan ang katawan mo. Ikaw ay, ang katawan mo ay nag-beg for help, na ikaw ay kailangan mo ng bigyan ng pansin ang iyong katawan. Huwag mo to isa walang bahala, dahil napakadali lang ng solusyon dito na maitutulong na Tree of Life Wellness Center. Alam mo, isang beses ka lang pumunta rito, wow, solve na ang problema mo. Say goodbye to poo. Push no more. It takes only 45 minutes, no? At yung aming hydrocolonics ngayon, dahil meron tayong tinatawag na birthday promo, founders promo ngayong month of August, no? May 50% kami, isang colonics lang, 1,500. Imagine, it will save your life, dahil kamatayan ang kalabasan kapag ito ay iyong pinabayaan. So, punta na kayo dito sa Tree of Life upang ma-investigahan nyo ang aking sinasabi, upang ma-solve na ang inyong problema at hindi na kayo magdusa. Ang mga pagkain naman na nakakatulong sa pagpu, oatmeal, no, okra, yung lime nito na likido na meron ang okra, yun ang nakakatulong para ikaw ay mapadumi. At mga berries, siling labuyo, kung kaya mo ang siling labuyo, mga 6, kung kaya mo ang 12, pupupo ka na agad dito. Mga prutas, mga prutas, ano? Ano ang mga prutas? Dragon fruit, top of the line natin, dragon fruit para makapuka. Kasi ang fruits, they are cleanser, no? Cleanser sila, kaya nailalabas ang iyong pupu. Ngayon, uminom ka ng Yakult o probiotic para ayusin ang iyong digestive problem, no? Nakakatulong din ito. At kung maaari, kung ikaw ay nahihirapan magdumi, mag-start ka na na mag, yung with the use of your fist, mag, ano ka, clockwise, ano, yung from the groin, lower groin, pataas, ano, paikuti mo lang ng 10 times. Yan ay Chinese medicine ito na nakakapu. Ulitin ko, no, mula sa groin o sa ating singit, paakyat, ano, ng ating abdomen, pa-transverse, ano, hanggang pababa na naman, iikutin mo ang iyong abdomen 10 times clockwise, makakadumi ka na noon. So maraming pamamaraan, ano, para ikaw ay makadumi. Ignorin, dahil nga hanggat maaga ay maaagapan kung ano man ang sakit. Dahil ang premise ng Tree of Life Wellness Center, with a clean colon, all metabolic diseases will be resolved. So, ito pinagmumulan ng lahat ng klaseng sakit, diabetes, hypertension, lahat ito kung bakit nagkakasakit ng isang tao ay nagsisimula sa isang maduming dumi, sa isang maduming colon, especially cancer, no? Usong-uso ngayon ang cancer, at kahit nawala sa pamilya ang hindi to kahit nawala sa pamilya ang may cancer, eh, maaaring kang magkaroon ng cancer. Ayan, usong-uso ang hyperacidity, acid reflux. Ang unang ano natin, response natin ay uminom ng gamot na hindi mo, para isang band-aid na tinatapalan mo lang ang iyong sakit, pero ang iyong sugat, pero yung loob nun ay hindi mo naman ginagamot. So harapin mo ito, dahil napakadali naman resolbahan upang maayos mo ang pagdumi mo araw-araw. So,
1: Parang
0: huwag
1: hawa, no? Ang
0: guminhawa ka.
1: Na ano pa ang contact details ng Tree of Life Wellness Center?
0: Tatawagan mo kami sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442.
1: At dito na po nagtatapos ang inyong programang Kwentong Kalusugan. Hanggang sa susunod po na Sabado. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong Kalusugan.
4: Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
5: Patok! Lahat ng the best, pasok!
4: Patok!
6: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan ay libre mong mai-install sa pamamagitan po ng inyong mga Google at Apple Play Store. At syempre, sa mga kaagapay po natin natin ang ating nakakasama sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa programang Patok. Kaagapay, may tanong ako sa iyo bago tayo magsimula. Ikaw ba ay mahilig sa palaman? Oo, kaagapay, mapakeso o anuman kaagapay na nilalaman yan. Alam mo ba mga kaagapay na sabihin na natin punong-puno tayo ng keso sa pagkakataon na to. Kaya naman bago tayo magsimula kaagapay, aba, sama-sama tayong matuto, ma-inspire sa kababayan nating aba, tatlong taon nang ginagawa ang negosyo patungkol sa keso. Mga kababayan, makakasama po natin ngayon ang owner ng Cheesy Craze. Talaga namang siguro sabihin natin kaagapay, punong-puno ng keso. Sa pagkakataon na to, makakasama po natin hindi artista, pero mukhang artista kaagapay. Makakasama po natin si Miss Judy Ann Santos. Magandang hapon, tanghali sa iyo, Miss Judy.
7: Hello po, magandang tanghali po.
6: Ayan, grabe, ang ganda ng pangalan mo, Judy Ann Santos. Pero bago tayo mag-start, bumati ka muna sa mga kaagapay natin at sumusuporta sa pagkakataon na to.
7: Hello po, magandang tanghali, magandang hapon mga kaagapay. Ako po si Judy Ann, ang owner po ng Cheesy Craze.
6: Ayan, sige Judy, baka gusto mong batiin ang family, ang friends,
7: okay.
6: At syempre ang name ng partner mo.
7: Yeah. Binabati ko po lahat ng mga family ko dyan. Wow, mga andami. Lahat po ng family ko, lahat ng customers namin, staffs ko, and syempre po ang aking very supportive na partner, si Hanil. Ayan, shout out sa'yo.
6: Ayan, nabati na, diba? Grabe, una sa lahat, mga kaagapay, nung na-interview ko, yung bago ko na-invite to, talagang gusto ko ng cheese stick that day. Talagang naghahanap ako ng cheese stick. Kasi di ba may mga cheese stick na powder?
7: Yes,
6: yung
7: po.
6: Loob. Alam natin yan. Yes. Kanalakihan natin ng mga batang 90s. Pero kasi, hinahanap ko talaga keso sa loob. Mm-hmm. Iba kasi yung cheese stick kaagapay, lalo na pag natunaw. Iba yun,
7: yes,
6: di ba?
7: Yes.
6: Pero Judy, sige, bago tayo magsimula, ikwento mo naman ang buhay mo. Paano ka ba nagsimula? And at the same time, talagang pinangarap mo ba magkaroon ng business?
7: Oh, okay. So, bago po ako magkaroon ng business, online seller na po talaga ako during pandemic. Mm-hmm. Pero wala po ako sa food industry. Nasa mga non-food ako, like yung mga nag-trending ng pandemic na ring light, mm-hmm, LED light, yung mga ginagamit ng mga sikat na TikToker. Ayan, mm-hmm, po. Then, na-try din ako magbenta ng mga cosmetics, mga lip tint, blush on. Then, nag-try din ako magbenta ng mga t-shirt, mga crop top na nag-trend. So, parang halos lahat po talaga is
6: naikot.
7: Na, yes, mm-hmm, na-try ko na po talaga. Then, working pa ako nun as social media specialist sa isang skincare brand dito sa Philippines. Ayun, so parang medyo lumuwag-luwag yung time ko. Then nakaipon ako ng onte. Onti lang naman. Mm-hmm. Sabi ko, gusto ko mag-try ng something new. Gusto ko mag-try ng food. Kasi po, ang sa totoo niyan, plan ko po talaga mag-business. Pero hindi po ganito. Mm-hmm. Ang gusto ko po is coffee. Coffee po talaga. Pero mm-hmm, that time kasi, sobrang uso ng coffee. Sobrang niya pong trending. So sabi ko, para hindi na ako para makipagsabayan pa.
6: Yes.
7: Kasi ang hirap kapag binubuo mo pa lang yung brand mo, then makikipagsabayan ka sa mga andyan na, already existed na.
6: Mm-hmm.
7: So sabi ko, ano ba? Ano bang food business na pwede kong i-business, ibenta? So isip ako ng isip, di ako mapakali. Siguro it took 1 week. 1 week po,
6: wow,
7: ganun katagal.
6: Hindi na talaga seryoso ka.
7: Oh. So parang after ko ng work, lagi ako nag-iisip na ang gagawin ko sa pera ko, di pwedeng maubos na naman to sa cravings. Hindi pwedeng maubos na naman to sa kung saang-saang bagay. Sabi ko, kailangan ko palaguin. So sabi ko, ano ba, saan ba ako mahilig? Kasi pag nagbi-business po ako, gusto ko, lalo pag food, yung na-try ko na para i-innovate ko na lang siya. Mm-hmm.
6: Para kapag yung word of mouth mo, basic.
7: Yes, mm-hmm, opo, kabisado mo yung product. So sabi ko, ano ba, saan ba ako mahilig? So parang naisip ko yung cheese corn, rare na siya that time. Di ba po yung mga cheese corn, yung mga nakabike lang po siya, nilala ko.
6: Mm-hmm,
7: so wala na, kasi nung elementary po ako or high school, magtitira po ako niya ng 5 pesos. Dati makakabili ka na po 5 pesos. So ang dami nun, pila-pila po sila doon, fishball, kwek-kwek, buko. ay dead ma, cheese corn ako. Ganun, mm-hmm. Kahit nauuhaw na ako, cheese corn. So, yun yung favorite ko. Dun, then, nakaisip na ako ng ibibusiness ko. So, pero syempre, hindi lang dapat ganun, cheese corn lang. Kailangan lagyan ko siya ng twist. Kasi na modern na tayo, nag-i-innovate na lahat. So, kailangan lagyan ko siya ng twist. At the same time, magugustuhan din siya ng pagbebentahan ko ng target market ko. So, nag-decide ako na lagyan siya ng real cheese on top. Then, sweetened milk. Para yung cheese powder po kasi is maalat na po siya. So, para mag-balance po, nilalagyan ko siya ng sweetened milk. Then, yung cheese na, real cheese na ginagamit ko is hindi siya ganun kaalat. Kaya, hindi ko po ma-share yung brand kapag may nagtatanong. Kasi, gusto ko muna siyang i-gatekeep. Pero, ayun po, marami pong gustong mag-reseller sa amin.
6: Wow! Grabe naman ang gatekeep natin dito. Pero, ganyan naman talaga sa negosyo.
7: Yes po.
6: Diba, you need to keep something in order na balik-balikan ka.
7: Mm-hmm.
6: Diba? In order na laging ikaw yung hanapin. In order na sa'yo palaging umorder. And nakakatawa, ay, ilang taon ka na pala?
7: 20. Hindi sure. Magta 25 na po this August.
6: Oo, tina mo. At the age of 25, yes. You have your own business.
7: Mm-hmm.
6: You have your own pinagkakakitaan.
7: Yes,
6: pero
7: po.
6: Sige nga, magkano yung sinimula? Siyempre, ito ay business. Alam
7: yes.
6: natin dito, ikaw lalo ka na, you are a social media specialist back mm-hmm. then. Ano doon sa pinagsimula mo bago ka magkaroon ng business. I would like to ask you some question. Magkano yung sinimula mo kung nung una na-foresee mo na ay dapat ano lang, corn lang.
7: Mm-hmm.
6: Paano nadagdagan?
7: Okay po. Nag-start ako, home base lang po talaga. So, meron na akong mga gamit like lutuan, may gasol naman po sa bahay. So, ang bibilin ko lang po talaga is mismong yung raw ingredients like yung corn na shred, mm-hmm. yung mga cheese powder, mga margarine, then yung iba pa pong ingredients, baso, kutsara, takip. So, naglabas lang po ako ng 2,000 or less than pa po.
6: Wow.
7: Opo, 2,000 lang po. Kasi home base lang po. Wala po akong babayaran na iba.
6: Walang
7: rent. Opo. Ganun. Tapos, magtatabi lang po ako for kuryente, tubig, ganyan. Pero parang minimal lang po. So, 2,000, okay na po siya. Then, tinry ko po siyang i-online lang po. Online lang po yun. Wala po siyang walk-in, katulad ng store po namin ngayon.
6: Mm-hmm.
7: Pure na online lang po talaga. So, matyaga ko siyang minamarket online. Matyaga ko siyang pinopost sa mga different groups po, buy and sell groups mm-hmm. na sa area namin. Then yung brother ko naman yung katuwang ko mag-deliver kasi may motor naman po siya. Ayun. Tapos, syempre po after nung 1 week, so nakita ko po yung progress. Sabi ko, okay pala. Kala ko po, walang tatangkili. Kasi nung sinabi ko sa family ko na gusto ko lagyan ng real cheese sa ibabaw, ano yun? Ba't ganun? Ganun-ganun yung reaction nila.
6: Kasi ang nang nakasanayan natin na cheese corn,
7: mm-hmm.
6: yung ano, powder rice.
7: Opo, yung ganito lang
6: po. Yeah.
7: Mm-hmm. Yung wala pong anything, margarine then powder, yun na po, cheese corn. Sabi niya, bakit mo lalagyan ng keso? Anong lasa niyan? Ganun-ganun sila. E di, ako po, syempre, bago ko ibenta, tinry ko. So, ang dami pong trial and error na nangyari para mahanap ko yung brand na keso na perfect dun sa mais. Kasi yung iba po talaga is sobrang alat.
6: Mm-hmm.
7: Parang hindi siya okay po talaga. Maalat na po yung cheese powder, maalat pa yung keso, ano na lang. So, ang dami pong trial and error bago ko siya ma-perfect. Pati po yung itsura niya, ganyan, hindi po siya ganyan kaganda dati.
6: Mm-hmm.
7: Parang hindi siya appealing sa appealing. Although, pag sinabi natin cheese corn, kasi ano po siya, batang 90s favorite
6: yes,
7: daw, ganyan.
6: Exactly.
7: Pero iba pa rin po talaga kapag yung product nakita mo is ay appealing siya, attractive.
6: Mm-mm. Kasi nung noon naman kasi ang itsura talaga yan, Judy, nakalagay lang sa cup, lalagyan lang ng ano mais, tapos yung powder na keso, tapos lalagyan lang, tapos yun na.
7: Opo.
6: Pero kasi to innovative na yung kailangan natin.
7: Yes,
6: go ahead.
7: So, ayun po, nagtry po ako na lagyan siya ng real cheese sa ibabaw, then sweetened milk pang balance po ng alat. Then, okay naman po, pumatok. Actually, di ko po inisip na feel ko lang po ang mabibili nun, yung puro regular lang po, yung margarine, then cheese powder.
6: Yeah.
7: Then, naging bestseller po yung overload po namin.
6: Mm-hmm.
7: Ayun. Then, nag-start po ako mag-build na nun ng, since nga po nag-work ako as social media specialist, binild ko po yung Facebook page, yung TikTok, lahat po vinavlog ko na. So, vinavlog ko yung process. Kahit wala pong nanonood sa akin, dead ma. Basta ipopost ko to, basta i-share ko sa inyo kung paano siya ginagawa, kung paano ko siya tawag na ito. Kasi nakikita mo po yung glow up ng corn, yung glow up ng itsura niya po. So, yun po lagi ko yung pinagmamalaki. Then, parang lumipas po yung mga week, syempre po na umay rin po yung tao. Mm-hmm. Sino ba naman yung kakain araw-araw ng cheese corn? Sabi ko nga po sa kawork ko nun, be, magtitinda ako ng cheese corn, bibili ka? Sagot niya sa akin, oo, be, pero wag naman araw-araw. Yun yung sagot niya sa akin.
8: Sabi parang ko, magulat ka. I mean, sorry sa term, mga kay. Parang dumudumi ka, puro cheese corn yung lumabas.
7: Oo, di ba po? Minsan po, di pa siya natutunaw. Oh, di ba po? Buo exactly. Pa din. So, sabi ko, may point naman siya. Mm-hmm. So, nag-try po ako magdagdag ng homemade cheese sticks.
8: Wow, eto na. Sige, kwento lang.
7: Ayun na po. So, dinagdag ko po si homemade cheese sticks. Pero po kasi, ang kadalasan laging tanong nila sa akin, pure cheese ba yan? So, ako po nagtataka ako.
8: Ah, so yung una mo dapat, hindi pure?
7: Hindi po, pure po talaga. Ah, okay, opo. Gets. Pero pag may customer po, since bago nga lang po ako, ganyan, tinatanong nila ako, pure cheese ba laman yan? Sabi ko, opo, dapat ba hindi pure cheese? So,
8: ah, para nagkaroon ka ng tot.
7: Ano ba dapat yung laman ng cheese stick?
8: Oh, get.
7: Cheese stick nga siya. So, dapat cheese talaga yung laman niya. Yung po pala, may mga cheese stick palang powder. Opo, sabi ko, okay, kaya pala ganun. Akala ko nag-aalangan silang bumili or what. Then, pag sinasabi kong, opo, pure cheese po yan. Ah, sige, pabili ako. Ganyan-ganyan na po sila. So, sabi ko, pure cheese naman po talaga. Ever since po, since nag-start kami, since nirelease po namin yung cheese stick, pure cheese po yun, same brand, wala pong nagbago. Then, na-amaze din po sila kasi ang pagkabalot is very perfect na daw. Sabi, paano daw yun nagagawa? Sabi ko, more than 2 years na namin yan ginagawa, di pa ba namin yan mapaperfect? Opo, kasi kami rin po talaga mismo naghihiwa ng cheese, nagbabalot, lahat po. Ayun.
8: Grabe.
7: Actually, yung mother ko po, so may office po siya doon, siya nagbabalot ng cheese stick. Lalo pag may bazaar po kami, kailangan po kasi yung stocks namin is non-stop po talaga, tuloy-tuloy. Kasi
8: ang cheese stick kasi napaka-friendly.
7: Opo.
8: Di ba kumbaga parang, hindi man siya maluto ngayon, pwedeng bukas.
7: Opo.
8: Hindi man ulit, pwede ulit bukas.
7: Yes.
8: Kumbaga parang, alam mo yun, pag ini-stack mo siya, hindi siya yung parang kakasawaan.
7: Opo.
8: Ako, lalo na ako, I'm so much fan of cheese stick.
7: Mm.
8: As in, sobrang fan ako ng cheese stick. Alam mo yung mga tipo hindi, parang gusto kong kumain cheese stick lang.
7: Opo.
8: Pero, kasi nga kaagapay, ito yung mga pagkain na ano, for me ha, hindi nakakasawa.
7: Yes, mm-hmm. Opo, same.
8: Diba? Can you imagine na ganun siya? So, how was it? Siyempre, kung nasimula mo to ng 2000, siyempre may cheese stick na mas dumoble na. Ano nangyari?
7: So, dumoble po yung sales niya. Minsan nga po, nagtataka ako na bakit puro cheese stick na lang yung nabibili? Ano nangyari sa corn ko? Parang kasi nga po, di naman po pwedeng laging nagko-corn sila. Pero yung cheese stick kasi kahit araw-arawin mo po siya, ang dami po, grabe po sa bazaar po namin, may pupunta po doon papakyawin niya po lahat ng natira. Ilan na lang yan, bibilin ko na. Ganun siya. So, per dozen po kasi yung tinda namin. Then, ayun po, habang tumatagal po, so parang natuto akong magdagdag ng magdagdag. Kasi hindi po pwedeng yung tinutubo is gagastusin ko, pera ko to, pambili ko to ng skincare, ganyan. Hindi siya pwedeng ganon. So, nagdagdag na naman po ako
8: na innovate na yung cheesecake. Cheesecake. Na-innovate si cheesecake. Anong pagkatapos si cheesecake? Anong nilagay mo na?
7: Ayun po. So, nagdagdag na ako ng, nagtry ako ng cheesy bacon, cheesy ham. So, flavored cheese sticks na po siya. Ayun. Then, meron na rin po tayong, bago lang po actually yung cheesy jalapeno. Para lang po siyang dynamite, pero hindi po buo yung sili na makakagat mo. So, ang ginawa po namin dun sa siling green, chin-up namin siya para pag kinagat, hindi yung lumalabas yung sili na buo. So, parang makakain mo po talaga siya ng maayos. Then, soon po maglalabas pa kami ng mga iba't ibang flavor. So, inaaral pa
8: Grabe, no? Mga kaagapay. Can you imagine the power of cheese?
7: Yeah.
8: The power of crazy cheese. Diba? Kumbaga parang if you look the other side of the story, pwede mong kasawaan. Pero ang alam mo, one thing siguro, Judy, na hinahangaan ko sa'yo as a young entrepreneur, yung innovation, ayaw mong matapos.
7: Yes.
8: Diba?
7: Yes.
8: Lalo na you are in the field of the social media. Alam natin na the more na madami, the more natatangkilikan.
7: Yes.
8: Pag the more na maraming variety, it it come easy na kumuha ng ganito ganyan, gumawa ng ganito ganyan kasi nga alam mo yung dapat. So, nung nilagyan mo na siya ng iba't ibang uri ng ano, ng let's say different kinds of cheese, tapos iba't different kinds of flavor. How was it? Mas na tumaas ba yung sales o mas nalungkot?
7: Mas tumaas po yung sales actually. Kasi po pag yung corn itself lang po, parang medyo okay pa eh. Pero kumikita naman po si corn, kumikita naman po talaga. Pero hindi ko lang po na-imagine na mas kikita po pala lalo.
8: Mas papatok.
7: Opo, if lalo po yung cheese stick kasi hundreds po talaga yung nasusold niya. Wow. Every day nung may bazaar po kami. Actually kahit ngayon naman po, ganun pa rin po yung...
8: Sige nga, sa loob ng isang araw, let's say lalo ngayon, ilan yung most of the time na kaya yung ibentang, parang ilang pieces ng cheese sticks?
7: Cheese sticks. So, nakagawa na po kami ng 800. Opo, 800 pieces. Then, sinalang po namin yun sa ano lang. Okay naman po. Lahat na po ng flavor yun na classic cheese, cheesy bacon, cheesy ham. May matitira man po, pero hindi ganun na sobrang dami. Let's say 12 pieces, 24 pieces, mga ganun. Opo. Lalo po yung classic cheese, sobrang mabenta niya po. Kasi ibang customer po, bibili po sila ng 6 pieces. May half dozen po kasi kami. Bibili sila ng...
8: Dosay-dosay na yung benta mo.
7: Opo. Kaya mabilis po siyang ma-out. Kasi po kapag... per piece, lalo sa bazaar po, parang hindi po siya makatarungan kasi gas pa po, time, ganun. Kaya ang inisip ko po, ano po siya per dozen po. Pero may half dozen naman kami, yung 6 pieces.
8: Ano to, pinapack nyo on your own?
7: Ah, hindi po siya. Nakalagay po siya sa isang container. Then kapag may bibili po, ayun po, kung 6 pieces, 12 pieces.
8: Lalagyan mo kaagad.
7: Lulutuin po, ganun. Parang, kapag order kayo, doon lang po namin lulutuin. Made to order, ganon.
8: Ang galing naman ng idea na meron ka. I mean, can you imagine, di ba, na yung cheese pwede siyang mag-improve?
7: Opo.
8: Di ba, lagyan mo ng bacon, lagyan mo ng ham, lagyan mo ng jalapeno. At ngayon, di ba, nandito ka na sa programa namin. Kumbaga, parang ang daming narating ng keso mo.
7: Opo.
8: Di ba, yung, alam mo yung parang, yung keso kasi maliit lang naman siya. Pero ikaw nakita mo as a fortune of business siya. So, sige nga, tanong ko naman. So, you are a young entrepreneur at di lahat ng mga tao kayang mag-business at the young age. Ano yung challenges mo sa pagtatayo ng sarili mong business?
7: Actually, marami po talaga akong na-experience na challenges. Kumbaga kasi ano po ako eh, risk taker ako eh. Kapag may nag-alok po sa akin, for example, hoy, sama ka sa amin, magtitinda tayo sa ganyan. Go lang po ako, sigo ako eh. Because sige, kasi confident ako sa product ko, confident ako sa binibenta
8: kasi
7: ko po.
8: Kasi tinikman mo.
7: Parang kahit ako mismo, kahit sinong magtanong po sa akin, kabisado ko po siya, kahit paikut-ikutin mo pa po yung tanong, sasagutin ko yan.
8: Hindi mo ako magbibilo.
7: Opo, ganun. So, very risk taker po talaga ako. To the point na yung pagiging risk taker ko, naging result ng pag-downfall, ganyan. Kasi na-overwhelm
8: like
7: po ako. Nung nag-bazaar po kami, nakaipon po talaga ako. As in, like, yung first time ko mahawakan na ganun kalaking pera, nahahawakan ko po siya. So, ako po, nag-isip ako, gusto kong mag-store, gusto kong magkaroon ng physical store without walang well-planned na kung paano ko papatakbuhin. Kasi po, first time ko lang naman po eh. Imagine niyo po, September, tas ang bazaar po namin is December. So, parang ang liit na month lang. Tapos, pag after nung bazaar na December, January, gusto ko na agad mag-stores, magtayo ng physical
8: kumbaga,
7: store.
8: Kumbaga, parang yung decision-making.
7: Opo, parang biglaan, ganyan. So, edi, ako naman, sinuport lang naman po ako ng mga nakapaligid sa akin. Lalo yung partner ko, kasi sa kanya po ako nagsasabi. Pero yung partner ko po, kasi may doubt pa. Kasi nga, hindi pa well-established, paano yung ganito, paano yung ganyan. So, marami pa pong what if. So, pero ako, push ako, risk-taker eh. Ganyan, maraming pera eh, ang daming mahawa.
8: Kumbaga parang, ano kasi, pag marami kang pera, naiisip mo lahat.
7: Opo, ganun. So, ako naman po, wala na ako sa thinking na, bibili ako bagong cellphone. Na-addict po ako eh, na-addict ako sa pagbibusiness. Gusto ko siyang palakihin.
8: Kasi nga may result.
7: Opo, nakita ko po agad yung result. Yun nga po, ang bilis ng result. So, parang, ginawa siguro ni Lord para i-humble ako. Kasi nakita niya po na grabe ka, ganito ka pala ha. Di ka para marunong muna mag-alaga, maging responsable. So ayun po, nagtayo ako ng store sa May Bacoor pa rin po. Pero medyo malay na place po. Then, nung mga first month, 2 months, okay po, ang saya. Kumikita po siya, ganyan. Pero pagdating po ng 3 months, mga tag-ulan na po na season, dun po talaga, grabe. Even pampasahod sa staff, pambayad ng rent, pinoproblema ko na. Yung sinasahod ko po sa work, napapang-abono ko na. So parang sabi ko, hindi na tama. Tapos yung hawak kong ganun kalaking pera, biglang
8: lumipad.
7: Yung wallet ko, ganyan.
8: Lumipad lang na siya.
7: Opo. Mm-hmm. So parang, okay. So china-challenge ako. So paano to? So parang nasa Lugmok area ako. Tawag nito downfall, ganyan. So parang syempre, na-stress po ako ng sobra. As in, na-stress ako. Di ko po alam if mababangon ko pa ba, if makakaya ko pa ba, if ipaglalaban ko ba, itutuloy ko po. Ang decision po para maging okay, para makastart po ako ulit, is binitawan ko po talaga.
8: So doto po ita, dinuno pala to, sinutdown mo.
7: Actually, yung store lang po, pero yung mm-hmm. yung pagtitinda, continue pa rin po. Mm-hmm. Kumbaga, bumalik po ako from the start, kung saan ako nagsimula, yung online po. So, in-online ko pa rin po siya, kahit wala na po akong store. Then, nagkaroon po ako ng opportunity dun sa work ko po, dun sa area po nun. Ang ganda po kasi ng foot traffic po dun. Mm-hmm. Tapos parang merong pinapasalong store po dun na until now, store ko po. 2 years na po kami dun.
8: Wow.
7: Ayun, so dun ko pala yun mahanap. Then lahat ng challenges po, naano naman po nalagpasan. Kaya sabi ko nga po paldo, luge, lahat po naranasan ko na. Kaya ano pang sisira, di ba po? Kung kaya ko naman na po siyang solusyonan, kung kaya ko naman agad ma... To, hindi naman siya agad, pero ayun, nanghingi na lang po ako ng help kay Lord kasi medyo lumaki po ata yung ulo ko nung mga ilang months na pumaldo po ako doon. Opo, na-overwhelm po ako ng sobra to the point na hindi ko pinag-isipan po talaga.
8: Kasi totoo yan, mga kaagapay, no? Mm-hmm. Kapag minsan kasi, kunwari nagulat ka, anong dyan? Tapos ang laki.
7: Opo.
8: Kala mo kasi you can buy everything.
7: Yes.
8: Di ba? Parang kala mo, pati tao kaya mong bilhin. Mm-hmm. Pero ano yan talagang it takes time to humble us.
7: Opo.
8: Parang it takes a moment of realization na kailangan mo malaman na, yung paa mo, parang lumulutang ka na, ibaba mo siya.
7: Opo.
8: Pero grabe, what amazing story from you. Kasi nga parang, right now, alam mo na ito pala yung mali. Dapat pala next time, aayusin mo na siya. Hindi lang aayusin. Hindi lang aayusin, kundi mas lalo kong pag-iisipan.
7: Yes, tama
8: diba?
7: Po.
8: So,
7: tama.
8: Sa mga learnings na yun, what is your favorite part?
7: Favorite part ko is, ano ba? Parang, hindi sumuko.
8: Mm-hmm.
7: Parang, wag mong sukuan. Porket nandun ka sa pinaka-hardest part, gi-give up ka na.
8: Mm-hmm.
7: Kasi nakapag-start ka na nandiyan
8: mm-hmm.
7: na eh.
8: Mm-hmm.
7: So, anong gagawin mo sa mga nasimulan mo na? Ano yung mga gagawin mo sa mga na-establish mo na? So, yun po, hindi po ako sumuko. Yun yung pinaka-favorite part ko na hindi ko gi-give up. Kahit there's a lot of time na kasuko-suko na po talaga siya. Pero, ayun, nilaban ko hanggang sa maging okay po talaga. Hanggang sa ma-build ko po ulit. Ngayon, nakakapag-work na po ako ulit kasi okay na po, may mga trusted na staffs na ako. Years na din po sila nagwo-work sa akin. Then, nakapag-tayo po ulit ako ng extension store doon. Malapit lang naman po.
8: Mm-hmm.
7: Kaya, hindi ko na rin po yun pinagdadalawang isip kasi memorize ko na po yung area. Memorize.
8: Mm-hmm.
7: Tsaka, hindi naman po sa pagmamayabang pero well-known na po kami sa community na yun.
8: Yes.
7: Dahil, yun nga po, we're serving affordable na merienda.
8: Mm-hmm.
7: Kasi bukod po sa cheese corn and cheese sticks, marami na po akong products.
8: Mm-hmm.
7: Like, puro, yung iba po, cheese din pa din.
8: Mm-hmm.
7: Like, cheesy nachos, cheesy hotdog. Then, we have drinks na rin po. May mga rice meals na
8: kala
7: din po.
8: Kala ko cheesy drinks. Parang ngayon ko lang matitikman yung cheesy drinks. Parang kinabahan ako sa Quezon drinks. Diba?
7: Opo. Parang pwede nga po, no?
8: Oh, why not? Alay mo, cheesy drink by Brian. Pero alam mo, I really, really love your personality. And I really, really
7: po.
8: Love the attitude that you have. Kasi may mga tao kasi na hindi nare-realize yung pagkakamali nila.
7: Yes.
8: May mga taong hindi alam kung paano sila babalik. Pero ikaw, the moment that you have your own downfall, you need to rise up pa rin naman. And thank you so much, diba? Alam mo, nakaka-encourage yun kasi may mga kaagapay tayo na ayaw nilang sabihin na nagkakamali sila. Pero ikaw, you know to yourself na Nagkakamali ako. Yes. Pero, alam mo, you need to bring back.
7: Opo.
8: Diba? At ngayon, look at yourself. Mm-hmm. Diba? Nandirito ka sa, hindi mo pinangarap, pero binigay ng Diyos para sa'yo yan. And mm-hmm. I hope and I pray na hindi mo malimutan yung pagsubok na yun. At naniniwala ako na darating pa ang maraming pagkakataon dahil sa moment na you humble yourself, mm-hmm. makikita mo that God give you a different way.
7: Yes po, tama.
8: Diba? And sige nga, sa huling pagkakataon ng ating programa, ano yung pwede mong mensahe sa katulad mong into young generation to start their own business and always to check their heart. Go ahead.
7: Okay po. So sa mga kapwa ko po, young entrepreneurs, then sa mga gusto pa lang mag-business, ayan, sa mga tulad ko din na risk taker, okay lang po yan kasi okay lang mag-risk ng mag-risk kung alam nyo naman pong may plano kayong very established, ganyan. Tapos, ang masasabi ko lang din, okay lang din na kung yung na-risk nyo minsan is pumalduman kayo or hindi. Pero at least may lesson kayong matututunan. Meron kayong lesson na makukuha. At kapag nangyari man ulit yon in the next, alam nyo na kung paano siya susolusyonan or hindi na ulit gagawin. Kasi di ba po, sa akin po kasi ang pinaka-motto ko is, kunwari po, nalugi ako, ganyan. Ano na lang po, charge to experience. At least na-experience ko tong bagay na to. Wala mang bumalik sa aking pera, natalo man yung capital na nilabas ko. Okay lang, parang ang saya lang sa feeling na at least na-experience ko to once in a lifetime po. Ganon. Mm. So kung gusto nyo mag-business, go niyan. Lalo kung business-minded talaga kayo, then ang passion nyo is sa business talaga, kung food man or non-food, i-go nyo po yan. Basta kahit lahat ng pagsubok, hindi naman yan matatapos yung pagsubok. Basta dapat lagi kayong may matututunan, then there's always a room for improvement, guys. Sa mga mag-feedback about sa product nyo, ganyan. Positive man or negative. Kung negative man, huwag nyong i-take as bad. Huwag nyong i-take as negative talaga na magpapalugmok sa inyo. Gawin nyo siyang inspiration para mas lalo pa kayong maging better yung service nyo. Mm-hmm. Kasi po, ako po, ang problem ko talaga dyan sa mga food is yung mga feedback po talaga. Mm-hmm. Minsan, di po talaga yun maiiwasan, to be honest po. Di po talaga yun maiiwasan, lalo pag naka-timing tayo ng customer na very, alam niyo na po, yung very, basta yun po.
8: A difficult person.
7: Opo, yun po. So, bukod sa imbis na kontrahin nyo sila, ganyan, tawag nito, gusto kasi ng mga customer na ma-heard sila, ma-valued sila. So imbis na ipaglaban nyo pa yung ipinaglalaban nyo, tanggapin nyo na lang na nagkamali talaga kayo, humingi kayo ng sorry, humingi kayo ng pasensya na hindi na yun mauulit. I-assure nyo yung customer nyo na hindi na yun mauulit kasi believe me, kinabukasan or sa susunod na araw, o-order yan sila kasi na-feel nila na they are valued, they are heard. Then, ayun, bukod sa nakabuild kayo ng customer relationship, na-build, yung business nyo is magkakaroon pa ng improvement for better or mas best. Best, pinaka the best. Ayun.
8: Yes. And Judy, sige, saan ka ba pwedeng kontakin? Anyayahan mo na lahat ng mga kaagapay natin.
7: Okay po, we have our social media accounts po. Sa Facebook po, yung may 15,000 followers na po. Then sa TikTok din po, meron kaming TikTok, Instagram. Pangalan po is Cheesy Craze Food Corner. Ayun po, kami po yon.
8: Yan, kaagapay, grabe. And thank you so much, Judy.
7: Thank
8: alam
7: you
8: kong
7: po.
8: Malayo ang Ortigas sa'yo, pero ipinakita mo sa akin na karapat-dapat ka maging bahagi at karapat-dapat ka na ma-interview dito sa programa namin. Kasi yung puso mo na handang, alam mo yun, unawain ang mga nangyayari sa'yo, yan yung hindi napapalitan nino man.
7: Thank you so much po.
8: Yan, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, J-Best Mancho, at syempre sa nakasama natin sa production side kay Kuya Reggie Villena, at syempre sa bumuo ng ating palatuntunan. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
4: Patong listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa.
5: Patok! Lahat ng the best, pasok!
4: Patok!
9: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
10: Crab mentality o utak talangka. Mula ito sa behavior ng mga crab na nasa isang balde. Mga naghihilaan pababa. Ang crab mentality ay indikasyon ng insecurity ng isang tao. Sa parehong paraan, ang utak talangka sa lipunan ay sinyales ng inggitan at pagpapalaganap ng negatibo sa kapwa. Panahon na para ito ay iwasan, magbigay suporta at maging masaya sa tagumpay ng iba. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pag-angat ng status ng kapwa. Magpakatatag sa sariling layunin at iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Focus on your own growth. Imbis na utak talangka, palitan ito ng utak bayanihan at sabay-sabay tayong magtulungan.
9: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
11: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
12: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
13: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
13: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
13: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
15: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
16: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

约西亚其余的事和他遵着耶和华律法上所记而行的善事，并他自始至终所行的，都写在以色列和犹大列王记上。

0: narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metangre.
3: Bakit hindi ninyo pag-usapan ang mga panauhing nagsitanghal kanina sa komedya? Kaysa sa Ibaran Neon na di importanteng tao?

0: Tia Isabel.
1: Oh.
0: Bakit hindi dumalo si Ibarra ngayong gabi? Labis akong nag-aalala sa kanya.
2: Hmm. Ang akala ko ay alam mo ang dahilan kung bakit wala siya ngayong gabi. Baka labis lang napagod ang nobyo mo. Ilang araw din naman kayong namamasyal. At bukod dito, marami siyang inaalala. Gaya ng malaking paaralan na ipinatatayo. At iyong paghahanap ng lunas kay Sisa.
0: Nais ko siyang sulatan. Nais kong ipadama sa kanya ang aking saloobin at maging ang kanyang saloobin. Ay nais ko rin mabasa sa pamamagitan ng kanyang sagot o salita.
3: Ayon dito sa pahayagan, ang karamihang mamamayan sa San Diego ay walang napala. Gawa nga ni isang salita man sa palabas na Kastila ay wala silang maintindihan. Ngunit sa isang dako naman ng komedyang Tagalog, ang lubos na naibigan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang kapitan.
4: Iba pa rin kasi kay Ime. Ando lang pinapanood ng tao. Yung mga naunawaan nilang wika, eh, mas madadala ka ng mga komedyante sa kanilang pagpapatawa.
5: Bukas ng alas 11 ng umaga, ay mapapanood na ang mga tao ang isang katangit-tanging prosesyon ng Birhen de la Paz na ipagdiriwan bukas. Tatlong batang pare na di pa nagmimisa at tatlong munisilyo ang magsasakristan na kasama ni Reverendo Padre Sibila at siyang bibigkas ng Surge Domini. Bukas din, mamamalas muli ng tao ang mga karon pilak ni Santo Domingo, ni San Diego at ng Birhen de la Paz at... Hindi ka ba interesado sa akin ibinabalita sa iyo, Maria?
0: Po, interesado po, Padre Damaso. May iniisip lang po ako. Pero, sige po, makikinig po ako.
5: Pues, makinig ka. Itutuloy ko ang aking balita sa iyo, eh? Mga artista ng dula ang aawit ng mga kantahin misa na sasaliwa ng orkestra. Ito ang misa kantada. Ang magsesermon pagkatapos ng Ebanghelyo ay si Reverendo Manuel Martin. Isa siyang Agustinong mahusay manalita na hinahangaan ng lahat, lalon-lalo na ng mga Kastila.
6: Maria Clara, ipinatatawag mo raw ako.
5: Bakit? Anong dahilan? Anding, anong kailangan sa iyo ni Maria Clara?
0: Magpapatulong po ako kay Anding. Kung tapos na po ang inyong balita, maaari na po ba akong pumasok sa aking silid? Sige po kung ganoon. Maraming salamat po sa inyong mga balita. Tara na, Anding, sa loob ng aking silid. Paalam na po, Padre Damaso.
5: Sige, kakausapin ko na laman na niyo na ma at ang ibang mga panauhin, eh?

0: Kaya pala, hindi nakadalo si Ibarra ay dahil masama raw ang kanyang pakiramdam.
1: May sakit po si Ibarra?
0: Hmm.
1: Kawawa naman siya. Malala po ba ang kanyang sakit?
0: Hindi naman daw. Iyon ay sabi ng katulong, kaya wala kang dapat alalahanin, Maria.
1: Mabuti pa kaya eh, palipatin ko muna si Anding doon kina Ibarra. Kasi mas mahusay magluto ng tsaa si Anding kaysa sa katulong ni Ibarra. Ama, pumayag na po kayo na palipatin ko si Anding doon.
0: Hmm, ikaw bahala, anak. Bay, hindi naman kita kayang tanggihan eh. Sige, tatawagin ko si Anding.
1: Salamat.
0: Anding! Po.

0: Taupo, taupo. Don Crisosto mo. Buksan mo ang pinto.
1: Sandali lang. Pariyan na ako. Sino yan?
0: Si Handing po ito. Crisosto mo. May ipinabibigay sa'yo si Maria Clara.
2: Ha? Anday? Ah, ikaw pala. Akala ko kung sinong ang kanila pakatok ng katok sa aking pintuan. Ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Ah, tuloy ka muna. Nasok ka sa loob.
0: Inutusan po ako ni Maria Clara na iabot ang sulat niya sa inyo. Dito na lang po ako.
2: Ah, oh, sige. Sandali lang, ah. Salamat. Ano kaya nilalaman ng liham nato ng aking mahal na si Maria Clara? Oh, napakabango ng kanyang sulat. Mabuksan na para mabasa ko na. Crisostomo, mahigit na magkakabong dikit
3: na nakikita. Nabalitaan kong may kaunti kang karamdaman. Kaya ipinagdasal kita at ipinagtulos ng dalawang kandila. Bagamat ang sabi ng tatay ay hindi naman mabigat ang iyong sakit. Kagabi at ngayon, pinuwisit nila ako sa pagpapatugtog ng piano at pag-aanyayang magsayaw. Totoong kay raming nakakaabalang tao sa mundo. Kung hindi lamang kay Pari Damaso na kitang-kita ko nagpupumilit na ako'y libangin, baka iniwan ko na lang silang tinulugan. Isulat mo sa akin kung anong sakit mo. Pakikiusapan ko ang tatay na dalawin ka. Ngayon ay pinalilipat ko dyan si Anting para ipaglaga ka ng tsaa. Mas mahusay siyang magluto nito kaysa sa katulong mo.
2: Maria Clara.
3: Habol, kung hindi ka dadalaw bukas, hindi ako dadalo sa pagdiriwang ukol sa paglalagay ng unang pato sa ipinatatayo mong paaralan.
2: Adios. Dumito ka daw muna. At nang ikaw ay magluluto ng akin siya, mas masarap ka raw magluto kaysa kay Inday ng tsaka ko eh. Salamat sa tulong mo, Andeng, at sa pagdala ng sulat ni Maria Clara.
0: Ay, wala pong anuman yun, Don Crisosto mo Ibarra. Magluluto na po ako ng tsaa.
2: Sige.

0: Kevin! Kevin! Gisingin mo na ang mga bata at papalapit na ang banda ng musika. Hindi na ako tumuloy sa tumana para mamitas ng mga gulay dahil natanaw ko sa liwasa ng musiko.
1: Abay, kay aga namang tugtugan yan. Talagang pupukawin ng magagandang musika ang magbubukang liwayway. Ay nako mga anak, gumising na kayo. Ato, Neneng, gising na kayo at paparating na ang banda ng musika. Halika muna, Gusting, at magkapi na muna.
2: Totoo po ba yun, ha? Paparating ng banda ng musika? Pista na talaga rito!
3: So, wakas, Kuya Ato! Makakapanood na naman tayo ng banda ng musiko! Halika na,

0: maisusuot ko na naman ang aking magarang-barang Tagalog na ang burda ay kay Kisig.
1: Ito ba ang barang Tagalog dito? Sinasabi mo isusuot mo? Ahay, magharang pagkakabur dito.
0: Naku, ikaw naman, Matilde. Hindi yan. Ang ilabas mo sa aparador natin ay yung botones ay malalaking butil ng brilyante.
1: Ay!
0: At syempre, yung puti kong sombrerong hipihapa. Nakakahiya sa sabungan kung ang isusuot ko ay

0: Aba, tandang tasyo. Abi, nagsipagbis na ang mga mamamayan ng pinakamagagara nilang damit. Halos lahat ay isinuot ang lahat nilang hiyas. Ang mga bantod na manunugan at mga tanyag na magsasabong ay nagsipaggamit ng magagara at binordahang barong Tagalog na ang butones ay brilyante.
1: Hindi na bago sa akin ang kaugaliang yante, niente mayor.
0: Nagsilabas din ang mabibigat na kairel na ginto at nagpuputi ang sombrerong hipihapa. Abay, tanging ikaw lang ang hindi nagbihis ng magara. Tingnan mo't ganyan pa rin ang suot mo. Barong sinamay na nakabutaw na siya hanggang liig. At sapatos na maluwag. Sombrerong pieltrong abuhin na may malapad na pardiyas. Tila kayo'y lalong malungkot ngayon. Ayaw ba kayong tayo magsayang paminsan-minsan lamang? Yamang marami po tayong dapat na iluha.
1: Tenyente Mayor, ang magsaya ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng mga kabaliwan. Yan ang walang saysay sa paghahanda at pagsasayang iniraraos taon-taon. At sa anong dahil, lustayin ng salapi ay gayong karokaan at pangangailangan. Natanto ko na iyan ang pagpapakasagwa, pagpapakalasing at karangyaang ginagawa upang payapain ang mga hinaing ng lahat.
2: Hindi kaila sa inyo na ako isang ayon sa inyong palagay. Iyan ay aking ipinagtanggol. Ngunit, anong aking magagawa laban sa kapitan at sa kura?
1: Kung gayoy, bakit hindi ka magbitiw ng tungkulin?
2: Magbitiw ng tungkulin? Oo nga, kung ang katungkulang ito ay di isang pasanin, kundi isang karangalan. Oo, ako'y magbibitiw. Makapunta na nga sa simbahan.

0: kayong mga lalaki kayo. Gigit kayo ng gigit dito para kayo mga sumot. Baka matapakan ninyo pa ako. Baston ko ang gagawa ng bukol sa ulo ninyo.
1: Lola naman, kasi nga po maraming taong nagigitilan dito sa harap ng simbahan. Kaya wala ko kayong magagawa kung

0: kinikit-kit namin kayo. Kaya pasensya na ho. Makikipagpago ka sa tinduan ng simba na ito. Kaya hirap pumasok ang mga tao magsisimba.
1: Kasi naman, labas-masok ang tao. Bakit hindi na lang manatili nakaupo sa loob ng simbahan?
2: Oh, bakit hindi tumutugtog ang bandang ito na nakatigil sa harap ng simbahan?
3: Nagpapanghiwa ata. Napagod doon sa paglilibong. Marami pa namang isang banda na lumilibot dyan sa kabayanan
4: Naman,
5: mabuti pa kaya doon na lang tayo magtungo sa bahay ng hermana mayon. Kahit sinong panahon napapakapi doon. Mecha at mga minatamis sa pagkain doon. Hala, tara na lang doon. Mabubusog na tayo.
6: Para makapagpili kayo ng sermon ni Padre Damaso.
7: Ako ang dahilan na Hermana Mayor sa araw na ito. Kaya kayo mga utusan ko ay magsipag-anyaya ng mga kaibigan ninyo at mga kakilala. Pilitin ninyong pumunta sila dito sa bahay ko. Mga taong makita nyo sa lansangan, pilitin ninyo. At kung mahihilan nyo para makarating dito, gawin ninyo.
3: Marami ho, marami.
7: Para makainom ng sikulate, kape at tsa. O kaya maghimagas ng iba't ibang matabi.
8: Ang miso ngayon ay inaraos na. Katulad silang kahapon na nabanggit na ng kabalitaan, lamang ang magmimisa ngayon ay si Paris Alvin.
7: Eto ako, ang magsisipagsimbay si Alcalde at ang mga bagong dating na Kastila na namimista dito.
9: May hindi lang yan. Maraming tanyag ng mga tao rin ang panauhin ng mga mayayaman dito sa atin.
7: Pare, tapos namamalat gumawa ng sipo na dumapo sa kanya nung sinundang gabi. At dahil dito nagpahiwatig siyang hindi na siya makakapag-sermon sa darating na araw. Paano na ang misa?

0: Namamalata ko ngayon. Gawa ng sipo na dumapo sa akin kagabi, kaya hindi ako makapagsisermon sa misa bukas. Dapat may pumalit sa akin. Ah, ikaw kaya pari Sibila o pari Salve?
1: Pari Damaso, pinagkaisahan ng mga kasamahan na ating mga pare na ikaw ay aming pilitin ni pari Sibila na ikaw ang mag-sermon bukas pagkat walang mapipiling iba na nakakaalam at nakapag-aral ng buhay at mga himala ni San Diego. Kaya huwag na po kayong tumanggi, pari Damaso. Dapat ay magpagaling kayo. Inutusan na namin ang inyong namamahalang babae dito sa kumbento ang mag-aalaga sa inyo. Hindi ka pababayaan ng mga piling utusan dito sa kumbento.
2: Narito na po ang langis na may gamot. Papahiran ko na po kayo, pare Damaso.
0: Mabuti.
2: Sa dibdib, sa leeg, at kayo akin ding hihilutin.
1: Padre Damaso, magpahinga na po kayo. Narito na pala ang inyong alila.
0: Mahirap talaga ang tanggihan. Ang samahan ng mga pari dito sa Pilipinas. Siya ako'y magpapahilot na. At siya nga pala babae. Sabihin mo sa kusinira na ang almusal ko bukas ay itlog na sariwa na binati sa alak,
2: Opo.
0: Isang basong gatas at isang tasan sikulate. At uulaman ko ng isang dusenang biskotso,
1: Paano Damaso? Dapat ay huwag kayong magsasalita sa buong umaga. Ilaan ninyo ito sa misa.
0: Gusto ko palang kumain ng piniritong manok at kesong Laguna sa akin agahan.
2: May asin pong mga ulam na ito. At mantikang makakapagpaubos sa inyo. Kaya huwag na muna kayong kumain ng mga ito na bawal sa inyong kalagayan ngayon.
0: Anong oras ng prosesyon na bukas?

0: Ay! Alo po kayo? Ay, di ko pa naisasama ka mga daliri ko sa agwa bendita!
1: Ano ba ito?
0: Ay, aray ko, ang kuko na pa ako na bali na. Laapakan ninyo ako. Ano ba kayo, mga bastos? Ang mabaho ninyo, mga amoy pawis kayo. Bakit hindi ba lang kayo maligo bago magsimba? Ay, nako, ilabas na kasi ang mga bata. Iyak na iyakin yan. Ano ba kayo? Maawa na kayo sa matatanda. Si kayo dito. Ay, mama, ano ba? Ay!

0: Ano? 250 piso para sa isang sermon? Ha! Isang katao at minsan pagsesermon? Ang halagang ito ay ikatlong bahagi na ng kabayaran sa mga komedyante na lalabas sa loob ng 3 gabi. Kung gayoy, talaga ngang yayamang kayo!
1: Ano na ba na kinalaban dito sa komedya at sandang tasyo? Ang kaluluwa ng mga manunood ng komedya ay nahuhulog sa impyerno. At ang sa mga nakikinig ng sermon ay tuloy sa langit. Kung sisingil kami sa sermon ng 1,000 piso, ay babayaran din namin siya at masasalamatan pa.
0: Ang guro ng kapatiran ni San Francisco ay may katwiran. Sa ganang akin na lamang ay nakalilibang pa ang sermon kaysa komedya. Tignan ninyo. Habang hinihintay ang alkalde, ang mga tao'y pinapawisan at naghihikab. Walang lubay ang pagpapaypay ng mga abaniko, sombrero at panyo sa init. At ang mga batang maliliit ay sumisigaw at nag-iiyakan.

0: Ginong Ibarra.
1: Opo.
0: Ginong Ibarra, doon daw po kayo maupo sa panlokang yun. Doon po sa lugar na malapit sa altar mayon na malugod pong inilaan ng kura para sa inyo.
1: Ganun ba? Maraming salamat po sa inyo, Manong. Napansin po ba ninyo si Maria Clara?
0: Ah, naroon at nakaluhod at nagdarasal. Si Kapitan Tiago naman, nakasuot ng frak. Nakaupo sa bangko ng mga may kapangyarihan. Tada, doon na po kayo.
1: Salamat, Manong.
2: Saan ba kami maaaring umaupo?
0: Doon po kayo maupo pati ang inyong buong kagawaran, mahal na alkalde.
2: Maraming salamat.
3: Aba, sa isang sipil na nakasuot na ang kubidyante.
4: Angal, si Prinsipe Bilyardo yan. Yung nakita natin sa dulaan kagabi. Aba,
5: ano ba kayong dalawa? Di ba nyo nakikilala si alkalde? Ha? Nakasuot lang ng damit na pandigala at nagagaya ka ng banda ni Carlos Tres at may nakasabit na limang medalyang pangkarangalan.
3: Aba, oo nga, si alkalde nga. Di ko nakilala para kasing komedyante.
5: Huwag na kayong maingay. Lumabas na si Pari Damaso. Sa wakas, dumating din ang pinakahintay ng marinig ng lahat. Ang pagsasermonya.
6: Ano na, kapatid? Buksan mo na ang kwaderno, eh? Sige, mabilis. Bilisan mo.
7: Humanda ka sa akin, Pari Manuel Martin. Mas mahusay akong mag-sermon kesa sa'yo.
8: Opo. Pare Damaso, bubuksan ko na po ang kwaderno.
7: At iginawad mo sa kanila ni yon mahiwagang diwa upang palaganapin sa kanilang pangangaral at di mo binawi ang mana sa kanilang bibig at binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Mga pangungusap ng Panginoon na isinabibig ni Yedras, Aklat Kabanatan Ikasyam, versikulo 20.
9: Ha? Mainam ang pagkabigkas ni Pare Damaso sa kanyang sermon. Pinahanga ako.
3: Matilim ang tingin sa akin. Siguro, nahinig siya sa sermon ko kahapon.
7: Kagalan-galan na ginoon, alkalde. Kapanalbanalan mga pari, mga Kristiyano, mga kapatid kay Hesu Kristo, ibigkas ko ngayon ang mga salita ng Diyos upang pakinabangang tulad ng isang halamang itinanim at nagsuplin sa dambana ng banal na si San Francisco. Makinig kayo ng mataimtim at padaluyin ito hanggang sa kaibuturan ng iyon mga kaluluwa. Kayo'n mga makasalanan! Kayo'n mga nagtataglay ng kamunduhan at pagnanasa! Magsisi kayo at magtika! Magpakumbaba! At ipatubos ang inyong mga kaluluwan na papahawig sa demonya! Maging tulad tayo ng walang sulat na si Gideon, ang magitin na si David, ang mapatagumpay na si Roldan ng kakristyanuhan, ang gwardya si Bill ng langit, ang gwardya si Bill na mamamayani pagsamasamahin man lahat ang mga sibil ng Alperes.
4: Ako ba ang pinariringgan ni Pari Damaso sa kanyang sermon?
7: Oo, Ginoon Alperes! Siya'y lalakin matapang at makapanyarihan! Bagamat di siya humawak ng baril, kundi ng isang krus na kahoy, ay nasupil niyan madali ang tulisan ng Karimlan at ang lahat ng mga alagad ni Lucifer. at nilipol sana niya silang lahat. Kundi laman walang kamatayan ng mga anghel. Ang himalang itong nilikha ng Diyos. Ang walang kahulingan na kababalaghang ito ay ang pinagpalang Diego de Alcala.
3: Hindi ko maunawaan ang sermon ni Pari Damaso.
9: Oo nga. May halong Kastila at malalim. Mahirap talaga ang maging mangmang.
7: Kagalan-galan na Ginoo, ang malalaking bagay ay laging malalaki. Iagapay man sa maliliit na bagay, at ang maliliit ay laging maliliit, lalo na kung itatabi sa mga malalaki. Maliwanag na mamamasid ng inyong mga mata ang di mapupuwing. Walang hanggan at makatuwiran katunayan ito. Maliwanag na nalian ang araw ng mga katangian. At sinabi kong araw at di buwan, pagkat walang malaking katuturan na ang buwan ay sumikat sa gabi.
10: Far East Broadcasting Company Radio Talents. Lolita del Mundo. Joe Plasiego. Rainier Pamintuan. Bog Sinchonko. Alan Santos. Beck Sinchonko. Lawrence Rojas. John Gomez. At Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
11: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
12: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
13: So mga mommies, take note of these reminders.
14: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
15: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
16: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
17: Narito na naman po tayo sa segment ng atin pong broadcast na may kinalaman sa Season Talk. Ayan, Season Talk, ano ba ang lasa ng ating usapan? Naku, dahan-dahan po sa pagtaktak, no? Or paghalo ng mga seasonings na yan, baka pagkasumobra, ay syempre, hindi rin po ito magiging mabuti sa ating panglasa. Welcome po ang bawat isa mula sa inyong Mami Bessie Rios dito sa ating Moms at Heart. At mga bagay-bagay na pag-usapan natin mamaya ay may kinalaman sa salitang anxiety. Dahil ang isang pinagmumulan po ng anxiety ng adults at ng mga bata rin ay ang usapan. May mga nasasabi na hindi pala tugma o di kaya naman ay natusok sa damdamin at ano ang nakapaloob dito. Mga bagay-bagay na nagbibigay ng anxiety. At ang anxiety po ay iba po sa fear. Ayan. Yan din po ay ating pag-uusapan in a quiet. Kaya dyan lamang po kayo. Huwag po kayong aalis sa inyong pakikinig over 702 DZAS AM band. Lalo na nga po sa ating may mga bit-bit o kaya naman katabi na PM radio. Nakasaksak ba yan? Naka-plug or baka naman po naka-battery. It's ever. Basta tayo po ay magsama sa inyong pakikinig. Gusto po ba ninyo na makita naman ang ating mga looks, mga view po kayo? At of course, mga comment sa ating na pong comment section. Lalo na po yung may mga tanong. Pwede po kayong magtanong. at magbigay din ng impression o kaya magbigay ng mga suggestions, no? Baka meron kayong gustong pag-usapan dito sa atin pong Moms at Heart, ay ilagay lamang po yan sa comment section dito nga po sa inyong pag-view over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan, lahat tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, ito na ang aking kasama na na-miss ko last month. Hello, Ma'am Shee. It's tayo na naman ang magkasama.
18: Yes, hello po, Ma'am Shee Bessie. Isang malamig na araw sa ating lahat.
17: Yes, at ngayon ay panahon na ng rainy season. No? Diba, no? Paulan-paulan. And may bagyo-bagyo. Ayan, kaya parang sa utak din natin, maulan-ulan, mabagyo-bagyo.
18: Totoo po yan, mami, no? Kasi minsan, yung ibang tao, gusto nila ng rainy season. Pero karamihan, ayaw talaga nila ng tag-ulan. Yung iba, nalulungkot. Ayan, may mga
17: nalulungkot.
18: Yan.
17: Actually, may mga ganun akong taong naririnig. Yung parang pagka nagsisimula ng umuulan, lalo na yung drizzle lang, yung ambon-ambon, tapos medyo madilim, parang naapektuhan yung kanyang emosyon.
18: Yes.
17: Nalulungkot siya. Siguro ikaw, coming from the counseling point of view, dahil yung psycho connection yan, siguro merong nakaraan yun. Ano sa tingin mo?
18: Yes, definitely, no? Kasi minsan po, yung experience ng rain, experience ng ulan, nako-connect natin na maybe nung bata tayo, may isang nangyari, tapos umuulan din yung season na yun, or marahil meron ding masayang nangyari, tapos umuulan din yung panahon na yun, naaalala ng ating katawan, ng ating psyche, ating brains. Nako-connect niya yung experience po nun sa emotion na naranasan din natin nung tayo mga bata.
17: Kaya pala ako masaya sa ulan. Kasi when I was young, nare-remember ko yung naliligo ako sa ulan. And then, lumaki kasi ako, sasabi nga maluwang na harapan, maraming puno. So tatakbo-takbo ko kahit umuulan, ganyan. Nasa mga puno, sinishake yung mga branches. Yan. And then, nung umidad-idad, I also got the experience na umuulan nasa beach.
18: Saya.
17: Sa beach, oo, yan. O kaya sa swimming pool, yon. Na umuulan, ano? Ang joke nga, ay, uminom kayo kasi mababasa kayo. Pero, yun, na-enjoy ko yun, na yung magkasama yung waves ng, ano, ng alo ng, di ba, sa dagat.
18: Yes.
17: Tapos, para hindi mo malasahang masyado yung maalat kasi maulan, di ba? No?
18: Totoo po yan.
17: Swimming pool. Yun, ang saya, di ba? Yung nagtatalsikan yung tubig, ano, yung ulan doon sa droplets niya, yes, sa tubig ng pool, di ba? Yun, so masaya ako pag naulan and masarap matulog pag gabi umuulan, o di ba?
18: Yes. Kumbaga nga po, no, Ma'am Shee, yung ating mga childhood memories ay nabubuhay, na ano yan, nagsasurface ulit sa ating mga hearts at ating mga minds. And I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, siguro pinag-uusapan natin yung ulan. May mga naaalala din kayo na mga karanasan.
17: Flashbacks.
18: Opo, flashbacks, no? Ako po, meron akong magandang memory. Naalala ko po yun, birthday ko yan. Ano, umuulan. Tapos, biglang may surprise pala sa akin yung mga magulang ko. May dala silang bike. Tapos, uy, ang saya ko. Pero, naalala ko rin na pag may mga ulan, naalala ko rin po yung mga panahon na yung papa ko, yung sa aking ama, ay kailangan din lumipad papuntang work sa ibang region. So yan, may mga memories akong masaya at meron ding malungkot. And marahil tayong mga nandito rin nakikinig, naaalala natin yon. And ngayon, yung mga sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, meron din mga bata, no, na karamihan siguro sa atin, yung may mga children na sila rin ay may mga memories na pwede nilang maalala. Umuulan man or umaaraw man. Kaya pag summer, yan, may mga family gathering. Yan, ngayon naman, ang challenging is paano ba tayo makakapag-create ng happy memories and happy moments na madadala ng mga bata sa memory ng ulan. Kumbaga ma-associate nila, makoconnect nila sa ulan yung masayang memories. Kasi pag tinignan ko po yung mga ano ngayon, no, balita or mga kwento ng mga salaysay ng mga families, makikita mo na may mga nakakalungkot din talagang story, especially po ngayon.
19: Naging ano, mga tragedies, no, during the rainy season, no.
18: Yes.
19: Like yun, no, ang isang happy memory ko din pagka yung baha, natutuwa ako diyan, lumulunoy ako sa baha, 'di ba? Tapos naglalaro ako ng paper boats, 'di ba? Parang ganoon. Mga papel-papel na tiniklok mo, ganyan. O kaya, kukuha lang ako ng twig na may dahon na tuyo. Yan, pinapalutan ko. Tapos sinusundan ko siya, di ba? Pero yun nga, our children today, parang na-miss nila yan. Kasi syempre, ang rain ngayon, hindi nakamukha, no? Medyo contaminated na ang ating weather, di ba? Yes. Siguro doon sa lugar ng mga provinces, medyo hindi pa, no? Pero dito sa Manila, parang, well, ibang klaseng rain ang meron dito sa atin. Yun, mga bagay-bagay niyan. And, na-mention mo yung ating, ika nga, how can we create, no? These memories. Nakita ko lang na parang, alam mo, to create these memories from the point of view of, let's say, an adult, is one. However, to have that creation intentionally done by the adult to be received, no, yung tanggapin ng kanga kabataan ngayon is another story.
18: Yes.
19: Diba? So kasi ngayon, yun yung nagiging challenge, diba? Kaya nagkakaroon tayo nitong pag-uusapan natin ng mga anxieties, diba?
18: Yes.
19: Kasi parang, how can adults and even siguro hindi naman yung sobrang adult na ano, parang kanga different levels nung kasi when you talk about relationship, 'di ba, there is this intention ng isa pero yung tanggap nung kabila, 'di ba, kaya nagkakaroon in between nung tinatawag nating anxiety, 'di ba? So like halimbawa yung sa love na lang, 'di ba, alam mo anak, love kita eh, kaya nga ano, tinan mo, napalo ka. Love mo ba ako? Yan, sa katsakat naman mapalo mo. Di ba? Parang ganyan.
18: Yan. Ma'am, yung sinasabi niyo po na anxiety, no? And it takes two sides. The parent or the adult and the child. And ang karamihan po na challenge sa mga nakakausap ko rin magulang, sa mga minsan, ano po, talks na napupuntahan ko rin, maririnig mo na ang isang desire ng magulang ay masagot yung tanong sa paano nga ba? Yan eh, parang they want to, pero paano? And yun yung mahirap din po minsan tawirin, yung in your desire, sa kagustuhan mong mapabuti yung iyong anak, hindi nare-receive ng maayos yung message mo. Halimbawa po, no, ano, yan, back to school. So, kunyari, magbibigay ng instructions yung magulang. O, ito yung gagawin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung bata, na-overwhelm. Parang, ha? Hindi ko maintindihan. Tapos, yung magulang, magre-react na rin. Parang, ha? Para sa'yo naman itong ginagawa ko. Bakit di ka nakikinig? Dapat sundin mo lang to. But then, we have to learn both sides. No? The parent has to learn yung language ng bata. Yung bata din has to learn how to receive and respect. No? Dalawa pong R, no? Receive instruction and respect the adult. Kasi yung may ano po yan eh, may dynamics siya. And ang tanong minsan, eh sino yung dapat mag-adjust? Diba, naririnig natin, ako yung magulang, ako yung matanda, ako yung dapat sundin mo. Pero through the times, parang hindi na ganun, mami eh. Na,
19: yes, and I like to add another R. Respond. How do you respond, no? Doon sa dalawang R na nauna na yan, di ba? Kasi like yung example mo, sabi nung magulang, ito. Tapos meron agad label yung salita. Kasi sabi niya, ba't hindi ka nakikinig, di ba?
18: Oh,
19: to a child, to the child, nakikinig naman ako, hindi ko naman lang maintindihan. Parang gano'n, di ba, no? So doon pa lang, meron na tayong rising, brewing, di ba? Na challenge in terms of anxiety both for the parent or the adult or the child, di ba? Kasi the anxiety there, magiging anxious yung magulang. Ano ba ang haba nung sinabi ko? Hindi naman pala ito nakikinig. So, yun ang frame of mind niya. So, ang anxiety niya, hindi ako nire-respeto ng batang ito. Itong batang ito, kung saan nag-iisip. O, di ba? So, sunod-sunod na yan, di ba? Nakaprogram na sa utak niya yon. And then, si bata naman, ang anxiety niya, sinabihan ako agad, hindi nakikinig. Hindi naman, nakikinig naman ako eh. Talagang si mami, lagi na lang akong sinasabihan ng, di ba, yung ganyan naman. So, yun naman nakaprograma sa utak nitong batang to. Yan. So, until, hanggang kailan na anxiety na ito?
18: Yes. Tapos nagiging cycle na po siya, paulit-ulit. Tapos, pag nauulit siya, ang bata po at ang magulang, pareho, nagkakaroon siya ng prediction. Yung, ay, nangyari ito, dahil nangyari ito pa ulit-ulit, therefore, di ba, bagkus, mangyayari ito ulit. Alam ko naman kung paano ka magre-react. And then, ang pinakamalungkot po doon ay, dahil sa prediction ng bawat isa, magre-resign na lang sila. Ay, hindi na lang. Ganon. And yun po yung ayaw na pinpuntahan na magre-resign isang adult at isang child na mag-agree na lang tayo to disagree. Tapos nagkakaroon na po ng distansya sa kanilang relationship. And yes po.
19: Or sabihin na, sige na nga, kung ayaw mo, di sige. Hindi na ako magsasalita. O, di ba yung ganyan? Oo. Hindi na kita kakausapin. Hindi na kita papaalalahanan. Kasi sabi mo, nakakairita pala ang sinasabi ko sa iyong ito. Di ba yung ganyan? So, nandoon na sila sa, ang tawag dyan, deadlock. Di ba?
18: Deadlock.
19: What happened now with the relationships dun sa isang ating R na tinitingnan din, ay nagka-crumble na siya. Di ba? All because nagsimula lang dun sa sinabi natin na listahan ng standards. No? And I think that standard is not just a standard in terms of something related to the school, but it is encompassing, pwedeng standard in terms of, let's say, sa teenagers, yung standards of friendship, di ba? Yung standards na, oh, hindi ka dapat lumabas ng mga ganitong seasons, di ba? Or hanggang ganito lang, or dito ka lang pupuntahan. So, parang hinihimay ko yung pinag-uusapan natin. We have the standard set by the adult, di ba? And then the standard, dahil ang pinag-uusapan natin ay season to, communicated now by the adult. Okay, and then the bata now, who is the recipient of the standard, ano naman yung kanyang aspect sa communication, diba? Listener lang ba siya? Passive yeah. lang ba siya? Sana nga, ano? Sana nga, sarap ng ganun, ano? Yes po, opo. Ay, talaga po, sige po. Sana ang bait ng bata pag ganyan lang, no?
18: Ang ano nga po doon, ano yun, no, Ma'am Shibe, si yung... Sa panahon talaga ngayon, nung mas mga bata pa po tayo, no, mas madali kasi wala tayong kompetensya. Ngayon, ang dami ng nating kompetensya na influencer sa mga bata. Yan yung social media, yan yung environment, di ba? Kunyari, mabait mong pinalaki, inalagaan mo, pero na-expose siya sa environment na pwedeng nabully siya, pwedeng nahawa siya sa bad company kasi bad company corrupts good character. And many other things. Kaya po yung ano talaga burden, responsibility, mabigat din po talaga sa mga magulang, sa mga grandparents, sa generation na to. Kaya gusto ko kayong i-commend lahat ng mga sinusubukan talagang maging mabuting adult. And siguro po, Ma'am Shino, allow me po a little bit, isang study na alam na rin ng karamihan ngayon is that the brain of a child is still developing until they reach yung 25 years old. I think naging medyo common knowledge na yan sa mga tao ngayon. Dati nung mas bata kami, hindi pa namin, ganun pa, hindi pa pala fully developed yung brain ko. And tayo naman pong adults, at least yung may experience na, the brain is also develop, may mga wisdom din talaga na nakatanim sa ating mga experience, sa ating life. And siguro two people po yung gusto nating kausapin today, no? The adults and the children. And siguro po nakikinig sa atin ay mas adults and ang gusto natin matulungan eh paano ba as adults natin matutulungan yung kabataan given na ang dami po nating kompetensya na pwedeng mag-impluwensya sa kanila. And ano doon, doon din lumalabas yung mga anxieties talaga nung kabataan.
19: Yes,
18: sino ba yung papakinggan ko? Sabi sa akin ni mama, wag ko to gawin. Sabi sa akin ng nanay ko, ito yung tama. Pero sabi rin sa akin ng kaibigan ko, ito yung tama. Sabi rin sa akin ng social media, ito yung tama. So,
19: ang gulo, no?
18: Yan, nagkakaroon ng anxiety.
19: So many sources of information, and not only distracts, no, but it also destroys the conviction. Kasi swing ng swing, eh, parang pendulum, no?
18: Mm-mm.
19: And then, ang isa pa ngayon na medyo talagang kailangan nating maghanap at humingi ng wisdom sa ating Panginoon. Kasi parang everybody claims this and meron silang backing, no? Sinusuportahan din nila, 'di ba? Oo, ng mga kung ano-ano. Like mga researches ngayon nakakatawa, no? Parang pinaghahalo nila yung halimbawa yung sinusuportahan nila na kaya pala sila naghihiwalay kasi ito. According sa findings ng research, ganito, di ba, no?
18: Yes.
19: So, kagaya ang title nila, parang, hindi laging may forever.
18: Mm-mm.
19: At lived out experiences of couples, blah, blah, blah. O, di ba, parang
18: gano'n. Just type on, no? Nagkakaroon ng bias. Yung sabi nga po nila na hinahanap natin yung sagot na gusto nating marinig kasi we are biased to find information that will support what we want.
19: Yes. Correct. Correct ka dyan. Yan. Yan ang isang mundo natin ngayon. We have this, parang sabi mo nga, naka-frame na sa utak natin, na sinusuportahan na lang natin yan para yung frame na yon hindi mabasag.
18: Mm-hmm.
19: Diba? Okay, so siguro para mas maiayos natin, himay-himay natin yung apat na konteksto ng katanasa sa katauhan natin. Ang yung una natin ngayon na pinag-usapan ay ang utak, diba?
18: Yes.
19: Yung takbo ng utak ng mga adult at ng bata. Yun yung ating kanina pa ay parang hinihimay-himay at tinitingnan natin yung himay-may at hibla, no? ng bawat takbo ng utak. Di ba kasi, yung mga bata, developing pa yung mind until 25. Yan. However, when you say that, hindi ito kapanipaniwala sa kanila. Kasi nga, part of their disbelief and yung sa quote-unquote rejection of that reality ay dahil nga na hindi pa nga develop eh, di ba? Parang ganun. So, kasama pa rin yun. Oo, di ba? Kasama yon na parang so from the adult, pagka tinanong natin, hindi mo ba naisip yan? Hindi nila iisipin nga yun kasi nga hindi pa sila develop, di ba?
18: Yes.
19: Oo, tapos, ba't hindi mo ako maintindihan? Ba't hindi mo tumatanggap? Lalo talaga hindi nila tatanggapin kasi nga part of their features, sabihin natin, or characteristic ng undeveloped mind is they resist. Di ba? They resist. And they try to prove, I'm okay.
18: Mm-hmm.
19: I'm correct. Okay? You're wrong.
18: Yes.
19: Di ba?
18: Bukod sa ano, no, ma'am, si yung naka-access din sila sa internet, knowledge. Yung ngayon, knowledge-based, information-based. But if madi-define po din natin yung anxiety, I remember I was doing my research on anxiety and fear, kung ano po yung difference. Si fear is something that you know na, takot ako sa aso. So, certain ako, I can specify what I am afraid of. However, si anxiety po is yung the fear of the unknown. kaya ka nagkakaroon ng anxiety kasi isipin mo, magagawa ko ba yun bukas? Papasa ba ako sa quiz bukas? Or magiging kami ba forever? Ganyan, lalo na yung mga batang nai-in-love, no? Tapos nakikita nila na nanonormalize yung relationships at a very young age or nanonormalize yung okay lang na ganito yung panuorin mo at this age. Sabi nila, okay lang, I'm old enough. Kaya ko na to. Pero, yun po, na nagkakaroon ng maraming cause for anxiety, kaya yung mental challenges or the mental weight. Yun po siguro yung bigat na mental. Yung hindi nila kinakaya kasi overwhelming po. So, Maybe one thing is kung mental ano po no challenges is to really have a conversation. Isa po 'yan pag mental conditions. And when I say mental, hindi po ibig sabihin na may ano agad, may sakit agad. It's just like yung tuliro, ganyan, or balisa. Ganun lang po, as simple as that. Or yung mga dreams nila na, ang galing nung ganito kong kaklase. Mentally challenged.
20: Ako hindi.
18: Tapos ako, rock bottom ako, parang ganyan. Nagkakaroon din po yan sila ng mental challenges sa ngayon.
19: Yes, oh. Tapos naisip ko din, ano, dahil nga, yung mental, syempre may kinalaman yan sa physical, no?
18: Of course, yes.
19: Ang mga tendencies kasi ngayon, pareho eh, si adult at saka si bata, no? Parang parehas na, alam na, yung inadequate sleep and rest sa physical. No? So si bata, meron yan, si adult, meron din. Syempre, kanya-kanya sila ng tinatawag nating engagements. What occupies the adult may not be the same as the child, but the level of being occupied ay halos pareho, di ba? Kasi like, yan. Ako, guilty ako dyan. Guilty ako. Kasi minsan, para tutulog ako, mga 6 hours lang, ganyan. Minsan, 5, pagkagaling pa ako sa mga malalayong trips, no? And, yun, hindi naman din kasi matutulog sa umaga o sa araw, ganyan. So, gabi ulit, no? Ganon. So, and the bata, busy-busy naman din yan sa gadget niya, di ba? No? Kahit 2 o'clock yan, nandun pa sa kanilang mga laro, no? Especially yung mga, ano ngayon, games, parang ano yan, connected.
18: Yes.
19: Meron sila dyang ano, na nakukuha ang mga friendship, no? From all over the world, di ba? Parang ganon. Yes. And yun, isa pang danger din, di ba?
18: Totoo po. Kasi po, Ma'amshi, yung ano pa lang po eh, yung pag naka-screen ka, may blue light po yun na kahit gusto mo nang matulog or sinasabi mo na sa katawan mo matulog, the blue light actually sends, meron daw pong signal sa eyes. And yung eyes po natin ay part din siya ng nakaka-affect sa nervous system. Yung nagiging alert ka kasi may ilaw na na-trigger yung mata mo. So isa po yun. Kaya po minsan pag may mga kausap po ako, no, sinasabi ko, nakatulog ka ba? Kasi minsan kahit po anong explanation or anong usap ninyo, pag di nakatulog at walang tubig at walang kain, ano po talaga, hindi siya, the mental is also affected, yung processing po.
19: Medyo lulutang ka, di ba? Parang ganyan.
18: Yes.
19: And then hindi mo mahugot yung mga ano, no? Pero yun nga, no? How does this physical condition relate din dyan sa mga anxiety moments na it's not as simple as telling our bata na, oh, kita mo ka, kaya ang baba-baba na naman ng exam mo eh. Hindi ka na naman siguro nag-aral, nagpuwet ka na naman dyan sa mga games mo. O, di ba yung ganon?
18: Yan, kaya so, po maganda rin na magkaroon po talaga ng rules and regulations na agreed na na sumang-ayon yung bata at yung magulang din yung nag-set noon at nagkaroon din po ng dialogue, nagkaroon ng pag-uusap, agreement na oy, this is not for me but more for you na sana po ganyan. Halimbawa, naalala ko po no yung mga bata na anak namin, dati po, ayaw talaga namin silang pag-gadgets. Meron silang, ano lang, 1 to 2 hours a day. Eh, nag-pandemic po. So, anong gagawin ninyo? Parang bumigay na din po kami dun sa, o sige, ito na lang yung connection na meron tayo na makakapag-usap kayo with friends, makakapaglaro kayo. Isa nga po, Ma'am Shi, na nagawa ng mga anak ko nung bata sila during the pandemic ay magtaguan sa Zoom. Naka-Zoom sila. Sabi nila sa kalaro nila, hanapin mo ako, find me, pero nandun lang sila sa screen.
19: Sa screen.
18: Opo, the kids have been creative, pero ngayon pong bumabalik na tayo, nagkakaroon na ulit tayo ng normal life after the pandemic, maganda po na magkaroon ng bagong habits, bagong lifestyle na wag po tayong sumuko, unti-unti mararating din natin yan. And yung maganda po kasing hindi biglaan, pwedeng okay, kunyari hanggang 2 o'clock, sabi nyo nga po, no, 2 a.m. gising, o sabihin natin, o this week, subukan natin 12 o'clock. Okay, kaya na natin 12 o'clock.
19: Unti-unti.
18: O, unti-unti kasi ano rin naman po, may withdrawal phase din yung isang bata. And ayaw natin na umabot pa sa mga bagay na magre-regret tayo bago natin gawin yung tamang action. Kasi yes, ngayon, pag makita niyo po yung balita, no, the physical, yung mga bata na yung nagkakaroon na sila ng damage sa brain nila.
19: Oo.
18: Na yung iba nag-develop ng mga mental diagnosis na mahirap na pong i-reverse, na they have to live like that. They have to medicate. Kasi ano na po eh, kumbaga too early na expose yung isang bata. So yun po yung sa physical, no? Ma'am, si parang yes, yung simpleng tulog, yung simpleng oras ng panonood or paggamit ng screen, wastong pagkain. Merong iba gamers daw pero nagkaroon na ng sakit kasi nakalimutan na uminom ng ilang oras, mga ganyan po. Magkakarugtong po talaga siya. So for children, dahil hinuhubog pa po natin sila, maganda din po talagang tayo mismo yung mag-guide at hindi tayo susuko kahit mahirap kasi ano yan eh, aawit at aawit sila. And maging examples din po, no, na okay, pag sinabi ko ba sa anak ko, tama na ng gantong oras, ako ba? Tumitigil
19: ganun din.
18: Din. Yun po yung mga and, modeling.
19: Oo. Tapos siguro, naisip ko lang dyan sa physical is you find time talaga na magkaroon kayo ng mga bonding as a family to get exposed to nature, ganyan, go for a walk, ganon, or basta yung hindi laging nakakulong.
18: Ito,
19: kasi
18: opo.
19: Nga, one of the things na nagiging parang common, no, kapag ka puro ka yung gadget, puro yung mga naka-glue ka sa screen, parang yung mobility mo, yung movement, di ba? Nagkakaroon ng ano din yun, tama doon. Kasi nga, magiging weak link ka eh, di ba? Kasi hindi ka na marunong humakbang-hakbang, di ba? Kasi diyan ka na lang nakaupo. Tapos yung iba pa nga, ang ginagawa naman, movie marathon naman, no? So, hindi ka nga nasa technology na nagkukonect ng connect, eh nanonood ka naman yung movie marathon natin ngayon, no? Kasi nga, lahat ngayon, no, nasa ano na ngayon, nasa screen, di ba?
18: Opo. Ano rin po, mami, no, yung magbigay ng alternative, parang yun po yung sinasabi ninyo na hindi lang bawalan, pero mag-offer tayo ng alternative. Okay, wag natin to gawin. Instead na ito yung gawin natin, try natin ito. Tapos magugusto.
19: Yes, and then, ano, ang maganda rin doon, as adults, we get to know how to connect. Kasi halimbawa, di inilabas mo sila. Eh kung nakalabas kayo, tapos hindi naman kayo din nag-engage, hindi naman kayo nag-interact, di ba, no? So parang halimbawa, oh anak, ay di ba nag-aaral ka nung ano? Tinan mo to, oh di ba ito yung, ano, tinan mo itong mga pores dito sa fern, oh di ba? Parang nakita ko nandun sa libro mo yan. Yung ano, yung iba't ibang uri ng reproduction ng mga halaman, di ba? Yan, gano'n. Tapos, ay, anak, tinan mo, oh, merong kukun. Na. Kukun? O, di ba? Yan, no? Yung inaaral nyo, yung paano maging ano, yung butterfly galing sa worm. So, we also need to be conversant. Kasi nga, misan, hindi sila magiging ano din, eh, no? Especially, yung mga bata natin ngayon, no? We should find ways how to communicate with them. Kasi, ano eh, misan, yung adult, ang most of the time na communication natin, parang saway. Parang if not sa why, yung bang parang yung ginagawa nila ay ikikritik natin, making them feel na hindi ko alam ginagawa ko, walang kwenta yung ginagawa ko, hindi mahalaga sa yung ginagawa ko, and ito hindi ito makakabuti sa kanila, di ba? Kasi nga the more nalalayo sila, kaya ang dami nating problema sa communication. And I hope itong ginagawa natin, Ma'am, she eats, no? Giving some, you know, very practical and short tips natin para sa ating mga listeners and viewers ay magkaroon sila ng, yun nga, paghuhugutan. Kasi a lot of adults, hindi rin kasi alam eh. Hindi rin kasi alam how to communicate, di ba? Doon sa bata, ano yung unang babatiin, di ba? Alam ba, yung mga kagaya kong granny, so ano ang unang bati natin sa apo, di ba? No? Ay, depende sa edad, di ba? No? Depende sa edad, no? Kung teenager, edi iba rin yung bati natin, di ba? Kung ano, kung mas bata. And one of the things na makakatulong is if you get to know their interests. If you get to know their interests, yan. So, yun ang mahalaga po. So, i-discover natin yung interest nila by asking them also. Ano, yung mga nakita ba, nakita mo, ganito yung damit niya. So, bakit na-interest siyang suot yun? Yan, parang ganun.
18: Parang so, yung sinabi niyo po, ma'am, Shino, parang yung connecting with them. Kunyari, kanina sabi po natin mental. Yung if nakita natin na mentally, ano siya, no, distraught, yung may distress, ganyan. So, how do you connect mentally to the child? Be curious, yung, ay, may iniisip ka ba? Ganyan. Or, meron bang bumabagabag sa'yo? O, parang malungkot ka today. Meron ka bang kwento? Ano ba yung bagay na maganda sa school? Ano ba yung hindi naging okay? And then, the physical, kasama po nun. Yung hindi ka lang naging curious with what they're thinking, pero yung present ka na andyan ka. Kasi hindi lang po yung taking care of the physical eh, na pakainin mo, painumin mo, patulugin mo, pero yung touch, yung akbay mo sa anak mo, baka naman pag inakbayan mo, natakot na siya. So, as parents or as adults, maybe pwede natin yung i-reflect na available ba ako para sa batang ito? May physical presence din ba ako para sa kanya?
19: Ayun and i-connect ko dyan sa sinasabi mo na presence. Yes, presence, physically, nakikita ka. Pero I wanted to go deeper and beyond that. Kasi meron tayong hidden eh. And that is what we call the trust. The trust, di ba? Yes. Kasi ano yung image natin sa ating mga bata? Maganda din siguro itatanong natin sa kanila yun. Di ba? Kasi medyo nakakatakot ang sagot nila dyan, di ba? And hindi din tayo dapat na maging, ika nga, when we ask that question, let's make our children feel na open tayo kung ano man yung sagot nila. And we are sincere and makatotohanan talaga na gusto natin. For a purpose na ipakita natin sa kanila that we value them and we value their feedback, di ba? Kasi a lot of adults, we always have this intention. Eh. Alam mo yung sa language of love naman yung nasa isip ko dyan. We always have these intentions. Bato-bato tayo ng mga intentions na yan. Bigay, bigay, bigay. There are instances, hindi naman siya nakukuha.
18: Yes.
19: Kasi parang, you are loved, sasabihin ni adult. Sabi ng bata, am I loved? Parang gano'n.
18: Hindi niya na-feel or hindi niya nare-receive yung totoong message.
19: Ano, am I loved? Oh. Kasi nga, kaya maganda yung pinapatanong natin. Ayan, ano? So, umaayos yung ating ika nga ay direction in terms of na nailalalim natin yung... Tsaka yung tingin din natin sa sarili natin, di ba? Kasi sa ngayon, yan ang mga matutunog na mga usapan, no? Noong panahon namin, di pinag-uusapan niya. Walang pakialam niya sa mga ganyang bagay. And during our time also, we don't mind. Parang we are not affected, no? Parang mga ganon. But now, sa sobrang dami, pero palaisipan pa rin sa akin na panahon namin na hindi masyado kami pinapahalagahan, sabihin natin ganyan. At ayun, ang dami naming wounds in terms of attachment, mga impact na yan. Pero, ewan lang, baka naman hindi lang kasi kami maingay, no? Pero, eto naman din kami, mas hindi kami demanding in terms of affection, mas mababa ba yung contentment namin. Pero ngayon parang every bata, ngayon parang ano eh, looking for na, entitlement. Entitlement, di ba? Na, teka muna, parang adult, wala na ba entitlement si adult? Parang gano'n ang mundo ngayon, di ba? Kaya tinatanong ko sa'yo yan kasi yung edad mo pang gitna eh, di ba? Pang gitna yung edad mo eh.
18: Parang ano rin naman po, meron pa rin naman po in all stages, I think. Kasi ano, iba-iba po tayo ng experiences. Yung mga bata lang kasi ngayon, what ang tatanungin mo is, ano ba yung, kumbaga, di ba sabi po nila, what is consumed, yun din yung lumalabas, nare-reflect siya. Yung kunyari, if garbage in, garbage out din, or makikita mo siya. So ang titingnan natin, ano ba yung kinukonsume ng mga bata ngayon? Or tayo as adults, what are we consuming? Are you consuming good content? And chances are magiging healthy yon para sa iyo. Are you also not consuming, are you also consuming bad content? Kaya po yung kaninang sinabi natin, yung physical na na lumalalim pa siya sa trust, pag nakita po nung bata yon na, ah, okay, magkaiba kami, pero willing siyang pakinggan ako, willing siyang maintindihan saan ako nang gagaling, at nandyan siya, ready siyang makinig, hindi niya ako huhusgahan. Yung emotional po doon, lumalalim eh. Yung trust. The trust, yes, but also yung the emotional safety na parang, ah, okay. Dahil hindi niya ako ginajudge, magkikwento pa ako. Kasi yung anxiety, di ba, is fear of the unknown. So ngayon, ang tanong is, maiintindahan niya ba yung emotions ko? Tanong nung bata. At pag nakita niya at naramdaman po niya na, ah, naiintindihan ako ni adult, the emotional part is nagkakaroon siya ng safety. Ang malaki pong percentage na sila ay magkakwento pa nung malalim nilang mga stories. Or, isan, hindi maganda yung pagkasabi, pero at least nagkwento.
19: Sige. Diyan sa mga sinabi mong yan, meron akong dalawang tanong. Napalagay ko, ito din yung itinatanong ng ating mga listeners and viewers, no? So, yung unang tanong ko ay, yung papaano natin sasabihin ang isang bagay na hindi mawalalagyan ng touch of judgment kung halimbawa, yung behavior talaga na nakikita natin is talagang it's unacceptable. Parang ganyan. So, yun yung unang question ko. So, halimbawa, may ginagawa siya.

0: hearted o kaya may pinagdadaanan na lumalabas lang yung actions niya na mukhang unacceptable. So yung be curious, number one, yun po talaga, to be curious of why. At pag nakita mo na na, ah, ano talaga to, nagpapasaway talaga to ngayon. Ano, ang tanong ko din internally is, ano ba talaga yung totoong need niya bukod sa sinasabi niyang, wala, trip ko lang, ganyan. Or basta, defiant lang ako. Kasi may iba-iba po siyang reason. So number one is to be curious about why. And then number two is to identify saan yun ang gagaling. Kasi po minsan ang malungkot, nabully na pala siya, tapos pinagalitan mo pa. Pero doon pala, makikita mo na kaya nagkakaganon yung isang bata ay may reason. Pero kung ano talaga po, sinful talaga, na gusto lang talagang gawin yun, maybe dahil na-impluensyahan, then we will be able to guide the child sa right actions. And wag po tayong ano no, wag po tayong maging hesitant, wag nating pigilan yung sarili natin na maging firm sa mga rules na makakapag-save ng buhay nila. And when I say save ng buhay, hindi lang po yung taking their life, yung mga ganun, ending, ganyan. But yung save ng life nila from yung mga mistakes. Kasi minsan po, ano na tayo eh, yung may mga part naman na sobrang strict, may mga part naman na, sige lang yan, matututo din yan, pero minsan too late na. So yun po. Hindi ko po alam, Ma'am Shibesi, kung nasagot ko, but first is to be curious, then to have a dialogue para ma-identify kung saan nanggagaling yung behavior.
1: Okay. Maganda yung sinabi mo as foundations. Pero kung lahat yon ay nakuha na natin, pero talagang ito ay meron siyang rule na na-break, paano mo siya sasabihan na, rule, itong rule na to na-break na hindi niya ginajudge? And yun nga, i-connect ko dun sa second question ko naman. And kasi ito yung mga rinig-rinig ko na mga talagang pinagtatanong din sa ano eh, sa aking mga seminars na face to face, no? Yung isa naman is okay. Nagsabi ako, alam ko naririnig mo ko. Yes, naintindihan mo ko. Eh ba't ayaw mo ko tanggapin? Oh, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? Ba't hindi mo ako and when you say ayaw mo akong tanggapin, meaning yung ginagawa niya, na yun nga, nagsimula ako kanina nung tanong, na hindi talaga, no, it's a violation of the rule that you have set, na very, very clear, no, the standard that you have set as a family. Tapos, yun yung next na ano. So, kasi when we say that we understand itong bata, to the bata, when you say, I understand you, tanggapin mo, oh, allow me to do these things. Oh, yun. So, paano ngayon natin i-resolve yan? Through a conversation. Napalagay ko, hindi matatapos ngayon. Yun ang next na pag-uusapan natin.
0: Pero may quick ako dyan, para hindi po sobrang bitin, Ma'am Shibesi. Pero may answer po ako na quick-quick lang. Iba po kasi yung I understand and iba din po yung I tolerate. Yun po eh. So, iba yung okay, naiintindihan kita na malungkot ka ngayon dahil ito yung pinagranasan mo, etc., etc. Ang style ko po din minsan is I give reflection questions and let the child process through that reflection question. Pero dialogue siya na, sa tingin mo ba, ito ba yung gusto mo mangyari? O sa tingin mo, pag ganito yung gagawin mo for the next 3 months, sa tingin mo ba, ano yung mangyayari? Ano yung possible mangyayari? And you let them reflect until sila po mismo, yung magkakaroon sila ng sarili nilang conviction or parang moral values and compass. And kung wala at hindi lumalabas yon, wag po tayong sumuko. let's continue to define what is, I won't say right and wrong, but what is good and what is pleasing. Ilayo natin sila po dun sa landas na medyo gray area. Turuan po sa natin sila ng colors na hindi nasa gray area na. So yun, we can understand, yes, but to understand is very different from tolerating. So,
1: yan. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Okay, so sundan niyo po ang aming pagbabalik sa atin pong huntahan next meeting. Dahil, alam mo yung tinanong ko sa'yo na dalawang questions na yan is

0: real issue sa ating mga tahanan. Kasi ngayon, ang nangyayari sa ating mga bata with all the, you know, natatanggap nila ng mga influences, di ba? Tapos medyo shaky yung trust nila sa mga adults na kasama nila. Which isa kasi yan, ano, very common kasi sa mga pamilya na yung mga bata, they trust people outside. Yun yung talagang nakakalungkot, no? Instead of trusting the adults na kasama nila sa bahay, I don't know, somewhere, kung bakit nagkakaroon ng distance, no? Distance, no? Itong mga batang ito. And they tend to think of, yun nga, yung iba to trust. However, ito din naman ang katotohanan. Pag nagkabuhol-buhol doon sa trust outside, wala din namang sasalo kung hindi si pamilya, di ba? Oo, so parang sana in between, ayan, to our mga next conversation natin ay paano natin ma-resolve na hindi na dumaan muna sa buhol-buhol na ganon. Right in the home, mailatag sana na, anak, this is the place where you will be given this best ano assurance. Maaring masakit, maaring hindi mo tinatanggap, pero kami pa rin yung iyong uuwian, ano pa man yung mangyari. Di ba parang ganyan? Kasi nga, yun, hindi isa sa isang tabi si pamilya, pagbibigyan si sarili, tapos at the end, pabalik naman din ulit. Di ba? Ano? Ayan. So, okay, one last statement before we close in prayer na ikaw ang manalangin, na ikaw manalangin.
1: One last statement, Ma'am si Bessie, sa mga bata na nakikinig, kung meron man nakikinig sa atin ngayon, trust, I hope that you can trust. Ang panalangin ko ay magkaroon tayo ng open heart and open mind na kahit hindi natin naiintindihan, but trust that your family cares for you. And talagang gustong ipakita to the best of our abilities na mahal kayo. And sa mga parents is to find ways to connect. Kasi sabi nga po ni Ma'am si kanina na it's the connection that we are looking for and they are also looking for. So let's fight for the connections for our children to be safe with us, feel safe with us.
0: Yes, feel safe with us. Na sana ay ma-establish yun sa bawat tahanan. Kasi yan ang malaki natin ngayong nagiging challenge sa tahanan at dun sa mga bata. Okay, so can you close us in prayer para dito sa ating big, big challenge na ito? Para siyang isang malaking bato that you have to push.
1: Sige, manalangin tayo, Panginoon. Kayo po ang may gawa ng langit at lupa. Kayo rin po ang may gawa ng bawat tao, adult or bata, Panginoon. And you are the God of every home. And Panginoon, we welcome you in every home, sa bawat tahanan. Kayo po naway manguna, na kayo po yung maging leader ng bawat tahanan, ng bawat magulang, ng bawat bata. Lord, we just thank you na sa araw na ito, sa lahat na nakikinig, maririnig nila ang wisdom na hindi lang nanggagaling sa amin, pero Lord, yung nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po ang bawat magulang na magkaroon ng relational connections na hindi matitinag, Lord, sa pangalan ni Kristo. Lord, salamat dahil sa panahon na ito na marami kaming challenges, ikaw lang po ang tunay na sandigan na aming kakapitan, na sa oras na hindi namin alam yung aming gagawin, ang bulong mo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng lakas na kaya namin ipaglaban ang aming pamilya at ang kabataan sa aming mga tahanan. Lord, we thank you. We lift up to you this session, this afternoon, this day. Thank you sa inyong ginagawa sa bawat tahanan. Sa ngalan ni Kristo, amen.
0: Amen, amen. Maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am She Eats. At sana nga sa biyayan, Lord, ay makaabot tayo. Pero abangan niyo po yung aming susunod na usapan. Medyo mas mahirap harapin yun, ano, di ba, no? Kasi ito na yung saan ako lulugar, di ba, no? Kasi yan ang ating pinag-uusapan. Thank you so much!
1: Salamat din po!
0: Napakarami po talagang mga hamon sa ating nga pong mga tahanan, lalo na itong tinatawag nating relasyon sa ating mga bata, relasyon dito sa ating iba't ibang generation, ano? Cross-generation, intergeneration, at sabi nga po, may generational gap daw. Ngunit sana nga po sa biyaya ng ating pag-uusap at sa ika nga wisdom from our Lord ay magkakaroon po tayo ng kakaibang seasoning sa atin pong mga usapan upang sumaayos po ang tinatawag nating relationship. Kasi ang usapan po ay isang napakahalagang bahagi upang magkaroon ng maayos na relasyon at unawaan sa atin pong tahanan. Ayan. Naisama po ba namin kayo? Nakasama po ba namin kayo sa pamamagitan ng inyong pakikinig over 702 DCAS AM band, or di kaya naman po baka nakita nyo ang aming mga looks, ayan, over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patuloy po tayo sa ating nga pong pagsasaayos at pagsasahim papawid ng mga bagay-bagay about season talk. Ngunit, ang laging paalala ng inyong Mom Desirios dito sa Moms at Heart. Sa kaayusan ng ating mga pusong ina, ilagay po natin yan sa kamay ng ating Panginoon.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Pahayag. Unang Kabanata. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na Niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, "Ako ang Alpha at ang Omega." Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay nakay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, "Isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea." Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa. At may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti. At ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paan niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na dalawa ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng pitong bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin ay ang pitong anghel na nagbabantay sa pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia.
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
3: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa North. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
2: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC. Reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains. And reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
3: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
2: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
3: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Bilibid Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
2: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
3: Isa na nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
2: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
3: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
2: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
3: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
2: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FABC Report. Until next time, take care and God bless.
4: That was the FABC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FABC Philippines channel on YouTube and following FABC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
5: Sumasaimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.
9: Blessed weekend po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Kayo nga po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na dinisenyo po para sa mga tatay at syempre sa lahat ng mga pamilya. So kung kayo po ay misis, kung kayo po ay anak, ay welcome na welcome kayo sa ating program upang tayo po ay magkasama-sama at mag-aral, matuto, maging mas mainam sa ating God-given role as fathers and family members. At sa pagkakataon pong ito, siyempre nagagalak tayo dahil kasama natin ang ating paring Pastor Mark. Paring Pastor Mark, blessed weekend sa iyo.
10: Blessed weekend, mga pare. Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Allison.
9: Yan, at siyempre nga, si paring Allison, blessed weekend.
11: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Ang panalangin po namin ay nasa maayos po tayong kalalagayan. Patuloy niyo po kami samahan dito po sa ating programa.
9: Ayan, so, kumusta naman ho kayo, mga tagapakinig? At nito hong nakalipas, ano, talagang napaka-ulan. At sana sa kabila po ng ulan ay maayos ang inyong kalagayan. May mga ibang lugar by now. Siguro humupa na, pero sa iba ho, talagang sinasabi nga nila eh, kahit walang ulan, bumabaha dahil sa high tide, no? Lalong-lalo na sa bandang Kalumpit at Hagonoy, Bulacan. Ano? Yan ang kanilang sinasabi sa mga balita.
11: Mm-mm.
9: So anyway, sana po by this time ay okay na ang bawat isa.
11: Mm-hmm.
9: So anyway, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at isa po sa masasabi nating madalas na hindi na i-consider ng mga pamilya mm-hmm. ay itong accountability.
11: Mm-hmm.
9: Kasi kaya ko nasasabi, mm-hmm. parang minsan kanya-kanyang buhay. Ano?
11: Mm-hmm.
9: Nandoon tayo pag nagka-problema na, mm-hmm. minsan nga parang pag nagka-problema, parang minsan naririnig pa natin yung hinayaan ko na kasi wala na eh. Talagang maligas na. No? So parang hindi naging kultura ng pamilya yung tinatawag na accountability.
11: Dama.
9: Maraming dynamics ito eh. No? Mm. Sa aking observation, minsan, lalong-lalo na pagka yung minsan mga magulang medyo hindi ganun kaganda ang income or sabi mo retired na or hindi ganun kalaki yung income. Tapos merong anak na breadwinner.
11: Mm-hmm.
9: Isan, dahil merong financial contribution o siya yung nagpapatakbo ng ekonomiya mm-hmm. ng pamilya, minsan napapansin ko nawawala ng pangil yung magulang, no?
11: Mm-hmm.
9: Pangit yung pangil, no? Parang ang dating kakagatin, no? Pero yung sabihin, parang nawawala ng ng authority.
11: Yeah.
9: Dahil yung anak, siya yung breadwinner. So dahil breadwinner siya, yung mga magulang naman ngayon parang hindi nila masita kasi baka maputo lang ekonomiya, hindi nila ngayon maituwid.
11: Mm-hmm.
9: Para bang nawala yung kanilang authority. So hindi po ibig sabihin na dahil sa merong breadwinner yung isa tapos mm-hmm. yung mga magulang ay medyo umaasa na sa mga anak o sabihin na natin malaking parte ng kanilang tinatangkilik na resources ay nanggagaling sa anak, eh nawawala na yung accountability. Ang accountability po ay sadyang importante at pagka wala po ito, talagang ang pamilya po ay magkakaroon ng malaking problema. No, misa nakikita natin yung mali, hindi natin na itutuwid, may mga pagkakataon naman ay patungo na sa kapahamakan ng isang family member, eh parang nanunood na lang tayo, no, habang nangyayari ito. So with accountability, ito ay naiwasan natin. At the same time, naitutuwid natin para sa hinaharap. So yun ang isang malaking bagay. So umpisahan natin sa kaisipan na yung accountability is not about being controlled.
11: Yan.
9: Kasi traditionally yan ang thinking, ano? Accountability is control. It's about becoming trustworthy.
11: Yeah.
9: So bigyan muna natin ng pagpapalawig ito. Paring Allison, bakit ba nasasabi nga at ito na may naobserbahan natin? Para bang pag sinabing accountability, it's all about control. Actually may katotohanan din naman, no? Kaya lang kailangan nating iproseso pa dahil yun nga, ang ayaw natin parang mangyari dito, naging sumbata, naging pulis na tayo sa anak natin, na sa isang banda kailangan ding gawin pero hindi dapat ganoon lang. So bigyan mo kami ng enlightenment.
11: Talaga naman, diba? Alam mo, wala naman kahit sino mang tao na nais na parang nasasakalba o tiyatawag nating kinokontrol. Eh, nais naman talaga natin, lahat nga tayo, nais natin maging malaya eh. Kahit nga bilang isang bansa, ayaw nating parang sinasakop yung atin parang kalayaan. Ngunit hindi ito patungkol doon, no, na pagpipigil sa kalayaan ng isang anak, ng isang tao. Kung hindi ito ay nais lamang natin, nais natin tignan sa perspektibo ng tao, nung taong may pananagutan. Ibig sabihin, nais po natin na tayo mismo ay humihingi tayo ng tulong sa iba upang tayo ay mas mapagkatiwalaan, sapagkat sa ating mga gawi, alam naman po natin na hindi lahat ng ating mga sinasabi, mga kinikilos, ay paano ba natin sasabihin ito? Yung parang aware po tayo, kaya nga may mga tiyatawag po mga blind spots. At sa pamagitan po ng accountability or pananagutan, ay nagkakaroon po tayo ng tulong o humihingi tayo ng tulong na tignan mo naman ako sa bahagi na ito. Tignan mo naman ako sa bahagi ng aking pananalangin, ng aking pagiging ama. O kaya naman, ikaw na mismo nagsasabi na kung sa tingin mo meron kang kahinaan na laging mainitin ang ulo mo, tumataas ang boses mo, kumukuha ka ngayon, humihingi ka ngayon ng tulong sa iba. Yun ang sa tingin ko, no, sa aking perspective kung ano ang pananagutan upang mas lalo po tayo mapagkatiwalaan.
9: Okay, so hindi yung nasa labas ang may problema. Isa parang dating may problema kayo, ang higpit nyo eh. Pero ito, ikaw mismo may admission.
11: Yes, oo.
9: So, ina-admit mo na may kahinaan ka.
11: Yes.
9: Kailangan mo ng tulong.
11: Yes.
9: Pastor Paring Mark, Paring Pastor Mark. Galito na ako. O Mark, Paring Pastor.
11: Pwede pagbalik-balik ta rin na yan. Oo.
9: Oo nga, bahala na. Oh. Nakilala nyo naman siya.
10: Buti hindi yung pastor.
9: Naguluhan na ako. Anyway, balikan natin to. Yung konsepto kasi ng, yung pag-amin kasi. Dahil
10: hindi ano yun.
9: Hindi madali.
10: Hindi, no? Madali. Hindi madali. Oh.
9: Paano natin na, paano darating ang isang tao sa point na makita niya yung significance na to be accountable to somebody else?
10: Ang significance siya, lalo na dahil, kasi let's say, kung tayo ay isang mananampalataya sa Panginoon, tayo ay Kristiyano, ang significance kasi niya, sapagkat gusto natin maging kalugod-lugod sa Panginoon, eh, di ba? Yun ang desire natin. Eh. Gusto natin, ikaw sa wikang English, gusto natin ang pleasing life sa Panginoon.
11: Yeah.
10: Ang nangyayari kasi, pagka hindi tayo naging accountable sa ibang tao, may tendency tayo na parang expound ko lang yung sinabi ni Paring Allison, may tendency tayo na akala natin okay tayo.
9: Yeah.
10: Pero apparently, mayroon mga bahagi sa buhay natin o may mga kilos tayo na hindi pala okay.
11: Mm-hmm.
10: Nangyayari, napapansin nyo ng mga tao malapit sa atin, mga katrabaho natin, pero di ba sabi nga nila parang may parang ano yan eh, parang body odor, di ba?
11: Mm-hmm.
10: Yung lalang tao sa paligid mo, naaamoy. Pero ikaw, hindi mo
11: hindi
10: naaamoy.
11: Hindi ko na-anticipate yun. Oh,
10: so,
9: sa'yo pa nang galing nga.
10: Kanina sabi mo, pangin. Pangin. Ngayon, tawag doon, putok yata tawag.
9: Okay.
11: Huwag na natin ulitin, mabaho eh.
9: Mabaho mong usapan to. Pero totoo yun.
10: Parang ganun, di ba? Ito, alin yung totoo?
9: Yung amon.
11: Pasensya na po kayo.
9: Nadala lang po eh.
11: Oo.
9: Ikaw ba yun? Hindi,
10: pero babalik ako doon. Yun ang, I think, yun ang importansya niya, kahalagahan.
9: Blind spot.
10: Oo, no? Kasi minsan yung akala mo okay ka eh. Mm. Pero in reality, hindi ka okay. Yeah. So maganda may tao na nagasabi ng katotohanan sa iyo. Dahil hindi dahil gusto kanyang pabagsakin o i-discourage, pero gusto niya mapabuti ka eh.
9: Mm-hmm.
10: And ikaw naman bilang isang mananampalataya sa Panginoon, isang Kristiyano, dahil yun ang layunin mo, you want to grow, di ba, spiritually, wini-welcome mo siya eh.
9: Yeah.
10: So, actually, ang isa pang kahirapan niyan, lalo na sa ating mga kalalakihan o sa ating mga tatay, eh, ang isang weakness natin, ano tayo eh, mayabang tayo eh, di ba, very proud tayo eh. At yung accountability, ang tingin kasi ng karamihan, eh parang weakness siya.
9: Weakness, no?
10: 'Di ba? Aaminin ko na may kahinaan ako.
9: Mm-hmm.
10: So that's why I think marami mga lalaki ayaw nila yung idea na yun eh. Mm-hmm. Kasi ayaw nila aminin na may kahinaan sila.
9: Mm-hmm.
10: Pero ang katotohanan, lahat naman talaga tayo, meron tayong kahinaan. Kailangan it's an act of humility nga, pagpakumbaba.
9: Yeah.
10: Na aminin natin na meron tayong kahinaan at kailangan natin ng tulong. Yan lalo na yung mga lalaki ayaw umamin na kailangan nila ng tulong.
9: Mm.
10: So, kahit ako sa experience ko eh, naturally, mayabang ako eh.
9: Mm.
12: Ay, talaga?
9: Yan lang ka ako.
10: Okay.
12: Dito po talaga sa radyo, nagka-aminan eh. Kaya, alam, kaya, kung napapanood nyo lamang po kami.
10: Huwag po kayo maniwala sa mga kasama ko dito. may yabang ako eh. Kaya nung araw talagang struggle siya akin yun eh. Na kailangan maging mag-amin ako ng kahinaan sa kapwa lalaki lalo na. Diba? Kasi minsan yung pag-amin ng kahinaan, diba? Minsan naniligawan pa natin yung mga misis natin. Pag umamin ka ng kahinaan, parang ano eh.
9: Minus.
10: Parang sa babae, parang ano yun eh. Plus eh.
9: Plus
10: yun, diba? Siyempre, naging sensitive ka eh. Sensitive ka eh. Pero sa lalaki, aminin ko yung kahinaan ko. Diba? Bakit ko aminin yun? No? Para nakabawas ng pogi. Ng, parang ang pagkamacho mo yun. Pagkamacho.
9: Marami-rami kang puhunan sa pogi. Punti lang na bawas. Pero totoo yun, ha? Hindi talaga simple yan. Actually, sa kultura din kasi natin, parang tinitingnan ang lalaki na ikaw yung lakas eh.
10: Yun.
9: Kaya parang pag ikaw yung bumigay, no? kaya minsan maliliit pa lang kinukondisyon na, o lalaki ka, huwag kang iiyak-iyak. Parang pinalaki natin yung mga bata
10: nasa kultura natin
9: na hindi okay to. And then later on pag laki niya, hindi niya ngayon matanggap tong konsepto ng accountability. Kasi yung prior training na tinanggap niya, yung mindsetting na nakuha niya nung younger years, eh kakaiba dito ngayon sa kinakailangan.
10: Yeah.
9: Kaya minsan, parang, di ba, yung mga misis, gusto rin nila na yung kanilang husband ay nagsasabi rin, nag-o-open. Kaya maraming lalaki, pag tinanong mo kung kumusta, kahit na kung ano-ano nangyari sa buhay niya, sa trabaho, sa daan.
10: Okay lang.
9: Parang hindi tama na magsabi ka na, hay nako, dami problema. Parang pag gano'n ang intro mo, parang something strange in the neighborhood. Pero yun nga, ang point doon is, kailangan yun. Dahil marami nga daw mga misis ang feeling nila, ano sila eh, hindi sila yung confident, no, ng kanilang mga mister. Kasi nga, parang ang feeling naman ng mister, no, in fairness din kay mister, na parang hindi ako pwedeng magpakita ng weakness. Hindi dahil sa ayaw mong i-involve yung misis mo sa process, kundi dahil feeling mo, pag ikaw pa yung humina, eh, paano na lahat?
10: Diba? Yun.
9: Pero ang reality nga, whether umamin ka o hindi, may kahinaan nga eh. So ang hinihintay na lang natin is mag-break ka, no? Tumabot ka sa breaking point. Kaya yun ang nagiging problema. Kaya talagang yung accountability is something very ideal. Pero kung paano magiging accountable, yan ang hard work.
10: Eh. Yeah.
9: Kasi ang daming ang daming ano eh, ang dami mong aaminin. magkakaroon ng pagpapalit ng kaisipan, siguro magandang tanongin din kayo pong mga tagapakinig.
10: Mm-hmm.
9: Kumusta ba yung accountability ninyo sa isa't isa, di ba?
10: Mm-hmm.
9: Kayo ba yung pagka napuna ng asawa nyo, ng ibang tao, how do we respond, di ba? Tayo ba'y nagre-react violently,
10: yeah,
9: or we take it negatively, or do we first validate, no? Kasi
10: yeah,
9: importante yung validation eh.
10: Mm-hmm. Or yung ano lang yung challenge na meron ba tayo, 'di ba, may tinatawag tayo na accountability partner.
9: Mm-hmm.
10: 'Di ba? Sa mga nakikinig sa atin, yung tanong lang basically is meron bang tao sa buhay mo,
9: mm-mm,
10: na talagang yung kilalang kilala ka, di ba?
9: Yeah.
10: Yung kahinaan mo, kahit yung kalakasan mo,
9: mm-mm,
10: yung mga struggle mo sa buhay, at maaari, yun nga yung paksa natin ngayon. Maaari, mm-mm, siguro pwede yun yung partner mo sa buhay, di ba? Yung asawa mo.
9: Asawa mo.
10: Pero may value kasi yung may ka-accountability ka na kapwa lalaki.
9: Mm-mm.
10: Di ba? Kasi yung kapwa lalaki, nauunawaan yung dinadaanan mo, yung struggle mo.
9: Mm-mm.
10: And yun ang magandang tanong sa mga nakikinig sa atin. Yung meron ka bang tao sa buhay mo na talagang masasabi mo na talagang kilalang kilala ka, na pwede siya mangusap sa'yo ng mga katotohanan, ng mga pagka nagsalita siya, mabigay ng payo, pakikinggan mo, at yung aaminin mo yung mga struggle mo sa buhay, yung mga problema mo, yung kahinaan mo. So meron bang taong ganun? Yun ang magandang tanong na palaisipan po natin habang nakikinig po tayo.
11: Alam mo kasi, no, paring Mark, no, paring Jebo, kung pinag-usapan natin yung accountability, lalo na po sa mga kalalakihan, pansinin po ninyo, hindi po natural sa lalaki ang nag-o-open up eh.
9: Mm.
11: Hindi po natural sa mga lalaki. Kaya nga, yun po yung isang challenge din po kung tayo po ay halimbawa sa mga grupo ng mga kalalakihan o men's group, eh mapapansin po natin diyan na iilan lamang po talaga yung madali lang po talaga mag-open up eh. Hangga't maaari nga, katulad niya siya sabi ni Paring Mark kanina, baka itinatago, ba't ko sa aaminin sa kapwa ko lalaki yung kahinaan ko, di ba? Kaya mahirap po ito. Kaya nga sa isang pagtitipon nga isang men's group na pag-uusapan nga doon na magkakaminan na para magkaroon tayo ng parang tulungan, no, sa grupo natin, yung Jacko, no, umamin na once upon a time nangupit siya doon sa tithes and offering. So huwag ka mag-alala, nahingi ko na rin ng tawad to. Tapos yung elder, umamin din na once upon a time, sabi niya, nagkaroon ako ng meron ako nagustuhan na ibang babae apart sa asawa ko. Pero hiningi ko na rin po ng tawad yon. Yung pastor, nung siya na nag-open up, sabi niya, ang kahinaan ko, lahat ng naririnig ko na ikukwento ko.
9: Yun lang.
11: kaya
10: ikaw yun, ikaw siguro yun.
9: Umamin ka na. Naayos mo na yan.
11: Kaya yun na kailangan natin tignan, no, na pag-usapan natin accountability, nandun din kasi yung tiyatawag natin confidentiality rin. No?
9: Yeah.
11: Sa isang pagkakataon, siguro natin extend yung discussion dito. But sufficient to say, kailangan tayong mga lalaki ay maging matapang, maging handa na umamin at humingi ng tulong sa iba. Sa mga kababaihan, natural sa kanila magkwento eh, kung ano nangyari sa kanila, di ba? Na kahapon, ganyan. Ngunit sa mga lalaki, hindi daw po natural yan. Kaya yun siguro ang pwede rin nating tignan, no, na aspeto.
9: So, ang isang siguro kahalagahan din ito is hindi lang 'to ginagawa for self, no? Kasi you are creating a culture of accountability.
11: Yeah.
9: Kung ikaw ay isang tatay, iniisip mo mahirap 'yan, ah. Hindi mo rin mai-expect 'yan sa mga anak mo.
11: Yeah.
9: Napakahirap yung, hindi ba, kagaya ng mga nangyayari ngayon, medyo mabigat na minsan, sabi nga sa panahon ng social media, parang iisipin mo, mayroon pa bang taong who would feel alone?
11: Yeah.
9: Kasi andyan naman lahat, ka-chat ka na dyan, madali lang.
11: Mm-mm.
9: Pero marami po ang mga cases ng depression, they feel alone, kasi wala na bang talagang nangungumusta, or kung merong nangumusta, nandun lang sa level, sabi nga sa communication natin na pinag-aaralan before, level 1, which level is one. Chit-chat, na parang kumusta ka and we're satisfied with the answer na okay lang. No, so, hindi tayo lumalalim doon. So, ang nangyayari ngayon, baka may mga daladala ng kabigatan yung anak natin, kailangan nila ng tulong, pero hindi nila makita yung paano.
11: Yeah.
9: Kasi nga, hindi naman natin na create yung culture of accountability sa ating sambahayan, dahil tayo mismo ayaw nating i-overcome yung struggle, no, to develop accountability. Kaya pag hindi natin to ginawa, magandang sabihin pero hindi magiging kultura ng pamilya, eh.
10: Yeah. Diba?
9: Hindi magiging kultura. Kaya kung ikaw ay isang ama, magandang tingnan mo rin yung mga anak, sila ba ay nakakapag-open sa'yo?
10: Yeah.
9: Nakapagsasabi ba sila ng kabigatan? Pag kinumusta mo ba, feeling mo ay nasasatisfy yung pangungumusta mo dahil may nakukuha kang mas detalyado at malalim na sagot? O nandun na lang sa level na okay lang, di ba? Parang walang lalim. No? So, ibig sabihin, parang ikaw at saka yung taong sabihin mo ng estranghero sa anak mo, wala kayong pinagkaiba.
10: Yeah.
9: Kasi kung ano isasagot doon, yun din na isasagot sa'yo. Kung tinanong siya ng estranghero, kumusta ka? Baka sabihin niya, okay lang. Pag tinanong mo, okay, yun din ang sagot sa'yo. So it means, yung level of intimacy, halos parehas lang. Naging magulang tayo sa ating anak, pero ang problema, yung lalim ay walang pinagkaiba sa hindi naman kapamilya. Okay lang. Naalala ko yung palaging sinasabi nun sa training, no? We bond in weakness.
10: Oh, yeah.
9: Which is very important na ma-realize natin na talagang sa pag-amin ng ating mga kahinaan sa isa't isa at paghingi ng tulong, nababago yung perspective.
10: Yeah.
9: No? Iba kasi yung dating nung taong nainis ka kasi ugali niya yon. Iba rin yung tao na nainis ka tapos umamin siya na may struggle ako, eh. Can you help me?
10: Yeah.
9: So yung perspective nababago. Kasi bakit? Nakikita mo yung mas malalim na pinagdadaanan. At yun ay nagaganap kung yun nga, kung tayo mismo will be willing to open up our lives to these people.
10: Mm-mm.
9: So sino yung nakakakilala sa tunay na ikaw? Yan, di ba? Yung nakakaalam. Laging hugot sa social media yung ang lakas nyo makahatol, parang kilala nyo ako.
10: Yeah,
9: pero ang tanong, may nakakakilala ba talaga sa'yo?
10: Yeah.
9: Nagpapakilala ka ba? Kasi kaya naman ganun ang palagi sinasabi ng tao, kasi hindi rin naman tayo nag-o-open. So wala talaga nakakaalam, walang nakakakilala sa atin. So hindi naman ho yan parang sad story or victim mentality na nag-i-invite tayo ng awa, kundi we are acknowledging yung katotohanang hayag naman sa lahat na may kahinaan tayo, at least with accountability, we're doing something about it. No? Ini-improve natin yan. So, isa pa siguro sa magandang katanungan dito, yung kumusta talaga tayo? Ano talaga yung kalagayan, katayuan natin? No? Halimbawa, siguro, sa mga mag-asawa, maganda rin to kasi mapapansin mo, sabi nga nila, pag nagkakaligawan pa lang, usually yun ang point of connection, eh. Siya lang ang nakakaintindi sa akin.
10: Ayan, oo.
9: Kasi nakikinig siya.
10: Ayan.
9: Nung nagliligawan. Mag-asawa na, ganun na din. Hindi na rin nakikinig. So parang ang dating is yung willingness to listen at saka to change, to sympathize.
10: Oo.
9: Parang habang tumatagal ang relasyon, nawawala ito. Naalala ko, may binanggit si Pastor Paring Mark nito noon dati, yung stages ng relationship. Hindi ko lang kung natatanda mo, Paring Pastor Mark. Pakishare mo nga ulit. Paano ba nag-deteriorate yan?
13: Nakakalimutan
9: mo. Nasa laptop, eh. No? Nidala yung laptop ngayon. Pero,
13: alala ko lang yun. Siyempre, pag nagliligawan kayo, di ba yung unang stage, yung romantic.
9: Yeah.
13: Romantic stage, di ba? So yung romantic stage, ito yung nagpapa-impress pa kayo sa isa. Tapos yung hindi kayo magkahiwalay, gusto niyo makasama parate, best foot forward.
10: Yeah.
13: Pero ang next stage niyan, yung reality. Yung reality kasi ito yung nag-asawa na kayo o siguro ilang taon na nakalipas, biglang na-realize mo yung expectation mo hindi pala nami-meet. So, halimbawa, in-expect mo na yung misis mo, pag nakikita mo nung araw, ang ganda-ganda, ang bango ng hininga.
12: Bakit talaga na pupunta talaga doon?
13: Nung nag-asawa kayo,
12: pa, eh, no?
13: Nag-asawa kayo, may panahon pala na may bad breath. Yung mga ganun. Biglang sabi ko, biglang iniisip mo, ano ba nung pinasok ko? Di ba yun yung reality?
9: Yeah.
13: Yung reality stage. Tapos may stages siya, eh. And nangyayari, pag hindi tayo maingat, nagbe-breakdown yung relationship. At pag nagbe-breakdown yung relationship, yung sinasabi mo nga, yung communication, nawawala, di ba? Nawawala. And pero syempre kailangan natin na bumalik doon, kailangan may if ever may breakdown sa relationship, kailangan i-restore mo yung relationship. Ang isang naalala ko lang habang nagsasalita, nag-uusap kayo yung isang siguro sabihin mong ito accountability pinag-uusapan natin, ano? Sabihin mo, let's say hindi kasi kanina binanggit ko na kung ikaw ay Kristiyano, ang major reason mo kahit hinahanap mo yung accountability kasi gusto mo mag-grow, di ba, spiritually.
14: Mm-mm. Mm-mm.
13: Oh. Another aspect din, aspeto. Let's say sabihin na natin hindi ka naniniwala sa Diyos o hindi ka Kristiyano. May advantage pa rin siya eh. Kasi yung advantage niya, yung tayo mga lalaki kasi lagi tayo naka-depensya eh. Yung, di ba sa topic natin, yung emotional security, mm-hmm. yung safety.
14: Mm-hmm.
13: Yung pag wala ka kasing tao na talagang totoo ka, lagi ka naka-depensya eh. Yung wala kang isang lugar na safe ka eh.
14: Mm-hmm.
13: Ang malungkot doon kung sa pamilya mismo, sa tahanan, hindi ka safe. Ayaw, lagi kang nagpapakita ng na malakas ka. Mm-hmm. Lalo sa lalaki, di ba? Parang yung binanggit mo. Kasi meron tayong parang paniniwala o kultura na para kang hero parati.
14: Mm-hmm.
13: So lahat ng sakit o lahat ng mga problema, pinapasan mo. Hindi mo kinikwento sa asawa mo, sa mga anak mo. Kasi ayaw mo mapakita na mahina ka.
14: Mm-hmm.
13: So parang dinadala mo lahat yun. At dahil doon, parang wala ka tuloy makakwento ng mga problema mo, yung kahinaan mo. Yung wala kang, siguro dahil ayaw mo ipakita na mahina ka, ayaw mo umiyak. Diba? Doon sa harapan ng asawa mo, ng mga anak mo. And therefore, ang disadvantage niya, ano kayo, you don't feel safe eh. Tapos yung pag you don't feel safe, yung iyong mental health, diba? Yung psychology, apektado eh.
14: Yeah.
13: Kasi wala eh, magiging anxious ka eh. Para, in other words, wala kang tao na pwede mong sabihan ng mga struggle mo, ng mga problema mo, at wala ka rin tao na mahihingahan mo, kunyari kung kailangan mo talaga iiyak, yung dinadala mo. Wala kang ang ibig ko lang sabihin, yun ang isang advantage pa, na it is good for your mental health, it is good for your psychology, di ba? Mm-hmm. Yung psychology mo, sa utak mo, nakakatulong sa'yo. Eh.
14: Mm-hmm.
13: Na ang gaan ng pakiramdam na meron kang nalalabasan, di ba? Ng sama ng loob mo, ng problema mo. Nasasabi mo na yung kausap mo, hindi ka huhusgahan.
14: Yeah.
13: Yun ang importante sa accountability na walang judgment. It's just because naging honest ka lang sa dinadaanan mo.
9: Mahirap yung walang safe space, ano? Actually, lalong-lalo na kung nasa ministry.
13: Yeah, yun, sa ministry.
9: Ang expectation ng tao, ano kay, hindi ka nagkakamali.
13: Ano? Yun.
9: Mm-hmm. Natawa nga ako minsan, may narinig akong pastor's wife. Hindi naman ito mga asawa nyo, pero
14: buti na lang.
9: Kumusta na asawa ka ng pastor? Tinanong siya. Ang sagot niya eh, tao rin pala. Kung baka alam mo sa napang-asawa mo, alien. So, tao rin pala. Natural. Kaya lang, masyado minsan, siguro kung leader ka, kung ikaw ay sabihin mo may, kahit hindi necessarily ministry, ikaw ay merong posisyon na tingin mo, tinitingala ka ng tao, talagang ang tendency is to hide the obvious. The obvious is my weakness. Pero parang ayaw i-admit.
13: No? Mm-hmm.
9: So, ang nakakalungkot na reality nito, kung titingnan natin sa mga nangyayari, maraming tao ang bumabagsak sa pagkakasala at nahuhulog sa hindi tama dahil meron ng mali na nakikita yung mga tao sa paligid pero walang makapag-check. Di ba? Walang pumapansin, walang makasita.
13: Mm.
9: Kasi nga, parang ang feeling natin, pagka chinek natin, masisira ang reputasyon.
13: Yeah.
9: Actually, ang mas nakakasira ng reputasyon, yung magtuloy-tuloy yung mali.
13: Yeah.
9: At bumuluso ka na ng tuluyan dahil doon. Ano? Naalala ko, merong isang kilalang mataas na leader, no? Sa isang religion. At bumagsak siya sa isang pagkakamali. And then when they investigated, they found out na may mga patterns.
13: Mm.
9: Ibig sabihin, hindi ito lingid sa mga tao sa paligid. Nakikita, alam nila, napapansin nila. Wala lang talagang naglakas ng loob na diretsahin. Gusto ko yung naging response ng isa ring Christian leader commenting on the situation. Sabi niya, alam mo, malungkot. Yung taong ito, He ministers to us. Sinamahan tayo nito para maturuan tayo.
13: Mm-mm.
9: Ang problema, he was alone in his struggle. Yun ang masaklap. May struggle siya, but he was with people all the time.
13: Mm-hmm.
9: Kaya lang, he was alone in the struggle. Kasi, siyempre, part din ng responsibilities, ikaw na may katawan, you have to open up, no? Para makita ng mga tao na meron kang challenge. Pero again, maganda yung point nga ni Pastor Mark at saka yung illustration naman ni Paring Allison na hindi din pwede kahit sino lang, no?
13: Oo.
9: Mamaya yung struggle nga nung napagsabihan mo, hindi siya makapigil, no? Lagi siya naka Facebook Live.
13: Yeah.
9: Parang gano'n, ano?
13: Yeah.
9: So, ibig sabihin po, kailangan din naman nating maging cautious kung sino yung ating pagsasabihan dahil parang ano yan eh, parang halimbawa kung ikaw ay nag-gym, di ba? Merong coach or merong instructor para sabihin sa'yo na oh, ito yung proper way, ito delikado yung ginagawa mo, or ito improve mo ba to, eh, you don't take that negatively kasi meron kang goal eh. At ang goal mo is to improve. So dahil nandun yung goal mo, pag nag-comment siya na, oh ito, parang yung kanang kamay mo, yung braso mo sa kanan, mas malaki sa kaliwa. So, hindi yung pang-iinsulto para sa'yo, kundi, oh nga no, baka masyadong ano.
13: Parang muscle ni Papay din.
9: Oo, so, naalala ko kasi, meron kaming nakasama na nag-gym ako dati, na kinokorrect niya, sabi niya, paano nga ba yun? Kasi, halimbawa, kunwari, nag 12 sets ka, 12 reps sa isang dumbbell, di kanan. Sabi ko, eh, pagdating sa kaliwa, hanggang 8 lang eh, kasi mahina yung kaliwa ako. Sabi niya, unahin mo yung kaliwa. Kung ilan yung abuti ng kaliwa, yun lang din sa kanan. Kasi pag tinuloy mo yung kanan mo, hanggang 12, tapos yung hanggang 8, talaga magiging ano, kulang ka doon, hindi pantay. So, simpleng tip, di ba?
13: Oo.
9: But you don't take it negatively, kasi bakit? Gusto mo ng improvement eh.
13: Yeah, correct.
9: Meron kang hangad na mag-improve. So, dahil dun sa kanyang input, na-correct mo yung sarili mo.
13: Correct.
9: Ngayon, lalawakan lang natin. Siyempre, hindi lang naman physical yung kailangan ng improvement. Maraming aspeto. Yun nga lang, sabi nga natin, we have to validate. No? Kasi ang isang danger din naman ng opening up is sometimes, ang tendency is to listen to the wrong people. Or maybe, tama yung tao pero mali yung sinabi, pwede rin mangyari yun. I mean, sila dapat talaga yung kanila ka-accountable pero may mga times na kailangan i-discern mo rin ano, kung wisdom ba ito nang galing sa Panginoon o hindi. So, ultimately, pag nahanap mo ito, hindi mo kailangang hintayin na may problema ka na to look for these people. Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon, ang hirap eh. Ang hirap mag-discern eh kung okay ba o hindi. It's something you have to have in your life as protection. Hindi siya para sa correction lang, but as protection. Para hindi na umabot dun sa punto na merong magiging problema, di ba? Kaya ito, isang kultura po na binubuo ng The World Needs a Father, even with our international mentors, no? Sila Vian, sila Cassie, talaga ba nakita-kita yan? Talagang kumustahin ka, how's the family, how are you? Kasi talagang hinuhukay kung ano yung anong lagay mo, kwento ka sa sarili mo. So they create space that shows na hindi lang yung ginagawa natin ang importante dito, ikaw importante ka. So kailangan magsalita ka. And I remember noon, ano, nung first time ko na encounter din itong mga kasama natin sa The World Needs a Father, para bang ang

0: hindi lang yung output mo ang mahalaga, kundi ikaw mismo. So, which creates that safe space no, para sa ating pamilya. Siguro sa mga anak natin, maganda rin yun. Naalala ko nga, isang way din to make them, in a way, confide sa atin is, sabi nga ng isang author, and ito, struggle din to sa marami, yung pag nag-open sila, how do we respond? Pag nag-hysterical na tayo, wala na, sarado na yung pinto. So, yung response natin is more important than what we say.
1: Yeah.
0: Kasi kung ang response natin is a violent reaction, so kahit anong sabi mo na nandito lang kami para makinig sa'yo, but if you keep responding aggressively, negatively, violently, every time they say something, parang yung pinto, sara ng sara eh, sara ng sara. And then they would doubt yung sincerity ng offer natin that we would listen to them.
1: Yeah.
0: So yun ang isang ano din doon.
1: Sa akin naman, ha, nais ko tignan sa konteksto ng pamilya, no? And it can be extended din sa accountability sa simbahan, sa workplace. That is in context din kung we find a person in whom we can confide really, no? Sa akin, we need to move from secrecy to openness. Kasi sa accountability, kasi yung kapag secretive ang isang tao, eh, even sa mga ano lang, sa mga ordinary mga small group lang, hindi nagtitribe eh. Kasi ang kasalanan kasi, nagtitribe siya sa secrecy. Ang weakness, nagtitribe din sa secrecy. If you secretive sa yung mga kahinaan, eh doon mas lalong lumalala siya. Kasi hindi ka naghahanap ng solusyon eh para matugunan yung pangangailangan mo. And it also takes yung ano yung kababaang loob, humility. No? Kasi kaya hindi tayo nag-open up kasi sa kultura nga natin, tinuruan tayo na parang maging independent, lalo na sa mga kalalakihan. Kaya hindi ka nasanay. Kasi ang culture kasi, whatever we do regularly, every day, that becomes a culture eh. Yun ang naging kultura kung anong palagi mong ginagawa. So, having said that, pwede natin baguhin tong culture na ito. So, from secrecy to openness, that is how we can create accountability. No? How we can have accountability. And then, i-factor in mo yung humility, no? Kababaang loob. Kasi kung sa team mo mayabang ka, hindi ko napapanggitin kung sino yung nagsabi ng mayabang. Eh, hindi ka talaga mag-open up, di ba? Eh, mayabang ka nga eh. Pero it takes really humility talaga eh. And God really exalts no a person that is humble. But He brings down yung person that is full of pride. Kaya magandang alalahanin din po natin yon.
2: Yeah. Sa akin naman, ano, well, yung first, maganda binanggit mo paring Allison, di ba? You humble yourself, humility, pakumbaba ka, na kailangan mo ng accountability. Then second, I think yung susunod na hakbang doon is mag-isip ka ngayon, pag-pray mo, sino ang tao na pwedeng maging accountability partners mo? Pwede, hindi naman isa, pwedeng marami. At least isa meron, di ba?
1: Yeah.
2: Tapos may marami siyang paraan eh. Isa yung parang mentor-mentee accountability. So mag-iisip ka ng tao na mas mature sa iyo, di ba? Mas mature. Well, usually mas matanda sa iyo, di ba? Kasi mas marami siyang experience na mapagkakatiwalaan mo. Tapos basically, bibigyan mo siya ng permission, sabihin mo, is it okay na pwede bang maging accountability partner tayo?
1: Yeah.
2: I'm giving you permission, sasabihin ko yung mga struggles ko sa iyo. Actually, dalawang bagay yan eh sa accountability. One is yung you share the same values. Di ba?
1: Yeah.
2: Values. Kasi, alam ka naman yung ka-accountability mo, lasenggo, di ba?
0: Nakailan ka ngayon.
2: parehas yung values. Yung values mo. Kasi, di ba, yun ang hanapin mo eh. So, you share the same values. Tapos, you want that person to keep you accountable to your commitments. Kasi magko-commit ka sa kanya eh. Kanyari, sabihin mo, magko-commit ako na i-date ko yung misis ko every week. Can you keep me accountable? So, dalawang bagay yun, yung values and commitments.
1: Yeah.
2: So, yun ang isa. Maghanap ka ng tao na mas matanda sa'yo, mas mature. Pangalawa, pwede rin yung peer-to-peer eh. Diba? Diba? Parang tayo, diba?
1: Yeah.
2: Peer-to-peer. Although yung ilan dito, mas matanda sa akin.
0: Dito yun lang. Isa lang dito.
2: Pero yung same age bracket, diba?
0: Uh-huh.
2: Yung same life stage.
0: Malapit ka naman.
2: Oh, kasi yung peer-to-peer, iba din yun eh.
0: Uh-huh.
2: Minsan pwede rin kasama mo sa trabaho.
1: Uh-huh.

0: Diba? Tapos maganda rin actually yung mas nakakabata sa yon. Alala ko, diba, yung kinuwento ng ating mentor si Cassie. Sabi niya he keeps accountable sa kanyang daughter for his relationship to his wife. Yeah. Remember, sabi niya.
1: Yeah.
0: He gave permission sa kanyang daughter, keep me accountable pagka masungit ako sa misis ko. And then to his son, sa kanyang purity.
1: Yeah.
0: Diba? Ang ganda nun eh. So, binigyan niya ng permission yung kanyang anak. Na, anak, pag napansin mo na may mga tingin ako sa ibang nakakaiba sa opposite sex, sabihan mo ako.
2: Yeah.
0: Ganda yun eh. Yung kahit sa mas nakakabata. So, parang pwede yun eh. Yung mas nakakatanda sa'yo, mentor, peer-to-peer, tsaka yung nakakabata sa'yo. So, hanapin mo, pag-pray mo, sino yung mga taong ganun. Tapos, magkaroon kayo ng agreement, di ba? Na you'll give permission, na I will share to you, ito yung mga values ko, ito yung mga what do you think, tapos ito yung mga commitments ko, di ba? And then, can you keep me accountable? Tapos, yeah. May usapan kayo, magkikita kayo regularly, pa-follow up ka niya. Tapos yung taong yun, dapat pinag-usapan natin kanina, binanggit niya ni Paring Alice, yung talagang mapapagkakatiwalaan mo. Someone that you can trust.
2: Yeah.
0: Na hindi yung pagkatapos yung accountability, bigla napansin mo yung buong bayan, alam na yung kwento. alam na ng buong church yung
2: kwento. Pinatawag ko kayo lahat.
0: Yung talagang may secrecy siya. Diba? May confidentiality. May agreement kayo. You will keep it in confidence.
1: Yun siguro yung kinakatakot ng karamihan din, no? Kapag sa accountability. Pero hindi kasi yun yung aspeto na pinag-uusapan natin dito. Kaya nga maganda talaga yung, alam mo, may mga pagkakataon talaga na nangyayari yun. Pero iba kasi itong finding a mature person spiritually, hindi lamang sa edad, na mapagkakatiwalaan mo talaga, na hinihinga mo talaga ng tulong, no? Na para mas maging mahusay pa, no, ang yung pagiging pagkatao at ang yung mga pagkilos.
2: Yeah, napakagandang bagay, no, na meron talagang taong ganyan. Pero again, we have to remind everybody na journey ito eh. So ibig sabihin, hindi lang ito yung nahanap mo yung tao, but you actually walk with the person, no? And this is ang projection mo rito kung kaya talagang for a lifetime, no, na kasama mo. At pwede rin to na family on family, di ba? Na kami nga intentionally dahil sa seasons din ng mga anak namin, we journey with some families na hindi naglalayo yung edad sa anak namin, and we meet them from time to time. At napakaganda yon kasi dahil like-minded kayo, same objectives. Yung mga anak nyo nasasanay din sa konsepto ng accountability dahil meron silang mga kaidara nila na pwede nilang makasama dun sa journey na yun. Yeah. Kaya importante, no, talagang itong culture of accountability ay maset, no? And again, dahil kultura nga ito ng accountability, hindi ito isang action, bukas kultura na to. Life will take you through different seasons. Either will weaken yung accountability or will strengthen yung accountability. Pero the sooner na ito po ay maging kasanayan ng ating pamilya, magiging napakalaking bagay. Kasi mga anak natin, if you remember, di ba, sa yung ating seasons, pag dumating sila dun sa peer impact years, obviously, mas gusto nilang kasama yung kaidara nila. Pero ang kagandahan doon, pag na-set mo na ito before they enter that season, they will report back to you.
1: Yeah.
2: No? Ano yung nangyari. Not reporting in the sense na parang nakablatter, no, police report. Hindi yun ang idea. But the idea is, ino-open up nila dahil gusto nila talaga na naunawaan nila. At parte ito ng kanilang kultura bilang mga anak at values na magkaroon talaga ng accountability.
1: Yeah.
2: So, ganun po. Kaya sana mapag-isipan nating maigi, ano? Kasi ang totoo po niyan, Darating yung time, yung mga anak natin, may kanya-kanyang buhay na yan. No? But with accountability, we are still together. Even though at times, medyo physically apart. No? Kasi kung may pamilya na sila. Mm-hmm. Pero nandun pa rin yung togetherness. Kasi nga, you still journey the same on the same road.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, you are still journeying together.
1: Yeah.
2: Hindi kayo nagkaiwanan pagdating dun sa values. At yun pa rin ang gusto nyong tahakin. And you pass it on to the next generation. So, para po sa ating devotion,
1: yeah,
2: ay pangungunahan tayo ni Paring Allison. Paring Allison.
1: Tayo po ay dumako po sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po ito mula po sa Proverbs 27 verse 17, Kawikaan 27, mga talatang 17. Sabi po sa ESB, iron sharpens iron and one man sharpens another. Sa mabuting balita po, Tagalog, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Malimit po ito ginagamit lalong-lalo na po sa mga accountability topic at sa mga kung paano natin natutulungan ang bawat isa. Ngunit nais lamang po natin pansinin ang isang bagay po dito na unang-unang dinisenyo po ng Diyos na para hindi po tayo mag-isa. We were never designed to be alone, no? Na kaya dito po pinapakita po dito ang pangangailangan po natin sa bawat isa. Kaya nga kailangan po natin ang ibang tao. Kaya kapag pinag-uusapan po natin ang pananagutan or accountability, inilalarawan po ito sa isang bakal, no? Na siyang nagiging matalas daw dahil sa pagkikiskisan nito or sa pananagutan sa bawat isa, kaya na, tayo ay nararapat din pong gayahin din po, no, ang prinsipyo na sinasabi po ng talata. So anong importansya nito ngayon sa ating pumabuhay na hindi tayo dapat mamuhay ng nag-iisa? Yun po yung unang-unang binabanggit po natin. Kasi kapag nag-umpisa po tayo mamuhay na mag-isa, we are actually defeating against the very design of God, no? Lumalayo po tayo doon sa disenyo ng Diyos. Ikalawa po, makikita rin po natin ng tunay na kaibigan ay marunong magsabi ng katotohanan. Na sa isang banda, sa tao na kasama po natin, kasi madalas pag tinatanong, laging sinasabi, okay ka lang bro, you're doing fine. Pero kung nakikita na po natin na ang kasama natin, nagtatanong sa atin, hindi natin magawang sabihin kung ano yung napapansin nating mali sa kanyang gawi, ay hindi na rin po siya nagiging hindi na rin po tayo nagiging tapat, no, sa kanya. Kaya ang isang tunay na kaibigan po ay marunong po magsabi ng katotohanan upang mabago po, no. At sa isang banda, sa kanya naman na napagsasabihan, nandoon naman po yung pagiging kababaang loob, no, na aminin at unawain kung saang aspeto siya mahina o nagkukulang upang mas lalo po siyang maging maayos sa kanya pong pamumuhay. Ang accountability po kasi ay nagpapatalas ng ating pong karakter. Yun pong nais po natin dito. Isipin mo na kung ano sa mga character or sa mga fruit of the spirit na nais po natin makita bilang ebidensya sa ating pong mga buhay, no, sa ating pong pagkakristiyano, ay mahalagang mahalaga po ang accountability. Sapagkat ito po ang siyang mas marirefine ang ating pong pagkatao o ang ating karakter. Isa pa siguro maari po natin banggitin po dito, kailangan natin maging maunawaan po natin, no, maging understanding po tayo. Kung tayo po yung napagsasabihan, napag-usapan po namin kanina, paano ba natin i-handle ang mga bagay na ito kapag ikaw po yung napagsasabihan, ikaw yung accountability partner ng isang person na ito. Na ikaw ba ay parang magiging parang nabibigla? Paano ka ba nagpapakita ng iyong emosyon? Paano mo ikinokontrol ang iyong emosyon upang mas lalong matulungan mo siya? Kasi kuminsan ang nag-inhibit po sa atin pong pagsasabi, kuminsan para bang sa reaction pa lamang ay para bang nahuhusgahan na tayo o hindi tayo pinaniniwalaan o masyadong nagiging malabis ang mga nasasabi na po sa atin. kailangan po ng pag-unawa rin po ng taong nagsasabi ng kanya pong mga pinagdadaanan sa buhay. At sa panghuli na lamang po, tayo rin po ay may pananagutan magpatalas sa iba. Na habang tayo po ay humihingi rin po ng pananagutan, ng accountability sa iba, tayo rin po ay may pananagutan din po na tulungan din ang iba. Kaya nga po tayo ay we don't work alone, we work together. Kaya ang hindi po sinasabi na yung iron A pinapatalas yung iron B, but ang sinasabi po dito vice versa, no? Once we come together, we actually sharpen one another, we refine one another, we help one another. Yan po ang kahalagahan po niyan ng talatang yan. Nawa po ay hindi po dito nagtatapos sa amin pong pagtatalakay, sa amin sa devotion na inyo po narinig. Kung hindi, hanapin po natin, ipanalangin po natin yung tao o ilang tao na maaari po natin pagkatiwalaan at matulungan po tayo sa ating pong lakbayin bilang isang mananampalataya.
2: Okay, maraming salamat paring Allison. At sana po ay naunawaan natin ang kahalagahan itong accountability. Ano? Yeah. Kasi ultimately, napakaganda yung sinabi ni paring Pastor Mark kanina na kung ang desire talaga natin is to glorify God, then ito po ay hindi optional. It is a necessity, no, patungo dun sa hangarin na ang Panginoon ay maluwalhati. It gives us the biggest motivation to be accountable. At huwag nating kalilimutan, ang accountability po, bagamat mahirap, but it is really beneficial. So hindi lang siya nagbibigay luwalhati sa Diyos, malaki po ang pakinabang sa atin. Kaya nawa, ang ating programa ay nagbukas ng isang kaisipan para sa atin na kailangan natin to sa ating journey bilang isang ama.
1: Yeah.
2: So tayo po ay magpapaalam, pero bago yun, bigyan ko muna ng pagkakataong baka may mga huling maiiksing pananalita ang ating mga pare. Paring Allison, mauna ka na.
1: Bilang isang lalaki po, no, nagiging mas matatag tayo kapag may mga lalaking handang humamon, magtuwid, mag-encourage at managot kasama po natin.
2: Okay, paring Pastor Mark.
0: Ang na-realize ko no nag-share ng devotion si paring Allison, yung accountability ay actually pag-ibig.
1: Wow.
0: Diba? Kasi 'di ba sabi ng salita ng Diyos, speak the truth in love.
1: Yeah.
0: So, eh siyempre yung accountability is truth, katotohanan eh.
1: Yeah.
0: At pag sinasabi mo yung isang bagay na totoo sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, kahit na masakit, eh ginagawa mo siya dahil mahal mo siya.
2: Pakaganda yon. At wala na akong masabi dahil doon.
1: Malalim
2: pero
1: talaga.
2: Pero ating hangarin po ay tunay na ang ating programa ay hindi lamang nagbibigay ng mensahe, kundi ehemplo din. No? Kasi kung paanong tinuturo natin to, kami po sa programa, sinisikap din namin to, no? Yung kami po ay hindi lang magkakasama rito bilang mga nagtuturo sa inyo, kundi ito po ay kultura ng aming samahan.
1: Yeah.
2: And then, siyempre, kulturang binubuo din namin at pinagsisikapan sa aming sambayanan. Okay, so maraming salamat po sa ngalan po ni paring Allison ko, paring Pastor Mark. Ito po ang inyong lingkod, paring Jebo, na nagsasabing pagpalain tayo ng ating Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wikapangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
5: Alam mo ba ang wikang Filipino ng anthropology, technology, economics at engineer? Oo naman! Anthropology, agham tao. Technology, aghimuan. Economics, agimatan. At engineer ay agsikapin. Muli, agham tao, aghimuan, agimatan at agsikapin sa wikang Filipino.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa FEBC.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kaagapay, nasa season ka ba ngayon na hindi ka naman sumuko, pero parang nawala yung fire mo at hindi mo na alam kung paano magsimula ulit?

Hey kaagapay, magandang hapon. New week na naman. Bagong simula, bagong kwentuhan at panibagong pagkakataon para ma-inspire ka ngayong Sabado. Nasaan ka man ngayon, nasa bahay or nasa biyahe o kaya naman ay naka-break lang habang nagme-merienda. Sana okay lang ang araw mo at kahit papaano, may dahilan kang ngumiti today. Alam ko, Sabado means busy mode na naman tayong lahat, pero saludo ako sa'yo kasi nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang makakasama mo tuwing Saturday afternoon, ang iyong best friend on air, Absi Di Ferrer Taboa, and welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Shout out sa lahat na naka-tune in na ngayon at sa mga oras na ito sa radyo ka man or online sa Facebook or YouTube. Paramdam ka naman at comment ka na dyan sa ating comment section. Nasaan ka ba ngayon? O baka naman kami ang ginagawa mong background habang ikaw ay may pinagkakabalahan or ikaw ay busy. Ayos lang yan. Share mo naman sa amin. At gusto kong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo kaagapay. And quick reminder lang din, kahit saan ka mapunta, pwede mo kaming dalhin. Tune in ka na anytime and anywhere gamit ang ating 702 DZAS mobile app. Libre lang yan kaagapay. I-search mo lang ang 702 DZAS sa iyong App Store or kaya naman sa Google Play Store. Dahil perfect yan para updated ka sa lahat ng kwento, sa lahat ng balita at inspirasyon na hatid ng inyong 702 DZAS. Diba? Kahit on the go ka at kahit busy ka. At kung first time mo naman dito, welcome na welcome ka. Safe space mo to kaagapay. At alam mo ba, napapakinggan ng DZAS sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ibang bahagi ng Ilocos Region. Kaya naman i-share mo na to sa iyong friends, sa family mo, loved ones, kaklase, kapitbahay, kabarangay, para mas masaya tayo at mas marami tayong makapakinig sa mga programang hatid ng DZAS. Kaya kaagapay, ano man ang takbo ng araw mo today, relax ka lang, chill ka lang at samahan mo ko dito sa susunod na oras dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa Inbetweens. At syempre, huwag ka maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702 DZAS.

Dear In-Betweens, hello Ate Absidy, ako po si Mika. Gusto ko po sanang mag-share kasi lately parang nawawalan ako ng gana sa mga nasimulan ko. Dati po, sobrang eager ako, may fire, may excitement, ang dami kong ideas at energy to pursue them. Pero ngayon, parang biglang nawala. Hindi ko po ma-explain eh, pero kahit gusto kong ipagpatuloy yung mga sinimulan ko, parang kulang ako sa drive. Minsan tinatamad, minsan nawawala yung motivation, at minsan napapaisip ako kung para sa akin pa ba talaga yung ginagawa ko. Nakaka-frustrate po sa totoo lang kasi alam kong may passion ako dati, pero ngayon parang hindi ko na siya maramdaman. Napapaisip din na po ako kung normal lang ba to, yung mawalan ng fire paminsan-minsan o may mali na kaya sa akin. Baka po napagod lang ako o baka kailangan ko lang mag-reset. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit kasi. Ano po kaya ang pwede kong gawin kapag nawawala na yung eagerness ko? Paano ko po maibabalik yung passion ko? O paano ko po ba malalaman kung kailangan ko bang ipagpatuloy o bitawan yung isang bagay? Please pray for me rin na ma-renew ni Lord yung puso ko, na ibalik niya yung joy sa ginagawa ko at bigyan niya ako ng clarity kung saan niya ako gustong dalhin. Salamat po!

Hey Kaagapay! Welcome back at nandito pa rin tayo sa In-Between. Sa tako pa rin ang kasama mo, your best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. Alam mo Kaagapay, may mga ganito tayong face no, sa buhay. Yung tipong hindi mo masyadong napapag-usapan. Hindi ito yung sobrang lungkot pero hindi rin ito yung sobrang masaya. Hindi ka naman totally nawawala pero parang nangihina or humihina ka. Kasi kung maaalala mo yung mga moments na dati ang dami mong ideas, yung excited ka, inspired ka, ginagi ka sa mga pangarap mo, pero bigla one day parang naging tahimik ang lahat. Yung fire na nararamdaman mo dati parang nag-fade. And kahit gusto mong bumalik sa dati mong momentum, parang may humihila sa'yo pabalik. Like yung pagod, yung doubt, or yung parang nawawalan ka na ng gana. Kaagapay, na-experience mo na ba mga ganito? Yung hindi mo alam kung tinatamad ka lang ba o may mas malalim nang nangyayari sa puso mo. Ang susunod nating kwento ay para sa mga taong hindi naman sumuko pero aminado na napagod. Para sa mga gustong bumalik pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula ulit. Dito sa sulat na ito makikita natin yung honesty at yung... Para siyang nagtatanong kay Lord kung nasaan na yung fire na meron siya dati. So habang napapakinggan mo to Kaagapay, baka mapaisip ka na parang ako rin to ah. At kung ikaw man yon, stay with me. Hindi ka nag-iisa sa season na to. At ngayon, pakinggan natin ang sulat ng ating Kaagapay na si Mika. Hello Mika, thank you for sending us your story. Alam ko hindi madaling aminin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung kapag nakaka-experience ka ng pagod, as hindi mo ma-explain, pero ramdam mo na iba na yung energy mo ngayon. And Kaagapay, pakinggan nyo to, diba? May mga season talaga sa buhay natin na kahit hindi ka naman nawawala, pero parang nawawala yung dating ikaw. Yung dating ang sipag mo, ang dami mong gustong gawin, excited ka pang magplano, 'di ba? Pero ngayon, kahit anong pilit mo, parang biglang nawala or bigla ka nawala ng gana. Parang nalobat ka na hindi mo alam kung saan ka ba mag-charge, 'di ba? And Mika, let me tell you this na hindi ka nag-iisa, no? Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo dahil marami din na nakaka-experience ng ganito. Yung parang nawala ng gana bigla sa kanila mga bagay na masaya sila noon na ginagawa. Siguro, nandun ka lang sa face na napagod ka lang talaga. Minsan kasi akala natin yung passion dapat laging intense. Diba? Laging may fire, lagi kang high energy, or laging motivated. Pero in reality, hindi ganun ang buhay, diba? May seasons na mataas yung energy natin, may mga seasons din na parang ang tahimik, ang bagal, ang quiet lang, ganyan. Parang walang masyadong nangyayari, diba? At alam mo kung ano yung mahirap, kapag dumating yung quiet season na ganun, iniisip natin, may mali ba sa akin? Para sa akin pa ba to? O kaya naman minsan sumasagi sa isip natin na huwag ko na kayang ituloy kasi baka kailangan ko nang itigil to. Pero Kaagapay, what if hindi ito yung pagkawala ng passion mo? Baka naman pinag-i-slow down or pinapapos ka lang pala ng Panginoon, hindi ba? Sabi sa Ecclesiastes 3, no? It reminds us that there is a time for everything, 'di ba? May time to build, pero may time din to step back. And possible na nararamdaman natin 'to ngayon. Pero hindi ito sign na tapos ka na, na parang nasa finish line ka na or parang wala na pag-asa, dead end na. Baka sign lang ito na kailangan natin once in a while na mag-reset, 'di ba? Kasi minsan kapag tuloy-tuloy lang ikaw, na kahit gusto mo pa yung ginagawa mo, napapagod din tayo, 'di ba? Nalalagay din tayo sa punto ng ating hangganan. Napapagod tayo, napapagod yung puso natin, napapagod tayo physically, emotionally, at kahit mahal mo pa yung bagay na ginagawa mo, hindi mo na siya maramdaman minsan. At kung ikaw to Kaagapay, yung parang nawawala ng gana, nawawala ng drive, ito yung gentle reminder para sa ating lahat today na hindi lahat ng nawawala ng fire ay kailangan pilitin na ibalik agad yung fire. Minsan, kailangan muna natin siyang pagpahingahin.
para mas bumalik tayo ng mas malinaw, mas totoo, at mas steady. At ang ganda lang din nung sinabi ng ating letter sender na she's not just asking for motivation, but she is also asking for renewal and clarity from God. Ibig sabihin, hindi lang siya naghahabol sa feeling. Kumbaga, nandun yung desire niya, hinahanap niya yung direction ng Lord sa buhay niya. So kaagapa itandaan natin, no, yung passion natin pwede yung mag-fade, pwede yung mawala. Pero yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, hinding-hindi yan mawawala. And He will sustain us. At kung nasa season ka ngayon, kaagapay na tahimik, na parang wala ka ng gana, or baka parang feeling mo nawawala ka na, you are lost, nasa wilderness ka, baka kinakausap ka lang ni Lord in a quieter way. At dahil marami pa tayong kailangan himayin dito, kung paano ba tayo mag-reset, paano ba tayo babangon ulit, no, kapag nawawala yung drive natin. At paano ba natin malalaman kung ipagpapatuloy pa natin ang isang bagay or hudyat na yun ng Lord para i-let go na ang isang bagay? Magstay ka lang dahil sandali lamang magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon kaagapay. Magbabalik ang inyong programang In-Betweens dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Hey Kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre nandito pa rin ang iyong best friend on air, Abcd Ferrer Taboa, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na tahimik pero sobrang totoo sa ating lahat. Yung pakiramdam na dati, ang dami-dami mong energy, no? Andun yung drive mo, andun yung enthusiasm mo, ang dami mong gustong i-pursue na passion, ang dami mong ideas. Tapos ngayon, parang biglang nawala. Parang nawawalan ka na ng gana, nawala na yung dating fire, nawala na yung dating excitement. Tulad ng kwento ni Mika, di ka nag-iisa, Kaagapay, sa nararamdaman mong yan ng pagkapagod. At hindi rin agad ibig sabihin na dapat na tayong sumuko kapag nakaka-experience nito. Minsan, napapagod lang tayo sa proseso. Diba? Parang phone lang yan. Kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-latest, gaano ka-high-tech or powerful, kapag hindi mo chinarge, syempre ma-empty bat yan. Ganon din tayo. Hindi nawawala yung purpose natin. Pero minsan, kailangan natin mag-recharge. Kaya ngayon, may gusto ko i-share sa'yo, Kaagapay, kung paano natin naharapin yung season na parang nawawalan tayo ng gana, nawawala yung fire or excitement sa mga passion natin. Una, rest without guilt. Kaagapay, diba? Lagi natin itong naririnig. Pero siguro minsan hirap tayong i-apply ito sa ating mga sarili, no? Pero dapat nating tandaan na hindi kasalanan ang mapagod. At hindi rin naman ibig sabihin na tamad ka kapag kailangan mong huminto. Even our Lord Jesus withdrew to rest and pray. So kung ikaw napapagod, normal yun. Hindi natin kailangan pilitin ang sarili nating bumalik agad, mag-bounce back agad. Ang kailangan lang muna natin ay huminga at magpahinga. Ikalawa, show up even when you don't feel like it. Real talk ito ha, dahil hindi naman talaga araw-araw ay motivated ka. Hindi naman lagi nag-ginaji ka, go na go ka, diba? Yes, may days na ganadong ganado tayo. Pero marami ding days sa buhay natin na hindi tayo ganado or hindi tayo motivated. Pero growth happens when you show up anyway. Kahit 1% effort lang today, okay na yon. Dahil consistency beats intensity. Ikatlo, check your why. Ang ganda ng tanong ni Mika doon sa letter niya kanina. Para sa akin pa ba to? At magandang tanong yan kung itatanong mo kay Lord. Na Lord, pinapagawa mo pa ba to sa akin? Or may tinuturo ka lang sa season na to? Kasi minsan, hindi nawawala yung passion natin. Ina-align lang tayo ni Lord sa direction na gusto niyang ipatahak sa atin. Ika-apat, stop comparing your current self to your old self. Aminado tayo dito Kaagapay, minsan madalas natin tong iniisip na dati ang sipag-sipag ko, dati ang galing-galing ko dito. Pero what if Kaagapay, hindi ka bumabalik sa dati? Kasi may bagong version si Lord na binubuo sa'yo. So huwag natin madaliin yung proseso. Enjoy the process. Trust His process. Dahil malay mo, yung pinagdadaanan mo, nire-refine ka lang pala ng Panginoon. At inihahanda ka niya sa bagay na papatahak niya sa'yo. Ikalima, let God restore your fire. Hindi mo kailangan pilitin bumalik yung passion mo overnight. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Instead, we pray na Lord, i-renew niyo po yung puso ko. Kasi si God, hindi siya nagmamadali. Pero sigurado siya sa ginagawa niya sa'yo. Kaya Kaagapay, kung ikaw man to, yung nawala ng gana, nawala ng drive, napagod sa gitna ng kanyang journey, take heart, dahil hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. And you're just being renewed. At habang nandito tayo sa in-betweens, tandaan natin, hindi laging loud ang paglago. Minsan tahimik lang, pero alam mong God is moving behind the scenes. At may ginagawa siya sa puso natin. Kaya huminga ka lang, magpahinga ka lang kung kailangan, at magtiwala. Because God is not done with you yet. And at this time, mga kaagapay, samahan nyo naman ako sa isang maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Dinadala po namin sa inyo ang bawat kaagapay na nakakaramdam ng pagod, ng kawalan ng gana, at parang nawawala na yung dating fire sa puso nila. Lord, you see them. Alam ninyo kung gaano sila ka-eager dati, kung gaano sila ka-passionate, at alam nyo rin kung bakit sila napagod. Panginoon, kung may bigat man sa puso ng bawat isa, kung may confusion, may tanong kung tama pa ba yung ginagawa nila, kayo po, Lord, yung magbigay ng clarity sa bawat isa. Turuan niyo po kami, Lord, na hindi po agad sumuko, pero turuan din niyo po kaming huminto kung kailangan naming magpahinga. Lord, renew our hearts. May you give us grace, Lord, na maibalik yung joy, hindi lang sa ginagawa namin, kundi sa relasyon namin sa inyo. Kung napagod man po kami, Lord, remind us na hindi po kami nag-iisa, na may ginagawa ka pa rin kahit hindi po namin ito nakikita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng bagong lakas, ng bagong desire, at bagong perspective. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming mas magtiwala sa inyo, na kahit po tahimik yung season, or kahit hindi namin nakikita agad yung resulta, alam namin na hindi kayo tumitigil sa paggalaw sa bawat buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. Patuloy niyo po kaming hinuhubog, patuloy niyo kaming inaayos, at patuloy niyo po kaming dinadala sa plano ninyong mabuti. Maraming salamat, O Diyos. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire ka sa kwento na ating letter sender, pwede ka mag-send ng letter through chat or message dito sa aming 702DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature natin ang kwento mo dito sa Inbetweens. Tandaan na sa bawat kwento na ibinabahagi mo, pwede ka maging source of encouragement sa ibang listener na nakaka-relate sa istorya mo. Kaya huwag ka mahihiya, share mo na, kaagapay. Nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikipagkwentuhan dito sa Inbetween. Salamat din sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, pero kaagapay, hindi pa dito natatapos ang journey mo. Magkakarinigan tayo muli next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcd Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawanan, na may kasamang life.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Join us at FEBC Life Connect. Hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piap Go. August 15, Sabado, alas 8 ng umaga, sa 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Libre po ito!
1: FEBC Philippines would like to thank the following partners:
2: Edible Eden,
1: Karilagan Stevia Farm,
2: Mom's House of Mushroom and Chips,
1: Philippine Bible Society,
2: and Glad Tidings Publishing Incorporated.
0: Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Alam mo ba ang Ningas Kugon? Isang katagang Pilipino na tumutukoy sa mga taong mainit sa simula pero mabilis din lumamig. Masisigla sa umpisa pero kapag may hirap, umiiwas. Mahusay sa una pero madaling magsawa. Ang terminong ito ay mula sa kugon, isang uri ng damo na madaling magliyab kapag sinunog pero hindi nagtatagal ang apoy. Oras na para baguhin ito. Ang Ningas Kugon ay hadlang sa paglago. Magsimula nang may plano at may pangmatagalang pananaw. Hindi sapat ang simula. Dapat maging masigasig at matatag hanggang sa pagtatapos.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Sub Judice. Ano ang kahulugan nito? Sa korte, literal itong nangangahulugang under judgment. Kapag ang isang tao ay sub judice, ibig sabihin ay dinidinig pa ito ng korte o impeachment court at wala pang pinal na desisyon. Dahil dito, dapat mag-iingat sa mga public sharing ng opinion tungkol sa kaso upang hindi makaapekto o maging malaking influence sa magiging desisyon ng hukuman. Hayaan munang umusad ang proseso, manahimik at huwag pangunahan ang magiging hatol. Halimbawa, kung may isang opisyal na iniimbestigahan sa impeachment at kasalukuyang nililitis, maaaring umiwas ang ibang opisyal o abogado sa pagsasabing sigurado akong guilty na siya. o wala siyang kasalanan, ano ang appropriate? Hayaang matapos ang paglilitis at hintayin natin ang desisyon ng impeachment court. Bakit mahalaga ito? Dahil pinoprotektahan ng sub judice ang patas na proseso. Ang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at batas. Tandaan, kapag sub judice ang isang usapin, ang huling pasya ay nasa hukuman pa rin.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
2: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Let's go for the Philippines!
8: James for three!
9: Puso at lakas, sports sa Pinas.
10: Isang mapagpalang Sabado sa inyo, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, your community radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga kaagapay natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gomez, Gregorio Jr. Tan, Nilo Divina, Lordan Molyon, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas, ang ating guest is a two-time MVP sa PBA. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas.
8: Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas!
11: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
6: Ito ang 702 DZAM.
5: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
10: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a two-time MVP ng PBA, no? And I consider him one of the best, if not the best player na na-coachan ko, no? Let's all welcome Willie Miller. Hi, Willie!
12: Hello po! Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magandang hapon, Coach!
10: Alam mo, sa mga nakikinig sa atin, no, mga kaagapay, si Willie, na-coachan ko siya sa Nueva Ecija Patriots before siya tumungtong sa PBA. And I consider him one of the players na biniyayaan ng Panginoon ng bilis, no? Bilis at saka liksi at saka lakas ng talon. Willie,
12: yes,
10: is basketball ba your first love?
12: Yes, Coach, yes. Basketball talaga since elementary or bata pa lang, Coach, kasi talaga sa Olongo po, it's a basketball city, yung Olongo po, Coach. And then I grew up watching yung tito ko, yung kuya ko, yung mga tao dun sa barangay namin. Basketball talaga yung number one, lalo na pagkagabi. Is talagang basketball yung pinapanood. Wala pa masyadong TV, Coach. Lahat na sa barangay court parate, nanonood lang and excited pag may dayo or may liga. So yun yung mga naanohan natin, Coach, na nakalakihan po. And nung alam ko, natatandaan ko rin onte sa daddy ko, napupunta pa ako, nakakaano ko. Although siguro mga 3-4 years old ako bago nung ano, kasama ko nung kuya ko para dun sa court nila maglaro. Nanggugulo lang kami. Or ako. Ako yung magulo. So, yung coach. Talagang basketball na lang ako. Siguro watching watching basketball and around basketball players.
10: Willie, ba't nabanggit mo dito no, na gabi? Eh, ang basketball, marami naman naglalaro kahit umaga, tanghali, hapon. Yes. Pero binanggit mo na gabi.
12: Usual po, coach, yung naabutan ko, dahil hindi pa po ako masyadong naglalaro that time, is yung mga magagandang laro po, is yung siguro yung mga 5 or 6 na po ng gabi. Ito na yung may mga ayukuya ko na po yung pinapanood ko kasi hindi naman po ako mahiling manood ng ibang players o yung mga teams po na hindi ko kakilala. Usual po, pag meron pong kakilala na susuportahan ka, yun po yung pinapanood. So, yun po yung pinapanood ko ng gabi. And, pag may mga kaibigan po ako na bata na naglalaro, that time, nauna po sila. So, dahil hindi naman po ako talaga marunong, naglalaro lang po ako noong umpisa. Eh, nakuha lang ako one time dahil yung tito ko yung nagko-coach. Tapos kilala na kapatid ako nung kuya ko. Kaya po ako naisali sa team. So, yun po yung ano. So, talaga nanonood lang po ako ng basketball, coach.
10: Alam mo, Willie, yung naisip ko noon na baka gabi, no? Kasi, yung mga magagaling o yung mga matatanda, no? Kasi bata ka pa noon, eh, paghapon, sila yung naglalaro. Eh, pagbata ka, hindi ka makakalaro sa hapon. So,
12: yes,
10: pero ka lang pwedeng maglaro tanghaling tapat kasi walang naglalaro ng tanghaling tapat. O kaya, binanggit mo gabi. Tama ba yun?
12: Yes po. Palala pag umaga po, ang usual is kailangan maaga-maaga ka. Dahil pagdating ng mga alas 6 o alas 7 ng umaga, sila na bago uminit. Pag mainit na, kayo na. Hanggang alas 2:30, pagdating ng alas 3, ito na 'yung marurunong na kagad kahit hindi pa kayo tapos. Hihinto na kayo mag-basketball. Time na ng mga marunong basketball, hindi 'yung mga magugulo lang katulad ng mga bata, 'yung mga puro kalokohan lang ilaro, takbo na takbo, tira na tira. Tapos pagkatapos po nung hapon na laro nila, dahil hindi naman po uso parati 'yung court dati na maliwanag yung ilaw, kailangan pag iyan mo sa barangay is babayaran mo. Wala nang bayad yung mga laro-laro, yung pustahan lang. Matatapos mo sila ng bago magdilim. Tapos, magbibihis na itong mga to, meron kang ilang minutes para mag-shooting-shooting bago mag-start yung liga naman po. So yun naman, yung paggabi na, ito na yung mga liga na.
10: In short, no, yung mga saling pusa, yung mga tawag nito yung mga beginner
12: o beginners, yung mga salinggit is wala.
10: O salinggit, pang ano lang kayo, maagang maaga, tanghaling tapat, o kaya gabi na may konti pang ilaw kasi hindi pa pinapatay.
12: Bago patay ng barangay. And usual, coach, nabutan namin kahit nung high school kami ni Archie naman, eh, Archie Kayabyab, si governor ng Converse po ngayon. Team governor ng Converge. Nabutan namin is patay yung ilaw ng mga court dahil bawal na maglaro. Maglalaro kami. So, iikot kami sa mga court. Kami nila nila Stephen Roland, Alvin Roland, nila May Franco, yung mga taga-Ologa po, yung grupo mo namin ng mga bata na naglalaro. Tapos minsan, pag may chance kami magbukas ng ilaw, pag nasa labas lang yung switch, bubuksan namin, tapos maglalaro kami. Tapos ito na yung mga kapitbahay ng court, yung mga nakatira doon sa court. Ang iingay nyo, anong oras na? Magsitulog na kayo! Tapos magsusubong sa barangay, pupuntaan po kami ng barangay. Tatakbo na kami sa ibang court. Tapos sa ibang court naman kami maglalaro ulit, kahit anong oras mo, gabi. So, mga bawal na time na kasi magtutulogan na. May mga court po kasi na hindi naman nagpapaliga. Dahil ayaw ng mga nakatira na maingay pagkagabi. So mas maaga mga natutulog yung mga tao doon.
10: Isipin mo, Willie, no? Ang chance nyo lang maglaro, pag hindi na naglalaro, yung mga matatanda, yung mga saling pusa, saling git, or yung mga pang mosquito division, sila ang pwede maglaro. Pero ang pagkakataon talagang, alam niyo, maliit lang yung playing time kasi nga eh dumarating yung mga siga, no, yung mga bardagol ng court, no. Pag naglalaro kayo, pag tumating sila, tabi na kayo.
12: Isa na kayo lahat.
10: Oh, alis na kayo lahat dyan dahil lalaro na kami.
12: Ang mas malamit na po, Coach, kayo yung may bola, hindi natapos yung laro nyo, tapos hihiramin pa yung bola nyo. Malis na, tama na, tama na. Kami na maglalaro. O, pero naman bola nyo. So, ganun po. So, may chance na minsan nangungulit ako, mababaya ko sila maglaro. Tapos, hindi pa tapos yung laro nila dahil wala silang bola. Pag napunta sa side ko yung bola, bigla ko itatakbo yung bola ko.
10: Bahala kayo sa bola.
12: Opo, so mag-antay sila na pagdating ko, kukutos. Pag nakita ulit po nila ako, kukutosan nila ako dahil bait ko tinakbo yung bola, hinihiram nila.
10: Alam mo, Willie, may traumatic experience ako dyan. No? Hindi, when I say traumatic, yung nabigla ako, naglalaro kami, freshman high school, no? So naglalaro kami, eh, di ba, pag high school ka, normally, ang mga siga dyan, fourth year, third year, second year, lahat mas matanda sa inyo, no? May dumating na third year high school, natatandaan ko eh. Naglalaro kami, siguro mga alas tres ng hapon, kainitan, dumating siya, kinuha niya yung bola, tapos sinipa niya, parang, alam mo yung siga, labas yung bola, nahinto kami, tapos hindi ko nakalimutan yung itsura niya dahil, alam mo, napakabastos ng ginawa niya, no? Hindi karapat dapat, pero ganun ang mga bullies eh. Nung,
12: ganun po. Our turn. Tapos na kayo, malis na kayo dito, turn na namin.
10: Kaya nga, tapos hindi nga, wala silang bola, kukunin pa yung bola mo, di ba?
12: Yeah, yun ang mga maganda, pero karamihan po, yung mga makukulit na bata rin, yung mga ano, papagbigyan sila ng ilang score, pero pag napunta yung bola na pwedeng itakbo, tinatakbo po talaga namin. Bahala kayo.
10: Yeah, that's true. Willie, naisip kaya ng mga mas matatanda sa'yo, no? Yung mga nagsasabi na, tabi na kayo, darating na kami, ito na yung mga marunong mag-basketball. Ano kaya? Naisip mo kaya, Willie, na from a simple guy, no, na naglalaro lang with your friends, humahanap ng playing time, no? Either maagang maaga, tanghali, or gabi, naisip mo ba na ikaw ay magiging two-time MVP of the professional league?
12: Hindi naman po, Coach. Nagkaroon lang siguro, na-bless lang tayo ng opportunities po. And nasuklihan po natin nung hard work and discipline na sakto-sakto po kasi talaga yun, yung nangyari po. Meron kaming time na liga lang, hindi naman po masyadong marunong. Tapos dahil sa kagustuhan ko na yung kuya ko yung kilala sa amin sa basketball, siya po yung nag-MVP, hindi naman ako. Tapos, uncle ko yung nagko-coach, nagamit ako parang isang beses lang po, nakashoot ako isang beses lang, puro kaliwa lang ako dati. Fast break, kaliwa, foul counted, naalala ko po, Coach, foul counted. Tapos free throw ko, sablay. Tapos yun na yung shoot ko, yun lang yung gamit sa akin, tapos wala na. Tapos naiingit ako sa mga kampi ko, nakakalaro ko sila yung pag may mga chances kami sa umaga o tanghali. Masarap maglaro. Tsaka yung naramdaman ko po yung feeling nung nakashoot ako, yung mga tao nagpapalakpakan, tuwan-tuwa, tapos parang proud sila na, uy, Miller yan, kapatid ni William Miller yan. So marunong din pala. Matuloy naman po ako kasi nung bata ko, nagka-track and field din ako, Coach. Track and field kasi sa Olongga po naman, wala namang liga sa elementary, Coach. Track and field at saka volleyball ako. So lahat yung pwedeng gamitin yung kakulitan at saka kataasan tumalon, yung kahit hindi basa yung kalikutan, Coach, doon ako. Mm. So after ng school or during break, basketball ako pag during school. Pag may liga yung may tournament yung track and field ako. Pag may volleyball ako. Then outside basket, outside school, puro basketball naman po, Coach. Basketball po talaga yung love. So yun yung na-bless tayo, Coach, ng nakashoot ako. Tapos from then on, Coach, yung break namin, sinigurado ako, Coach, na matuto ko sa mag mag-basketball, matuto pa ako kasi masarap yung feeling na nakakashoot tsaka napapalakpakan. That time, yung po yung pakiramdam mo, coach. Parang, sarap pa. Tsaka parang masarap yung parati kang naglalaro, hindi pumapalakpak ka lang sa bench. So, yung ginawa ko, coach, habang wala, sobrang aga, and sobrang init, yung talagang wala, coach, yung from 10:30, 11 to 1:30, walang naglalaro. Ako po yung mag-isa sa court. Napaikot-ikot ako, pinapractice ko kung paano mag-dribble ng kaliwa na tama, tapos itatransfer ko lang sa kanan. Tinitignan ko, coach, mag-isa kung ano yung layup ko sa kaliwa, left-right, tapos layup ng left, tinitransfer ko lang sa kanan, right-left, tapos layup ng right, tapos may dribble, isa, two steps, may dribble ng kanan, isa, two steps. Hanggang sa after ilang buwan, coach, ikot na po ako ng ikot, kaliwat kanan na. Tapos ang itim ko, coach, dahil ako lang yung nagpa-practice ng ganong oras. Kasi wala talaga may gusto kasi sobrang init. Eh sa gusto ko, coach, na matuto po, mag-isa po, ikot ako ng ikot. Hanggang sa layup ng kanan, underhand, overhand, floater, jump shot, yung boarding lang, coach, pangit pa yung form eh. Paikot pa eh. Boarding lang, dito may pekto sa kaliwa, sa kanan, patay board. Kasi wala naman nagturo po, coach, eh. Wala naman nagturo eh. Yung time na yon is kung ano lang yung gusto kong, yung alam ko na matutunan, ng pinaka, ang gusto ko, kaliwat kanan, makapag-dribble ako, makadrive ako ng hard ng, kung gano'n ako kasing tuli ng left, kailangan, ganun din ako sa right. Kung paano ako lumayap ng left, ganun din dapat ako sa right. So, pinaktis ko, after one year, coach, next tournament namin, dahil siguro, coach, nakapagpondo na ako ng maraming practice, ako na yung mas marunong dun sa mga naging kakampi ko. Kasi, coach, mas matuloy na ako mag-dribble, kaliwat kanan na ako, mas natutuwa na yung coach, may ibang kumukuha na sa akin na team. Yung coach, tapos may half court na ako, may dire-diretso na po, coach. Tapos, ito yung bata pa lang. Dahil sa medyo wala tayong kulang tayo ng pera, coach, para magano naman, mag-aral. So, napapahinto ako mag-aral. So, medyo nag-enjoy tayo sa basket. Kulang kami ng pera. So, yung mga kapatid ko lang nag-aral. So, ako medyo, oy, tahimik ka muna. Bunso kami. Marami ka pang chance. Marami ka pang years naman. So, bata ka pa. Hinto ka muna. Tapos, nung nakapag-aral po, coach, hindi pa kami ni Archie nung nag-college, nag-high school, hindi pa kami ni Archie nag-varsity. Ang gusto pa namin is naglalaro kami ng mga liga-liga. 3-on-3, coach. Tapos 5-on-5, magkakampi na kami. Hanggang sa hapon, coach, nanonood kami ng sinusundo ko siya sa bahay nila. Pag ginigising ko siya ng mga alas 2, coach, o 1:30 kasi matagal magkilos to, coach, matagal to eh. Magiinin-inin po to mamaya na. Ganyan si Arjen. Tapos guguluin ko to sa kwarto niya, sa kama niya. Tumayo ka na, bilisan mo. Magbibihis to, maliligo to, kakain to. So mga isang oras to, coach. Nasa baba ako, bahay nila ako, binubuksan ko yung TV. Manonood ako ng UAAP, coach. Natatanda ko, coach, nanonood lang ako finals, parang Ateneo or Lasal and UST. Parating yung naglalaban ng ano, coach, finals. Sabi kong ganyan, Chen, bakit? Tayo. Hindi, wala akong sense ng basketball, coach. Kung anong klase yung consistency dapat ng, or kung ano yung dapat na players. Kasi ang alam ko, team, lahat marunong. Walang role player. So, dapat lahat, scorer, ganyan, lahat pwede. So, sabi ko ganyan, Chen, bakit tayo nandito lang sa Olongga po? Eh, mas marunong tayo dun sa iba. Kasi, yung iba, hindi dumadrive. Taga-shoot lang. Ayun pala yung role nila, coach. Nung nag-aralaro na ako, nung marunong ako makaitindi ng basketball, kailangan pala yun. May strict shooter ka lang. Meron ka lang defender. Point guard ka, may scorer ka, or point guard mo, scorer, meron kang screener, meron kang roller, yung ganun, coach. Meron palang ganun, hindi pala dapat kailangan, puro score, lahat. Sabi ko kay Archie, ba't ganyan? Ganyan ba sa Manila? Kailangan ano? bago ka mapunta sa team, palakasan. Kahit hindi ka marunong, kukunin ka. Sabi ni Archen. Oh, ganyan talaga. Kailangan may connection ka. Sabi ko, may kilala ka. Try out tayo. Try out tayo. Magpapalaro kami ng coach. Magkaklara. Bago kami mag varsity ng Jackson, ng Olongapo City National High School. Sabi niya ganyan, oh, meron ako si Tito Art Ison, kung kilala mo po, coach.
10: Eh, naglaro sa ano? Sa...
12: Hindi ka sa coach.
10: Tama ba?
12: Pure Foods.
10: Oh. Eh, siya ba yung naglaro sa ano? Sa Letran or San Sebastian?
12: Coach. Letran. O sige. O di meron tayong connect pala. May contact na tayo. Ayan. Di pa nga namin sa ano si Jing Ruiz eh. Doon rin pala. Taka-Olongo po rin po ito, coach. Di namin na ano. So, sabi niya, yun yung ano niya. Kasi parang tito-tito niya. Sige. Sabi ko, pa-condition tayo. Mag-extra workout tayo. Nag-workout na kami, coach. Tapos naglalaro na kami. Nag-extra shooting na kami. Idagdagan pa natin. Tapos dagdagan natin yung kain natin. Magpapalaki tayo. Magpapatigas tayo. So, kakain tayo ng extra sa inyo. Kakain tayo ng extra sa amin. So, doble-doble. Magdodoble tayo ng kain. So, extra tayo. Tapos, pumunta kita ng bago maghapon, bago tayo maglaro. Mag-gym tayo. Pag-uwi natin. Meron tayo. Sa kwarto niya lang po, coach. So, meron siyang... parang plate, tapos dumbbells. Push-up, sit-ups, tapos plates, dumbbells kami. Kung ano nung klaseng workout, basta coach, tumigas lang, ganun. Tapos, halika na, mag-varsity na tayo. Mag-varsity na tayo, start na tayo sa school. Nag-join kami ng varsity po, coach. Tapos, yun, dahil coach, oh, tinanong ko rin yata siya, kailangan ba natin mag-aral? Mag-aral? Or maglalaro lang tayo? Hindi, kailangan ano, mag-aral tsaka maglalaro. Pero student athlete ka, hindi pwede athlete lang. Oli ka, ano na tayo? Seryoso natin yung aral at saka sama na natin yung paglalaro sa school, hindi yung paglalaro sa barangay lang, yung ganun. So nagdiretso kami, coach. Nag-join kami, ginausap namin Sir Toto Espiritu. So yung high school coach namin, coach, nakamamatay lang nung ilang years ago. So yun yung nag-start sa amin, coach. So,
10: Willie,
12: walang tumalo sa school namin, coach.
10: Sa Olongapo, no? Dahil... isipin mo, naglalaro ka. Tapos si Archen kaya biyab sa mga nakikinig, siya ngayon yung governor ng Converge PBA team. No? Isipin mo, dating player ng National University. Willie, sino ang nakadiscover sa'yo at saan ka naglaro ng college?
12: After po, coach, nung sa school, intercity meet, na yung Jackson po, yung team po namin, is nag-champion. Tapos kami po yung nag-represent ng Clara A. Central Luzon Regional Athletic Association po. Doon po, coach, kami na nakilala, lumabas na po talaga na kasi mas marami na po mga scouts. So doon po kami lumaban ng finals against Bulacan. Sadly, natalo po kami. Pero natalo kami ng Bulacan po. Pero dalawa kami nakuha ni Archen na mag-represent, sumali sa Palarong Pambansa po. Na mag-represent ng Region 3.
10: Mm-hmm.
12: Kinuha po kami ni ang hindi ko na nababanggit sa ano, nakalimutan kong banggitin si ang daddy coach ko. Daddy coach yung umpisa, ito po yung nag-ano sa akin. So isa sa nagtiwala sa amin, si Coach John Villanueva. Si Mayor John ng Bulacan po, ng JIL. So siya po yung nagana sa amin. Siya yung naniwala sa akin kasi bawal. Bawal po na ang gusto ng iba is buo yung team. Buo lang yung team, tapos hindi ka magsasali ng iba. Ibang players po. Magmimix. So siya po yung nagtiwala sa amin ni Archen. Tapos isang big man, si Toothpick, nakalimutan ko yung pangalan, ng Tarlac. So tatlo po kami nakapag-join ng Bulacan team.
10: Parang selection. Tama ba? Parang so, selection.
12: Tatlo lang po kami. Pinayagan niya kami. So siya po yung nagdala sa amin sa Jensen po yung laro. Siya po yung unang-una kasi alam ko player ng Motolite po to. Player ng UST, varsity ng UST, si Coach John John. Tapos nag-player ng PBL, Motolite team. Magaling na point guard po to, medyo maliit, matulin, pero shooter. So siya po yung nagano sa amin. And then, palaro po kami, nabigyan niya kami ng playing time and ng chances po to play talaga, to showcase your talent po namin. Tapos, doon na po ako, kala ko, yung practice namin ni Archie ng extra-extra is mahirap na. Meron pa palang mas mahirap na practice, coach. Two times, three times a day kami. Tapos sa initan, coach, sa JIL kami naka-dorm. Libre kami pagkain, libre allowance, libre lahat po. Dahil siya, sagot niya talaga ni Coach John John. Tapos yung klase ng practice po, coach, grabe. So mas mahirap pa talaga, niready niya kami. Kasi wala naman po kami alam talaga. Wala na, lalo ako, wala naman ako. Street basketball lang, yung barangay basketball, Lolonga po. Na, uy, meron pa palang mas organize ng onte. Kala ko yung coach na namin ng high school, si Sir Toto, is maayos na mag-coach. Meron pa palang mas maayos, si Coach John John. So yun po, yun nag-start. Pagkatapos si Coach John John, inaano niya po kami na mag-PUP. Pero ito na po yung may mga na tumingin na sa amin po. Siyempre po, yung ang gusto ko rin po dapat dati, isa kanya na ako maglalaro. Na kahit ang usapan namin ni Archen is pupunta kami ng Letran o magta-tryout kami Letran, kausap ko si Topex, magta-tryout kami ng bat type po, FEU. FEU si Topex, Olonga po. Tapos, pinag-tryout ako ng tito ng kaibigan ko sa Olonga po, si Michael Llano, si Tito Eddie, sa UST, kasi professor siya ng UST. Gusto po ako nung ano, kaso nasa palaro po kami that time. Nasa palaro pambansa kami. So sabi ko, pupunta kami palaro. Sabi ko, pagkatapos ng palaro, magka-try out po ulit ako. Sabi ko ngayon. Pero after po ng palaro, ang ano ko is, uy, parang dito na ako kay Coach John John kasi siya na yung nagano sa akin, nagturo sa akin eh. Tapos may team sila, PUP po. PUP. So sabi ko, sige, nag-practice na ako sa PUP. Ang nangyari lang po is pumunta siya ng US, nagbakasyon. Tapos, walang sumama sa akin sa enrollment. Hindi ko alam, nasa Manila ako, laki ng PUP, tapos bago ko, maliligaw ako. Ang ginawa ko po, bago, sabi ko, samahan niyo ako, mag-enroll ako. Since po, ako yung bago, lahat is naka-enroll na, alam nila yung klase nila, yung rooms nila, yung pupunta nila. Ako naiwan from court, tapos pupunta ko. Ala, ang daming daan, ang daming building sa school. Tapos saan ako pupunta, hindi ko alam, saan ako magtatanong. Tapos walang sumama sa akin, ang ginawa ko, umuwi po ako, umuwi ako Longga po. From after practice, umuwi ako Longga po, wala naman si daddy coach ko eh. Pagbalik na lang, akala ko pwede pala po yun, hindi pa pala pwede yun. Hindi pala po pwede yun na ano, mag-aantay ka ng ano, tapos mag-enroll ka. Kailangan mo pala mag-enroll na. Tapos pag-uwi namin ni ano, pag-uwi ko po, sabi ni, dahil ako po yung fresh graduate si Archen, parang fourth year, ahead ako ng 1 year or 2 years po yata kay Archen, nakalimutan ko. So sabi ko, halika, try out na tayo. Dahil sabi niya, gusto niya tapusin sa Olonga po bago siya mag-try out sa Manila eh. Halika, try out tayo. Try out po kami. Try out tayo sa Letran, tapos try out tayo sa FEU. Yun po yung ano namin. Pag-tryout sa Letran, kinausap kami ni, pumunta kami madaling araw po. Nagkita kami ni Art Tyson sa Pasay, tapos pinunta kami sa Letran. Punta namin Letran, sige, madali lang naman yun, malapit lang yung Intramuros, tapos Letran, lakad lang tayo. Kaya na yan, after practice. So 6 to 9 yung ano, 6 to 9 yung Letran, 10 to 12 yung FU. Kaya natin yan, di tayo mapapagod. Napunta po kami sa Letran, inaabangan na kami. Nakalimutan ko po, si Coach Mulet pala is isa sa kumausap sa akin tsaka si Father Ed Alaurin sa palaro na nire-recruit na po kami. So hindi na po kami nakaalis ng Letran. Then no, maraming taga-Olonga po dito. Sinabi niya po yung mga taga-Olonga po. Eh, hindi ko rin, since ignorante po, sa mga Manila team. So sabi ko lang is, oh, dito na tayo sa Letran. Mm-hmm. Yun po yung ano, so nag-stay ako ng Letran. Mm-hmm. Kami ni Archen, before, coach, before si Archen mag-NU, naka-enroll sa Letran to, coach, ha? Pumasok muna to, nahiya lang siya kasi siya yung mas matangkad, 6'2", 6'3", si Archen. Tapos, punong-puno na ng balbas, tsaka patilya. Tapos sabi niya, Will, naiya ko, lilit ng mga klase ko. Tapos ako yung pinakamatangkad sa ano. Tapos mukha na raw siya mama kasi ano na po, yung katawan namin pang ano na, pang basketball na po talaga, hindi na pang elementary o pang high school. Then nag-workout na kami. Uwi muna ako sa ulo ko po, gagraduate muna ako, tapusin ko doon, naiya ko. Sabi ko, wag, ayaw mo yan, mag-MVP ka na sa high school. Automatic ang MVP ka. Dahil kaya mo lahat, dahil yung laro mo pang college na eh. So, pwede yan, MVP ka. Hindi, balik na lang ako next year pagka ano. O sige, ayaw niya po talaga, na-decided na siya eh. O sige, balikan mo ko dito ah. Kaso pagbalik niya po ng Manila, kay Jojo Gonzalez na siya pumunta sa ano na, sa NU po.
10: Oo, kay Jojo, no? Si Julius Gonzalez, player ng NU, naging player ko nung when I was coaching National University. That was 1996 to 1997, no? Willie, may tanong ako sa'yo, Willie, no? What makes a good athlete? Ano yung mga katangian ng isang player o katangian mo that made you successful as a basketball player?
12: Being a coach's player po.
10: Okay.
12: Being a coach's player. Kung ano po yung lalapag bata ka po, ang kailangan mo is yes coach, yes coach, yes coach. Wala pong walang no, walang hesitation, kung ano po usual. Siyempre naman po, is kung tama yung coach na mapuntahan mo or mag-guide po sa'yo, yun po yung sinasabi kong yes. Mga naging coach ko from high school to college, o from high school, Sir Toto, from Palaro, si Coach John, paganda mo lang maganda. From Letran, Coach Mulet. Then si Coach, kayo po nila Coach Jolie pa, sila Coach Nemi. Tapos si Coach Yeng. Tapos puro po pa, pabait na lang pabait. So, kailangan po matuto ko mag yes coach. Yes coach.
10: Masunurin. Yes coach. Masunurin. Tama, di ba?
12: Masunurin po. And always ask questions po on how to get better.
10: Okay.
12: Yan po, i-guide naman kayo parati ng coach. Andiyan po yung coach para ano, para i-guide kayo on the right path and right way on how to get better. O yung, kung paano niya kayo magagamit as a basketball player the right way parati.
10: Mm-hmm. Willie, ano yung pinaka, nung naging, sa mga nakikinig, no, naging player ko si Willie sa Metropolitan Basketball Association, one of the professional leagues, no? Kasabay ng PBA, except na biglang huminto yung MBA, siguro na mismanage. And Willie, ano ang pinaka masaklap na nangyari sa'yo na talagang hindi mo makalimutan dahil masaklap lang sa'yo? Ano yung mga kung may naalala ka? Or injury?
12: Yes, coach. First is yung parang, alam ko, 6 games po. Parang 3 games lang ang kailangan nating ipanalo o 4 games lang. Tapos papasok tayo ng playoffs. Tapos that time po, nag-account na ako kung sino yung kalaban, may malakas. Tapos yung iba kayang talunin. Tapos bigla ako na injury po. Yun yung isang ano na, ang feel ko is, dahil sa akin, hindi yung team, hindi pumasok ng playoffs. Tapos, kailan bumawi the next year. Yun yung isa. Second po is, dahil medyo bago sa basketball, bago sa professional, and super young po sa experience, hindi ko alam on how to yung kung paano mag-ano yung professionals, mga players. And ang alam ko lang is, sige, magkakampi tayo lahat. Hindi ko alam na meron palang iba. Iba yung goal. Iba yung goal is yung basta makashoot sila. Magkanya-kanya. Walang pakialam sa team. Yung ganon. So, hindi po ako... Dahil bata ko, akala ko okay lang yon na basta umiscore ka, okay lang to. Hindi masipag sa practice, okay lang to. Hindi po pala, ang kailangan po pala is lahat kayo, iisa lang yung goal, lahat kayo pare-pareho ng ginagawa, lahat kayo masipag, lahat kayo sumusunod, lahat kayo iisa yung nasa puso.
13: Mm-hmm.
12: So, meron pa palang iba-iba na ganun. So, kailangan yun yung kahirap naman ng coach kung paano ibabalance yung ganun.
13: Mm-hmm.
12: Yung iba-ibang ugali ng mga players.
10: Willie, binanggit mo na, una, bata ka, ayoko naman sabihin na siguro hindi ka pa sanay na sa mataas na level, no? Kasi from NBA tapos bagong salta sa PBA, and ang PBA is ito yung pinaka mataas na basketball league, no? And binanggit mo na ikaw masipag ka kasi nung when I coach you, nandun ka sa practice, before our practice nandun ka na, nagsushooting ka na. After our practice, nagsushooting ka pa rin. Pero nabanggit mo na sa isang team, eh, hindi lahat iisa ang direction. Merong iba na makapagsarili. Yeah, ano yun? Meron siyang sariling motibo or meron siyang sariling goal. So, paano yun, Willie? Paano mo siya na-navigate na ikaw, ang gusto mo lang is to have fun, and no, to help the team win, pero meron ka mga ibang teammates na siguro feeling mo gusto nila siguro maging MVP or gusto nila nasa top 5 sila sa statistical points. Paano yun?
12: Nung bata coach, nung bata pa po, is dahil gusto ko, may kasabay ako sa sipag, tapos mahilig ako mag-aya po ng halika, ano tayo? Tapos sa jogging, ayoko nung petiks-petiks. Sa practice, ayoko yung petiks. Sila, dahan-dahan lang. Uy, parang dahil veterano po, sabihin, oba, huwag ka namang pasikat, dahan-dahan ka lang naman. Ang hindi ko alam, kasi pala, hindi kumpleto tulog nila, tapos hindi sila conditioned that day. So, ang gusto nila is, swabe lang, dahil baka ma-injury sila po. Eh ako, siyempre bata, ang goal ko po is talaga is to get in shape, tapos to get better every day. So, gusto ko push, push, push, push, push. Or pwede po siguro, dahil bata pa ako that time, masyado lang akong malikot, masyado akong magalaw, and super excited ako, na ganun po yung, ganun yung attitude ko. No, pero siyempre po, sila yung veterano, so sila yung papakinggan mo. Or hindi ko naman po pinapakinggan, tinatry ko pakinggan. Pinapakinggan kasi po, hindi ako pwede pumunta dun sa gusto nila. Kasi magiging ganun ako sa kanila, magiging tamad ako. Eh sila, meron na po sila napatunayan yung iba, tapos nakita na nila yung kung ano yung best nila. Eh ako po, nag-i-start pa lang ako eh. So hindi ako pwede sumama sa kanila. So kaya minsan, ang inano ko, sige, ganyan kayo. Basta ako, may sarili akong speed. So kung mabagal kayo, ako matulin ako. Tapos na ako, kayo hindi pa.
13: Mm-hmm.
12: Then extra ako, kayo, uwi na, okay lang. Basta ako, I want to get better. I know when I get better, I'm gonna help the team. Kasi po, kayo naman nila Coach Jolly pa, at saka nila Coach Nemi, is kausap parate. Na Willie, oh, magsipag ka, ito yung gusto ko, ito yung ganyan ko. So, nagpapag-guide po ako parate. Hindi ko lang sinasabi kung ano yung mga nararamdaman ko dun sa mga veterano natin po.
13: Mm-hmm.
12: Pero hindi naman po lahat to ha. May mga veterano tayo ng mga mababait.
13: Mm-hmm.
12: Na parati sila doon ng Posanes, yung mga nag-guide din ng mga tama. Marami naman po yan. Hindi lang talaga lahat. Sila Joel Gaspar, ito yung mga mainitin ng ulo, pero napakabait pag mag-guide. Yan.
10: Yeah.
12: Nasa PBA na po ako, tanong pa rin ako ng tanong. Ito na yung tinatanong ko na sila Ato Augustin, sila Papa Ato, sila Papa Nelson, sila Tita Glenn, papano? Papano? Sila sila Papanoli. Paano kayo naging ganyan? Ano yung kailangan gawin? Good and bad po, sinasabi nila, iwasan mo to, gawin mo to. Huwag mong puntaan to, huwag mong ganito ito, huwag mong ganyan. Tapos kailangan, ganito ka lang. So absorb po ko yung mga

0: Bakit bigla ka nawala? Kahit medyo off po yung tanong ko, dahil alam nila, straight naman po ako, hindi ako nagtatarantado ng, ano, hindi ako nangunguking. Alam mo, ganyan, papabul, alam mo, papabul, galing-galing mo ng ano, bakit bigla ka nawala? Sabi, huwag ka maniniwala sa mga kaibigan mo. Andiyan lang yan. Hindi lahat ng kaibigan mo, yung totoong kaibigan yan. Andiyan lang yan pagka maganda yung ano mo, sitwasyon mo. Pag wala ka na, wala rin yung mga yan. So, piliin mo yung kaibigan mo. Dami ako na ganyan. Dami yung ganyan. Okay. So, tanong po ako. Kung ano, basta tanong po ako ng tanong. Mister, magtanong. Kung ano yung pwede na how to get better, yun po yung inano. Yun yung iniintindi ko. Kasi gusto ko talagang kung ano yung narating nila is marating ko rin. Tapos, sa bata po, when it comes to mga bata, ito na yung aya na ako na aya nung veterano na po ko. Halika. Kasi ito na yung team ko. Or isa na ako sa mga leader. So kailangan na ako mag-aya. Or ako na yung example talaga. Ako na po yung example ni Coach Cheng, ni Coach Truel Nadurata. Pag sinabing takbo, kahit hindi niya alam, nakatakbo na ako sa ultra, Willie, magsushooting ako pagdating niya, maaga na ako ng 1 hour. Pagdating niya, Willie, takbo. Yes, coach. Takbo. Para may susunod sa akin. Go. Kayo rin, uy. Pagod na ako, go. Ito na si Anton Villoria, si Jim Venturio, si Junty Valenzuela, si Lord dito natin. Ito na kami. Tapos shooting. Oh, shooting. Yes, coach. Shooting. Ah, takbo, shooting. Extra. Tapos go, next. Ganun po kami. Ang maganda sa Red Bull po is walang superstar. So lahat kami, mga bata na iisa yung goal. So may iba na ang kailangan lang is mag-start, susunod din lahat. Kunyari, hindi, ayoko, pagod ako eh. Pero pag may nag-start na, tapos inasar na ng mga players ng mga makukulit din, lahat sunuran na to kasi mga bata po kami lahat, makukulit lahat, magkakaibigan lahat eh. So yun po yung kagandahan sa Red Bull. And then pagdating sa talk and text, andi dito na po. Hindi ko na kailangan magsabi ng mag-extra, agawan na sa extra. Ang sipag ni Asi, ang sipag ni Harvey, ang sipag ni Jimmy, ang sipag ni Mark Tilan. Puro ito na po yung ano nila kasi mga varsities na ng college, mga superstars na to. So, yun na yung mga extras nila. So, agawan na po sa extra. Ito na kami. So, yung mga rookies na lang yung pinupush namin. Pagdating sa Alaska, ito na po, yung mga rookies na lang talaga, yung mga bata. Alika. Kasi kasama ka sa team ko. Hindi pwedeng mahirapan ako bitbitin ka. Kailangan meron kang extra. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Ayoko po kasi siguro, sanay ako na sa NBA po tayo. Ayoko na kung ano yung ginagawa sa akin ng veterano. Pinapahinto. Hindi, tayo, ipupush kita ng todo. Magagalit ka sa akin, marinig mo pagtamad ka.
1: Willie, alam mo, number one, you've been blessed with talent, no? Tapos, binigyan ka ng malakas na katawan, ang lakas mong tumalon, mabilis ka, and then masipag ka, no? Ano yung highlight ng iyong career?
0: Oh, unang-una po, sabihin ko is yung second championship ko sa PBA. Yung first championship ko po, hindi ko masyadong na-enjoy kasi hindi ako masyadong ginagamit. Masaya ako pero hindi 100%. Masaya ako dahil nakapag-champion po ko. Kasi ang gusto ko talaga is kasama ako dun sa fourth quarter na nahihirapan, na nagpapakamatay kasama nung apat o nung lima na sumasab. Kung ilan to sumasab po sa fourth quarter, yung crucial games. Eh since kulang pa po ako sa experience, ito yung mga ginagamit ni Coach Sheng, yung mga veterano, si Ato Agustin, ito na, yung mga players niya, yung mga nauna po, si Junty kasi naglaro na sa kanya ilang years. May 1 year na naalam yung sistema niya. Ako, magulo pa. So, tanong po ako, tanong ako, paano ako magiging katulad niyo? Gusto ko, naglalaro ko ng fourth quarter. Sabi kayo ni Papa Ato, natatanda ko, Papa Ato yung Papa Bull. Ano mo? Simula mo sa practice. Ano mo? Umord ka sa practice. Huwag kang mahiya. Sabi ko hindi kasi magkakaibigan tayo, magkakampi.

0: hindi dapat tayo nagpapayaan. Ang alam ko po, yung practice is masaya. Sige, shoot. Walang masyadong banggaan, walang ano. Yung walang halos mag-aaway. Wala pong ganun. Tapos walang pahiyaan. Hindi kita papayaan, hindi kita papashootin. Sabi ni Papa Ato sa akin. Di, okay lang yan. Papa Ato, pag mag-ano ko, hindi ka makashoot sa akin. Sabi ko, hindi kita papashootin, pe-pressuring kita ng todo, ha? Sabi ko ngayon, pe-pressuring kita ng todo talaga. Tapos, shushutan kita. Sabi ko ganyan, iiwanan kita. Dahil alam ko po, malakas ako, tapos matulin. Ganun naman po, unselfish yung mga veterano, pati sila Papa Bull, lahat si Papa Noli nagsabi. Okay lang yan. Sige, kahit bastusin mo ko, okay lang yan. Sabi niya ganyan. Basta, gusto ko, siguro po sa kanila, dahil alam rin nila na kaya nila, and kaya nila i-take yung up and down na masusutan mo ko, magawa mo ko, pero wala na, tapos na ako dyan sa pahiyaan eh. Kaya kong bumawi kagad, next play eh. Ganun po siguro yung mentality nila kasi later part na ng career ko, doon ko nalaman yung ganun. Dati pag naano ko eh, medyo tinatamaan pa ako sa ego yun, ano, yung hindi pa ako nakaka-move on kagad. So nung sinabi po nila na, hindi, okay lang yan. Mag-ano ka? Mag-go hard ka sa practice, pakita mo yung coach para gamitin ka. Sila po yung papalitan ko, ha? Sila yung papalitan ko ng, sila yung kukuhanan ko ng minutes. Yet sila yung nag-a-advise sa akin on how to get their minutes. Ganon kababait po. So sabi ko, sige, next week, hindi na ako ismile muna sa practice. Eh, hindi po nila ako kilala nang hindi pa natin nakalabas yung ngipin ko. Ay, hindi ako maniniwala dyan. Sabi niya, hindi kami maniniwala dyan. Sige, huwag niyo ko papatawanin, ha. Pipilitin ko kasi meron po ko nasa mindset ko is talagang I want to get the minutes. So siguro 1 week po, hindi ko pinapakita na nag-e-extra ako, coach. So nasa kotse ako, nasa Magic Terrano ko ako. Magpapark ako, maaga ako. Nakaupo lang ako sa loob ng Terrano ko, nagsasounds ako. Naka-uniform na ako. Tapos nakasapatos na po ako. Hintay ako sa RFM. Pagpito, labas ako ng kotse, diretso ko practice. Seryoso, wala pong ngiti. Pinipilit ko na hindi lumiti. Eh, since ang kukulit nila, kilala nila ko, Willie, lalabas na yan, ngingiti na yan. So, pinapakita ko po kay coach, yung sa coaches na seryoso ko. Kasi may goal naman po talaga ako, may goal in mind ako na I want to be yung hindi first five, last five. Yung last five, yung to end the game. So sabi nila, huwag niyo akong patawanin. Seryoso nga ako, meron akong gustong patunayan eh. Pero ano naman po sila, lahat ng team. Yung teammates po is talaga nakasupport din sa akin. Na china-challenge ako. So talagang kung pinapagaling ako. Tapos eh, pag nakashoot, hindi kami nag- since gano'n naman po kami, kahit makashoot, tatapikan, nice job, good job. Tapos babanggaan, yung talagang challenge po talaga, halos tatamaan ng siko, pero okay lang, walang aangal, yung ganun. Kasi ang gusto is, hindi naman sasadyain, is yung everybody to get better. After a week, coach, after a week, siguro, more than a week, tinry ako ni Coach Sheng, nag-extend na yung minutes ko sa fourth quarter. So, tuwan-tuwan na ako. Tapos one game, pinatapos sa akin yung laro. Hindi ko po alam kung may mga bas-bas ng mga veterano natin na itry mo si Willie naman. Hindi ko po alam. So, thank you kung may nagsabi. And thank you rin po kay Coach Sheng. Siyempre po, binigyan niya ako ng chance sa mga coaches. Si Coach Will, napakabait po yan. Parating Coach Yaki. Mga parating kasama sa game plan ni Coach Sheng is, ano, yung makinig po sa mga ano niya, sa mga assistant kasi sila rin po yung nag-handle sa players. Alam nila kung ano yung mga ugali. So, yan po yung ano, na-try ako ng fourth quarter to end. Tuwan-tuwa po kasi yun yung goal ko. Natuwa ako yung almost 2 weeks ko nang hindi umingiti. Is na blessed. Tapos po is, nag-ano ako, nag-start na ulit ako umiti. So tuwan-tuwa na ulit yung mga players. Tuwan-tuwa na ulit yung mga players. Nakita na ulit ako, serious. Nakangiti na ako, makulit na kulit ka ako. Tapos yun na po, dire-diretso na kay coaching. Dahil po siguro na binigyan na ako chance, tapos napatunayan ko po na pwede na ako kung fourth quarter, Hindi ko naman po sinabi na 100%, pero pwede na ako kahit may error, kahit may mga misjudgments, pero ano na, medyo quality na.
1: Willie, ito ba yung time na ikaw ay nag-MVP?
0: Last nung pa-third conference po nung first year, kasi second conference po kami, alam ko nag-champion eh. Pa-third year po, ito na po yung nag-start na ako gamitin. Pa-third conference. Tapos nung second year ko na po, ito na yung parating ako na sa fourth quarter po. Ito na yung one of the leaders na po ako. Tapos ito na po yung rin yung time na nabiyayaan po ng MVP. Pero yung po yung second conference, ito na naman po, second conference na naman kami ng champion. Tapos after third conference, natalo kami sa playoffs, third lang kami, pero inawardan po ako ng MVP. Tinatanong ako, masaya ka ba? Nung hawak ko po yung trophy, masaya ka? Sabi ko, hindi. Mas masaya ako kung hawak ko to tapos nung nag-champion kami. Kasi ito, pang-personal to. Ako lang yung masaya eh. Hindi ako ganong klase player. Ngayon, kung nag-champion kami this conference tapos nabigyan ako ng MVP, mas masaya ako kasi masaya kaming lahat. Pati yung ball boys, masaya. Iba po kasi yung family. Masaya kaming lahat. So yun yung mas masarap na feeling. Pupunta ka ng practice, lahat nakatawa. Lahat masaya, lahat sumisigaw, lahat may bonus, lahat may pang extra sa pamilya. Yun po yung masaya, coach. Kasi that time, yung third place, coach, gusto man ang loob namin kasi gusto naman mag-champion, tapos third place lang kami. Ayoko nga pumunta sa awarding eh. Tapos, hindi, pumunta ka. May award ka, kasama ka sa ano. Tapos, binanggit sa akin yung MVP. Yung pala, in-interview na pala yung family ko sa Olonga po. Meron na pala.
1: Alam mo, Willie, sa mga nakikinig sa atin, no? Based sa kwento mo, number one, iba yung ano eh, yung goal mo is hindi lang pang sarili but for the team glory, no, for everyone to benefit from winning a championship. Kasi if you win a championship,
0: lahat po ja,
1: oh, lahat may bonus, no. Really, thank you for sharing your story na from, alam mo yun, salingkit tapos player ng college and then playing from one team to another and winning championships and also being a two-time MVP. Thank you, Willie, no, for being our guest. May gusto kong i-share sa inyo, no, dito sa ating sa John 15 verses 1 to 4. Sabi ni Jesus, no, John 15 verses 1 to 4, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself unless it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Alam mo, Willie, kailangan natin ng may kakapitan, no? Apart from God, we are nothing. Just like what you mentioned, kung ikaw lang, ang hirap eh. Walang, syempre maganda, manalo ka nga ng MVP, pero you feel bad kasi pang sarili. You want everybody to be part of winning such award, no?
0: Yes, coach. So, and if that's your only goal po, coach, yung to win MVP, you're not gonna get it po. Kasi that's selfishness po. And yung MVP should be an extra award po. Dahil nag-put up ka ng performance with your team. Hindi yun yung goal po talaga. Ang goal po dapat is mag-champion ka na mag-champion. And kung sino po dapat yung deserving na mag-MVP. yun yung makakuha ng award.
1: Thank you so much for sharing that, no? Team Glory, as compared to pangsarili, being selfless and letting everybody, no, be happy by being part of a team that would bask in winning a championship because everybody contributed dito
0: Coach, yes.
1: Sa pagkapanalo, no? Willie, thank you so much for being our guest, no? Sa mga nakikinig naman, maraming salamat sa inyo. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Willie, for being our guest.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: God is able, from disability to possibility.
6: Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television sa GCTV 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Kyongson Ortiz.
7: Yes, kumusta po kayo? Kumusta Malu? Ang God is Able po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP. Pwede niyo po kaming i-message sa ating smart number 0999-223-5675 at ang globe number natin ay 0916-296-6622. Yan, welcome po dito sa isa pang episode ng God is Able program. Hello Malu!
6: Hi Raquel, and it's so nice no na meron tayong special guest today na actually I have no knowledge about this what she does no, kaya nung in-interview ko siya kanina nakaka-amaze. Pero bago natin pag-usapan siya, ano nga ba ang God is Able, Raquel?
7: Tayo po ay isang foundation at ang ating pong advocacy ay para sa mga persons affected by disability. At kasama na po dyan yung mga pamilya at mga caregivers. At tayo po ay merong iba-ibang mga programa, katulad po ng family camp. Ayan, Malu, di ba? Ang ating mga favorite na family camp. Gathering po ito ng mga pamilya na may disability for, alam mo yun, healing, for parang enjoyment, or ma-refresh lang, magsama-sama lang talaga. And syempre, ang dami pong nangyayari, maraming ginagawa ang Panginoon through the family camp. At yung isa naman po ay yung ating gift of mobility. Ito yung pag-distribute natin through our partner churches ng mga wheelchair, cane, at iba pang walk devices. Diba, Malu? Oh, at ang isa pa, ay yung building lives together through conferences po ito ng iba't ibang klase ng disability. At syempre po yung ating course, Building Lives Together, in partnership with the Asian Theological Seminary, or ATS. So that's who we are. And God is able.
6: Oh, yes, praise God sa ating ano, sa how the Lord is really expanding our ministry. Alam mo, Sis Raquel, naka-experience ako what it is to be disabled. Just recently, I fractured my toe, and so I was using a crutch. Sabi ko, ang hirap pala. Naisip ko yung ating mga members, no? Disabled, no? Pinaramdam sa akin ng Panginoon talaga na hindi nga madali, para makapag-empathize tayo sa kanila. So today, we have a special guest, Sis Raquel. Baka you wanna introduce her?
7: Yes. Oo, yan. Second timer niya po dito sa ating God is Able program. Nung una niya pong pag-join sa atin, inalam niya natin ang kwento niya as a person with a disability, yung kanyang childhood, at kung ano siya ngayon. At ngayon po, second time, invite ulit natin siya kasi, naku, siya po ay binigyan ng award ng ating Philippine Sports bilang Hall of Famer. Ikikwento niya po yan sa atin. But before that, siyempre, Malu, magandang malaman ulit natin yung kanyang background, ano, para lang maintindihan natin, mas ma-appreciate natin itong award na ito. Ayan, welcome po natin dito sa ating God is Able program, ang aking katlase sa Hagay Leadership Institute, Metro Manila Chapter. Siya po ay coach. Ikwento na lang siya, ano, ng iba niya pang ginagawa. Welcome na po natin si Adeline. We call her Ads Dumapo. Hello, Ads.
8: Ayan. Hello po. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Raquel, Ma'am Malu, at syempre, no, sa mga tagapakinig ninyo dito sa God is Able. So, tama po. This is the second time that I'm here in your program. And thank you very much po for having me.
7: Ayun. Naku, kami ang laging magpapasalamat sa iyo, Ads, na always available kapag nacha-chat para maging guest sa ating program. Yan. Malu, would you like to ask the first question?
6: Oh, Adeline, alam mo, you know, you mentioned na ano yung powerlifting, no? Kasi akala ko pag sinabi mong weightlifting, na-associate natin sa weightlifting. Pero ang powerlifting pala na iba. So, can you tell us, pero before that, siguro tell us muna, what is your condition?
8: Okay, so siguro magsimula ako sa condition ko, no? So, I have polio on both legs po. So, nakakaramdam ako, pero hindi, wala siyang motor, hindi siya nakakakilos. May pakiramdam, pero wala. So, lumiit na yung pa ako. I had it when I was 3 years old. So, galing ako sa Kiangan, Ifugao. I'm part of the indigenous group, no, ng Ifugao. So, doon ako sa bundok ng Tralala, sa bundok ng Ifugao. And, ayun po, tawag dito. So, my condition is called poliomyelitis, actually. Yung pinaka-ano niya, pero polio. So, if you're familiar with the projects of Rotary Clubs, no, yun yung pagbibigay nila nung yung zero polio, sana yung patak polio, na yung anti-polio. So, yun po yung tal dito. Meron ako nun. So, wala akong vaccination of polio at the time. Yeah.
7: Oh, so is that the reason kung bakit nagkaroon ka ng polio? Kasi hindi ka nabakunahan ng anti-polio?
8: Opo, wala. Kasi as I mentioned nga, nasa bundok kami and literally living in the mountains. Tapos, so nandun kami magkakapatid. Wala kaming bakuna nun eh, kasi hindi siya ano, hindi siya dito. Hindi naman siya, parang ngayon, di ba, parang lahat meron sa mga centers. At the time, that was in the mid-70s, so wala pang ganun. At yun, parang akala ng nanay ko, lagnat bata lang yun. Tapos yun pala, ay, pagpunta namin sa clinic, sabi nung, may kasi may Belgian na madre doon. Mga, at the time, maraming missionaries sa amin. Sabi niya, I suspect that this is polio. So we had to come to Manila to make sure, no? Tapos yun, sinabi nga, polio. Tapos hindi na ako naglalakad. So I was 3 years old at the time. And then, dahil nga po, mahirap kami eh. Nandun kami sa bundok, my parents had to make the decision of bringing me to Manila so I could stay in an institution for children with disabilities. I was 6 years old na at the time. Ready for school. So from elementary to high school, I stayed in that institution. It's called Bahay Mapagmahal. And it was managed by a Belgian missionary. No, ICM siya. And then, doon po, doon ako nag-stay. Kaya doon ako na-develop yung musical ability ko, yung love for sports. Kasi kasama yun. At pumapasok ako sa isang special school for crippled children. At ngayon kasi hindi na ginagamit yung salitang crippled, no? Pero at the time, hindi pa ganun ka-conscious yung mga tao doon. So, ang school namin noon ay School for Crippled Children. At tapos, yun po. And then, Miss Malu, no, you were asking kung if I was bullied at school. Hindi naman po, kasi since it was a special school, ano siya, tawag dito, how did you say, lahat kami may kapansanan. So, ayun po.
7: Ayun.
6: Okay, so, ano yung ang ganda pala ng story mo, no, kasi, may experience ka from, you know, living in the bundok and then you were transferred to an institution. Praise God, meron tayong mga ganyang institution and papasalamat din tayo sa Panginoon kasi meron tayong mga foreign missionaries na pumupunta dito sa Pilipinas para makatulong sa mga katulad mga ano. Ngayon, hindi na nga crippled ang tawag kasi ano na, anong tawag? Physically disabled. Tama ba? Physically disabled? Tama ba ako, Adeline? Ayun ba ang tamang term na
8: person. Yun? Tsaka yun po, no? Ayon sa UNCRPD, politically correct term would be a person with a disability.
6: Mm-mm. Yeah. So, syempre, when you went to school, no? Nung 3 years old, syempre, ang tingin mo lang, normal yan kasi you cannot walk. Pero when you entered in school and you saw other people are walking, how did you feel? Hindi, ano yung pumapasok sa isip mo na, bakit ako hindi makalakad, sila nakakalakad?
8: Actually, wala akong ganyan eh. Wala akong ganyan nung bata ako because I always felt, in fact, nung bata ako, I did not really feel I was disabled because my family has always treated me equally. And then when I went to the institution, sabi ko nga, lahat kami may kapansanan. Even the school, lahat kami may kapansanan. So I never really felt my disability.
7: Wow. Ang ganda naman ang kwento mo, no? So, usually kasi yung mga person with disability nakakaranas ng bullying, alam mo yun, yung nagiging tampulan nga ng tukso at ang effect noon sa isang person with disability, yung alam mo yun, yung hiya, wala kang naging ganon na pakiramdam.
8: Actually, Ms. Raquel, meron. Pero galing sa ibang taong walang kapansanan. So within, kasi I was within, it was a sheltered environment, no? Kasi nga sa bahay, lahat kami may kapansanan. Tapos yung school namin, lahat kami may kapansanan. And the teachers were really very able to parang tag dito, iayos yon. It was actually sa labas nung mga yung sheltered environment na yun. Of course, naranasan ko din na matukso, na sabihan ka na. And alam yun, hanggang ngayon, meron pa rin mga tao na kahit na halimbawa, lumalaki ako ganun. I think it's also in my personality. I'm not the type to be bullied. Alam niyo, lumalaban ako eh. Palaban ako. Hindi mo ako, you cannot make me quiet. Because, ganun siguro yung personality ko. So, even nung mga ng mga bata ako, tinutukso ako, pilay, ganun. And I have always been malaki. Ang build ko talaga malaki na. So, andyan, syempre, people can be cruel. Children can be cruel. Taba-taba, lumba-lumba, baboy, mga ganon. Yeah, ganon talaga. I don't know. So, for me, plus, siguro maganda din yung foundation, no? Na nandun ako sa my family, tapos yung mga taong kinalakihan ko. Yung ganon, they've always been supportive.
6: Yeah, and I can just also imagine. I can also imagine because you stayed in an institution run by missionaries. So, yung foundation mo, yung God factor nandoon, yung identity mo nasa Panginoon. So, ang laking bagay noon eh. Kasi sa totoo lang, pag wala ang Panginoon, you will see yourself as, you know, somebody na parang less than others, ganyan. Pero when you are secure with God, which I'm sure you, growing up with missionaries, na instill sa iyo yon yung mga values, yung ang siguro did you have Bible studies there?
8: Yes, definitely, Miss Malu. Sa and also it's an extension of my family mismo, my immediate family. They're also very religious, very spiritual. And tapos yung sa tinirhan ko nga, yes, marami talaga. And of course, meron kami talagang schedule, no, for that. Kasi nga, life in the institution was not really easy. Because, I mean, kasi dinidevelop, I mean, you know, we were in the developing stage, no, of our lives at that time. And so, very structured siya. Meron kami, we get up at 5 o'clock, we have the morning prayer, we have to do lahat yon, and then we have the evening prayer, and on the days when we have Bible studies, tapos may mga dumadating pa, no, people who will come, oh, different religions, different faith, and they will share with us. At totoo, lumaki kami, nung panahon na lumalaki ako from elementary to high school, talaga pong, ano ba yun? Hitik sa pangaral, hitik sa pagsasabi. At naniniwala ako that faith is really very, very important. That is one thing that I tell the people, no, the younger people than me, my team, even my daughter. I have a daughter actually. And lahat ng mga pamangkin ko, I tell them that faith is very important.
7: Adeline, tatanong ko sana kung bakit confident ka. Sabi mo kanina na mention na yung personality mo kaya hindi ka basta mabuli mo. Ano? Pero bakit ka oozing with confidence?
8: Hindi, of course, there were also times, no, when I had a pity party with myself. Pero ano po, tawag dito, ano ba? Siguro kasi alam ko that I put in the hard work. Nag-aral talaga akong mabuti. I made sure that I have the skills, no? Na, kasi meron kami dating professor sa music. Palagi niyang sinasabi, talaga ito tumatak sa isip ko to. Sabi niya, ikaw, kung may kapansanan ka at wala kang ginagawa to improve yourself, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. So, talagang tumatak yun. At palagi niya sinasabi, gusto mo bang maging kawawa? Gusto mo ba na kapag tumanda ka, tawag dito, ang tingin sa'yo ng tawag dito, ang tingin sa'yo ng ibang tao, kawawa. Kasi syempre at that time, marami pa rin namamalimos, maraming ano. Tapos po, pag may makikita kami, halimbawa, may madadaanan kami, no? To papunta sa performance. Pag tinignan, gusto mo bang maging ganyan? Para palaging gano'n, na palaging kailangan kailangan mong i-improve yung sarili mo. And then, sa amin naman po, sa probinsya, ang parents ko kasi are also, ano eh, tawag dito, they also expect a lot from us. Parang, ang sinasabi nila na, oh, hindi tayo mayaman, kaya dapat talaga mag-aral, mag-aral. And they never really treated me parang special. Hindi. Kasama ako sa, pag summer vacation, I had to go back to my family, no? Tapos, doon talaga, may chores din ako. Six kami magkakapatid. So, we were all given chores, no? So, ako, dahil yun yung kaya ko, maghugas ng pinggan, magtiklop ng damit, yung mga ganun, kasama din ako doon. So, and I'm very close with my family naman po.
7: Oh, galing, Malu, kaka-inspire, ano? And you've been mentioning about music. Yan ba ang course mo sa college?
8: Ay, hindi po. Ano po, tawag dito, ang course ko is very different. Pero kasi doon sa institution where I grew up, at that time, walang masyadong TV, ganyan, walang internet. So, mandatory that we have to learn how to play an instrument. And an offshoot of that is called Rondalia on Wheels. Rondalia on Wheels have existed for 48 years po. And nung umalis yung madre, ibinili niya sa akin yun. So, I go back to Bahay Mapagmahal. Now, I still go back to where I grew up. Parang to give back naman. Tapos, so, and I'm in charge, or I'm the president of the Rondalia on Wheels, no? So, Rondalia on Wheels is a group of people with physical disabilities who grew up in Bahay Mapagmahal. And dati yun kasi it was just an extracurricular activity, pero magaling daw kami. So, in-invite po kami from ng iba't iba, occasion mula sa binyag, ay sa kasal. Mula sa kasal, birthday, hanggang sa burol, mga ganyan. And then, fortunately, thank God, our group were able to go to Belgium, Germany, Hong Kong, Japan. So, yun naman po. And I'm continuing that mission for now kasi ibinilin sa akin yan. Tapos, sa kolehiyo naman po, I was able to get a scholarship sa St. Paul, Quezon City. At doon po, nakapagtapos po ako ng Bachelor of Science in Computer Education. Yun po. Tapos, yun na. So, maraming aspeto ng buhay ko po yung ano. Kaya sabi ni Miss Malu kanina, please tell us about yourself. And I'm like, saan po kaya doon?
6: You know, listening to Adeline, ang galing, it's just amazing, no, na for somebody who is disabled, somebody who even grew up in an institution, you are so well accomplished, no? And balikan natin yung ano, yung life mo in the institution. Sabi mo, it wasn't easy, no? I'm just curious, how was your relationship with your parents, if you're far from them, paano kayo nagkikita? Paano nabibuild yung relationship nyo kung malayo kayo sa isa't isa?
8: Alam niyo po, Miss Malu, that's a very good question. Through letters. Kasi nga, dahil mahirap kami, di ba? So, dadalhin ako ng parents ko ng pag-June. That's why I did not like June. Kasi malalayo ako sa kanila. Tapos, kasi doon, binibisita. Pag if you have a family nearby, they can visit you every Sunday. So, needless to say, I did not have any visitors. Ang pagkikita namin ulit ng mama ko would be March na, yung end of school year na. So, lahat yon walang ano. Ano yung pananabik na gusto ko silang makasama, ganyan. Dahil hindi nga nila, sobrang bihirang-bihirang magkaroon sila ng pera within that year para bisitahin ako. So, for me, tapos, pero pagka nagkita naman kami pag summer, hitik naman yon sa pagmamahal, sa pangaral, sa ano. Kaya, sobrang, paano ba yun? Bittersweet. Actually, Miss Raquel, nasabi ko na sa iyo to dati, no? Pero until I was grade 5, I was really resenting my parents, no? I loved them, but I resented them. Tuwing aalis ako, babalik ako ng bahay mapagmahal. Tuwing June, pag alam kong June na, pagpatak ng June 1, kinakabahan na ako. Just makikibarter ako. Pwede ba? Ayoko na lang bumalik doon. Ganyan. Tapos, pero yon. Pero sinasabi nga nila sa akin, kasi kailangan mong mag-aral. Kasi sa amin mabundok eh. Tapos anim kaming magkakapatid. So, wala man kaming katulong. Eh, sino magdadala sa akin? Tapos, syempre, they also maghahanap buhay din sila. So, yan, hanggang grade 5, may showdown kami ng nanay ko eh. Yung talagang masama yung loob ko sa kanya. Tapos sabi ko, bakit kailangan ninyo akong dalhin doon? But siguro, ayaw niyo akong alagaan. Ganyan, ganyan. So, madaming ganon. It was also, ano ba yun? How do you word it? Ako kasi nga yung personality ko, di ba, medyo volatile. Lalo na nung bata ako. Pagka yung inaano ko yun, sinasabi ko, umiiyak talaga ako. And being a mom now, I think po, ano, I think masakit yun eh, na ako mismo yung nagsabi sa kanila. Pero now, that of course, in retrospect, pero magaling sila kasi sumagot talaga. And they were all just, it's for you, it's for your education, it's for your life. And thank God. Thank you, Lord. At sila ay naniniwala talaga na kailangan nila akong dalhin sa institusyon. Kasi kung pumayag sila sa gusto ko, I'm sure hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon.
7: Yeah. Grabe. Trust the wisdom of our parents, ano? And I'm sure, Adeline, hindi lang naman ikaw ang nasaktan. Nasasaktan tuwing month of June. Ang hindi mo alam, sobra rin sigurong iyak nila, ano?
8: Yes.
7: From June until May. Kasi syempre masakit yon. Lalo na nag-aalala siguro sila sa'yo kasi meron ka ngang condition. Pero no, ngayon, no, ano nang sinasabi mo sa kanila ngayon? Kung noon, you resented them. Ngayon, ano na ang...
8: Ay, naku, sobrang, sobrang pasasalamat. Tsaka, alam niyo, ma'am, they kept the letters that they sent to Sister Rose. As in, talagang sobrang snail mail. Kasi may sulat sila sa akin, may sulat sila sa kanya. Pag binabalikan, kinaiyak pa rin ako.
7: Pwede bang bigyan mo kami ng sample ng letter na naiyak ka kung okay lang?
8: Ano yung diba, sa isang sample, mama, yung sulat, kasi bata nga ako at ang personalidad ko nga ay makulit, no? So, syempre, yung madre na nag-aalaga sa amin, sumula siya sa parents ko na ang tigas ng ulo ng anak nyo. Ganyan, ganyan siya. Tapos, basta maraming ganyan. Pero isa yung sample. Tapos, sabi ng parents ko, look sister, Adeline stays with you for 10 months and we only have her for 2 months. When she makes a mistake or when she misbehaves, who do you think should correct her? Dapat ba hinihintay mo sa amin na i-correct namin siya pag nag-summer? Sabi niyo, we're giving you the permission to correct her because ikaw ang nakakakita sa misbehavior niya. Di ganun po, ano? So, itong madre, di ganun nga. Naku, alam niyo po, napaparusahan ako. Nakukulong ako, wala akong pagkain, tinatanggalan ng wheelchair, naghuhugas ako ng plato ng 1 linggo. Ganun kasi depende sa ano eh, depende sa gravity ng misbehavior. And then magsusumbong ako sa parents ko. Andi, di masasabi, hindi ako pinakain, hindi ako ganito, ganyan, tinanggalan ako. Ay, ang sasabihin ng nanay ko, ano bang ginawa mo? Yan, iisa-isahin na niya, lilitanyahan na niya ako kung ano mga ginawa ko. So, maganda kasi, ito yung sasabihin ng madre sa akin. Tapos pagdating ko doon, pag sinabi ko, nagsumbong ako sa parents ko at alam nila yon, they understand and they explain to me why. That it is a misbehavior, hindi dapat yon. Or halimbawa, let's say, kasi talagang ay, siguro ano, nag-overcompensate ba tawag doon? Kasi sa school, I really did well. I mean, sa school, lahat ng tao dito, ano ko eh, honor student ako from elementary to college. I mean, to high school. And kasi gusto ko na ano eh, parang iniisip ko kasi at the time, nung nalala ko to eh, siguro kung magaling ako, baka pwede ako mag-aral sa labas. Sa, hindi doon sa school namin ba? Doon sa, baka pwede sa pinag-aralan din ng mga kapatid ko, baka pwede ako doon, ganon. So, ayun.
6: Thank you for sharing this, Adeline, no? Nakakatuwa lang na parang it's so balanced kasi kahit malayo ka sa magulang mo, meron pa rin discipline and it's a joint parang joint parenting ang nangyari
8: yes,
6: sa iyo.
8: Yes.
6: And yet, despite all of that, nag-excel ka in everything you do and yung iba yung ano mo eh, no? Yung parang may goal ka talaga to excel in everything. And I think that's one of the, siguro, Sis Raquel, no, yun yung parang blessing ng mga disabled, people with disability. Kasi less yung mga things na nagagawa nila, so mas nakaka-focus. You know, unlike if kung hindi ka, wala kang disability, edi maglalakwa. Tsaka, lagi kang nasa labas. You know, you do the things that other kids are doing. But because there's a, parang meron kang limitation, nas nakaka-excel ka. Yan, kagaya nangyari kay Adelino. Adeline, ngayon, pasukan na natin ngayon yung kung saan ka talaga nag-excel. Apart from school, di ba, naging honor student ka. Ngayon, in your field, in your I would say career, no, kinarir mo na kasi yung pagpa-paralifting, di ba? Tell us more, what is paralifting para sa mga nanonood sa atin na ang isang tao palang may disability, pwede palang pumasok sa mga sports.
8: Okay, thank you, Ms. Maluno, for that. First, let me explain the difference between powerlifting and weightlifting. Apo. So, ang weightlifter natin sa Philippines, no, of course, pinaka-famous si Heidi Lynn Diaz. So, weightlifting ay, meron siyang two events, no, yung clean and jerk, ganon. Yung from the floor igaganon tapos igaganon, so that's the clean and jerk. May isa yung snatch from floor to up. Yeah, that's the weightlifting and that's the Olympic sport. For powerlifting, ginagawa din po ito ng mga nakakalakad, pero ito yung ang events naman niya is yung tawag dito deadlift. Hindi po siya overhead eh. Ang weightlifting kasi lahat overhead sa taas, no? Ang powerlifting, lahat sa ano lang, sa baba. So, deadlift from floor to the knee. Yan na. For to the knees. Tapos, yung squat, yung sa likod, tas uupo, tas itatas ulit. That's a squat. And then, the last one is the bench press. Yung nakahiga ka, tapos kukunin mo yung ano, dito, tas ibababa mo sa dibdib, tapos yun. Sa para powerlifting, sa aming mga may kapansanan, yun lang po ang ginagawa namin, yung bench press. Yung nakahiga, lilipat kami from our wheelchair to the bench, hihiga kami, tapos kukunin namin. Ang pinakamalaking difference, sa mga nakakalakad, nakababa yung paa nila. Nakababa, no? Kami, nakataas ang paa namin. So ang bench namin, para siyang ano, para siyang sangkalan. Then yung ulo namin nandito, tapos yung aming paa nakaangat. So I got into sport of para powerlifting dahil din sa bahay mapagmahal. When I was in the institution, I was already very athletic. I was into swimming, wheelchair basketball, athletics, karera ng wheelchair, tsaka yung shot put, javelin. So lahat yon because yun nga, kasama kasi yun sa rehabilitation namin bilang mga may kapansanang bata. And so when I was already working, bumabalik kasi ako doon eh. Kasi yun yung home ko. So kaya nasaan ako, doon ako umuwi. Doon ako hindi umuwi. I was living independently already, but I would always go back. And so I was discovered in Philippine Orthopedic Center. Wala, ano lang, kantsawan lang ng mga kaibigan kong lalaki. Dahil nga malaki katawan ko, palagi akong nilang napagkakamalang tomboy. Tapos ano, palagi nila akong inaaya sa mga ganon na Oy, buhatin mo nga to. Yung ganon. Eh ako naman, ako si Patolera ako eh. Pagka sinabing ano, gusto ko nakikipag, ah, mas malakas ako sa'yo, ganyan. So that's how I got into powerlifting. And yun, so I did that for 27 years po. And yun, maraming maraming ano, I was able, because of that sport, I was able to meet a lot of people, go to a lot of places. Ayun po.
7: Gano'n ba kabigat yung nililift mo at
8: Miss Raquel, I started with syempre mga 10 kilos ganyan, and then I remember in my first local competition I lifted 40 kilos po, no? Pero in year 2000 in Sydney, Australia, when I got the, it was a bronze medal. Ang tawag nga nila golden bronze. It was a bronze medal for the Philippines, no? First time. I lifted 110 kilograms. Opo. And then, when I retired, my personal best is 132 kilos. Ayun po.
7: Naku, Manlo. 5 kilos lang. Hirot ako.
6: 132 kilos sa pounds yun, times 2.2. So, nasa 200. Yes. Madeline, ilan yun sa pounds?
8: Sa, tira natin. Mahina po ako sa mat eh.
6: 2.2. So, that's almost 300. Tama ba ako? Wow. It's amazing, no? Na for somebody who have weak legs but very strong arms.
8: Okay.
6: Yeah. So, ano, Adeline, with all of these accomplishments, no, you mentioned also yung mga awards mo, and kasi di ba ngayon very popular si Alex Iyala, di ba? Lalo na today, yung you know, yung just recently nanalo siya as champion of WTA sa DC. Ano yung feeling mo pag nananalo ka? Ano yung who siguro same question na tinatanong kay Alex Iyala, how does that make you feel whenever you win?
8: Tingin ko po lahat naman ng panalo, it gives you a very good feeling, di ba? Especially when you work really hard for it. So, yes, we have to, ako, nakita ko nga, congratulations to Alex Ayala, no? I think every win is, it gives you a feeling of victory, you know? Of triumph, ganyan. Especially when you really work hard for it. And as athletes, ang ano talaga doon is the training eh. Kasi minsan, yung competition, for us, competition only lasts 2 minutes. When they call your name, Adeline, it starts, we are given tatlong 2 minutes sa lahat ng competitions. Pero yung training, it's the grueling hard work of training, of getting up in the morning, doing the gym. It's not easy. It's not easy, bro. So when you win, of course, then you feel triumphant, no? You will, ano, pero sinasabi ko, and every athlete knows this, you're only as good as your last medal. So hindi, you cannot say, ah, nanalo na ako, pwede na. Hindi eh. After one, tapos na yun, yeah, thank you ka na. Tapos next na naman, balik ka na naman, bagong program na naman yung gagawin mo. So, yun. And of course, ano, ito palagi talaga yun, salamat sa Diyos. Because it can always go the other way. Ayun, parang, even if you work so hard, even if you give all your best, pwede ka pa rin matalo eh. So it's, I don't know, sabi mo nga po, I don't want kasi to sound so preachy, no? Pero, I'm not the type who would say, ano yun, I'm hindi talaga ako ganun, pero alam ko na it's a blessing from God. Lahat yan, lahat ng na-achieve ko, lahat yan, talagang alam ko kung kanino ako nagpapasalamat. Because alam ko din that it can really go the other way. Isang iglap lang, pwede kang matalo.
6: I agree with you, Adeline, no? Kasi It's so easy talaga to take the credit, pero sa totoo lang, lahat kayong magkakompetensya. You trained well, you exerted talagang discipline and everything, but at the end of the day, it is the Lord who gives the victory. And I just love what you said na talagang it's really because of God. And you can always lose, di ba? How are you naman as a loser, Adeline?
8: Well, mapait talaga pagka natatalo ka eh, lalo na kung nagtrabaho ka nga, di ba? Pero yun nga, katulad ng pagkapanalo, ano yun, it will just pass eh. If you lose, well, you lose and you learn lessons from it. Okay, next time dapat pala ganito. Ganun. Sana tumatak yung lesson kasi it will not change unless you learn your lesson. So, yeah. And, well, thank God pa rin. Kasi ako minisip ko, you lose, you did not yet injured. That's still thank God. Kasi lahat maraming pwede mangyari eh. You can lose and you can just start again. You can lose and you can be injured and tapos na ang career mo. Diba? Yung ganun ba? Parang, minsan nga, diba ilang tao na yung nakikita natin or ilan yung dati sobrang lakas, sobrang very active, very ganyan. Sa isang iglap, nawala lahat yun. Na-injure o kaya namatay. Parang, diba? Minsan mapapaisip ka talaga. Lalo na siguro when towards the parang ano, parang mga 5 years prior my retirement, naiisip ko talaga yun eh. Na parang grabe, no? Na mas matanda na ako ngayon. Of course, lahat yan in retrospect, no? Na parang, blah, talagang pagka, alam yun, ako yun talaga yung inaano ko. Minsan, pumapasok sa isip ko na, kaya, no, yung pakiramdam na bilang, buti nag-retire ako, salamat, I was given the chance to retire. What about those other people na bigla na lang na nawala sa kanila, they did not want to retire, pero, ayun, mga ganun po.
7: And why did you retire ba? Bata ka pa?
8: Well, I think I've already na-reach yung ano, yung, kasi po, syempre, yung edad ko, no, iba naman yung when I started when I was 26 years old. So parang iba naman yung lakas ko noon, tsaka yung lakas ko nung nag ano na ako po nang 49. So parang teka lang, iba na yung ano, tas yung mga kalaban ko, mas ano na. And also to give way for the younger ones, no, na ano naman. Plus, yon, I spoke of injury. Kasi nung I have carpal tunnel syndrome on both hands. Tapos, ilang beses na sinasabi ng doctor na, kasi po wala kami paa, di ba? So, ito na yung pinakapaa namin. This is the one ay para itulak ang wheelchair ko. Pag nagmo-move ako, bubuhatin yung kabuong katawan using all my hands, ganyan. So, overused na talaga siya. And then, syempre, mas na ano pa siya dahil nga nagbubuhat pa ako. So, ayun po. Bago lumala ng husto, mamili ka na, Adeline. Ayun, pinili ko na po na mag-retire.
7: Wise decision
6: yan. Oo. But you're not totally retired because you said you do coaching, di ba? So, meron
8: yes,
6: pa
8: yes, yes.
6: Ay, na pagko-coaching. And through coaching, ano yung what lessons that you've learned in the past that you're able to pass on to sa mga kino-coach mo?
8: Ay, madami, Ms. Malu, tawag dito. Siyempre, tama, nag-retire lang ako bilang atleta. Pero naku, ano po, mahaba pa yung tatahakin ng aking, ano, ng aking kwento. Ngayon, bilang coach, siyempre, I try to, yung techniques, no, it's not just naman, yung techniques of to lift well, ganyan. And also, to win and lose graciously because that's really part of... I'm handling kasi no, the national team. So, syempre, bago sila naging national team, dumaan na sila sa mga local competitions where they won. So, paminsan, pag national team ka kasi, meron kang medyo... Lahat ng atleta kasi medyo may angas yan sa sarili or of course, you have to have that confidence, no? Na ano ka. Pero, well, they have to keep their feet on the ground then.
7: Lahat ba ng kino-coach mo ay may disability?
8: Yes po. Yes po, ano, lahat po sila.
7: Ano ang mga kondisyon nila?
8: Lahat po sila, ano, meron akong isang, merong dito, one, two, dalawa na congenital by birth. So, yung isa, walang dalawang paa, yung isa naman, isa lang yung paa niya, yung tapos dalawa sila doon. Tapos yung isa naman po by accident, no? So, na-amputate yung isang paa, yung isa naman paralyzed from chest down. Tapos, meron din na polio din. Tapos, yun po. Mga ganon.
7: Wow. Sabi. So, yung, di ba nagkaroon ka rin ng cold when you were still an athlete? Paano ka trinato? Paano ba nila kinocoach ang isang may disability na katulad?
8: I had a coach for 18 years. No? Same coach for 18 years. Si Coach Ramon de Buque.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pascua po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
3: Kulamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan. Kasalanan.
4: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
5: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
8: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Pagka first time kayo nakinig, ano ba yung We Can Do It? Kakanta ba kayo diyan? Kamaya kakanta yung ating guest. Ano po? Pero it is play with words. Yun ay pwedeng magdudueto. At isa pa, magagawa natin lahat ng bagay. We Can Do It pagkasama natin ng Panginoon. It's
9: correct.
8: A weekly program. Sabi nga ng aking ati Maru, ang inyo pong host ay Maru Cepeda Javier at Kuya Dave. Ang ating tinatampok ay mga kwentong may kwenta. Original statement ng Ate Maru yan. Ha? At sa pinangako ko kay Ate Maru, simula sa dalawang programs natin na Agosto, bati ako ng bati sa mga kamag-anak. Eh. Pero baka isipin ninyo, ano ba suot nyo yung shirt na yan? Gusto ko lang batiin ang mga... Dito kasi, noong nakaraan June, bahagi ng July, dito okay. Sa Estados Unidos, yung World Cup. Ano po? Mm-hmm. Siyempre, labanan mga teams yan. Eh, si Ate Grisma, binili ako ng kwan ng Lionel Messi, si Argentina. Team ng Argentina.
9: Wow.
8: Kaya,
9: naging champion ba sila?
8: Eh ngayon, alam nyo, pagdating sa World Cup, siyempre, daming naglalaban-laban diyan. Pero speaking of sports, ano po, sa Pilipinas, hindi ko alam kung sinong panalo sa PBA, pero dito sa Estados Unidos, ang naging NBA champ, siyempre, New York Knicks. Ano po?
9: Yeah.
8: Natalo yung mga Lakers, mga tiga-California, malulungkot. Pero, teka, ayoko simula sa ganung balita. Gusto ko lang batiin ang mga sports enthusiasts na sumasama sa ating palatuntunan at ang ating pong palatuntunan naman ngayon. Excited po ako sa pangatlong pagkakataon ay makakapanayam natin ang bukod tangit, nag-iisang Ricky Sanchez. Magandang
9: yes.
8: Gabi sa ating Kuya
9: Welcome
8: Ricky.
9: Welcome back, Ricky.
8: Praise the Lord.
10: Hello.

0: So
1: Oh.
0: makita natin si Jesus, ano, hindi siya palaging nagsasabi ng yes.
1: Oo nga.
0: No? Hindi siya palaging nagsasabi ng yes. 'Yon.
1: Totoo.
0: So
1: Sige nga.
0: ngayon,
1: Kwento mo kami ano yung mga example noon, mga times when Jesus have to say no. And only because it is imperative na gawin niya yon for our own good, di ba?
0: Kung ano, i-evaluate natin o titingnan natin yung buhay ni Jesus, no? Si Jesus katulad natin, very busy, no? He was a very busy person, no? Doing ministry, no? Preaching, teaching,
1: Healing.
0: healing the sick, no?
1: Oo.
0: Nag kakas out ng demons, no? So
1: Yeah.
0: he was a very in other words, ano, in demand siya na tao, no? Pero hindi niya hinahayaan na yung demands ng tao ang nagdidikta sa kanyang buhay, no? Kasi ang sentro ng buhay niya ay yung relasyon niya sa Ama. Kaya mapapansin natin na yung mga times sa Gospels na hinahanap siya ng mga tao, pero si Jesus, no? Hinahanap siya ng mga tao, o kaya may maraming demands yung mga tao. Ang ginawa niya, iniwanan niya yung mga tao, no? He went to a solitary place
1: Yeah.
0: and he communed with, ano, with God, no?
1: Yes.
0: So hindi niya pinabayaan yon. Alam niya kung ano yung tamang sentro ng buhay, no? Pero for many of us, no? For many of us, ang ginagawa nating sentro ng buhay natin, ministry, na
1: True.
0: hindi dapat yun yung sentro ng ating buhay, no? Kumbaga sa ano, kumbaga sa circle, no? Yung center ng buhay natin, si Lord. Tapos yung ministry, family work, nandun lang sa ano, sa circumference,
1: Sa
0: sa gilid
1: tabi-tabi.
0: na.
1: Sa gilid. Oo.
0: Yun.
1: That's great.
0: So dun, ganun natin dapat tingnan yung ating mga buhay, no? The way, and that is the way Jesus, see, that is the way Jesus led his life.
1: Last question before we take the quick break. So bakit mas madalas, aside from the boundaries na sinasabi mo, pero bakit madalas ang Pilipino or ang tao in general feels guilty pagka hindi nila ginagawa ang ministry or even sa workplace? Why do we feel guilty? May kinalaman ba ang nakaraan natin, ang ating family?
0: Yeah,
1: Obviously.
0: minsan may kinalaman yung the way we were brought up, no? Alimbawa, yung lumaki ka sa isang pamilya na kung saan ang ano you were nakaka-receive ka ng approval dahil meron kang ginawa, no? So ngayon, dala-dala mo yun yung ano, yun yung nasa puso mo, mindset mo, na dapat pala meron akong gawin, no? Hindi ako dapat nagsasabi ng no. Dapat may kailangan akong gawin para ano, para I will gain the approval and the affirmation na hinahanap ko. So pag naging adult na tayo, naging follower tayo ni Jesus, we have that, dala-dala pa rin natin, hindi tayo aware, dala-dala pa rin natin yung mindset na yon, na I need to perform para ano, para so that God will approve me, God will affirm me. Yon. So what we learned in childhood, parang pinoproject natin sa Panginoon. Kaya yon, yung for you to say no to ministry makes you feel guilty, kasi ano eh, wala akong points kay ano, kay
1: Kay
0: Lord.
1: Lord,
0: Kailangan may
1: oo.
0: no, kailangan may points ako.
1: Saka hindi niya ako mamahalin pagka hindi ko ginawa yun o sinunod siya. Sige, yan po.

0: Ang aalamin natin sa ating mga guests, maya-maya lang, we'll take a quick break at sasamahan po namin kayo dito sa panahon ng paghilom.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
3: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating pong program sa panahon ng paghilom, at ito nga po ay hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702DZAS. At tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kami ang inyong kapiling. Ako nga po si Carmen Govargas.
5: Ako naman po si Kuya JB Di Choco, at kasama natin sa gabing ito ang ating mga panauhin na sila po ay bunga ng ating 20-week program dyan sa Favor Church. So, i-welcome po natin sa gabing ito si na Homer at si Ofel Paras.
0: Yan. Good evening!
6: Hi, good evening, Ate Carmen, Kuya JV. Ako po si Homer Paras at ang aking magandang may bahay.
7: Ako naman po si Ofel. Good
0: evening po sa lahat. Nakatawa naman si Homer. Alam ka naman ang pangalan ni Ofel, eh, Homer.
6: Para magsalita din siya.
0: Ah, sige. Anyway, good evening sa inyong dalawa at salamat pinaunlakan niyo kami sa imbitasyon na to. Medyo, nung nag-uusap kami off-air ni Kuya JB kahapon, sabi niya, madrama ba yung ating mga guests? Hindi nga eh, bigyan na lang natin ng drama. pero mabigat din ang naging problema nila. At yun ang aalamin natin. Pero before that, bati muna kayo, Homer and Ofel. Sino yung mga gusto nyong batiin? Baka meron sa abroad aside from here sa Pilipinas. Sige.
6: Well, on my part, siyempre binabati ko yung mga pamilya ko na nakikinig at makikinig pa.
0: Mm-mm.
6: Of course, yung Favor community and to the rest of the world na makakarinig nito, that they will be blessed.
0: Ikaw, Ofel.
7: Ganun din sa mga kaibigan namin, sa community, mga friends namin na nakasama namin, that this will be a blessing to them na to listen to this program.
0: Amen. And mga anak nyo, ilan ba yung anak ninyo?
7: We have 2 children. Dalaga na sila, 18 and 22 years old, dalawang girl. Ayun po.
0: Ayan. Yehey, okay. Oh, malalaki na. Yes. Yan ang aalamin natin, nung lumalaki ba sila. Okay. Ayun. Sige. So, yung una naming tanong, both of you can answer that. Kamusta ba when you were growing up in your family? Kasi kanina napag-usapan din namin ng konti ni Kuya JB, na may kinalaman din ang family background natin while growing up in how we look at life ngayong adult years na natin. So, kwentuhan nyo kami. Ikaw muna siguro, Ofel. Kamusta yung growing up years mo with your family?
7: Growing up years with my family, just like a typical family, okay naman kami, my parents. Bunso kasi ako. Mm-hmm. So, only girl, tapos bunso pa. Kaya kumaga parang ako yung prinsesa. Mm-hmm. Hindi naman spoiled, pero talagang maayos, I would say maayos din naman yung pagpapalaki sa akin. I grew up in a very religious family.
0: Mm-hmm.
7: Talagang ganun kami pinalakin, very disciplinarian yung mother ko. Yung mga typical mother na namamalo, yung napapalod sa asin.
0: Oh.
7: So, pag di ka sumunod, ayun. So, ganun ako lumaki na kailangan talagang sumunod or else may palo, may luhod sa asin or sa munggo na nakatipa. So, yun yung naging background ko as I grow up.
0: So, would you say na itong ang background mong ito ang siyang naging dahilan sa naging problem niyo ni Homer as husband and wife? Yung kailangan sumunod ka, tapos sabi mo pa very religious kayo.
7: Yung sa relasyon namin mag-asawa, so somehow, parang ganun, na no, kailangan mong, you have to say yes all the time. Pag hindi ka naka-yes, syempre, you want to please your spouse. Yung sabi nga sa Bible, you have to submit. But there are times kasi na hindi ko nagagawa because of the workload that I have. So yung mga expectation niya sa akin, hindi na na-meet. Dahil sa sobrang busy, busy, busy, busy, busy, yung work ko, hindi ko na na-meet yung mga expectations niya sa akin as a wife. So yung nag-ooperate na lang ako sa fear, nag-ooperate na lang ako sa complacency, parang to out of obligation. So nagagawa ko na lang yung part ko as his spouse just to ano na lang na magawa ko na lang ganoon. So pero hindi na naging quality that I know that I really hurt him so much kasi lagi ko siyang nadadrop. Lagi
0: and,
7: ko
0: and ang mas tinutuon mo ay yung worship or ministry sa Lord kaysa kay Homer.
7: Yes.
0: Okay.
7: The whole family. Not only kay Homer, but also to my children. So, I work 15 to 16 hours a day.
0: Oh. Dapat 8 hours lang ah.
7: Ganun.
0: Sobrang bait mo.
7: 8 o'clock ang time in mo. Time out mo is 9 in the evening. So,
0: parang, alam mo, Ophel, lalampas ka ng langit.
7: Lagpas.
0: Sobrang lang
7: every day yon na. Can you imagine that? Yung quality time na wala talaga. Kasi ang ganda nung sinabi ni Kuya JV, ano, na yung guilt ba? Kasi because of so much work, as you wake up in the morning, jump on your bed, and then ligo ka na to prepare, nakakalimutan ko na yung asawa ko, na meron ako responsibility sa asawa ko, na
0: okay.
7: Talagang work, work, work, work, work, work till you drop. Ganun. 15 hours, lagi ako nasa field.
0: Bitinin natin muna yan, Ophel. Ayan. Babalikan natin yan na anong naging effect sa inyong marriage. So si Homer naman. Homer, sa'yo, growing up years, paano naman ang relationship mo with your family?
6: Makulay ang buhay ko, Ate Carmen. Parehas kami. I'm the youngest of four siblings. Bunso, pampered. Pero growing up, parang magti-teenager na ako, ayoko to ako. Ayokong being pampered. Ayokong binibigay lahat sa akin. Parang at a young age, pumasok sa isip ko, one day, I will become head of the family. I will become a husband, a father. Ayokong marinig ng mga anak ko na, sandali ha, hingi muna ako ng bigas kay Lola. That will never happen, sabi ko. So at a young age, may mga partners na ako ng mga gangs, mga fraternities like that, na to be tough. Para, kasi pinapamper ako sa family. Though my parents are both teachers,
0: Okay.
6: Ang mom ko is sobrang magparusa. Pares niya. When she beats me, even when I'm really rolling down on the floor, she still beats me. Her anger is beyond measure talaga. So with those words of talagang they will really pierce your heart na sa lahat ng anak ko, something like that. So she's my teacher in elementary, in mathematics, in grade 4.
0: Oh, hirap teacher mo, nanay.
6: Hirap, di ba? Mapapalo na ako sa school, mapapalo pa ako sa bahay.
0: Sa bahay, ano ba yan?
6: Like, she will ask me, ba't hindi mo nasagot yun? Ba't hindi mo lang yun? So in the family, as you can see in my story, in my family, It's my mom who calls the shots.
0: Okay.
6: It's my mom who solves the problem. So I have a very silent dad.
0: Oh.
6: Okay. So growing up, I tried to find myself outside. Dahil medyo malayo yung gap namin nung sinundan ko, like 6, 7 years. So talagang I really intentionally went out to be friend with older men than me, in which that led me to wrong decisions, doing drugs. So for 11 years, I'm into drugs. And then until I bumped into the Lord, na pagod na ako, Lord, sabi ko. I've tried everything. So now, I just want to know you. Sinubukan ko na lahat, ikaw na lang hindi. So I came to know God through a friend. Hanggang sa I have a girlfriend then na siyang gusto kong mapakasalan. So I asked, sabi ko mag-abroad ako para lang may pera tayo. So I went to Saudi. I was hired by the Ministry of Defense of Saudi Arabia. So they offered me half of the kingdom.
0: Wow.
6: Pero pinush ko, little did I know, God has a plan for me there. Doon ko na meet si Jesus in the middle of the desert. Para ako si Moses.
0: Wow.
6: So at 11, after 11 months, I resigned, went back home, nawala yung girl na yon. Doon ko naman na meet si Ophel. Doon sa church namin before.
0: Ah, so, yung dating church.
6: So I was so in love with Jesus. Dahil na-born again ako sa Saudi. Pagdating ko dito, wala akong bukang bibig, kundi Jesus, Jesus, Jesus. I do everything. I do all the ministries doon sa church namin. Until such time na gusto ko na mag-asawa, sabi ko, Lord, gusto ko mag-asawa, gusto ko pastora. Kung hindi pastora, wag na lang.
0: Pastora ka ba, Ophel?
7: Full-time po ministry.
0: Okay, pero hindi kayong, I mean like yung kagaya ni Pastor JB, nag-aral, nag-teach, nagpe-preach. Nagpe-preach ka rin ah.
7: Hindi
0: ko alam yun na. Ah, hindi. Okay. So, yung work mo sa church is full-time. Ang tingin sa yun ni Homer, pastora na.
6: No, actually, she's...
0: Tama.
6: They call them associate pastors. We have a senior pastor. So,
0: okay.
6: Marami silang associate pastors who do the works of the
0: okay.
6: of the church. So, they visit members in different areas of Manila.
0: Tama. Pastora ka na nga. Oh,
6: she is.
0: You are.
6: She is more on the caring of the flocks.
0: Okay.
6: Ganun sila. So,
0: pero pareho.
6: Yun.
0: Pareho kayong doing, no?
6: Totoo.
0: Ngayon, oo. Ngayon, pagbalik natin, we'll take a quick break and then another break and then pagbalik natin, alamin natin sa ano yung mga naging problema nyo na as a couple. With regards to your past as growing up in your family. Ayan. Sige, magbe-break lang ho tayo mga kaibigan. Stay with us. This is becoming interesting, ano? At tignan nyo rin po ang inyong sariling marriage or ang inyong sarili. Baka may hawig. And let's see how the Lord has healed them and is still healing them. Sana makakatulong din po sa inyo. Pero you can write to us. Punta ho kayo sa, nandito na naman kayo sa ating website. Drop us a note so we would know kung saan kayo nakikinig at kung may maitutulong din kami sa inyo. Dito lang po yan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilo.
8: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
3: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo.
9: FEBC.PH.
3: Sa pamamagitan ng Microsoft.
4: Ito ang panahon ng paghilo.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Lichoco kasama ang walang kupas na si
0: Carmen Go Vargas po, at medyo maliwanag masyado at nakita ko na para akong namumuti masyado dito, pero maputi ho talaga ako. Anyway, salamat po for joining us, and of course kasama natin ang mag-asawang Homer at Ofel Paras. Ayan, kaano-ano nyo si ano, huwag na. Baka sumikat lalo yun. Ah, sige. Kuya JB, imbita mo sila sa ating upcoming event.
5: Okay. Ano, okay naman yung dating mo sa frame mo, Carmen. Mukha kang ano, mukha kang ano? Apparition.
0: Kaya nga eh. Parang sobrang puti. Parang wala akong dugo. Oh, sige. Okay.
5: Anyway, sa ating mga listeners, no, na tumatangkilik sa ating programa, nais po namin kayong imbitahan sa isang big event ng Living Waters Philippines. Kasi po ang Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary or silver anniversary ngayong taon na ito. So iniimbitahan namin kayo sa November 7. Yun po ay araw ng Sabado, November 7, mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Dahil meron po kaming gaganapin na Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts. Ito rin po yung in-announce namin mga nakaraang mga episodes na may plot twist pa ang buhay mo. It's the same conference. Ang main speaker po ng ating conference ay ang founder ng Living Waters si Andy Kumiski. So to register po, ang venue po ng ating conference ay ang Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall diyan po sa May Ortigas, Pasig City. So inaanyayahan namin kayo mag-register. To register, pwede po kayong pumunta sa aming website. Meron pong nakalagay doon na Inner Healing Conference. Meron po siyang QR code na pwede niyong i-scan. O kaya kung hindi po sa website, pwede rin po sa Facebook page ng Living Waters Philippines. Ganon din po, may poster po doon at merong QR code. Ngayon, kung kagaya po namin kayo ni Carmen na baby boomer, hindi masyadong mateki, pwede rin po kayong mag-register manually. Kailangan nyo lang po tumawag sa 0917-828-4654. Ulitin ko po, yan po ang hotline ng Living Waters Philippines. 0917-828-4654. Ang regular rate po ng registration fee ay 750 pesos. Pero kung kayo po ay magre-register on or before August 31, meron po kaming early bird rate na 500 pesos. 500 pesos lang po. No? So inaanyayahan namin kayo na mag-register habang maaga pa, no? Huwag niyo pong hintayin yung August 31, no? The earlier the better. Kasi po pagpatak ng September 1, babalik na po yan sa regular rate na 750 pesos. Tapos meron din po kaming group rate na ganun din po hanggang August 31 lang po. Kung kayo po ay makakabuo ng 25 na delegates para sa conference na ito, yung 5 ay libre at yung 20 ay regular rate po ang babayaran. So ano, magandang deal po 'yon. So again, no? In-invite po namin kayo sa aming public conference, an Inner Healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts.
0: Mm-hmm. Yung rate na yon, Kuya JB, yung 25, sa mga churches lang nila, makakabuo sila more than 25.
5: Yes, sa churches pa lang ninyo, makakabuo na kayo ng 25 na yon.
0: Right, dyan sa favor and free, sa favor. At sa ibang mga churches na nakikinig sa atin. And gusto ko lang din idagdag, mga kaibigan, kung magbabakasyon rin lang kayo sa Pilipinas, kayo pong mga tagapakinig namin sa ibayong dagat, sa ibang bansa, taunin nyo na ho dun sa part ng November. Para November 7, you can join us. Lalo na kayo ay masugid na tagapakinig or kayo'y mga graduates din ng Living Waters. Kung gusto nyo pa rin na mag-attend. Pero meron kasi tayong separate para sa mga ano natin, alumni. Pero ito ay para sa lahat. So, pwede kayong
5: para
0: pumunta.
5: Sa lahat po ito. Yeah, para sa lahat po ito, whether you're a pastor, an elder in the church, a discipleship group leader, o wala kayong position sa church, no? Pwede-pwede po kayong umattend. Especially kasi may mga nagtatanong para sa ito bang conference na ito para lang sa mga nag-struggle with LGBTQ. Hindi lamang po yan para dyan.
0: Oh.
5: Ito po ay this conference is for anyone who is especially with struggling with emotional hurts, no? Rejection, abandonment, abuse, at ganun din po sa mga magulang na merong mga anak na nag-a-identify as LGBTQ. At hindi nyo alam paano makipag-engage. Hindi nyo po alam paano mahalin yung mga anak ninyo na hindi nyo kailangan i-compromise ang truth, no? Ang biblical truths. So, ito po ay para sa inyo.
0: Yan. Kaya huwag nyo isipin na, ay, hindi yata sa akin yan. Ay, hindi ako makaka-attend. Punta lang kasi merong mensahe para sa iyo ang Panginoon sa araw na yon, November 7, 8 pa lang ng umaga. Pero ngayon po magpa-register na kayo para nang sagal noon. You can avail of our early birds rate. Okay, 500 yon. At kung 25 kayo, yung lima libre. Of course, regular rate na 750, no, Pastor JB, Kuya JB, 750. For the 20, pero yung lima libre. Yan, lalo na kung sasabihin ng kasama nyo, ay wala akong budget on that. O di libre siya, pero kailangan makabuo kayo ng 25 people.
5: Oo.
0: Yan.
5: So, halimbawa, yan sila Ophel and Homer, 23 na lang ang ano, 23 na lang ang bubuuin nila.
0: Oo, sa manghila kayo sa favor. Sige. So, again, mga kaibigan, join us on December tuloy, November 7. Ayan, nagmamadali, late lang ngayon. Anyway, kasama ho natin ngayong gabi ang mag-asawang Homer at Ophel. And we are excited. Saan? Ayan. Ano na nangyari sa inyong marriage? Ayan. Kaya napunta tuloy kayong umaten ng ano, favor and free. By the way po, ang Church ng Favor ay nag-start ng favor and free, which ang DNA ay sa Living Waters pa rin. Kaya yung amin pong sinishare sa flagship sa 20 weeks ng Living Waters is the same with favor and free. Pero pansin ko, Homer and Ophel, mga kabataan kayo sa favor, di ba? Marami. Puro kabataan. Hindi naman kayo Gen Z, pero hindi rin naman kayo baby boomer. Anyway, sige, balikan na natin. Ano yung naging problema ninyong mag-asawa? With regards to, yan, sa ministry. Kasi mukhang pareho kayong ikaw, Ophel, you have to serve the Lord. At yun din ang, ano, sabi nga ni Kuya JV kanina, pansin din natin that church has become controlling. And sa'yo naman, Homer, pansin natin na, ano ka din, parang may pagka-workaholic ka. Kasi kailangan mo i-prove ito, kailangan mong gawin ito as the husband, as the man in the family. So, sana simula yung problem? Kasi pareho na magaganda yung mga ginagawa ninyo. Yun. Kwentuhan nyo kami on that. Homer, sige, mag-umpisa ka.
6: Oh, okay. So, tama yun, no? I became so passionate and addicted to work. Kasi I took pride kapag sinasabi nilang, wow, halos hindi ka na mag-day off from morning until evening. Where did I get that? Doon din sa leadership na yun ng kung saan kami dati na we took pride sa hard work. to the point of up to the expense of kahit na di ka mag-attend ng event ng family mo, we upload that, no? So naging ganun ako. Ang siyempre as a man, ang inisip lang natin, ang inisip ko lang is to provide the best for my wife, for my kids. Doon nandun naman dahil we are a Christian family. We read the Bible every day together. We are in the church 3 to 4 times a week. Nandun kami. So I thought everything is doing all right. Di ba? Wow, sabi ko, ministry involved kami. Mga anak namin, nandun sa church. My wife is a full-time pastor. And I'm working. Ang routine ko lang is bahay, church, trabaho, takbo. I'm a runner as an athlete. Yun lang. So doon lang umiikot. Wala kaming nakikitang mali, di ba? At that time. Until such time na lumipat na kami ng Favor and we heard about Living Waters. Sabi ko na yung Living Waters na yan. Magkakaroon ng Favor, sabi nung in-interview si Pastor Benji. So, tatawagin siyang Favored and Free. And then I told Ophel, sabi ko niya, no, sama tayo dyan? Parang okay naman tayo eh. Diba?
0: Okay.
6: For 27 years, a pastor, sabi ko, and 23 years, a leader, 4 times in a week, nasa church.
0: Kailangan ko ba ito?
6: Exactly yun yung sinabi ko. Kailangan ba natin yan? Sabi ko, parang alam na natin yan. Diba? We read the Bible every day from Genesis to Old Testament, New Testament, and the Proverbs and then and the all those things, di ba? So, sige, enroll tayo, sabi ko. Actually, pasarado na. Konti na lang yung mga kailangan nila. Nakasingit pa kami. And then, ito na. Doon pa lang sa first session, parang na-magnetize na kami at the same time, wala pala tayong alam, sabi ko. Akala ko, alam na nating lahat.
7: Akala namin okay kami.
6: Yeah, akala namin okay kami. Doon pa lang sa first chapter na The Goal of a Gift.
7: Yes.
6: Doon ko lang nalaman na gift pala yung asawa ko. Hindi ko lang siya asawa. A gift from God. So, anong ginagawa ko sa asawa ko, sabi ko? Anong ginagawa ko sa pamilya ko? So, I thought providing for them, working hard, beating myself in my work, akala ko that's sufficient and serving God, alayo ko pa pala. So, we continued every session. Ang pakiramdam ko, Ate Carmen, Kuya JB, is like, para akong natabunan ng layers of scales na nawala yung true identity ni Jesus sa akin. So, gumawa ako ng sariling identity ko. Ako isang hardworking, ako isang leader, ako isang mapagmahal na asawa, at strictong magulang sa mga bata. Pero every session, parang tinatanggalan kami ng scale ni God, ng Holy Spirit. Every session, for the 21 weeks, kaya it's a journey eh. So nakikita ko unti-unti, ganito pala, ganito pala, ganito pala. So yung healing process namin as a husband and wife, it started there.
0: Okay, bibitinin natin yan. Kasi mamaya tatanungin natin ano yung changes. Sa'yo, Ophel, ano ba yung naging struggle mo? That's why nung pagdating mo sa Favor and Free, nabubuksan din yung mata mo. Kasi Kuya JV, si Ophel is part of my small group. Naalala ko, sabi nga niya, parang wala naman akong problema. Same thing talaga. Kaya sabi ko, sige, tingnan natin, hintayin natin. Kasi alam mo, Ophel, Homer, and Kuya JV, ganyan din ang dialogue ko noon kay Vicky. Si Vicky kasi naging small group leader ko. Sabi ko, wala akong problema, okay na ako, pero I have to attend kasi kailangan ko lang yung para matuto ako. Pero sige, ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo, Ophel?
7: Parang ano yun, Ate Carmen eh. Yung self-denial, akala mo okay ka, na nai-ignore mo yung symptoms na nagma-manifest na, but because of your wrong focus, yung past mo nga, because of the nature of your job, nai-ignore ko na ba na may man nagma-manifest na symptoms yung fruit ng Holy Spirit na wawala na, hindi ko na mamalayan yung patience mo, yung self-control, yung love mo, nawawala na. Yung submission mo, yung submission ko sa asawa ko, nawawala na. Because I'm a person of authority, I give instruction, I command, nadadala ko sa bahay, that would really affect my family, my relation with my children, na yung pressure na nasa akin in the inside, na magmamanifest sa kanila. So I thought, I'm okay. So okay kami, we go out together as a family, we together, pero yung quality hindi. Yung impatience nandun sa bawat isa, na akala mo okay, because we're both working together, siya ganun, yung expectation niya sa akin, hindi ko na-meet, kaya nagkakaroon ng clash.
0: Ano yon? Ano yung sinasabi mong expectation? O yung
7: expectation, yung time. Yung time na binibigay ko sa kanya, hindi ko na siya naaasikaso, hindi na ako nagbibigay ng oras sa kanya, lagi ko siyang nare-reject. Siya ganun din sa akin, unawarely, na ganun na pala namin tinitreat ang bawat isa. Sa kanya, sa mga clients niya, nadadrop niya ako minsan yung oras niya sa akin. Ako rin naman, nadadrop ko rin siya madalas. So because of that, unconsciously, unawarely, kaya nagkakaroon ng friction sa relationship. Dahil pagod eh, parehong pagod, yung patience nawawala. Kaya minsan nagkakaroon ng iringan, yung konting kibot lang, nagfe-flare up yung anger, nagfe-flare up yung galit. So compounded yon. So kaya biglang sumasabog, kaya bagliging biglang mount pinatubo. Kasi sinusupress yung sa akin na the way he treated me, kasi pagod din siya sa mga clients niya, sa mga projects niya, nadadala rin niya yung workload niya, yung galit niya minsan sa mga workers niya, sa akin niya minsan nabubunton, nasisigawan, napapagalitan, ganun. So ako naman, ganun din naman na hindi ko na nakikita yon, yung mga simple away namin na kinikimkin ko, na dumami hanggang sa boom, ayun. So for through the years, naging ganun ang setup namin. Yung mga symptoms na nagmamanifest, ini-ignore lang. Kala ko, oh, we're okay, nag-church naman kami, we're together. Pasad lang pala yun. But in the inside, hurting na pala kami pareho.
0: Ba't mo nasabing hurting ka? Ano yung na-feel mo ba?
7: Ano na eh, suppressed na eh. Suppressed na yung...
0: So, was there anger? Was there
7: yes,
0: anger?
7: Ate Carmen, hindi na, para akong naging numb. Hindi ako umiiyak. Hindi na ako umiiyak. Hindi na ako marunong umiyak. Because of that leadership position that I have before, hindi ko pwedeng ipakita na umiiyak ako, I am weak, I should ipakita ko yung sarili ko that I am strong.
0: Kung
7: magkakaroon ng struggles sa finances, hindi ko kailangan i-show up yun na ito yung mga struggles ko, because I am part of the leadership of the church, na kailangan kong ipakita na okay kami as husband and wife, pero in the inside, hindi na pala.
0: Wow.
7: So, yung I was being shattered, hindi ko ma-express yung sarili ko. Both sides eh. Sa work and in the family. Parang ganun. So, kinip ko yon. Hindi ko namamalayan na yung expectation ko rin sa kanya na naglolong ako, hindi niya mabigay din dahil busy siya sa trabaho. Akala niya okay lang mag-provide. So, unconsciously, unawarely, yung mga shortcomings niya, hindi rin niya nakikita. Ako, ganun din. Both side, pareho. So, pareho kaming busy sa work. Pareho kaming... Ako, work ministry is pareho. Sa kanya, work lang eh. Though we're in the same church, they're working in the ministry, we thought that we're okay. Pero hindi na pala. Until such time na talagang na-pull out kami dun sa ganung scenario ng sitwasyon, ng toxic na environment, we found Faber Church, doon lang namin nalaman yung it's okay pala na mag-bleed, to bleed, and
0: Teka,
7: space.
0: Paanong yun naisip na umalis na dun sa dating church?
7: Yung naging turning point namin is yung mga bata, hindi na nagiging healthy na rin sa kanila.
0: Ah, okay.
7: Kasi as what I've said before, para akong absentee mom and absentee wife. Though we're living together in one house, pero hindi, parang ano na nga lang kami, border. Okay. Parang border lang ako sa bahay namin, nakikitulog.
0: So you're saying yung mga bata ang unang pumunta sa Favor? Favor Church.
6: Actually, katulad ng sinabi ni Pastor JB kanina, ayos nagsimula yung simbahan. Ayos.
0: Uh-oh.
6: And then along the way, sabi ko parang hindi na nag-a-align.
0: With God's word.
6: I just put it this way, sabi ko, wala silang issue, ako may issue.
0: Mm-hmm. Okay.
6: Tama, di ba?
0: Walang drama, bibigyan natin ng drama.
6: Kasi lang issue, ako may issue. Hindi na ako maka-align sa ganung leadership. Diba? Until isang friend namin na nandun sa, galing din dun sa church na yun, nagpunta ng Favor. Try mo lang, Homer, sabi niya. Okay. Mm-hmm. And during that time, yung pag-invite niya, very timing na. Di na eh, wala na to eh. For compliance na lang. Mm-hmm. Kaya kami nandun. Diba? So pagdating namin ng Favor Church, nag-iba. First day pa lang, tinanong ko yung mga bata, happy sila kagad. They felt differently. So si Ophel, naiwan muna, inayos niya muna until such time after 2-3 months, lumipat naman.
0: Okay, so, sige. Oh, yeah. Sige, Ophel. Go.
7: Yun ni Ate Carmen na, as what I'm saying na, facade na lang pala yung nangyayari sa amin. Na we look okay, we look good, finances, relationship, our children. Unknowingly na meron na palang hindi ayos sa loob. Na may nabubulok na pala sa loob.
0: Buti na lang dahil mahal talaga kayo ng Panginoon.
7: Exactly.
0: He has to take you out there. Ayun. Kuya JV, can you share with us yung kanina sabi niyo, example ng ano ng Panginoon? Na, kasi ang nangyari nga kay Ophel at kay Homer, they stayed because they feel the Lord, this is the Lord's work. We have to say yes kahit parang nabubulok na, sabi nga nila. And hindi natuloy sila aware because of this. Ano yung ginawa ni Lord? Yung sinabi mo kanina na the Lord can say no and have said no to some people na nagpe-pressure sa kanya. Ayan, that we can emulate.
5: Yeah, si Jesus kasi ano eh, like I said sa kanina sa simula, Jesus led a very balanced life, no? Si Jesus, in spite of his busyness, doing ministry, no? May mga oras na hindi naman niya directly sinasabing no sa mga tao, pero makikita natin sa actions niya na meron siyang he's a very boundaried person, no? Pagka alam niya oras niya ito para sa communion niya or relationship niya sa Diyos Ama, iniiwanan niya yung mga tao, no? Even may mga demands yung mga tao, so iniiwanan niya kasi alam niya importante sa kanya yung relationship niya sa Diyos Ama. So makita natin 'yan sa sa buhay ni Jesus, no? Na ito yung mga verses sa Bible na madalas dinadaan-daan na lang natin na Jesus went to a solitary place and prayed, no?
0: Mm-hmm.
5: Na dinadaan-daan na lang natin 'yan, pero kung titingnan mo yung buong konteksto nung pangyayari ay iniwanan pala ni Jesus yung crowd. Iniwanan niya yung mga crowd na maraming demands, no, to be with his father, no. And then after noon saka niya binalikan yung mga tao, no. So yun yung makita natin na okay pa lang magsabi ng no paminsan-minsan, no, na may mga oras na kailangan nating magsabi ng no.
0: Pero kagaya ni Homer at ni Ophel, akala nila they are doing what is okay and right, pero yung pala meron ng galit. Sabi nga ni Ophel, may galit na nabubuo. Tapos sabi naman ni Homer, meron na rin mga demands na naiipit din siya. And yung term ninyo na nabubulok na pala inside your family and the children are affected.
5: Oo. Siguro sa ating mga listeners na nakikinig ngayon, paano ko malalaman na na tama pa itong ginagawa ko? No? Ba't hindi nyo kausapin yung asawa ninyo? Bakit hindi nyo kausapin yung mga anak ninyo? O kaya inaaway na ba kayo ng asawa nyo? Yung mga anak nyo ba nagtatampo na sinyalis na yon? Makinig na kayo sa mga nangyayari.
0: Ganyan ba sa inyo, Homer? Ophel?
6: Almost like that. Katulad namin, naging blind followers siguro, sabihin natin, no?
0: Oo.
6: Dahil nandun kami, di ba?
0: Oo.
6: Sinong mag-iisip na nasa loob ka ng isang simbahan, mali. Siguro. Wala kang isipin na ganun. Nandun ka, you take pride on it, you embrace everything. Same with our kids. Until nalaman lang namin, nakita na lang namin talaga yan, nung true living waters, true favored and free na wala pala talaga sa alignment tayo, sabi ko.
7: Oo. Doon diba? Namin, na yun lang, yung we learn the safe space, hindi ko naririnig yung word na yan before eh. Yung safe space, it's okay to bleed. Kasi nga, I'm part of the leader, hindi ako pwedeng magkaroon ng safe space sa wala akong tiwala na magsabi. Kasi yung fear ko, kakalat. Baka sabi ako sa iba, ayun, or ikukondam ako, hindi, magpray ka lang, mag-devotion ka lang, ganito lang yan, ano ka ba? So, yun, na nandun yung fear ko. So nung nandun kami na when we move out from that kind of environment, dun ko lang nalaman yung pwede naman pala. Pwede ka naman palang ang mag-open up to someone na you can really trust. Kasi minsan kahit kapwa co-worker ko, hindi ko masabi kung ano what's really happening in the inside. Oo. Kaya
0: at mukhang kahit sa inyong mag-asawa between the two of you, hindi rin kayo maka-open up.
6: True. Kasi nga, ganun kaming na mindset na kapag meron, alimbawa, nag-vent out ka, sasabihin lang nila, that's lack of faith, pag-pray ka. Hindi kami naniniwala sa mga psychologists, hindi kami naniniwala sa mga therapies like that or healing program. De, read your Bible. Magkulong ka sa prayer room. Prayer ka. Ganun kami. Kaya, ganun din kami. How we treat each other. De, mag-pray ka lang. Sasabihin sa akin ito, ano ka ba niya? Nasaan ang faith mo?
0: Oh,
6: yeah. And I take pride on that, Ate Carmen. Until such time na yun nga, sa favored and free, hindi pala. Pwede pala akong mag-rant kay Jesus. Pwede ko palang ilagay lahat sa paa ni Jesus. Lahat ng words, sige. Yeah. Hindi ko pala siya masasaktan, sabi ko. Tatanggapin lang niya pala ako. That's why we're so thankful sa 21 weeks na yun talaga.
7: Tsaka yung sabi nga ni Kuya JB, you'll have to learn to say no. Kasi yung takot mo na mag-say no, na baka may consequence. Takot ako sa consequence when I say no.
0: Bigla kang makidlat.
7: Yes. Yun. Pag nag-no ka, kaya pag sinabi sa'yo na itong dapat mong gawin, na dapat kailangan ko mag-abide doon.
6: Yes lang.
7: Yes lang. Kaya yes lagi lang, ako compromise lagi yung time ko sa family ko. So lagi silang nag-a-adjust palagi sa akin. Si Homer, mga bata, hindi lagi nila lang ako hinihintay, nag-a-adjust. Hindi, intindihin natin si Mommy, intindihin niya ako kasi nga I'm in the ministry.
6: Ako ang founder ng waiting ministry. So abang nasa church yan, nandun kami sa compound, nagwi-wait kami ng mga bata.
0: At sabi mo nga kanina, kahit special occasions like Christmas, wow, not to be able to be with the family. Sige, we'll take another break and then pagbalik po natin, aalamin natin, ito, excited ako. Siyempre, pareho kayong sabay, no? So may small group ka rin, ano, Homer, may small group din si Ophel. ano yung unang nasa isip nyo yung supposed to be a safe place, pero ano yung tumakbo sa isip nyo dun sa small group? Sige. Although may mga nabanggit ka na, Homer, pero tingnan pa rin natin yan. And then, we would like to also know ano yung mga changes after that. Break muna tayo, mga kaibigan, ha? Hanggang 11 tayo ng gabi. So stay with us.
8: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba. Ito ang 702-DZAS.
9: 702-DZAS.
8: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
9: It's febc.ph.
8: Sa pamamagitan ng Microsoft.
4: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Ito pa rin po ang inyong paborito. Sabi nga ni Kuya JV, paboritong programa tuwing 9:30 hanggang 11 at Sabado yon. Kaya pakisabi na rin sa iba, kung hindi pa nila napapakinggan ito, pwede pa rin ho nilang puntahan yung ating mga past episodes. Hanapin nyo lang po sa YouTube at saka sa ating website sa Living Waters Philippines. Okay, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
5: Ang walang kupas at si Kuya JV Dichoco. Kasama walang din kupas natin ang ating mga panauhin, si Homer at si Ofel Paras.
0: Ayan, wala rin kupas yan si Kuya JV. Ayan, kahit magre-retire na yan, malapit na yan, hihilahin ko pa rin yan paminsan-minsan sa broadcast. Sige po. Ayan, si Kuya Homer at saka si Ate Ofel. Ayan, pero mas matanda ho ako sa dalawang yan. At salamat for joining us. So, kwentuhan nyo kami. Mauna ka na, Ofel, kasi gusto ko malaman ano yung feeling mo nung ating first small group. Ayan, bago si Homer. Sige, Ofel, how was it for you nung mag-umupo ka at part ka ng small group natin? How was it?
7: Oo, yun sa small group namin, ano, nung first, kasi hindi pa ako makarelate dun sa mga topic. So I was just there to observe. Ano ba ito? Ano tong ano? And I was shocked yung intentionality, grabe, yung how they open up. Doon ko na-appreciate talaga yung safe space, no holds bar. Talagang how they open up yung mga experience nila in the past na wala yung shame. Shock ako doon. Hindi kasi, hindi ganun yung where I grew up sa church. Na, di ba sabi ko nga na yung the way I protect myself, hindi ako pwedeng mag-open up ng ganun ka extreme na experience, lalo na pa experience mo in the past. So, kaya shock ako dun sa small group natin na Ate Carmen, na and so amazing. And the way you handle us as our leader, na yun, dun ako na-encourage na okay lang pala to bleed. And I learned to trust na yung safe space. Yun. Kasi kung ikikip mo, hindi mo i-confess, hindi magkakaroon ng healing. You have to recognize na may problema pala ako. Na ito pala yung nangyayari sa akin. Na kailangan mo ma-recognize yung mga nagma-manifest na yun sa'yo. Kasi kung self-denial ka, na there's something wrong in you, hindi ka ma-healed eh. Diba? So dun sa small group na yun, na dun ako natutong mag-ano, to open up. I remember Ate Carmen, may sinabi ka eh, nakita mo sa akin yung, if you still remember, yung iceberg. Na nagme-melt yung iceberg. Kaya naiyak ako noon kasi it's true, ako yun. Na yun yung pinakita ko, para akong isang napakalaking tipak ng yelo na iceberg na nagme-melt. Kasi sabi sa'yo, hindi ako umiiyak eh. Wala akong emosyon.
0: Oo nga. Umiiyak din yan eh si Ofel.
7: Oo. Oo. So,
0: Yeah,
7: yun,
0: I
7: yung for
0: heard.
7: 21 weeks na yun, ano, na grabe, grabe,
0: Exactly.
7: na yung how the Lord moved into my heart. Grabe. So, unti-unti, lalo na yung time na yung forgiveness, iisa-isahin mo. Ako yata yung pinakamarami. 12 nights yata, 14 nights.
0: Hindi naman. Okay. Pero it's good. It's good.
7: Ambarangay.
0: Okay, di ba?
7: Na unti-unting na nawawala.
0: Nay.
7: Na
0: Oo.
7: nag-melt talaga yung iceberg na yon sa akin. That's how I see it myself dun sa group natin.
0: Nakakatuwa naman. It was the Lord telling you that you were an iceberg na unti-unting natutunaw because He loves you. At yung warmth ng love ni God, yun ang nag-init sa iyong pagkatao. Yun. Well, thank you for letting us know that. Ayan. Sa'yo naman, Homer, kamusta?
6: Well, yung first small group ko, I was humbled kagad nung pag-upo ko doon. Kasi parang may spiritual arrogance kami. Siguro ako lang. I mean, dun sa the way we were
0: Group.
6: brought up. The way
0: Okay.
6: we were brought up dun sa kabila na all-knowing, di ba? Na mas magaling pa kami sa mga iba. So, nung pagdating ko dun sa small group na yon, eto mga bata, they are so freely and sa share lang nila even their dark past. Sabi ko, bakit hindi sila nahihiya? Bakit ganoon na lang sila mag-open? Eh kung sila ka ako, they're trusting me na hindi nila ako kakilala. But just because we are a small group here na walang lalabas, bakit hindi ako magtiwala sa kanila? So, first time in my life to open up my darkest past na with confidence and with na yung walang takot na i-condemn nila ako, i-judge nila ako, pag-uusapan nila ako. I found a community who embraced me, accepted me, and willing to journey with me. Doon ko lang narinig yung mga words na we appreciate you, Kuya Homer. We honor you, Kuya Homer. First, di namin narinig yan. Di namin narinig yan. Walang praise words sa amin. As at work till you drop. Pag namatay ka, doon ka namin palakpakan.
0: Doon ka na bibigyan ng award. Ayun.
6: Right? So, dito sa small group na to, I always look forward na every week, oh, sabi ko, favorite free na, small group na, small group na. I was so excited. Kaya nga, the reason na nag-assistant Fasi ako eh. Sabi ko, I will continue this. Hanggat tanggapin nila akong mag-assistant Fasi, mag-assistant Fasi ako, sabi ko. Kasi it's a continuous learning and healing sa akin and at the
0: Tama.
6: same time to the people around me.
0: Ayan. Tama, tama. Yun. Kuya JV, can you comment on that? Ano ba yung problema ng marami sa atin? That it's so hard to trust other people.
5: Oh, kasi karamihan galing sa pamilya na dysfunctional o kaya galing sa church na hindi healthy, no? Like yung kinikwento nilang dalawa na the church that pinanggalingan nila halatang halata na hindi healthy na church kasi wala kang safe space, no? Walang space yung church para bigyan ka ng kalayaan magsabi na ano, burnt out na ako, no, pagod na ako, no. So iniimagine ko kung ako yun nandyan sa church na yan, wala sa vocabulary nila ang burnt out. Kasi pag nagsabi ka ng burnt out, ano, sabihin nila sa iyo na ano, mahina ang pananampalataya mo. So, no? Mahina ang pananampalataya mo o kaya immature ka, ganyan.
0: Wow, na judge na agad.
5: So, ayun yung ano, kaya hirap yung mga kasi bukod sa walang space, no? For someone like Homer and Ophel to tell them na burnt out na kami, ganun. So, wala silang space. And at the same time, hindi nila napapansin, tinatanggalan na sila ng boses. No? Wala, parang wala kang karapatan magsabi ng ganyan. So, hindi ka namin papakinggan. So, you do not feel seen, you do not feel heard, no? Wala kang boy, wala kang boses.

0: no? Kaya ikaw nagigilty ka na, nakakaramdam ka ng burnt out.
1: Yeah. Naku po. Burn na burn. Out pa. Sige. Ano yung changes ngayon? Yan. Gusto nating alamin sa inyo, Ophel and Homer, what were the changes na ginawa ni Lord sa inyo? Siguro, mas marami na kayong labing-labing, ano? In many ways, ha? Hindi lang sex. Oh. Sige nga, kwentuhan niya kami.
2: So, Ate Carmen, no, if you still remember, siguro nasa 10 or 11 weeks tayo noon sa session natin na nag-open up ako kasi on our way to the session, nagkaroon kami ng matinding away.
1: Ah, oo nga.
2: Diba? So, remember
1: Oo.
2: that?
1: Nag-away
2: Talagang
1: nga.
2: sumabog na
1: Oo.
2: naiyak ako talaga. Imagine that, ha? During the 21 weeks, talagang yung attack pa rin ng kaaway.
1: True.
2: And so isa yun sa talagang nag-manifestation na yun, yung anger, yung patience na nanonawala sa bawat isa. So na-reveal. And through that, na ito yung mga changes na nakita namin, ano. Imagine that. Right after that, no exaggeration ha, na siguro yung willingness mo rin na to be changed. So sa mga session na yon, na open up mo yung sarili mo, you learn to forgive, you learn to understand, you learn to process. Natuto kaming magkaroon ng debriefing. Ayan.
1: Wow,
2: Ba't ba ako nagkaroon ng, ba't ba ganun ako nag-react? Ba't ba ako nagalit? Ba't ba ako nainis? So
1: Wow.
2: yun. Yun
1: Galing.
2: yung natutunan namin talaga sa, dun sa Living Water Favored and Free, sa mga sessions na yun, yung debriefing, you learn to assess yourself. Bakit, ba't nagkaganon? Bakit ako nagalit?
1: Oh,
2: So,
1: wow.
2: yung after that incident na nangyari sa amin noon, our way to church, dun doon sa session natin, na talagang sumabog. So, yun, we learn to process until nung graduate kami and no exaggeration, until now, eh, nakailang years na tayo. Siya nag-continue, ako nag-stop eh, kasi nag-work na rin ako, secular job na, na yun. I would say talaga, thank you, Lord.
1: Amen. Ayun, may yakap na yan.
2: Yun
1: Okay.
2: yung mga sigawan moment ba?
1: Oh.
2: Na, yes. Na yung prayer mo na talagang yung fruits of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ayan. Naging sariwa na ulit. Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord,
2: Because
1: nga.
2: of the favored and free, we learn to process ba? Na,
1: Oo nga.
2: oh, ako yung naging beneficiary. Kasi yung talaga na nakita ko, minsan na nag-uusap kami dito when we have a dinner with our kids. So, sabi ko, kung nag-change na ba yung husband ko. And in-affirm ng mga anak ko, yes, dad really changed a lot. So
1: Wow.
2: nakita rin naman namin talaga yung changes, yung the way she talked to me, she handled me, na ayun, na I'm very thankful to God.
1: Omar, ikaw, ano sa iyo? Pero mukhang magandang mga feedback ni ano, Ophel eh. Oh.
3: Maganda rin naman. Well, first and foremost, glory and thank God talaga sa dinala kami, nakilala namin, nalaman namin ang Living Waters Favor and Free. Wala kaming ibang makita ng transition point or source. Bakit kung saan kami ngayon, kundi doon eh. Tuloy din naman kami nag-church, tuloy din naman kami nag-ministry, tuloy din naman kami nagbabasa ng Bible. Pero it's true Living Waters talaga eh. Na nagkaroon kami ng healing and continuous healing.
1: So ano yung na-heal sa iyo? What did Jesus
3: heal
1: you from?
3: Sa akin is number one yung restoring the honor of a woman. Na doon nga nang gagaling, she's a gift. Anong ginagawa ko sa gift na bigay ng Panginoon sa akin? Bago ko pa isipin na asawa ko siya, gift ito eh. Na hindi galing sa isang tao, galing sa isang Diyos na banal. Anong ginagawa ko? Right? So, with all those learnings na apply ko, before, totoo yung sinasabi niya, konting ganun lang, friction na, ang boses ko, hanggang gate ng village, dinig na.

0: And
1: Okay.
0: kailangan akong marinig. Kailangan
1: Oh.
0: ako ang marinig at paniwalaan. Kaya sabi
1: Oh.
0: nga niya, 'di ba? Kapag sumigaw ka na ni, sabi niya wala na, hindi na ako magsasalita. So, I try to trace that nung nagpa-process. Marunong na kami mag-process kami dalawa ngayon.
1: Sige, good.
0: Yeah, we do that. We do that talaga. We process it na. So, meron kami natutunan dun sa church yung genogram na tawag nila.
1: Ah, oo.
0: So, we trace
1: Genogram.
0: that. So, katulad nung nakwento ko kanina, my mom calls the shots. Siyang nagre-resolve. Ang dati ko, silent. So, baka ganun ako sabi ko. Kaya mataas kagad ang boses ko. Dapat ruled out yan kagad. But now, hindi na.
1: Yeah.
0: I listen to her. Sometimes, kahit na sa part ng contractor ako, architect ako, pag sinabi niyang, ni, mas maganda ito, o sige, gawin natin yan. Ikaw ang architect ngayon, hindi ako. Jokingly, but lovingly, we're doing that. As you can see our gesture, I can say na this only happened like recently lang. Ngayon ko lang na-appreciate na matagal kong prayer, Ate Carmen, all my Christian life. Kasi nga, sabi nga niya, sobra siyang busy, no? Serving like that. I always ask God, where's my wife? Where's my wife? Pero, dahil nga, tinuruan kaming no complain, sige lang, Lord, nagsiserve naman siya sa'yo. So, thank you. Thank you lang ako ng thank you. Pero, darating din pala yung point na yun na, can you bring back my wife? And he listened to that prayer. I have her as a wife and a mother to my children.
1: Sige, short time na lang, sabi ni Kuya JB, yung ating time. Pero what would you like to tell couples? Ayan, parang konting paalala. We start with you, Homer, bago si Ophel. Kahit maiksi lang before we go to prayer. Sige.
0: Siguro sa mga couples na mga narinig dito, though bago lang kayo, matagal na, always have that safe space na huwag matakot mag-open up. Ang kaharap mo, hindi mo siya kalaban. Asawa mo yan. Kakampi mo yan. So, wala kang ibang unang pagsasabihan kung di siya lamang. Si God and then siya. Huwag tatakbo sa labas. Kundi pumunta palagi, lumapit ka agad sa asawa. Pag may issue, maliit man yan malaki, sabihin na kagad at pag-usapan. I-process, huwag i-judge ang bawat isa. Do not go back. If ever you will go back, only go back to the good memories, not the bad memories. Kasi dati ganyan ka, no. It will not help. So, and lastly, always treat each other as a gift. Gift from God. Yun lang.
1: Oh, wag magreklamo na. Ayoko yung gift niyo.
0: Hindi nagkakamali si God eh.
1: Oh, tama. Oh,
0: perfect
1: sige.
0: Siya lahat. Diba?
1: Amen.
0: When He gives gifts, He adds no troubles into it. Sabi sa Proverbs, diba?
1: Okay. O, Felicao.
2: Yes, yun. Sa mga listeners din natin, ano, na do not ignore. Pag nakikita mo na yung symptoms, kumbaga sa sakit, masakit pa lang yung lalamunan mo, nakikita mo na symptoms ka na ng colds, do not ignore it bago pa maging ano, mag-worst yun. It's the same way sa marriage. Pag you trace it, but bakit ganito ako mag-ano? Why do I react like this? So do not ignore it, address the issue, and you assess yourself, saan ba ako nanggagaling? Baka sobrang pagod na ako. And you have to learn to break.
0: Yes.
2: Break.
0: Stop for a while.
2: You stop for a while. Okay lang, siguro na mag-isa ka, evaluate yourself, saan ka nanggagaling? Bakit ka ganun mag-react na? And you have to surrender it to the Lord and ask God to change. And then go back to each other na yun, na we learn to process, we learn to debrief, and then go back to each other's arm. Walang iwanan, di ba? So, yun lang. Kaya yung kaya naman eh. Walang perfect marriage eh. So, the difference from us before and after being favored and free, yun nga na meron parang konting friction pero wala yung, di ba noon, wala na yung talagang
0: Hindi na
2: sigawan.
0: nagtatagal, minuto na lang.
2: Yes.
0: Minuto na lang yung mga frictions namin. After that, okay.
2: Yes. Yun lang.
1: And I like your word process, processing. Maganda yon.
0: Yan.
1: Sige. Homer, ikaw na manalangin para sa ating mga tagapakinig.
0: Let us pray. Father God, thank you so much for this time that you have put us all together, O God. Ate Carmen, Kuya JB, O God, Ate Jing, Lord God, to be here. Lord, to proclaim your goodness and faithfulness. Lord, your love for the marriage, O God. Your love for couples, O God, na nandyan ka palagi. Father, I lift up to you every couples who are listening right now or watching right now, O God. Wherever situation they are in right now, O God. Katulad namin, if there are some misunderstanding that are being covered up by work, by even by ministries, Lord, help them, O God, to be honest to themselves, O Lord. And give them the courage, O God, to speak to each other, O God, with love that is coming from you. Let them realize, O Lord, that you are always at the center of their marriage, O God, that you are holding them together. Father, also I pray, whatever bitterness and pain, that they will learn how to forgive,
2: yes.
0: O Lord, the way you have forgiven us, Lord. How to forgive each other, Lord. To love each other, O God. That there is so much more in their marriage, O God, that awaits, Lord, because you are still in control. You are still there with them, Lord, na hindi mo sila iniwanan ni minsan. And I ask, Father, that you shower them with your fatherly, abundant fatherly love, O God, na yan ang palaging magbind sa kanila. Lord, thank you so much for your goodness and faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen,
2: amen.
0: And amen.
1: Amen. Wow. Grabe ang ating
0: amen.
1: Kwentuhan. Parang bitin na, no? Nabitin ako. Part 2 tayo, part 2. Sige. Pero this is a good message for couples. Merong hope. Kasi meron tayong Jesus sa ating buhay. Thank you, Homer and Ophel.
2: Yes,
1: buti na lang.
0: Thank you, thank you.
1: Oo, nung imbita ko si Ophel, sabi niya, pwede kasama si Homer. Tamang-tama. Ayan. Praise God for that. And thank you kay Jing na umalalay sa atin sa ating pong programa. Thank you, Jing. And of course, sa DZAS people. And sa'yo, Kuya JV, ang aking other half ng J-Car. Ayan, hanggang
3: thank
1: sa
3: susunod. Thank you, WK. Walang kupas.
1: Sabi ko, ano yung WK?
0: Laglag.
1: O, laglag na. Hindi, ano yun? O, sige. O, sige na nga. Thank you then, Kuya JV. Mga kaibigan, sa ngalan din ni Benji Cruz, we'll see you again next week for another edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. God bless po! Bye!
0: Bye! God bless!
4: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Sumasa'y babawi. Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
9: Peaceful Pieces.

Bigan, narito na ang Perfect Peace. Ikaw ay nakikinig dito sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. A proud member of KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Paul Pascua at muli tayong magkakasama hanggang alas 11:30 ng gabi. Tumutok para sa mga musika na hihele sa iyo at tutulong sa iyo sa iyong sandali ng pagpapahinga. Makinig at tumutok dito.

0: sana iyong naibigan ang mga instrumental music, soothing music na angkop at napapanahon sa sandaling ito ng iyong pagpapahinga. Ito ang Perfect Peace tuwing Sabado dito po sa 702 DZAS at ako ang inyong kasama, Paul Pascua. Kaibigan, baka puno na ang iyong coin banks. Sana po ay makadalaw kayo dito para ma-surrender ninyo ang punong coin banks ninyo at mapalitan po natin. Salamat po ng marami ha. Malaking tulong po yan at malaking bagay para po sa himpilang 702 DZAS. Sana rin po ay naipapanalangin natin ang station manager natin, si Joe Cabrera Alabastro. Marami po siyang inaasikaso at siya rin po ay kumakalap ng mga donors, sponsors po para sa ating himpilan at inaasahan din po namin ang inyong pananalangin para sa ating broadcast araw-araw. Patuloy na tumutok dito sa Perfect Peace.
1: Precious Promises.

kaibigan, para sa ating precious promises, pakinggan ang katanungan ito, paano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu? Muli, paano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu? Atin pong sagutin. Ang talata sa Biblia na tumatalakay sa kapuspusan ng Banal na Espiritu sa panahong ito ay ang Aklat ng Juan, Kapitulo 14, Talatang 6, kung saan ipinangako ni Jesus na mananahan sa mga mananampalataya ang Banal na Espiritu, at ang pananahan na iyon ay permanente. Ulitin ko, ito po ay permanente. Mahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpuspos ng Espiritu. Ang permanenteng pananahan ng Espiritu ay hindi lamang para sa ilang mga piniling mananampalataya, kundi para sa lahat ng mga totoong mananampalataya. Maraming mga katibayan sa Biblia na sumusuporta sa katotohanan ito. Una, ang Banal na Espiritu ay isang kaloob na ibinibigay sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo nang walang itinatangi at walang kondisyon maliban sa pananampalataya kay Kristo. Basahin ang Aklat ng Juan, Kapitulo 7, Talatang 37 hanggang 39. Panglawa, ang Banal na Espiritu ay ibinibigay sa sandali ng karanasan ng kaligtasan. Ipinakikita ng Epeso, Kapitulo 1, Talatang 13 na ang Banal na Espiritu ay ibinibigay sa sandaling nakaranas ng kaligtasan ng isang tao. Sinasabi rin ng Aklat ng Galacia, Kapitulo 3, Talatang 2, ang katotohanan na ang pagtatak at ang pananahan ng Espiritu ay nangyayari sa oras ng pananampalataya. Pangatlo, ang Banal na Espiritu ay permanenteng nananahan sa mananampalataya. Ang Banal na Espiritu ay binigay sa mga mananampalataya bilang paunang bayad o katibayan ng magaganap na pagluwalhati sa kanilang katawan. Yan po ay matutunghayan sa Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 1, Talatang 22, at Aklat ng Epeso, Kapitulo 4, Talatang 30. Ang kondisyon sa kapuspusan ng Espiritu ay matatagpuan sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Talatang 18, na nagsasabi dapat tayong lubos na magpasailalim sa Banal na Espiritu upang tayo ay kanyang puspusin. Sinasabi naman ng Roma, Kapitulo 8 at 9, o Talatang 9, at Epeso, Kapitulo 1, Talatang 13 at 14, na siya ay nananahan sa lahat ng mga mananampalataya, subalit maaari siyang malungkot. Sa Epeso, Kapitulo 4, Talatang 30, ang kanyang gawain sa atin ay maaring tumigil. Sa Unang Tesalonika, Kapitulo 5, Talatang 19, kung ating pahintulutan na mangyari ito, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Upang mapuspos tayo ng Espiritu, kinakailangan na okupahin niya ang lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Gabayan at kontrolin tayo. Ang pagpuspos ng Banal na Espiritu ay hindi lamang ito sa panlabas nating gawa. Naayon rin ito sa ikabuturan o kaibuturan ng ating mga iniisip at motibo ng ating mga puso. Sinasabi ng Awit 19, Talatang 14, naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang tulot ay kaligtasan. Ang kasalanan ang dahilan kaya hindi tayo napupuspos ng Banal na Espiritu, at ang tapat na pagsunod sa Diyos ang paraan upang mapuspos ng Espiritu. Kahit nais nating mapuspos ng Banal na Espiritu kagaya ng sinasabi ng Aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Talatang 18, ang pananalangin na mapuspos ng Banal na Espiritu ay hindi sapat. Ang tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos ang siyang nagbibigay ng daan sa Espiritu na gumawa
sa ating mga buhay. Sapagkat tayo ay makasalanan, imposible para sa atin na mapuspos ng Banal na Espiritu sa lahat ng oras. Dapat nating harapin ang ating mga kasalanan, pagsisihan at talikuran ang mga iyon araw-araw at isabuhay ang salita ng Diyos sa tuwi na upang tayo ay mapuspos at pangunahan ng Banal na Espiritu. Ito ang ating precious promises. Patuloy ka nakikinig dito po sa Perfect Peace kasama si Paul Pascua.

kaibigan, ito na ang ating prayer time. Samahan mo ko, manalangin tayo. Makapangyarihan naming Diyos, mabuti naming Ama, salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong pag-ingat at pagkakaloob ng aming lahat ng pangangailangan. Salamat sa pagtuturo sa amin sa mga paalaala. Patuloy niyo kaming hubugin. Patuloy niyo kaming ituwid, ayusin aming Ama. Ang sa ganoon kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Magawa namin ang inyong pinapagawa sa amin, ang inyong magandang plano. Patuloy kaming manalig sa inyo, manghawak sa inyong mga pangako, patuloy na magtapat sa inyo. Salamat aming Ama sa iyong kabutihan sa amin. Pinagkakatiwala ko po ang aming pagpapahinga sa inyo. Bigyan niyo po kami ng masarap na pagtulog at maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa inyo lamang. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Salamat kaibigan sa pagsama at pagpiling tumutok dito sa 702 DZ Yes. Muli ito si Paul Pascua. Hanggang sa muli. Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa inyong lahat, kaagapay, pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagmahal na Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ating ialay kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Ama, aming Diyos, kami ay nagpupuri sa inyo. Tinataas namin ang iyong pangalan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy po kaming umaamin sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa amin pong pagdulog sa araw na ito sa inyo, naway lagi niyo kaming makita o lagi niyong masumpungan ng aming mga puso na tunay na naniniwala, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Alam namin na sa aming mga kaagapay sa oras na ito, kilala niyo po sila lahat, anuman ang kanilang pinagdadaanan. At alam din namin, Panginoon, na tutugunin ninyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangangailangan, ayon lamang sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kaagapay namin, ng mga iba'y nasa trabaho, yung iba'y papasok pa lang, yung iba naman ay nasa loob ng kanilang tahanan. Kayo po ang gumabay, kayo po magbigay ng kalakasan sa bawat isa at ang proteksyon, Panginoon, sa bawat pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at maya-maya po sama-sama po naming idudulog sa inyo ang aming mga panalanging kahilingan at nawa, Panginoon, ang mga ito ay ayon sa inyong kalooban lamang. Mapapurihan po kayo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Napapakinggan pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment at ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan dyan po sa ating comment section sa ibaba. At gagawin po natin ng ating makakaya upang idulog yan sa Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na hindi na po namin mabasa lahat dahil po sa dami ng pumapasok na prayer request, umasa po kayo na sa amin pong personal na pagninilay-nilay o aming personal prayer and devotion ay ipag-pray po namin yan. At alam din natin na ang Diyos ay makapangyarihan, alam niya po ang ating kalagayan, aabutin niya tayo anuman ang ating sitwasyon. At kung sakali naman kaagapay no, na mayroon ng katugunan o sinagot na po ng Panginoon ang inyong mga panalangin, ay balitaan niyo naman po kami at sama-sama natin niyang ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. At sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos kaagapay, halika't pagnilay-nilayan natin ito. At sa araw na ito, ating pag-aaralan ang naging karanasan ng isang kilalang tao sa lumang tipan na nagngangalang Jabez. Ito ay matutungayan natin sa aklat ng Unang Kronika, Kabanatang 4 sa mga talatang 9 at 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, "Masyado akong nahirapan nang ipinanganak ko siya." Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, "Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin." At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kaagapay, bakit si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid, gayong ang kahulugan ng kanyang pangalan ay mula sa paghihirap ng kanyang ina noong siya ay ipanganak? Ang literal na kahulugan ng pangalang Jabez ay dahilan ng hirap at kasawian. Sa banal na kasulatan, may mga taong may mga kahulugan ang kanilang mga pangalan na nagkakatotoo sa pangyayari sa kanilang buhay ang kahulugan nito. Katulad na lang ng pangalang Jacob o Jacob na ang kahulugan ay manlilinlang at ang kahulugan na ito ay tunay na naganap sa kanya noong nilinlang niya ang kanyang kapatid na si Esau. Ngunit si Jabez na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hirap o kasawian, hindi nagkatotoo sa kanyang buhay. Hindi pumayag si Jabez na magkatotoo ang tinadhana para sa kanya. Maraming tao kaagapay, hinahayaan na lang nilang maganap ang pinaniniwalaan nilang kapalaran o tadhana para sa kanila kahit ito'y nagdudulot sa kanila ng kabiguan. Kaagapay, lahat ng nangyayari sa buhay mo nagaganap dahil pinapayagan mong mangyari. Ngayon, isa ito sa dahilan kung bakit si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid sapagkat hindi niya pinayagan ang hirap at kasawian na nakatadhana sa kanya. Hindi siya pumayag na yung sirkumstansya sa buhay niya ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi niya pinayagan ang kanyang kapalaran o kontrolin ang kanyang buhay nitong sinasabi nilang kapalaran. Bagkus nilagay niya sa isip niya na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Ang ginawang hakbang ni Jabez ay napakadakila. Umiyak siya sa Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin. Tamang hakbang ang ginawa ni Jabez at hindi siya binigo ng Diyos. Alam niyo, karamihan sa mga taong nakakaranas ng katagumpayan ay ang mga taong gumagawa ng tamang hakbang kaagapay. Ang pangarap ni Jabez ay dinaan niya sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ano-ano ba ang kahilingan ni Jabez sa kanyang panalangin? Una, pagpapalang galing sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 10,
talatang 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Pangalawa, kahilingan ni Jabez sa Diyos ay mas malawak na nasasakupan. Walang limitasyon ang Diyos. Alam nyo, masarap mabuhay sa katugunan at sa kalooban ng Diyos. At ang pangatlong kahilingan ni Jabez sa Diyos ay ang pagsama at pag-iingat sa Kanya ng Diyos. Sapagkat nababatid ni Jabez na sa lawak ng kanyang masasakupan na ibibigay ng Diyos ay doon niya lubos na kailangan ang pagsama ng Panginoon. Maraming tao, kapag nakaranas ng karangyaan sa buhay, ay nakakalimot kaagad sa Diyos. Ngunit sa Jabez ay ginawa pa rin niyang pangunahin ang Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos pa rin ang inayaan niyang manguna sa kanya. Ang sabi sa Efeso kabanatang 3, talatang 20, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. At ang lahat ng kahilingang ito ni Jabez ay tinugon ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nakatadhanang kahirapan at kasawian kay Jabez ay nawalan ng bisa sa kanyang buhay dahil nagtiwala siya sa Diyos. Kaagapay, napakaganda ang kalooban ng Diyos sa atin. Huwag kang papayag na mabuhay lamang ayon sa sinasabi nilang kapalaran o tadhana. Nasa palad ng Diyos ang ating mga buhay at maging ang ating future, ang ating kinabukasan, ipagkatiwala natin sa Kanya. Huwag kang papayag na mabuhay sa kahirapan at kasawian, may Diyos tayong maaasahan. Isang kasabihan o mantig sa aking puso at isip na nagsasabing, hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, ngunit kasalanan mo kung mamatay kang mahirap. Kaagapay katulad ni Jabez, humakbang tayo patungo sa Panginoon at hayaan natin na matupad ang kanyang napakagandang kalooban para sa ating mga buhay, ang magtagumpay na kasama ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Heal Our Land Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang banal na dakila sa lahat, isa pong papurit pa sa salamat ang pagkakaroon ng mga tapat na partners and listeners ng FEBC. Sa pamamagitan nila ay lalong napapalawak ang gawain at marami pang tao ang naabot upang ang mensahe ninyo ay maiparating. Dalangin po namin aming Panginoon ang mas malalim na kagalakan sa patuloy nilang pakikibahagi sa FEBC. Ang kanila pong buhay ay patuloy niyo pong pagpalain sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaisipan, at sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sila po ay maging mabunga at makaranas nawa ng tulad ng napakagandang plano ninyo sa kanilang buhay. Aming Panginoon, sa kanilang mga plano at naisin sa bawat araw, ay patuloy na pagtagumpayin ayon po sa inyong perpektong panahon at kalooban. Dalangin din po namin ang maayos na relasyon sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan ang pag-ibig ninyo ang dumadaloy sa bawat isa. Makahanap nawa ng maayos at magandang trabaho ang mga nangangailangan upang maiprovide sa bawat tahanan. Maranasan nawa ng bawat may negosyo ang araw-araw na paglago at karagdagang kita sa kabila po ng iba't ibang gastusin. O Panginoon, sa kanya na humaharap sa mabigat na decision making, makabuo nawa siya ng matalinong desisyon dahil sa pagsunod sa inyong kalooban. At sa lahat ng ito, aming Ama, dalangin ko na sa bawat partners and listeners na patuloy na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan sa puso't isipan, ang kagalakang sa inyo lamang tunay na makakamtan, at ang kalaguang espiritual na dahilan ng tunay na katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin ng may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at patuloy na dumudulog, Panginoon. Idinudulog ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, O Diyos, akin pong dinadalangin ang aming kaagapay na si Tita Abby Dailo at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po si Tita Abby at sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po yung kanyang business, Panginoon, yung kanyang mga apartments, Lord. Patuloy na ikaw po, O Diyos, ang mag-provide ng mga mabubuti at mababait na mga clients, Panginoon. At alam din namin na ikaw rin ang magbibigay sa kanyang kalakasang physical. I-bless niyo po ang family ni Tita Abby Dailo. Ganon din po ang aming kapatid na Sister Ana Victoria Tutel, Lord. At alam namin na kayo din po, O Diyos, ang mag-iingat kasama ang buong Tutel family. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ganon din, ipinagpipray ko sa iyo, O Diyos, ang aking kamanggagawa at kaagapay na si Pastor Jose Tulios, Lord, ang kanyang ministry, ang kanyang family, ang kalakasan po na nanggagaling sa inyo ay kanyang maranasan, Panginoon, sa kanyang buhay. Abang siya po ay naglilingkod at gumagawa ng ministry sa inyong ubasan. Pinagpe-pray ko rin, O Diyos, sa oras na ito, si Tita Thelma Manjares, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po ang buong Manjares family. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kaagapay, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Ang patuloy na pag-iingat nyo sa kanya, patuloy na guidance, Lord, protection sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po sa kanyang trabaho. Pagpalain nyo, O Diyos, maging ang kanyang employer, Panginoon. Lord, akin ding patuloy na idinadalangin sa oras pong ito, si Brother Engineer Romeo David, Lord, pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay, si Sister Marie David, at ang kanyang mga anak, si Engineer Romar, Jerome, Kevinger, Joanna Grace David, at ang buong David family. Panginoon, maraming salamat po at alam namin na sa amin pong paglapit sa inyo, hindi nyo kami binibigo. Patuloy din naming ipinagpe-pray ang ministry ng HCFC Fairview sa pangunguna po ni Pastor Ronnie Algario, Panginoon, at ang kanyang may bahay na si Sister Josephine Tagala Algario. I-bless nyo po ang kanilang ministry at patuloy nyo sila ingatan. I-provide din ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa bawat ministry ng kanilang ginagawa. Pinagpe-pray din namin si Sister Vicky Gabornes, Panginoon, ang mami ng isa naming kaagapay dito sa FEBC na si Shira Gabornes, at ang buong Gabornes family ay inyo pong patuloy na ingatan. Samahan sila, Panginoon, lalo po ang kanilang padre de familia na nasa ibang bansa. Ang pag-iingat po ninyo ang kanila pong maranasan, Panginoon, at ikaw, Diyos, ang maging kalakasan nila araw-araw sa kanilang buhay. Patuloy ko rin ipinagpe-pray sa oras na ito ang aming kapatid na Sister Carmi Gabasa, Panginoon, ganun din ang kanyang buong pamilya. Ang aming kamanggagawang Christine Gabasa, Panginoon, ay pinagpe-pray namin yung kanyang petition papunta sa US, Panginoon, bilang isang nurse. Panginoon, anuman yung process pa na ginagawa nila, naway mapabilis po ito at sa lalong madaling panahon matugon ang kanilang panalangin. Si Doktora Kate Sara Gabasa, Panginoon, ay patuloy namin ipinagpe-pray yung kanyang permanent work, Lord, sa East Avenue Medical Center. Sana at naway ma-permanent po siya sa hospital na ito, Panginoon. Lord, ang buong Gabasa family ay pagpalain ninyo. Pinagpe-pray din namin si Reverend Jolly Bangay Tagala, na patuloy na naglilingkod dyan po sa Apayao area, Panginoon. Medyo mahirap na lugar ito, kaya ang aming dalangin ay patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kanyang paglilingkod, Panginoon, at yung support, Lord, doon sa building nila o church building sa Apayao ay patuloy namin iniingi ng panalangin sa inyo. Kayo po, Diyos, ang mag-provide at maghipo ng mga taong nais maging kabahagi sa proyektong ito, Panginoon. Maraming salamat at alam namin na kayo ang tutugon sa anumang mga kahilingang panalangin ng aming mga kapatid. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Marites Alonso, Panginoon. Pinapanalangin namin ang kanyang kalusugan at may mga nararamdaman siyang mga sakit sa katawan. Lord, ang kagalingan, kalakasan na galing sa iyo ang kanyang maranasan. Ganun din si Ramon Villanueva, Panginoon, ang kanyang panalangin ay kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanya ng kalakasan, kagalingan at yung operation sa puso na nakatakda sa mga susunod na araw. Aming dalangin, Lord, ng wisdom sa mga doktor na maging maayos ang proseso, Panginoon, ng operasyon, Panginoon, ng aming kapatid na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganon din kay Garces, Lord, aming panalangin ay sa kanyang ama na kasalukuyang nagpapagaling matapos ma-stroke, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kagalingan at kalakasan sa mga oras pong ito. Amin din pong ipinagpe-pray si Lorna Bautista, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay yung kanyang kondisyon sa bato, Panginoon, na naway samahan niyo siya, pagalingin niyo siya at bigyan siya ng kalakasang physical at i-provide niyo rin ang kanilang pangangailangan. Lord, maraming salamat na alam namin na kayo, Diyos, ang aming provider. Amin din pinagpe-pray si Angela Ramirez, Panginoon, yung kanyang anak na madalas magkasakit at madaling kapitan ng ubo at sipon. Panginoon, naway ang protection po ninyo ay maranasan ng batang ito, Panginoon. Huwag niyo po siyang pabayaan. Amin din pinagpe-pray si Nestor Castillo. Pinapanalangin po namin ang paggaling mula sa impeksyon na kanyang naranasan, Panginoon, na naway ito'y kanyang malabanan at sa inyong kapangyarihan at biyaya, Panginoon, siya po ay makaka-recover, Panginoon. sa lalong madaling panahon. In Jesus' name. Lord, ganun din kay Sheila Navarro. Panginoon, ang panalangin po ay para sa kanyang mental at physical health, Lord. Sa gitna ng mga stress, pagod, Panginoon, umaasa pa rin kami sa inyo. Ng aming kapatid na ito ay maging maayos, maging mapayapa, maging malakas ang kanyang physical body. Lord, akin din pinagpipray, Panginoon, si Arman Reyes. Ang siya po ay naghihintay ng resulta ng kanyang biopsy, Panginoon. At habang naghihintay, bigyan niyo siya ng lakas, tapang, Panginoon, at pananampalataya. At patuloy siyang sumunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, ganun din kay Gloria Santiago. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay paggaling mula sa sakit na matagal niya nang iniinda, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Lahat ng mga karamdaman ay kaya niyong pagalingin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito, lahat ng aming mga kahilingan, Panginoon, sapagkat walang mahirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay medyo natutuyo na dyan po sa inyong kinalalagyan. Dulot po nung nakaraang mga araw, ang pag-ulan at ang pagbaha ay napaka-evident, no? Pero purihin ng Panginoon, meron din naman pong good side. Ang atin daw hong mga water level sa ating mga dam ay na-replenish, lalong-lalo na ho dito sa Luzon, no? At yan po yung magandang balita dahil natatakot na nga tayo sa na magkaroon ng water crisis dulot nga po ng pagkatuyo ng atin pong mga dam. So, ang ating panalangin na sana po ay nasa maganda kayong katayuan ngayon pong araw na ito. At kung may activities, ang tatandaan po natin, ingatan ang atin hong mga kalusugan, pangangatawan, at makibalita rin sa lagay ng panahon, lalong-lalo na kung kayo po ay may mga paglabas sa inyong mga tahanan. Well, ang atin hong pagtalakay ngayon pong month na ito ng August, kagaya po na ating na-introduce na for the past two sessions natin, is about peace. Nagsimula tayo sa Jehovah Shalom, no? Na ang kapayapaan pala is how the Lord can give you completeness, soundness, and courage, no? Sa panahon na ikaw ay ang tingin mo lacking ka, may kakulangan, lito ka na, no? Kaya kailangan ng soundness. At of course, pag ikaw ay natatakot. At yun nga, that peace can only be given to you. Mako-comfort ka, mas-strengthen ang iyong resolve when the Lord is there. Kaya Jehovah Shalom. So, very important yan. Yung pangalawa nating tinalakay last weekend has something to do naman sa the Lord leaving us with His peace, John 14:27. Interesting na pag-aralan na ang Panginoong Hesukristo sa isa sa mga pangunahin niyang iniwan sa kanyang mga alagad at sa atin din ay yung kanyang kapayapaan. No? Bakit kaya yun? Una, kailangan natin. And at the same time, yung mga alagad kasi during that time when He revealed yung kanya pong eventual na paglilisan physically, no? Kasi nga iaalay niyo yung kanyang buhay, ay nandun ang fear at nandun po ang sadness, no? Sa buhay ng mga alagad. And ayun nga, my peace I give to you. No? Iniisip natin, paano ba nga ang Panginoon nung siya ay dumaan sa pagsubok at sa mga tukso nung siya ay nandito sa lupa, paano siya nanaig, no? So, in extreme anguish, he prayed. Doon naman sa panahon ng temptation, sa Matthew chapter 4, anong mababasa natin? When he was tempted 3 times, ang lagi niyang binabanggit, it is written. So, he goes back to the truth of Scripture. So, yan po, ilan sa mga bagay na ipinapakita na kailangan natin. And of course, ngayon naman, ang ating tatalakayan is also related to that. Pero patungkol naman sa Beatitudes, no? Yung blessed are the peacemakers. Ano kaya ang ibig sabihin talaga nun? At ano ba ang pinaka-extent nung binanggit na yan ng Panginoon? So, sa buhay na ito, marami tayong pwedeng gampanan na roles as we live and serve the Lord, no? Live for and serve the Lord. Ang isa sa mga inaatas ng Panginoon is that we will be peacemakers. Ano ba yung kabaliktaran niyan? In troublemaking, ang tao po ay napaka, anong tawag natin, eksperto sa ganyan. Talagang yung mga tahimik na sitwasyon, pwedeng guluhin, yung maayos na ugnayan, pwedeng magkaroon ng conflict, pwedeng gatungan yung mga simpleng bagay, kaya nag-escalate, yan po. Pero ang point ng Panginoon, ibahin natin. No? Gusto mong ikaw ay pagpalain at makuha mo yung biyaya ng Panginoon at yung kanyang favor, you have to be a peacemaker. Ano ba ang peacemaker? Tagapagdala ng kapayapaan o tagapagdala ng pagkakasundo. No? So, yun po yung ating gustong tingnan. It's actually written sa Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. No? Now, yung Sermon on the Mount, yung Beatitudes, no, is about being blessed. Kaya nga Beatus, di ba? Yun yung term for being blessed. Alam natin, it's a state of life, having the favor of God in your life, no, in your condition. Hindi lang yan yung pagkukuha or pag-acquire ng mga material possessions. Ang pinapakita dito, kung tayo po ay gustong maglingkod sa Panginoon, ay meron po siyang hinahanap. And remember, ang daming mga sumasama at sumusunod sa Panginoon during the time that he was ministering. Iba-iba yung dahilan. May gustong makapanood ng spectacle. Bakit? Siyempre alam nila, miracle worker si Jesus, no? Meron naman gusto sigurong makakain. Bakit? May mga instances, he fed thousands. Meron din, siyempre may hunger din spiritually. They would like to listen to him teach. And yun ay isa sa mga, ano nga eh, talagang hinahabol din ng mga tao to learn from Jesus. Pero gustong linawin ng Panginoon, yung pagsunod nyo sa akin should be purposeful. At yun nga, kung sino daw ang gustong maging follower ni Jesus. No? Ito yung mga panuntunan na kanyang sinet. And isa doon, yun nga, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Pero yung peacemaking dito, I think meron siyang at least dalawang application. Yung typical na ating alam, merong in conflict na dalawang grupo ng tao kasi at least, di ba, takes two parties to be in conflict. No? Walang nag-aaway mag-isa. Kung may nakita kayo nag-aaway mag-isa, medyo iba po yun. Pero ang meron ay dalawang grupo, dalawang tao na pwedeng merong hindi pagkakaunawaan. Meron pong intention, maggantihan, at marami pang kadahilanan kung bakit yung conflict ay nag-exist. Ang gusto ng Panginoon ay meron papagitna at makatutulong kung paanong mapapahupa yung tension at magkaroon ng opportunity na maka-reach out, no? At maiayos yung conflict na yan. Bakit siyan importante? Well, kasi ang tao, expert sa ano eh, pagpapalaki ng problema. Di ba naalala nyo, mga, I think 2 years ago or last year natin diniscuss yung about yun sa conflict. Pag meron daw spark, ano ang iyong ibubuhos? Tubig o gasoline? Di ba? Pagka tubig, mapapahupa mo yung possibility ng sunog. Pag binuhusan mo ng gasolina, maglalagablab yan. At yun nga, yung buyo, kampihan, mga pasabi, chismis, mga backstabbing, malice. Bottom line, may malice ang tao. Kaya po lalong nagiging masama ang kondisyon ng mga relationship. Pero ang gusto ng Panginoon ay merong mga tao na may magagawa para sa halip na ito ay magkaroon nga ng ganong pag-escalate, umayos, pumayapa. At maging somehow settled ang mga kaguluhan sa buhay ng tao. Hindi naman sa ito totally mawawala, pero may mga gagawa ng paraan para ito ay i-de-escalate. At magkaroon ng, sabi nga, pamamaraan na yung walls ay pabababain, and then bridges will be built para magkaroon uli ng ugnayan ng mga tao. Pero ito maganda sinabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. So, which brings us to the second qualification of a peacemaker. Ang isa pa sa mga tinuturo ng Panginoong Jesus related din sa mga in-emphasize, for example, nila Apostle Paul, ay may conflict ang tao at ang Diyos because of sin. Tayo ang offender, ang Diyos ang na-offend. Pero ang gusto ng Panginoon, ilapit yung kanyang sarili sa atin at yung mga tao ay lumapit sa kanya. tayo if we have realized our offense at nagkaroon na ng pag-aayos ng relationship sa Diyos through His Son, Jesus Christ. Di ba magiging miyembro ka na ng kanyang pamilya? So, ngayon, meron kang isa pang pwedeng gawin. Yung mga taong naliligaw ng landas, di ba? Kaya nga ang goal ng Panginoon is to seek and save the lost. Yung kanilang conflict sa Diyos, yung kanilang paglayo sa Diyos, dapat may mag-bridge para dalhin sila sa paglapit sa Panginoon and eventually magkaroon din ng relationship sa Kanya. Peacemaking din yon. At yung idea na yon is covered dito sa sinasabing, blessed are the peacemaker. So, ang sinasabi doon, it's almost like evangelism. Yun siya. Na ikaw ay magtuturo sa tao, magpa-plant ng seed, para yung tao na yan ay magkaroon ng chance to connect with God. No? Now, remember, bakit mahalaga itong sinabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. Kasi yun nga, paano ba napipigilan ng

conflict is really prominent. Imagine mo, last year, di ba ang word for the year ng nag-circulate, ano daw ba yun? Parang hate bait ba or rage bait? Yung gagalitin yung tao. No, imagine, agitated na tayo. No? At pagka ang mga tao ay gigil na, at inis na, galit na, at talagang pag nagsama-sama, di matindi ang nagiging manifestation. May violence, at meron talagang mga, kung tawagin natin, negative impact at effect. No? Kaya dito nga, pag yung tao ay nakipag-ayos na sa Diyos, kailangan niyang mag-mature. Nagmamature yung kanyang outlook. Nagmamature yung kanyang puso. Kasi kailangan yun para ikaw ay maging tagapamagitan. Meron kang concern sa iba. Di ba? Hindi lang yung nangingialam ka. Hindi yun. Gusto mo na ikaw ay makatulong. Yan, mahalaga yun nandun din yung iyong desire na hindi masyadong toxic ang mga interactions or relationship, di ba? At lalong-lalo na kung ito yung may kinalaman sa evangelism, gusto mo yung taong magkaroon din ng eternal life. So, yan siya, no? Pero bago mo maibigay ang isang bagay na ganyan, kailangan naiintindihan mo siya. At kailangan taglay mo rin sa iyong buhay yung mga elementong needed about it. Now, in relation to the Sermon on the Mount, it was spoken by Jesus on a mountain in Galilee to his disciples and a large crowd. No? So, yun nga, yung mga alagad niya, they have to continually learn from Jesus. At makita nila na yung kanilang pagsama sa kanya ay hindi lang for display purposes. Hindi lang sila for helps purposes. They have to learn. No? Hindi lang matutunan yung principles. They have to learn to practice and apply in teaching ng Panginoon. Kasi pag sila ay send out na, dala-dala nila yun Yun ang kanilang gagamitin, di ba? That they will be going to regions. No? Kaya iniisip ko nga, isa sa mga naging malaking conflict, if you read the book of Acts, ang pagtulong ng mga Jewish Christians at pag-abot sa mga Gentile territories. No? Minsan merong, kung tawagin natin, pag-aatubili. Kaya yung Acts chapter 10, yung nakita niyo yung vision ni Peter na nilatag ng Panginoon sa isang mantel, yung maraming mga hayop na unclean, pero sabi ng Panginoon, eat. No, hindi naman sa pagkain yun. May kinalaman yun sa ginugusto ng Panginoong Diyos na si Peter ay magkaroon ng opportunity to minister to a Gentile. So yun po yung idea. No? Very important. No? Kailangan matutunan niyang umabot ng mga taong higit doon sa kanyang comfortability. Hindi lang yung kalahi niya o kauri niya, kundi yung iba pa. No? Kasi yung kanilang magiging context ng pag-minister ay the world. No? Hindi naman yung maliit na grupo lang sa Israel. No? Malawak. Yeah, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the different parts of the world. So, yun yung intention ng Panginoon. They have to learn it. No? They have to learn the love of God. Kaya for God so loved the world. Di ba? Napakahalaga nun At sila rin, of course, kailangan din nilang sa kanilang pag-evangelize. Hindi lang alam nila yung sasabihin gospel. Of course, very important yun. Yun yung message Pero the messenger should have yung tinatawag nating benevolence. No? Pagnanais talaga na tumulong. At nandoon yung mercy, yung compassion, yung heart for service. No? Mahalagang bagay yan. And of course, the larger crowd, gusto rin ng Panginoon, matutunan nila ito. Na ang pagsunod sa kanya ay hindi lang for a moment. At hindi lang ito for a fanciful parang learning experience. It has to be something that they learn, they practice, and they continually do. At ito nga yung application, being peacemakers. No? So it serves as a core guide for Christian ethics, character, and behavior. No? Yung pagiging tagapamagitan sa ikapapayapa, haba pagka tinagalog, no? Kasi you have to parang capture the essence ng peacemaking. Pero ano ba yung Christian ethics? Ano yung tama at mali? Ano yung panuntunan ng katanggap-tanggap sa Diyos at hindi? Alam nyo, mahalaga yun sa pamumuhay natin sa pananampalataya. You don't just give

0: to the Lord what you think you would like to give. You give to Him what He's asking for. Very important yun, no? At minsan nga may nagtatanong, anong patunay niya? Kasi hindi ba typically we just gusto lang natin ibigay sa Panginoon yung mga naisipan lang nating ibigay, and we're thinking okay na yun. Eh baka hindi yan ang hinihingi. Baka hindi sa standard at level na kanyang inaasahan, no? Merong panuntunan ng Panginoon eh. Sa tithing nga, may percentage, ratio and proportion yun eh. Pagka nagbibigay din tayo sa Kanya, di ba? We don't give to the Lord that anything that costs nothing, no? With value and worth. Kasi worship yan eh. And worship in the Bible is accurate. No? Remember, Cain and Abel, may hinihingi ang Panginoon ang burnt offering. Anong binigay nung ni Cain? Halaman. Siyempre, na-reject. Ang binigay naman ni Abel ay yung hayop. And it was accepted. So, kaya nga sabi ng Panginoon kay Cain, if you did what was right, wouldn't you be accepted as well? No? So, may kinalaman yun sa kanyang inakala. Pero again, sa pamumuhay natin sa Panginoon, it has to be in connection to His standards at kung ano yung kanyang hinahanap at hinihingi. Yun ang ating tugunan. Pangalawa, character. Dinedevelop tayo ng Diyos eh. Kung paano may potential tayo for malice. Pwede rin tayo maging instrument ng Panginoon. It depends sa ating pagkatuto, pag-a-apply, at immersion doon sa kanyang mga katuwiran. No? Bakit mahalaga yung ma-immerse tayo doon? Kasi nga, yung influences na nasa ating palibot, mga influencers na ating nami-meet, pag yan ay okay, di syempre, yung impact sa atin would be positive. Kaya lang, maraming hindi okay. Kaya ang nagiging impact sa atin ay hindi rin kagandaan. At yun ang nag-multiply, namamagnify din. Kaya tingnan mo, ang gulo-gulo ng mundo. Parang ang mundo ngayon, maaligaga. Ayan. Pero ang gusto ng Panginoon is that we have to develop our character. And yung sa peacemaking, it basically looks at yung ano yung makabubuti. Di ba? Ano yung maganda? Ano yung totoo? Doon po mapasok yun. Bago mo may pagkasundo ang people or parties in conflict, very important yung mga categories na nabanggit natin kanina. And also behavior. Ano ba ang aking magiging role at purpose dito sa buhay? Tagagatong ba ako ng gulo? Di ba? Taga-inis ba ako ng tao? Taga-sira ba ako ng reputasyon? Isipin mo yun, no? Isa isipin natin, sobra naman. May ganun ba? Yes. Marami yung ganun. May mga pagkakataon, hindi mo maintindihan bakit. Pero talagang may mga hindi mapigilan ng sarili. Sasabihin natin, well, brokenness, pwede. It's a sinful nature ng tao. Yes, we agree with that. Pero I think yun din ay dahil walang clear structure na sinusundan ng buhay kung ano tama yung tamang direksyon na dapat tahakin. So ito yung kanila nakikitang practical, entertaining minsan. Di ba? Hindi nyo napapansin. Yung mga palabas, yung conflict ang hinahayat kahit nga sa mga balita. Eh. Parang yan ang ginugusto ng tao. Parang kampihan. Away. Sino mas magaling? Mananaig. Ako talaga napapaikot tayo ng ganyan. Pagka ang mundo ay tinignan mo na ngayon, very ano na, parang close to explosion. Parang sasabog. Sobrang tindi ng tension. No? Yan po. Pero ang gusto ng Panginoon ay kaayusan. Di ba? And of course, yung kanyang mga teaching na ito would help. At yun nga, siyempre, yung magdadala nito ay mga tao who should also live up to that. Madaling magsabi sa iba, pero paano mo iintindihin at tatanggapin? At di ba, paano mo rin ituturo? Very important. At yun nga ang ninanais ng Panginoon. So, itong pagpapaunawa na ito about blessed are the peacemakers, for they shall be known as God's children. So, yun po ay napakahalagang bahagi. Well, tingnan muna natin ito, no? At dito muna natin tatapusin for this particular episode. Bukas natin, araw ng Linggo, tatapusin. Ang sabi, ang peacemaking, there's a choice. Are you going to be active or passive? No? A peacemaker actively steps into conflict to build bridges. syempre, kinoconsider mo rin yung sensibility ng pagpasok mo doon. Hindi kayong basta na lang papasok doon sa conflict. Baka ang ending, pag hindi ka prepared, hindi tama yung heart mo, hindi ka equipped, you bring, sabi nga natin eh, yung hindi maayos na pakikitungo, pwede mangyari, lumaki yung tension. Ang ending, nakasama ka doon sa conflict, di ba? Kailangan din dito talagang may wisdom. And of course, yun nga yung equipping ng Panginoon. Ano yung equip mo? Prayer. Panalangin mo man ang sarili mo at maging yung mga parties in conflict. Di ka lang basta susugod doon at hindi mo naintindihan yung nangyayari. Ano yung pinaka-background ng conflict. Di mo alam kung sasabihin at gagawin mo. Singit ka lang doon. Ayan. Gulo yan. Ang ending sa halip na nakatulong, baka napasama pa. Ang active is that you also read the word. Kailangan equip ka rin ng wisdom coming from God so that when you converse, you discuss with people, may idea ka kung paano matutulungan sila. At minsan kasi yung pagtango natin, minsan kumampi tayo sa isa without realizing may point yung kabila. Ang hirap. Actually, hindi madaling maging go-between. Hindi madali. Sa basketball lang yung referee, laging nabiberate, may kinakampihan. Yung kabila sinasabi, kinakampihan yung kabila. Yung kabila sinasabi, kinakampihan yung kabila. Na-imagine mo. With conflicting parties and you will be in the middle to be the arbiter. Hindi mo madali. Pero, yun nga, you would like to help. Kailangan din, may preparation ka dyan. Now, unlike a passive peacekeeper who just avoids trouble, madali kasing iwas ka na lang. Totoo naman. Lesser problems. And then of course, lesser din yung, ano mo, yung stress mo. Totoo naman. Pero lesser din yung impact mo. Tatandaan mo yun. Lesser trouble. Lesser stress. Kaya alam, bottom line, may hinahanap din sa atin. Yung impact natin ay dapat maramdaman. So yun ang point ng Panginoon. So James 3:18. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. So ano yung itatanim natin sa buhay ng mga tao? Unawa, no? Pag di nagkakaintindihan, pwede mong banggitan na baka pwedeng manahimik muna. No? Parang magre-recommend ka. May mga pagkakataong structure. Baka mainam. Pag-isipan nyo muna and then mag-meet tayo. At sabihin ninyo, okay, yung marunong kang magbigay ng panahon para magsalita at makinig ang bawat isa. And then, ano yung gusto mong dulo nito? Kung magkakasundo, iintindihin mo rin hanggang anong level o anong levels ang simula ng pagkakasundo. And may mga times, baka hanggang dun lang ang iyong coaching o yung iyong presence dun sa ganong conflict. Pero ang kagandahan, you're actually planting seeds of peace. Di ba? Gumagawa ka ng hakbangin para somehow in the siguro pag ipoproceed na ito in the future, you will see something growing at yun nga, pag nagmature sila in time, nagkaroon ng consideration sa mga dapat gawin, merong point na ako nga, yung good sense would be remembered, yung good advice will be instilled, and then baka magkaroon ng chance for betterment ng relationship at yung pag-de-escalate ng conflict. So, yan muna. Ano po? At marami pa tayong magandang tatahakin in connection to Blessed Are the Peacemakers. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan sa buhay ng tao, ang salita po ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Excited na excited akong makipagkwentuhan sa inyo ngayong araw na ito. Huhulaan ko kung ano ang inyong ginagawa. Siguro nagpapatuyo kayo ng labada. Yan eh, kung umaaraw na sa inyong lugar. Pero kung umuulan, sa palagay ko nagluluto ka ng sopas ngayon, hindi ba? Dahil masarap kumain ng sopas o kaya naman ng champurado kapag may panahon ng bagyo. Eto nga po ang inyong masayang tahanan. Magsama-sama tayo sa loob ng isang oras pagkukwentuhan para po sa ating mga pamilya. Samahan hanggang dulo dahil pag-uusapan natin papaano nga ba gumanda ang ating tahanan nang hindi naman sa panglabas na dekorasyon lamang. Beauty that comes from the inside. Yan ang ating pagkukwentuhan ngayon. But before that, eto pa ang isang beautiful na nanay na ating makakasama buhat naman sa Negros. Dalawin ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa mga parenting tips, lalong-lalo na kung meron pa kayong mga anak na nasa kanilang formative years. Pasok na, Mommy Dorcas!
4: Let's talk about the world of selfies and likes. We are raising the first generation of kids who feel like their worth is determined by a thumb icon or a heart on a screen. Napakadelikado nito mga inay. If our kids grow up performing for the camera, they will eventually become slaves to the opinions of people they don't even like. The truth is, validation is a drug. And the internet is the dealer. If you don't teach your kids where their true value comes from, the world will happily step in and tell them they are only as good as their latest post. Galatians chapter 1 verse 10 says, "Am I now trying to win the approval of human beings or of God?" Our mission as moms is to anchor our children's identity in being a child of God and not as a content creator. So, how do we build that digital armor? Here are your Bibang Inay moves. First, celebrate character, not just the look. When your daughter comes out wearing a nice dress, don't just say, "You look so pretty, let me take a picture." Instead, try saying, "You know, Anak, I love how kind you are to your brother earlier." If we only praise what's Instagrammable, we teach them that the surface is what matters most. Focus on the heart because that's what God looks at. Second, the no phone zones. For parents, we can't tell our kids to find identity outside of screens if we are constantly checking our own notifications. Are we more present for our followers than for our families? Put the phone away during dinner and playtime. Show them the real life, the unedited, unfiltered moments. This is where the real joy is found. So let them see you being content without an audience. And third, teach them the audience of one. Regularly remind your kids, you don't need 1,000 of people to like you. You just need to know that your Creator loves you. Help them understand that their worth was settled at the cross, hindi sa comment section. When they know they are already fully known and fully loved by God, the likes of the world loses its power. Kaya mga inay, we want our kids who are inner directed, hindi outer managed. We are raising children who can walk into a room or log onto an app knowing they have nothing to prove and no one to impress. I'm your Bibang Inay. Let's stop looking at the screen and start looking at the soul. See you at the next war.
3: Maraming salamat sa ating inanak, Mommy Dorcas Liedo Brion. Talaga naman, isa sa mga masisipag na nanay na kilala natin. Homeschooling mom, mompreneur, author, at napakarami pa niyang kayang gawin. Thank you sa ating bibang nanay. By the way, ang PCEC Family Commission ay mayroon pong panyaya para sa lahat ng mga pamilyang nakatutok ngayon. Malapit na September 26, Cross-Gen Family Summit. Ito po ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ayan, nakikita ninyo ang detalye sa atin pong poster. Kaya iscan na po ang QR code at magparehistro na bilang isang buong pamilya. Ang masayang tahanan ang partner ninyo sa pagpapaganda at pagpapatatag ng atin pong mga pamilya. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, paano ba maging maganda ang tahanan? Hindi yung panlabas, kundi maganda, masaya ang ugnayan sa isa't isa. Ang ating makakasama ngayon ay talaga naman real life beauty queen. Siya po ang Miss Earth 2017. At yung kanyang advocacy para naman sa climate change, paano tayo magiging good stewards ng ating environment, pag-uusapan din natin yan dahil kailangan yan para sa maganda at masayang tahanan. I-welcome na natin si Miss Karen Ibasco. Yay!
5: Hello, Ate Maloy. Thank you so much for having me. Salamat sa araw na to at makapag-usap talaga tayo more on yung conversation kung paano natin matutulungan ating audiences.
3: Oo. At tamang-tama, ha? Ikaw ay pinadala ni Lord dito sa kasagsagan ng bagyo.
5: Totoo po yan.
3: Kasi malapit sa puso mo, di ba? Usaping climate change, Miss Earth nga eh.
5: Yeah.
3: Oh, dun sa mga recent experiences natin as a nation, ang daming landslides, yeah, ang daming yung mga basura dyan sa Manila Bay. Kita natin, di ba? Whenever you read news like that as Miss Earth, yeah, ano yung nararamdaman mo?
5: Nakakalungkot, honestly.
3: Mm-mm.
5: Kasi sabi nga nila na una mong titignan kapag may problema or may bagyo, pag may climate change, kailangan na iintindihan natin yung ibig sabihin kung ano yung climate change. Ito ba ay naargabyado ng ating mga gawain o talaga bang natural phenomenon lang siya? Katulad ng bagyo, we call it as natural phenomenon. Nangyayari talaga siya.
3: Yes.
5: Pero ang effects ng bagyo lumalala kapag lumalala ang climate change dahil sa kagagawa ng tao. So, kailangan naiintindihan niya ng karamihan. Kasi, una nilang ipopoint, may problema sa ganito. Pero may tinatawag tayo iba-ibang sectors.
3: Right.
5: May play ang government, may role ang government, pero may role din tayo as citizens. Kasi, hindi natin po pwedeng basta-bastang ibigay lang yung role sa government kung hindi naman tayo susunod as citizens. So, important na maintindihan natin na meron tayong part.
3: Right.
5: As simple as pagtapo ng basura sa tamang lugar, pag-stop ng pag-use yung tinatawag natin single-use plastics, such as plastic bags, pet bottles, yung mga straws. So, sumusunod ba talaga tayo? May magagandang gawain ng iba-ibang cities katulad ng QC at Makati, niya talagang wala ng plastic at all na SUVs sa mga malls and iba-ibang retails. So, isa yun sa magandang mga nagagawa ng government officials doon na para sumunod talaga yung mga tao. Tinatawag nilang mandatory.
3: Mandatory. Yeah. Yan eh, talagang apektadong-apektado ang mga tahanan at ang mga pamilya natin. Ano? Pero bago ka naging Miss Earth 2017, gusto naming makilala si Karen Ibasco. Kwentuhan mo kami tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo.
5: Lumaki po talaga ako sa Christian family. At ano po ako, half Chinese, half Filipino. So more on ano talaga kami. Conservative family.
3: Oo.
5: Doon ako lumaki.
3: Conservative family, pero nag-beauty pageant, hindi ba?
5: So, medyo contrast siya. Kung makikita mo siya on a bigger perspective, baka sabihin mo na, paano siya nakapasok doon?
3: Oo.
5: Actually, ano po siya? Parang isang pangarap na hindi ko ina-expect na matutupad.
3: So, pinangarap mo talaga na
5: gusto
3: maging
5: ko talaga siya.
3: Beauty queen.
5: Yeah, I always wanted kasi when I see someone like Miriam Kimbao, you know, she was a person na worth looking up to. Someone who can speak well, maganda, may pinag-aralan.
3: Mm-mm.
5: So parang bata pa lang, I look up to people like them.
3: Mm-hmm.
5: But then, nung lumaki ako, I mentioned lumaki ako sa conservative family.
3: Mm-mm.
5: Ang parents ko, gusto lang nila ako protektahan. Kung ano yung mga bagay sa industriya na mm-mm. kailangan protektahan ka na perhaps hindi ko pa alam.
3: So nung una, against sila sa pag-join sa mga beauty pageants.
5: Yeah. Kasi especially, syempre, pag nagsalita ng lasi ang dad ko,
3: uh-oh.
5: Hindi ko na pwedeng baliin yun. Or my mom can't do that. Kasi ang lasi at mag-lead ng family is always your dad.
3: Wow naman. Ang ganda niyan, ha? Mga mommies, mga daddies, at mga anak, take note. Ang last say, dapat kay tatay, yeah. hindi ba? Kasi alam mo, kahit sa family code natin, ganyan eh.
5: Yeah.
3: Kapag hindi nagkakasundo ang nanay at tatay, kaninong desisyon ang masusunod?
5: Yeah.
3: Sa batas, decision pa rin ng tatay.
5: Yeah.
3: And even in the Bible, the Lord gave us a beautiful design, ano? Siyempre, bawat isang miyembro ng family submitted and surrendered to the Lord, pero ang tatayo at mananagot na leader talaga ng family, yung tatay. Hindi ba? So, paano nabago ang isip ni tatay? Kung nung una, no, hindi ka pwedeng sumali dyan, paano biglang nagbago ang kwento?
5: Actually, maganda po yung naging story ako kasi pinag-pray ko din siya. Hindi lang siya yung bagay na kapag pangarap mo, dapat matupad. Kasi kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng pangarap ay galing sa Panginoon. So, kailangan natin matutunan na isurrender yung mga desires or pangarap natin. Kasi makikita mo rin ngayon, bakit hindi lahat ng pangarap natutupad? So, natutunan ko na isurrender yung desire. Sabi ko, kapag sa inyo to, Lord, open the right doors for me. Kapag hindi, hindi ko siya pipilitin. Kasi naiintindihan ko rin na ang blessing ng Panginoon ay nandun din yung suporta ng magulang mo. Hindi siya pwedeng contrast sa word ni God. So kapag ito yung plan ni Lord, makikita mo mag-open talaga yung doors. And then one day, nandun ako sa kotse, sabi ng dad ko, ayaw talaga niya, naiintindihan ko yung heart niya. Pero I've always, this desire has always been burning in my heart. Hindi siya nawala. Tapos nag-start ako mag-research, pero I just kept quiet. And then one day, nung nasa kotse kami, sabi ng dad ko, gusto mo sumali? Suportahan kita.
3: Talaga?
5: Yeah. Out of the blue.
3: Anong nakain ng daddy mo?
5: Yeah.
3: Bakit biglang naisip niya na, oh, eto na yung time. Pwede ko nang suportahan ang anak ko.
5: Kasi nung panahon na po na yun, tapos na rin ako mag-aral.
3: Ah.
5: Nagkatrabaho na ako. And then, nakita rin niya na, you know, pag magulang ka, nakikita mo yung mga gusto ng anak mo, pero kailangan mo i-weigh yung pros and cons.
3: Uh-oh.
5: So nakita niya, all these years, hindi ko naman pinilit, pero nakikita niya, may desire talaga akong sumali. And nakita niya na, as years passed by, nagbago naman ang pageant na. Kasi before, makikita niyo po talaga na medyo iba yung industry that time. Ngayon, it's more of professionals are joining.
3: Yes.
5: Marunong magsalita,
3: yes.
5: marunong sumagot, marunong magsabi ng advokasya, may mga NGOs that they can work with, so mas malaki yung impact. Nakita ng dad ko yung pag-evolve ng pageant sa Philippines. Nag-start yun kay Venus Ra. Nagbago.
3: Nakita nga natin, it became a platform, ano?
5: Yeah.
3: Lalong-lalo na sa mga kababaihan na merong mga advokasya na gustong isulong. Tapos, marami ang mga kabataan, di ba? Kahit panahon pa ni, taga-UP din siya.
5: Wait.
3: Na nag-escape sa aking
5: alaala.
3: Hindi si Shamsi, kapanahonan ko eh. Naalala ko yung boyfriend, yung pangalan mismo nung hindi ko maalala. Pero sige, balik tayo doon sa platform. Ang mga pageants na ito, beauty pageants, it can be a platform that will give you a broader influence para naman maka-inspire ng mas marami pang mga kabataan.
5: Totoo po yun.
3: Saglit lang, eto. Physics ang iyong tinapos, di ba? Nung una kitang napanood sa Miss Earth, sabi ko, wow! Physics ang tinapos, pagkatapos, eto, pinasok ang pageant. So, saan naman ang galing yung pagkahilig mo sa physics? Binabagsak-bagsak ko yan.
5: Actually, magandang storya din yan kasi this is also where I saw how God guided my way. Honestly, hindi ko siya gusto.
3: Oh.
5: Ang gusto ko is more on the arts, more on ganun.
3: Oh.
5: So, nung pumasok ako ng college, ibang kurso yung gusto ko. Hmm. Pero ito lang yung may opening. So, kinakailangan kong kunin.
3: So, sinabi mo kanina, Lord, kung ano yung open door doon ako papasok. So, physics lang.
5: Yeah, physics. Sabi niyang, siguro I was being advised, kapag gusto mo mag-shift in time, pero hindi ka pwede bumagsak. Pero ang hirap kasi sabi ko, kailangan talagang mag-aral ako dito.
3: Oo.
5: Pero may reason kung ba't inalaw ni God na pumasok ako sa physics. Kasi when I was in my second year, nagplano ako mag-shift, pero nakapunta ako sa isang career talk. Tapos, natutunan ko na, may future pala dito. You can take your master's, pwede kang mag-work as a medical physicist. So, pwede ka rin sa hospital with people who have cancer or diagnostic purposes. At the second year of my college, my mom got sick. She was diagnosed with breast cancer.
3: Mm-hmm.
5: So parang, as a Filipino-Chinese, from a Filipino-Chinese family, very ano ako, family-oriented.
3: Mm.
5: So sabi ko, I want a course na may purpose naman, na may maitutulong ako.
3: Mm-hmm.
5: At naging very close sa amin yung experience ngayon as a family, nagpursigi akong mag-continue sa course na to hanggang master's ko. Yeah. Kaya ako, nag-continue sa physics.
3: Yeah. And you fell in love with the course and the subject already.
5: Even though it was hard.
3: Pero ang Diyos ang nagtawid sa'yo niyan. Kahit nasa simula, hindi mo gusto masyado.
5: Yeah.
3: At maganda yan. Magandang aral para sa ating lahat. May mga bagay na hindi naman natin feel sa simula. Pero kailangan nating gawin. At yun pala yung bahagi ng tawag sa atin ng Panginoon.
5: Yeah.
3: And who would think physics, tapos beauty pageant, Miss Earth?
5: Yeah.
3: Ang ganda-ganda nung pagkaka-connect doon sa dalawa.
5: Actually, diba? Totoo po yun. Kasi, you know, when you really give your life to God, He has a better plan for you.
3: Mm-hmm.
5: At hindi mo siya nakikita pa sa ngayon.
3: Mm-hmm.
5: Pero when you really learn to surrender, papakita niya yung bigger picture in time.
3: Right.
5: So, sabi ko nga, sige Lord, inopen mo yung door, I'll go for physics. Tapos talagang, He did sustain me. Kasi I wasn't academically inclined in high school. And you have to be good in math when you enter courses like this.
3: Mm-hmm.
5: Kasi mabigat yung kurso ng mathematics for a physics na major.
3: Mm-mm.
5: So, talagang God sustained me. And I enjoyed what I was studying.
3: Mm-mm.
5: Tapos, nagkaroon ka pa ng purpose na gusto mo tumulong. So, it was like a good package for you. Na talagang may purpose, may vision kung bakit gusto mo to.
3: Mm-mm.
5: But more than that, I didn't know that He was gonna bring me in a bigger arena as Miss Earth.
3: Mm-mm.
5: At nakonek ko talaga yung field ko. Kasi nung sumali ako ng Miss Earth, ang naging advocacy ako is about conservation of energy, which is connected to physics. So, nag-brainstorm ako. Inaral ko siya. Nag-research talaga ako. Nag-aral ako more about ano ba yung climate change. Inaral ko siya. So, I did my research in time before I even joined. So, nung sumali ako, the moment I opened my mouth, people were like, oh, she's different. She knows what she's talking about. She's very different compared to the others.
3: Oh.
5: Yun ang naging trademark ko.
3: Hindi mga motherhood statement, you know? Very specific kasi.
5: Very specific siya.
3: Very specific yung problema na ina-address mo at very specific din yung mga solusyon na ino-offer mo. Ano nga yung naging final question sa iyo noon? Naalala mo pa ba?
5: Opo. Bali, dalawa siya. Nung local at saka international. I remember. Sa local, ang naalala ko, since change is coming, what is one environmental policy you would want to pass and why? So, very specific yung question.
3: Mm-mm.
5: So, lahat ng sumagot ahead of me, ang sagot nila very generalized, change is within us. Totoo naman na talagang kailangan ang pagbabago ay sa atin.
3: Mm-mm.
5: Pero pag nakikinig ka ng questions na ganyan at gusto mong manalo, kailangan alam mo kung anong dapat mong sagutin at alam mo yung tinanong.
3: Uh-oh.
5: Ang tanong nila was environmental policy. So, ang sinagot ko, since I was doing my research, carbon tax is actually one of the best ways to help us fight climate change. Since we can use that money to actually allot it in helping us fight against climate change, and people will start using less of the stuff that we emit carbon, such as cigarettes, using of oil, kasi tumataas yung taxes.
3: Uh-oh.
5: Or we can use that money for good reasons to help our planet to be more inhabitable.
3: Yeah.
5: The next star.
3: Local yan.
5: Local pa lang to.
3: E dun sa international, ang naging tanong sa'yo niyan?
5: Sa international, ang question po sa akin was, who or what do you think is the biggest enemy of Mother Earth and why? Mm.
3: Paano mo sinagot?
5: Ang sagot ko noon, I believe that the real problem in this world is not climate change. Mm. The real problem is us because of our ignorance and apathy. What we have to do is to start changing our ways, to start recalibrating our minds and redirecting ourselves, because only together as a global community can we make a difference.
3: Go Philippines! Hindi naman kataka-taka kung bakit nanalo, hindi yeah. ba? Talagang winning answer
5: yeah.
3: ang kanyang naibigay. Mm-hmm. And congratulations,
5: thank
3: ha?
5: You.
3: Talagang isa yan sa mga pinalakpakan namin.
5: Apo.
3: Kasi kapag question and answer, hindi lang yung contestant ang ninenerbios. Buong Pilipinas ninenerbios kung paano sasagutin ng kandidato, yeah. hindi ba?
5: Yeah.
3: Ang alam ko, sa mga beauty pageant, kadalasan hindi naman unang sali panalo ka agad eh.
5: Mm-hmm.
3: How was your experience?
5: Ganun din po ako. Bali, ang sa akin, since I was working, I was at that time, at saka hindi naman talaga ito yung path for me na gusto ng magulang ko.
3: Uh-oh.
5: So, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ng dad ko, one time lang ha, ang unang pageant ko was Binibining Pilipinas.
3: Oh.
5: Doon ako na-train talaga.
3: Uh-oh.
5: Na parang, since hindi ako sumasali ng competition, so doon ako na-train kung paano pala talaga mag-compete.
3: So, hindi sapat ang ganda at talino lang?
5: Kailangan marunong kang maglaro, marunong kang maglakad, marunong kang mag-pose. So, hindi naman siya quiz bee. So, kailangan marunong kang mag-balance sa lahat ng aspects.
3: Ooh. Pagkatapos, how was your experience nung unang pasok mo sa Binibining Pilipinas?
5: Ah, sabi ko, very competitive talaga.
3: Mm.
5: So, parang sa Pilipinas nga, tawag nila dito, may 3 B's daw ang Philippines.
3: Mm.
5: Boxing, basketball, at beauty queen. Kailangan pag sumali ka, ready ka.
3: Oo.
5: Kasi maglalaan ka ng panahon, ng oras, ng pera.
3: Mm.
5: At saka hindi mabilis yung pag lumabas ka in public, people would know who you are.
3: Oo.
5: So maglilas yung privacy mo, saka puput ka sa magnifying glass.
3: Mm-hmm.
5: So kailangan marunong ka mag-handle ng criticisms, marunong ka mag-handle ng losses if ever you have it.
3: Mm.
5: Saka ang maganda, sa talagang kaya kong ibigay ng testimony. When I was young, I was not actually good in speaking.
3: Mm,
5: I could
3: ba?
5: Not even speak in straight English.
3: Talaga ba?
5: No, I couldn't.
3: Mm.
5: Yeah. And then, hindi pa ako sumasali ng crowd kasi ayoko ng crowd. Ayoko sa stage.
3: So, introvert ka ba?
5: I guess when I was growing up, naging I was an introvert. Sometimes it changes when you grow up.
3: So, paano mo na-overcome yung stage fright, speaking in public?
5: Yeah.
3: Bakit napaka-eloquent mo na ngayon? Ang husay-husay magsalita at mag-communicate talaga.
5: I guess when I was, kaya personally, mas gusto ko ang college more than high school.
3: Mm-hmm.
5: I have nothing against high school,
3: mm-hmm.
5: but I felt like I was confined in the four walls mm-hmm. of the school when I was in high school.
3: Mm-hmm.
5: Maraming limits, hindi mo pa masyado ma-discover ko ano yung talent mo.
3: Mm-mm.
5: O kumbaga minsan kapag high school, correct me if I'm wrong, minsan may favoritism. Kasi lumaki ka sa ganung environment.
3: Hindi ko alam kasi ako yung favorite.
5: Ako hindi ako yung favorite. Kumbaga, since lumaki kayo sa ganung school, elementary, high school, alam nila kung sino na yung magaling.
3: Mm.
5: So feeling ko, when I was young, hindi ako masyado nabibigyan ng chance like other people.
3: Ayun. Nang so, mag-college,
5: okay
3: parang nag-ano.
5: Nag-level yung ground.
3: Nag-level, oo.
5: Kasi hindi mo sila kilala.
3: Right.
5: So when you're in college, you live your own life.
3: Mm.
5: If you have values, stick to your values. But then you start discovering what you're really good at.
3: Mm.
5: And you really start from zero.
3: So, kailan lumabas yung public speaking skills?
5: Nung college na po. Pero nung high school ako, meron lang ako isang teacher na sabi niya, oh, actually, okay ka magsalita.
3: Oh.
5: Pero takot kasi ako nung high school kasi syempre lumaki ako sa school na hindi naman first language ang English.
3: Mm.
5: Tagalog pa din.
3: Mm.
5: So, natatakot kami sa pag nagsalita ka, baka may mali pagtawanan ka ng classmates mo. Pero ini-encourage ka ng teachers mo na dapat matuto mag-English kasi good yan sa college, good yan sa pag-apply ng trabaho.
3: Mm-mm.
5: Pero dun ko natutunan na iba talaga yung head knowledge, applied knowledge.
3: Mm-mm.
5: All your books may be in English, but if you don't know how to practice it, mm-mm. you won't be able to apply it.
3: Ayun. Balikan natin yung experience mo. Nung unang pasok mo sa Binibini, ano yan, nanalo ba ka agad? May place ba ka agad?
5: Oh, nung una kong sali, dun ako na-train. Pero talagang hindi pala mabilis humarap sa crowd. Doon ko na-realize.
3: Oo.
5: Hindi pa ako masyado marunong mag-balance kapag wild na yung crowd or hindi maganda yung response ng crowd. Hindi pa ako marunong that time. So even my walk was different.
3: Mm-mm.
5: And then, I didn't win. Wala nga ako sa semis eh.
3: Oh, wala.
5: As in, first cut, wala na ako.
3: Oh, so paano yun? Ang sabi ng daddy mo, isang beses lang, ha?
5: Yeah.
3: Oh, so, paano nadagdagan?
5: Opo. So nung sumali ako, nakita ako ng dad ko kasi sinusuportahan nila ako. Nakita niya there was something na potential.
3: Oh.
5: So, siya yung nagsabi sa akin, one more. Siya yung nagsabi sa akin, isa pa.
3: Ang competitive pala yung tatay.
5: Kasi nakita niya na parang, hindi, may galing.
3: Oh, oh.
5: Sabi niya, isa pa.
3: Mm-hmm.
5: And then, nung sabi ko na isa pa, that was the last limit of when I can join. Kasi may limit lang before.
3: May age limit.
5: Mm-hmm.
3: Oh.
5: Which is, I was already 25 when I joined, so 26 kailangan manalo ako.
3: Uh-oh.
5: Or else, tapos na yung journey ko.
3: Uh-oh.
5: So sometimes, actually, okay yung may limit. Kasi minsan, kapag may chance ka pa, I mean, may next time pa.
3: Mm-hmm.
5: Pero kapag last nasali mo na, bibigay mo lahat.
3: Mm-hmm.
5: Talagang paghahandaan mo, bibigay mo lahat ng oras, ng panahon, ng effort.
3: No.
5: And that's exactly what happened to me. At saka, I don't have the luxury of joining again and again. Kasi sabi nga ng dad, go one time lang. And then, the next time, isa na lang ulit.
3: Uh-uh.
5: So, nung sumali ako the second time, I did my research more.
3: Mm-hmm.
5: Pinaghandaan ko talaga siya na, this, I think Miss Earth is gonna be better for me. Because I'm a scientist.
3: Mm-hmm.
5: It's aligned with the advocacy.
3: Mm-hmm.
5: Tapos, sinuportahan ako ng parents ko. It was my last try, so I gave it my all.
3: Mm.
5: And that's when God showed me, slowly, this is gonna be your arena.
3: Wow. Ang galing, ano? Talagang may mga laban sa buhay, hindi mo makukuha sa unang subok.
5: Yeah.
3: Kasi kahit yung unang subok na yon, preparation pa rin pala sa atin ng Panginoon. Yeah. Equipping. Kailangan mo ng exposure eh.
5: Yes.
3: Kasi first time mo. So, God used Binibining Pilipinas. Mm. Yun yung first na salvo mo into the pageant world. At in-equip ka ng Panginoon buhat dyan. Napakahalaga din na meron tayong support system.
5: Yeah.
3: Kasi yung iba kahit na may potential, dahil walang nagpo-push sa kanila, wala. Nakakain na ng takot. Ayoko na kasi hindi ako nanalo eh.
5: Opo. Kaya importante yung suporta ng pamilya.
3: Oo.
5: Kasi your family is your backbone.
3: Mm-hmm.
5: Kung wala kasing magbibigay ng moral at suporta, mahirap din.
3: Mm-hmm.
5: Hindi niya alam, wala nag-guide sa kanya eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung saan dapat pumunta. Kasi when you also make decisions in life, your parents also help you make major decisions in your life.
3: Mm-hmm.
5: Kailangan mo silang ipasok.
3: Mm-hmm.
5: Hindi yung gagawa ka ng desisyon kasi feeling mo tama.
3: Mm-hmm.
5: Kaya meron tayong, binless tayo ng Panginoon ng magulang to guide us.
3: Oo. Pero hindi lahat ng mga magulang ganong ka-involve sa buhay ng kanilang mga anak, hindi ba?
5: Mm-hmm.
3: Yung iba talagang absent nga eh.
5: Yeah.
3: Oras lang hindi maibigay, hindi ba? Anong encouragement natin sa mga kabataan na nasa ganong situation naman ngayon?
5: Ah. Well, first of all, sa parents muna, no?
3: Mm-hmm.
5: I really pray that magbigay ng panahon para sa anak.
3: Mm.
5: I understand na kailangan magtrabaho kasi hindi naman pa pwedeng walang work kasi kailangan mag-support sa family.
3: Mm-hmm.
5: Pero know your priorities.
3: Mm-hmm.
5: Your kids will never be as young as they are. And as they're growing up, you have to be there to help them, to mold them.
3: Because
5: that's your role
3: mm-hmm.
5: as parents. And for children na hindi naman ganun ang magulang, katulad ng kinalakihan kong pamilya at magulang, find people who can really support you as your parents. Meron eh. Minsan kaibigan, minsan tita, minsan lola at lolo.
3: Minsan teacher.
5: Minsan teacher.
3: Mm-hmm.
5: Or sometimes, a discipler from church.
3: Mm-hmm.
5: You know, na tumatay yung magulang mo. Kasi kinakailangan may nag-guide o nagbibigay ng wisdom sa'yo. Kasi iba yung wisdom ng experiences talaga.
3: Mm-hmm.
5: Na nakita nila kung paano ginag-work si Lord. So, kailangan mo ng people like that. Even though if you don't have parents like mine, it's fine.
3: Mm-hmm.
5: You have a Heavenly Father
3: mm-hmm.
5: that really stands as the perfect parent for you.
3: Totoo. Totoo. Kasi nga, kahit na ang mga mabubuting magulang may limitations din.
5: Yeah.
3: Na kahit na mahal namin ang aming mga anak, minsan yung kakayahan may limit eh. Pero gaya nung sinabi sa atin ni Karen, ano, even if you don't have parents who are as involved, as loving, we have a Heavenly Father whose love never ever runs dry.
5: That's true.
3: Hindi ba? Naku, ang gandang kwentuhan dito po sa ating masayang tahanan kasama si Miss Earth 2017 Karen Ibasco. At itutuloy natin ang ating kwentuhang kagandahan, hindi lang panlabas, kundi nagsisimula sa kalooban na dumadaloy sa ating mga tahanan after this song from kumparing Pastor Romel Guevara and Mar Susan Guevara. Mga kapitbahay at kaagapay, eto na, usa

that she may be able to share her faith, your goodness, and the hope that we have in you. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you once again, Karen. And we hope makasama ka namin uli. Sama mo na ang iyong very supportive na family. Sa susunod, maraming salamat din sa ating mga kasama. Dito po sa Masayang Tahanan, Aileen, Desa, at Banjo na atin pong taga-assist para maganda ang maging tunog natin. At kay Precious Grospe Cruz na ating editor, maraming salamat. Mga kapitbahay at mga kaagapay, gusto nyo ba ng maganda at masayang tahanan? Palaging tatandaan. Kapag si Jesus ang una, tiyak ang tahanan ay masaya. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. God bless our families. God bless the Philippines. Oh,

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kagapay, magandang magandang araw ng Sabado sa iyo. Pasok ka sa aming tahanan dito po sa Ehemplo na papakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Facebook page po, 702 DZAS FEBC Radio TV, sa YouTube din po, FEBC Radio TV 702 DZAS, at syempre dito rin po sa Transistor 702 DZAS at sa Radio App 702 DZAS. At magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Hari naway, maayos ang inyong pakiramdam, at ang ilan sa atin ay merong maliwanag ang sikat ng araw para makapaglaba ng maayos, ano? Anuman po ang inyong ginagawa. Samahan niyo po ako sa isang oras na episode ng kwentuhan. Ang feature po natin ay isang ehemplo. Kasama po natin ngayon si Sir Manny Valencia at ang kanya pong may bahay, si Ma'am Virgie Valencia. Magandang araw po.
1: Magandang araw din sa inyo.
2: Magandang araw po sa inyo, sa lahat ng nakikinig at tagamasid ng programa.
0: Magandang araw po. May babatiin po kayo.
1: Yung aming anak, si Joshua, Joanna, Obednica, and Daniel, yung aming apo.
0: Wow. Si Ma'am Virgie, baka may babatiin pa.
2: Binabati ko po yung mga kapatiran sa church, sa Nagarland Ministries for Christ, Buboy, San Francisco, at Kabuyaw.
0: Ayan. Hello po. At si Sir Manny Valencia po ang Chief Executive Officer ng Joshua's Meat Products Inc. at President ng MMV Trading. Siya din po ang may-ari ng Woodland Villa at Rev Up Fuel Station, at Church Elder ng Nagcarlan Ministries for Christ, at President ng Laguna Christian Businessman Club. At nabati niya nga po ang kanyang tatlong anak, Joshua, Joanna, and Obed. Na iba si Obed.
2: Si Obed po ay nasa 12 years apart doon sa sinindahan. So, medyo na iba.
0: Bakit
2: JJ,
0: na siya?
2: Naging O.
0: Naging O na siya.
2: Nag-iisip po kami ng Bible name dati. Actually, ito po ay isang naisuggest po ng aming pastor. Ang maganda naman, tinignan namin sa Bible, Lolo ni David.
0: Aww.
2: So, yun po, dinecide po namin na Obed ang ipangalan sa aming bunso.
0: Hindi yung tatay ni David, letter J, Jesse.
2: Si Jesse sana, no?
0: Anyway, hello Obed at ang bunso ng mga Valencia family. Sir, ang dami na po ng inyong narating sa buhay at sa estado na to, kayo po ay very successful in your business. Pero ang lahat ng yan ay merong simulain.
1: Yes po.
0: Opo. Gusto po naming malaman, sino po ba si Sir Manny many years ago?
1: Okay, si Manny Valencia po ay buhat sa isang talagang mahirap na pamilya. Parang tambay lang po dun sa amin sa Nagarlan, Laguna nung panahong yon, na nag-iisip kung ano ang pwedeng matarbaho ba.
0: Ilan po kayong magkakapatid?
1: Pito po kami magkakapatid.
0: Pito.
1: Ako po yung panganay. So,
0: ang tatay po ninyo?
1: Ang tatay ko ay nung panahong yon, kabataan namin, siguro mga 16 years old ako pag-graduate ng high school. Pito kami magkakapatid, yung tatay ko. Alam mo yun, umalis sa aming tahanan. Naging broken family talaga kami.
0: Ng ibang yung bahay.
1: Parang gano'n lang natin.
0: Si nanay po?
1: Si nanay, ang alam lang na trabaho, yung magtinda ng sweepstakes, alam niyo yun, yung sa PCSO.
0: Okay, loto, parang sa ngayon.
1: Oo, pag ganyang June, July, talagang maulan, kung ano na lang madalang pagkain dun sa aming pitong magkakapatid, iniiwanan ako ng nanay ko ng 20 pesos para pananghalian namin.
0: Ano po inaabot ng 20 pesos noon?
1: Ay, di pechay po. Lalaho ko ng kaunting, ano ba yung hibe.
0: Yung tuyo.
1: Yung tuyo. Tapos gigisa mo.
0: Makakapagluto ka na pala noon. Para
1: noon,
0: sa pito.
1: Pagka-high school
0: pito. Tapos po, ano pong ginawa ninyo noon?
1: So, alam nyo, nung panahon yun, di pa ako talaga nakakakilala nun sa Panginoon. Ang way ko para makakain ng masarap, ilalaban ako nung sa shooting, sa basketball.
0: Ah.
1: O, pag nanalo, nakabili kami ng parang karne para mapakain din sa aking
0: mga anak.
1: Eh, kapatid. Kapatid pala. Oo. Anim. Dalawang babae. Tapos, ano.
0: Mahusay kayo mag-shooting.
1: Kami. Yeah. Marunong pa.
0: Magkano po napapanalunan niyo nun?
1: Eh, marang ano lang, parang 20 pesos.
0: Ano yun, mga pustahan? Parang ganun.
1: Parang pustahan yun. Paramihan ba ng palayuan ng shoot kung sino yung unang makashoot. Isang panalo, parang ganun.
0: Eh grabe yung ano niyo, motivasyon niyo eh, ulam.
1: Mang ulam para sumarap. Pag natalo, eh di bawas dun sa
0: 20.
1: 20. Ayun, ganun ang nangyayari.
0: Eh si Ma'am Virgie po, kumusta po kayo growing up?
2: Kagaya po ni ng aking naging asawa, galing din po ako sa isang mahirap na pamilya.
0: Oh.
2: Ang akin pong magulang ay parehong mananahi. Pag-aari po ng aking tiyuhin yung ano yung patahian. So bilang mga magulang na talagang limited lang yung kinikita, talagang lumaki po kami na mahirap. Nakapag-aral naman pero hindi ko masasabing ganun ka sagana yung aming pamumuhay nung kami bata pa. Hindi pa po kami mananampalataya noon. At dumating po ang oras na kami po ay nakakilala po yung aming yung employer ng aking magulang, yung tiyuhin ko. At ganung paraan po ay
0: shinare sa
2: na-sharean po ang aming pamilya.
0: Pang-ilan po kayo sa magkakapatid?
2: Ako po ay pangalawa sa panganay. Ang ate ko po ay 1 year apart ang aming edad. At marami po akong sumunod ng mga kapatid pa.
0: Ilan po kayo pala?
2: 6 po kami.
0: Ah, paramihan kayo ni Sir Manny.
2: Lamang po siya ng
0: isa. Sa nag-Carlan din po kayo?
2: Sa nag-Carlan din po. Ang nanay niya po at nanay ko ay parehong taga nag-Carlan. Doon po mismo sa barangay na kung saan kami naandoon, nakatira kami ngayon.
0: Paano po nagtagpo kayo, Sir Manny and Ma'am Virgie?
1: Nasa isang barangay kasi kami. So yung kaya kapatid niya, naging kaibigan ko.
0: Kasama mo sa shooting ng basketball?
1: Yeah. Actually, nung panahon na yun, siya ay nakapunta ng ano, yung bayaw ko, nakapunta ng isang
0: youth camp. Ah, ito na yun. Nag-pave ng way. Okay. Tapos, ikaw po, Christian ka na nun?
1: Hindi pa rin. Parang nagkaibigan lang kami. Tapos, kasama ko sa basketball. And then, nung makaparating na youth camp, inayaya ako mag-basketball ulit. Kung dahil mapupusta ulit kami sa basketball. Ayaw nang sumama.
0: May pagbabago na.
1: Biglang, hindi ko maintindihan. Sabi niya sa akin, hindi ko maipaliwanag sa'yo. Basta pumunta ka dito sa amin. Mayroon kami Bible study. Aming ganun. So, dun ako nakakilala sa Panginoon sa
0: Bible study.
1: Sa bahay nila.
0: Nung una niyo po nakita si Ma'am Virgie?
1: Actually, nakikita ko na siya. Naliligaw na din ako sa kanya. Kaya Bible study at saka dalaw na din.
3: Purpose.
0: Kayo po, Ma'am Virgie, nagkaroon na po ba kayo agad ng crush nung nakita niya si Sir Manny?
2: Nung una po ay may crush na din ako nung una.
0: Sa kanya?
2: Oho, pero dahil habang nakikilala mo, medyo i-denown ko nung mga sumunod.
0: Ano ba si Sir Manny noon?
2: Mabait naman po siya. Pero that time po ay meron po akong boyfriend.
0: Aha.
2: Sa college, meron po akong boyfriend noon na hindi pa po ako mananampalataya, hindi rin mananampalataya ang boyfriend ko. So, hindi ko pa po siya
0: hindi
2: talaga,
0: mo siya talaga
2: napapansin pa noon.
0: Ilan taon po kayo noon?
2: Ilan taon? College, mga 19, 20?
0: Ikaw po, Sir Manny, noon?
1: Ganun din, halos.
0: Halos
1: 18, 19 din.
0: Sa college na rin po kayo noon, nag-aaral?
1: Yes, Actually, ang kinuha ko lang is vocational course lang ang kinuha ko nun.
0: Pero working student po kayo?
1: Yes, oh, nag-working student kasi talagang hindi kaya akong paaralin ng
0: nanay.
1: Magulang ko.
0: Mm-hmm. Doon po sa growing up years mo ninyo, working student kayo, ano po yung mga trabaho na pinasok niyo po?
1: Ako, nung hindi pa kami mag-asawa nun, kasi nakita ko yung family ko talagang hirap. Lalo na yung nanay ko. Yung actually nung grade 3 ako, may umampun sa akin yung tiyahin ko, taga Magdalena, Laguna. Hanggang high school, pinag-aral niya ako.
0: Mm-mm.
1: Ang kapalit nun,
0: tatrabaho ka, gawain bahay.
1: Magtatrabaho ka, magdi-deliver ka ng mga soft drinks sa mga kalapit na tindahan din sa kanya.
0: Grade 3?
1: O, yung soft drinks, yung grade 3. Minsan nga, nalubak ako, dala ako ng wheeler, yung alam niyo, yung dalawang gulong na tinutunan.
0: Yung bakal.
1: Nalubak, tapos bigla akong tumaas. Dahil maliit pa ako noon. Hanggang ano yan, hanggang makagraduate ng high school. No? Para makapag-aral ng high school, yun ang kapalit talaga.
0: So yun po yung ilan sa mga na gawa po ninyong bata pa kayo?
1: Yes, oo. Natandaan ko pa nga noon. Sabi nung tiyahin ko, kasi gusto ko magkaroon ng bike kasi yung mga tindahan na malalapit, pinupuntahan ko para hinga ng lista ba ng mga bibilhin din sa tiyahin ko.
0: Mm-mm.
1: Mga grocery, ganyan. Sabi ko, para mabilis ako, gusto ko may bike. Sabi nung tiyahin ko, sige, yung ripakin niyang isang sakong asukal. Tapos yung sako niyan, yun ang iipunin mo para pambilin bike. Yung pong presyo ng isang sako ng asukal, yung sako lang, is piso. So, kailangan mo mag-ripak ng 350 na sako. Sabi ko, pero tinaga ko po talaga yun.
0: Nagkaroon po kayo ng bike?
1: Nagkaroon ako ng bike.
0: Wow.
1: Oo. So, nabilis naman yung aking pagpunta dun sa mga maliliit.
0: Kayo na po pala ang Food Panda.
1: Oo, oh, parang ganun.
0: Parang ganun. Oh. Si Ma'am Virgie po ba, naging working student kayo?
2: Noong pong ako ay high school. Hindi naman po talagang work, masasabing work. Pinag-aral po kasi ako ng pinsan ko. Talagang kailangang umibang bahay ako para makapag-aral. Pero kapalit nun ay parang tulong-tulong ako sa bahay nung aking tiyahin. At ganun din po nung ako ay second year high school. Sa ibang ibang kamag-anak naman. Sa ganun paraan ay natulungan ko yung magulang ko. Dahil kabawasan na rin yung
0: pambaon
2: gasto
0: mo, no?
2: Sa akin, pambaon, pang-tuition na na buwan-buwan. At kapalit po noon, nasa tahanan ako nung aking mga kamag-anak. Yung pong pangalawa, nag-alaga ako ng bata, katulong sa bahay bilang kapalit nung aking pag-aaral.
0: Ano po prayer nyo nung mga panahon na yun?
2: Nung panahong yun, prayer mo syempre na mabago yung buhay mo, maiangat yung buhay mo at makatulong sa magulang. Sa ganung paraan po, natulungan na rin nabawasan yung intindihin birthday ng aking magulang dahil anim nga po kami magkakapatid. May pagkakataon pa po dun sa Santa Cruz dahil mananahi nga ang magulang ko. Wala na po sila noon. Alam niyo po yung pag-uuhales ng
0: butones,
2: ng damit. Dahil
0: buttonhole.
2: Pananahi yung business nung aking tiyuhin. Nag-uhales din po ako.
0: Magkano per butas?
2: Wala pa pong piso yun. Talagang nasukat ang aking patience doon. Dahil talagang alam naman natin na talagang bawat butas yung gagawin mo.
0: Pero grabe yung uhalis kasi ilang stitch yun eh.
2: Mapupunuin
0: mo yung bilog, di ba?
2: Oo, maraming marami. At salamat sa Panginoon dahil isa rin yun sa natutunan ko galing sa magulang ko para at least ay meron din akong pambaong dagdag.
0: Noong mga panahon na yon, Sir Manny, ikaw po, ano prayer mo?
1: Noong mga panahon, siguro mga 18 years old, yung lifetime partner nga.
0: Ganun na agad.
1: Kasi parang hirap doon sa amin. Ay, ikaw,
0: gusto mo na mag-asawa.
1: Parang ako na yung tatay doon eh. Pero sabi ko nga yung mga pinagdaanan namin na yung ganun ba na hindi mo alam yung kakainin mo kinabukasan. Oo. Kasi magtitinda ng ticket yung
0: nanay,
1: nanay ko eh. Kasi naisipan ko talaga na after ng makagraduate ako ng high school, nag-isip ako kung anong ano, matatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, ako nag-pray dun. Hindi pa ako ano, Christian nun. Pero sabi, nung lola ko, ang Diyos ay nasa langit. Kaya nakatingin ako sa langit. Sabi, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo nga po ang trabaho. Kasi hirap na hirap yung nanay ko.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagpapalaki ng kami, pito kami.
0: Mm-hmm.
1: No? Alam niyo ang nangyari? Dumating yung ano, yung akin tiyahin na umampun sa akin dati.
0: Mm-hmm.
1: Tapos binigyan ako ng business. Mm-hmm. Na maliit na business na parang dadalhin ko sa Santa Cruz, Laguna yung mga produkto na nagkaroon. Yung mga candy,
0: mm-hmm,
1: mga ubi balls. Doon magagaling sila doon sa mga ganun. Dadalhin dun sa Santa Cruz, Laguna. Yun naman tiyahin ko, may kinukuha na sa Santa Cruz, Laguna ng mga chippy. Alam niyo, mm-hmm, mga iba't ibang mga candy.
0: Chichiria.
1: Oo, oh, chichiria.
0: Putputin.
1: Inuutang niya doon. So, yung aking parang dinadal niya.
0: Hmm.
1: Then, ang sisingilin ko.
0: Parang consignment.
1: Ko, oo. Ang sisingilin ko, yung tiyahin ko. Kasi may utang naman yung tiyahin ko dun sa dinadalan ko.
0: Ah.
1: So, parang ganun ang naging sistema. Kaya lahat ng dadalhin ko, kukunin nung
0: tiyahin mo.
1: Nung nasa Santa Cruz.
0: Ah, okay. Oo. So, ganun. Parang nag-aangkat ka.
1: Nag-aangkat ako.
0: Parang middleman.

0: yung naging negosyo mo. Naging
1: Pero,
0: maganda naman po ba?
1: So, yun, nung una, nakakatulong ako, ganyan. Pero dumating yung panahon na parang yung mga kinukuha ko dun sa mga kaindihan, ano, yung bang, di ba, nautang din ako dun sa kanila. Na short na ako kasi gastos dun sa family. And then, sinabayan ko kasi ng pag-aaral ko din sa school. So, nung time na yun, yun yung time na yung kaibigan ko, yung kapatid niya, nakarating ng ano, ng
0: youth camp.
1: Doon sa youth camp na yun, talagang nakita yung pagbabago ng kapatid niya. In-invite niya ako doon sa Bible study. Then doon ako nakakilala sa Panginoon. Tinandaan ko yung pagtanggap ko sa Panginoon noon. April 9, 1989. Oh, yun 1989 yung aking spiritual birthday.
0: Kumusta po yung naging negosyo niyo after that?
1: So, nung panahon yun, parang, halimbawa, may utang akong 10,000 doon sa mga kaindihan. Parang ang pambayad ko na lang ay 5,000. Eh, nung panahon yun, sabi nung nanay ko, alam mo anak, yung aking isang kasama sa pagtitinda ng sweepstakes, eh hindi nakabayad. Nakulong. Ay ako
0: niya, takot niyo.
1: Parang nakinabahan ako. Naku, yung aking mga pambahay din, nakagastos ko. Baka ako makakulong din. Yun nung talagang...
0: Panakot.
1: Oo. Nung tumanggap ako sa Panginoon, yun din ang isa kong sinabi sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako kasi baka ako'y makakulong. Gawa nung yung nanay ko po pala eh. Yung may kasama sa trabaho na nagkukuha din ng... Ano, yung nagdi-dealer din ng sweepstakes, hindi nakabayad, ay nakulong. Natulungan mo ako, sabi ko ganun. Yun yung... time na walang ano, parang mga ilang panahon lang may nagbigay sa akin ng recipe ng skinless longganisa.
0: Na yun. Sino yung nagbigay sa inyo ng recipe na yun?
1: Yung kapatid ko kasi meron kami dating kinukunan dito sa Metro Manila sa Pasig. Ngayon namatay yung nagawa. Ngayon yung mga empleyado pupunta na ng probinsya kasi wala na yung kanilang amo. Eh, nadat na nung aking kapatid. Kaya kukuha siya ng longganisa. Sabi nung kapatid ko, baka pwedeng mahingi yung formulation ng skinless longganisa. Ibinigay sa kanya. Then, yung kapatid ko, mabait yung kapatid ko, ibinigay naman sa akin. Yun ang...
0: At ito na ang simula.
1: Yun ang simula ng...
0: Joshua's Meat Product.
1: Diyos. Actually, wala pong pangalan yun eh. Kasi mga parang homemade pa lang.
0: So, ito pala yung listahan na binigay sa inyo. Ay parang ticket na ninyo para sa pag-unlad. Pero balikan po natin yung si Ma'am Virgie at that time ay merong ibang minamahal. Tapos ikaw ay crush mo siya. So, paano nagkatagpo ang inyong mga puso?
1: Anong maging Christian din ako, pinag-pray ko na kasi nakailang busted ako yun. Dami. Oo, laki taon-taon, binabusted ako nun. Pero ang ano ko noon?
0: Nakailan po?
1: Nakakaya ako yung nakapito yung taon-taon.
0: Parang pito kami magkakapatid, pitong beses ka din nabusted.
1: Oo, pito. Sabi ko, nung maging Christian na ako, parang marunong na ako tumanggap ba ng ano ng mga bagay-bagay na baka hindi na ito talaga kalooban ng Panginoon. So, ang prayer ko na nun, na Panginoon, kung hindi mo talaga kalooban, ay di ibigay mo dun sa mas higit yung
0: ba, naging maganda
1: pagmamahal.
0: Na yung prayer mo.
1: Yung may higit dun sa pagmamahal na inaalay nung taong yon, kung dun mo talaga siya ibibigay, dapat dun mo ibigay siya. Sa akin pala. Din ibibigay ng Panginoon.
0: Tanungin natin yung nambusted ng pitong ulit. Bakit naman ganun, Ma'am Virgie?
2: Unang una po, nung una nga ay may boyfriend ako. So, nung matagalan ay hindi ko pa po choice talaga nung una na sagutin siya. Pero sabi niya nga, pitong busted. Pito nga ba?
1: Kasi binilang ko yung taon na magkakilala kami.
0: Mike po.
1: Parang binilang ko yung taon kasi na nagkakilala kami. And then, kung ilan yung... Kaya na, parang pito.
0: Basta pito. Yun ang natatandaan niya, ma'am.
2: Pero dumating po ang oras na talagang gano'n na ang pagkilos ng Panginoon. At sinagot ko na siya.
0: Ano yung nakita mong katangian kay Sir Manny na nakapagpa-open ng window?
2: Oo, napakatsaga po niya.
0: Ayun, tama. Kasi
2: so, dun sa pito pa lang na sinasabi niya, talagang makikita
0: para hindi ka nahiniwala at sinasabi niya.
2: At makikita mo talaga na ano, totoo yung ano yung pagmamahal na iniaalay niya sa akin.
0: Kasi kung pito, yung isa, dalawa, tatlo, maintindihan mo, sir eh. Pero yung pito, di ba? Tama naman talagang pinagpursigihan ka.
1: Hindi, katwiran ko kasi noon, hanggat walang asawa, liligawan ko. Pag nag-asawa, titigil na ako talaga.
0: Matindi ang pag-ibig. And noong po kayo ay nagpakasal, ano po yung estado ninyo noon? Yung sa family po ninyo, ikaw, sir, I would consider na ikaw yung breadwinner ng family kasi bilang panganay. Kamusta kayo noon bago kayo nag-decide na mag-settle down?
1: Nung panahon yun, parang may inalagaan akong apat na baboy. Preparasyon nga doon sa...
0: Kasal?
1: Kasi nag-ano ko, nag-propose nga ako sa kanya. So, yun ang parang, ano ko, paraan ko.
0: Mm-mm.
1: So, yung dalawa, parang ibibili ko ng mga kailangan niya, ganun. Damit, tapos yung dalawa, panghanda. So, noon din, wala talaga yung magulang namin. Naibigay talaga nung...
0: Ikaw lang talaga.
1: Oo. Yung tatay ko dumating. Dumating. Binigyan ako ng 1,000.
0: Malaki na yun.
1: Oo, 1,000. Ayun, yun yung naging... pampaayos niya sa akin. Ito, pampaayos niya sa
0: akin. Ang diling dami.
1: Yun na, pumunta kami ng church. Wala talagang laman ng pera ko. Kahit ano, ubos talaga. Nung binigyan kami ng aming ninong at ninang.
0: Ito na,
1: 7,000. Yung 5,000 binayad sa picture at saka sa video, 2,000 talaga yung natira sa
0: natira.
1: Amin.
0: Oh, this may natira pa.
1: Natira pa, oo. Yun yung ginamit namin na napuhunan dun sa, alam yung binigay sa aming recipe ng Joss Wasmith Products.
0: Mm-mm.
1: So, meron kaming isang tauhan noon, panahong yun. Talagang sabi ko nga sabi nga nung mga ninong namin na nung marinig yung kwentong yun, abay, kami pala incorporated. Joshua's, incorporated ng Joshua Smith Products.
0: Kayo sila pala.
1: Talagang tanda ko noon, siguro naubos namin mga 36,000, kasal na. Kaya naisip ko ngayon, nung panong ngayon kami meron ng, Woodland Villa. Kasi marami nagpapakasal dun ang laki na pala ng gastos ngayon ng kasal.
0: Dati 36,000. Meron po tayong kasamang ikakasal dito si Angel at si Nat. Nagpaplano na po sila ng kanilang pagpapakasal. And Ma'am Virgie, buti pinayagan kayo ng inyong magulang doon sa current state na meron kayo na magpakasal.
2: Pumayag naman po dahil nasa legal age na naman kami, 25 kami pareho. At ang nanay at tatay ko noon po ay kumbinsidong noon dahil alam nila na mananampalataya, una pa nga siya nagkasama sila sa church dahil pagka-graduate ko po ng college ay talagang kailangan magtrabaho na kaagad. At nasa Manila po ako noon habang sila ay nakaka-join na doon sa church namin sa Nagkailan.
0: So, kumusta po yung beginning years po ninyo? Meron kayong recipe na potentially magiging magandang negosyo?
1: Yun nga. Nung kami naging mag-asawa na, pinagpatuloy namin yung... Kasi binata pa ako, may alam na ako doon sa recipe yun. Nung maging mag-asawa kami, tulong kaming dalawa. Nangupahan muna kami ng bahay. And then, alam niyo yung unang bili namin, yung makina namin na binila, yung mga grinder ng isang maliit lang, mga 7,000 lang yun nun. Talagang tuwan-tuwa kami dalawa dahil nakabili kami nun. Tanda ko din na yung pastor namin, numattend kami ng Bible study, lagi kami na-attend nun. Kasi malapit lang din sa inupahan namin yung ano.
0: Mm-mm.
1: Yung aming apartment at saka yung church magkalapit. Alos magkalapit. Minsan nagkwento yung aming, nagturo yung aming pastor tungkol sa pag, ibang pagbibigay.
0: Mm.
1: Then, so yun, naintindihan ko talaga yung message ng about giving na mapalad yung mas, yung nagbibigay.
0: Bibigay.
1: Kaysa binibigan. And then, after noon na pumunta yung aming pastor doon sa apartment. Tapos binibigyan ko siya ng 2 pack na longganisa.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kasi alam niyo yung situation namin. No? Bago lang kami na, ano. Hindi ayaw tanggapin. Oo. Eh, di si ginamit ko yung itinuro niya.
0: Sinabi mo sa kanya.
1: Sinabi ko sa kanya. Ay, pastor, paano kayo pagpapalaan niya kung hindi niyo ito tatanggapin? Ay, kinuha na din. Alam mo, napaka, pinatunayan yun ng Diyos sa amin na mapalad talaga yung nagbibigay. Kasi after nun, may nagtiwala po sa aming negosyante na nagtiwala ng siguro mga 20,000 para mag ano kami ng isang business na ano, may kukunin lang kami parte ng baboy tapos di-deliver namin sa kanila.
0: Mm.
1: Parang parte ng ano ng pork di-deliver namin sa kanila. And then alam mo yung business na kumita yun ng ano nasa 80,000 monthly.
0: Malaki
1: yung
0: eh.
1: Parang ano namin simula ng talagang paglaki ng aming yung capital para din sa aming business na meat products.
0: And Ma'am Virgie, ano po yung challenge naman na magkasama kayo sa negosyo ng mga panahon na yun?
2: Marami po. Habang kami nagsisimula ay may anak agad kami. Si Joshua at si Joanna, magkasunod po yun eh. So, kailangan pong pagsabay-sabayin yung pag-aalaga sa anak, yung nagsisimulang hanap buhay, at marami pa pong mga kailangan. Nung una po ay kami lamang, may isa pa, iisa lang kaming tauhan. So, kailangan ako, hindi lang ako sa bahay, kailangan mag-involve din po ako doon sa
0: mga bata,
2: at the same time ay sa meat processing. Ako po'y naturuan ng aking asawa ng pagtitimpla ng ano ng meat products niya, at dumating nga po sa pagkakataon na umiiyak na ako dahil that time po ay dinadat na rin kami ng mga mamimili. Ako pa rin po yung magtitinda pag wala siya, kasi kailangan naman niya lumabas para i-market itong aming mga products. Nakabili po siya ng isang sasakyan ng nyog, isang jeep ng nyog na yun po yung ginamit niya pag di-deliver, pag-aalok ng mga produkto namin. Nasa labas siya at ako yung sa bahay, magluluto, mag-aalaga ng bata, magtitimpla ng aming mga produkto. Pag dumating ang customer, ako po yung maghahanda noon, natuto rin po akong mag-box, magtali ng box. Talagang pagsasabay-sabayan, multitasking po talaga ang ginawa ko noong nagsisimula pa kami para lang makatuwang nung aking asawa.
0: Ano po po yung mga
2: challenges?
1: Napapatawa siya kasi nung nililigawan ko siya, sabi ko, pag tayo naging mag-asawa na, titingnan mo lang kung malaki yung malaliit yun. Kaya pala naging taga-timpla na.
0: Kaya naiiyak. Hindi, ito yung pinirmahan ko.
1: Kaya nung nung time na yun, tumigil na ako sa delivery. Ang pinag-deliver ko na lang ay yung driver ko. At siya na din yung ahente. Nagsama na lang ng isang helper.
0: So natuto
1: helper.
0: Ka nang mag-delegate.
1: O, doon na talaga ako. Oo, yeah. Doon na ako na pumirmi sa ano, sa production.
0: So simula po sa ilang kilo ng baboy yung inyong mga ginagawang longganisa.
1: Nagsimula kami na ng mga 20 kilos.
0: 20 kilos, madami na po yun. No? Hanggang sa umabot sa how many?
1: Pero nung nagsimula talagang ako mismo, nung binata ako, 5 kilos lang yung simula namin.
0: 5 kilo.
1: Pero dito nung mag-asawa na kami, siguro mga 20 kilos na yung
0: hanggang sa lumago namin. Yung Joshua's Meat Products and nagdi-distribute na sa every parts of the nation.
1: Luzon.
0: Luzon.
1: Bicol, Laguna, Cavite, Batangas, then konti lang dito sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron din kami na, yung alam niyo yung Parang chain grocery, hindi ko lang pwedeng banggitin ang pangalan kasi na nasa contract namin. Nasa 1,000 na chain grocery yon.
0: Wow, yun ang kayo nadagdag, ang
1: didistribute. Oo, alam mo, talaga napakabuti ng Panginoon kasi meron kami ngayong noon may tinatayo kaming church.
0: Mm-mm.
1: Then sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-share nung para sa tatayong church.
0: Mm-mm.
1: Ang estimate nung ano nung architect, mga 15 million yung kasi magagastos doon.
0: Ito po yung current na church.
1: Daughter Church.
0: Daughter Church.
1: So sabi ko sa Panginoon, gusto kong mag-share. Kaya lang, hanggang dito lang kasi parang ito lang yung nakakita kong kaya ko munang i-share. Alam niyo nung maibigay ko yun, ang ibinigay sa akin ng Panginoon yung isang chain grocery store na mayroong 1,000
0: branches
1: na branches mm-hmm. all over the Philippines.
0: Wow.
1: Kaya sabi ko, talagang pag ikaw ay ano, para makita mo yung paggalaw ng Panginoon o yung paggawa ng Panginoon sa buhay mo, kailangan mayroon ka munang parang advance na gagawin para sa kanyang kingdom.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag nilang ano, para makakita ka ng mga gawa ng Panginoon, kailangan manampalataya ako muna sa doon sa kanyang mga pangako.
0: Amen. Ang kausap po natin si Sir Manny Valencia, siya po ang CEO ng Joshua's Meat Products. Kasama rin po ang kanyang may bahay, si Ma'am Virgie Urikia Valencia, at sila rin po ang may-ari ng MMV Trading, Woodland Villa, Rev Up Fuel Station. Si Sir Manny po ay elder ng Nag-Garland Ministries for Church, at si Sir Manny ay president ng Laguna Christian Businessmen Club. Pero syempre, itong paglago ng inyong negosyo, hindi naman yan lagi, kumbaga, bed of roses. Ano? Mm-hmm. Meron po kayong challenge na na-experience, Ma'am Virgie?
1: Oo. Merong isang, sabi sa buhay natin, may mga pagkakamali din tayong mga decision. Napapabayaan, hindi mo napapansin. Nung una kasi, nagsimula talaga kami sa isang empleyado lang. Hanggang maging, nung 70 na kami, 70 na ang empleyado namin, nadaglag yung isang parte ng amin pong compliance sa SSS. Alam po yung bagay na yun na may mali ako doon. At hindi lang ako makadesisyon na talagang perfect naming ma-comply yun.
0: Mm.
1: Dahil sa tinitingnan ko yung passbook ba nung panahong yun na baka pag nag-comply ako
0: saka malugi
1: lalo kasi kakunti na yung ano namin, pero yung pala na may dahilan pala ang Panginoon, I mean, minsan ay i-disiplina ka sa mga ganun. Na bisita kami ng SS, and then sa madaling salita na 3 million ang aming dapat na ano bayaran sa kanila. So noon, sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-comply. Kaya lang, ang hirap sumunod kasi pag tinitingnan ko yung passbook
0: ko.
1: Nakikita
0: mo yung number.
1: Oo, so, doon sa number ako na, number na pera namin, yun yung tinitingnan ko. Pero nung makipag-uusap ako sa kanila, sabi ko, pwede bang 2 taon babayaran ko? Isyon ko ng check. Hindi sila pumayag-chabi, 1 taon lang. Pero alam mo,
0: magkano po yung laman ng passbook nyo?
1: Ang tanda ko ng mga 700.
0: Layo.
1: May mga utang pa. So alam mo, nung ako'y bumaba ng SSS at na-issue ko yung 3 check million nung naglalakad na ako, anong kinakausap ako ng Panginoon, sabi, di ba pinagpipray mo na mabayaran yan? Ganun. Ayun nga, sabi, parang naano niya, kino-comfort na huwag kang mag-alala.
0: Mm-hmm.
1: Doon, ano, yung, talaga nakita ko yung biglang taas ng volume ng amin pong sales. Hanggang sa ilaob na 1 taon na bayaran ko. Kaya nung mabayaran ko yun, nakita ko yung paggalaw ng Panginoon. May isa pa kami yung problema, yung pag-ibig pa naman ng mga tao. Oo, nag-volunteer na ako. Sabi ko, may punta ko sa ano, sa pag-ibig, sabi ko, mayroon po kaming dapat iayos sa inyo.
0: Ay, ikaw na nagad.
1: Ako na, nag-volunteer na ako kasi nakakita ko talaga yung paggawa ng Panginoon. Kunentahan din, 500,000 naman. Inisyo ko din ng check. Simula nun, talagang, ala, yung, di ba, sa Book of Roma na submit all authority because all authority established by God.
0: Mm-mm.
1: So, Lagi yung narinig ko sa pastor namin. Pero nineneglect ko. Pero nung time na yun, talagang, alam mo yung pinakita ng Panginoon, hindi sa iyong kakayanan, kalakasan, kundi sa aking,
0: amen,
1: kalakasan at kakayanan ang mga bagay na yun. So, doon ko natutunan talagang magtiwala talaga sa Panginoon.
0: Si Ma'am Virgie, ano pong natutunan niyo nung mga panahon na yun?
2: Natutunan ko na tama talagang sumunod dun sa ano, sa kumad ng Panginoon, at nababasa nga natin sa Romans, talagang ano, yung pagsunod talaga sa Panginoon ay pagpapala sa iyo kung ikaw ay ano, ikaw ay susunod. At salamat sa Panginoon dahil may mga pagdidisiplina ng katulad noon. Medyo masakit nung present pa lang, pero alam natin na sa dulo nun ay may blessing ang Panginoon. Maidagdag ko lang dun sa ano, nung panahon dun sa napangyayaring yun. Nung panahong yun po ay may mga construction kami ipinapagawa. May mga project kami.
0: Sabay-sabay na talaga.
2: Sabay-sabay. Tapos ay ang aming pong anak ay siyempre mag-aaral pa noon. At may pangangamba para sa aming mga magulang na kung sabay-sabay yun ay baka maubusan yung maubos yung aming fund. Pero napatunayan po namin na dun sa pagsunod namin sa Panginoon ay tunay na ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga pagpapala. Yung kailangan mo, siya ang magpupuno basta't ikaw ay sumunod.
1: Panahon yun, isa pa din problema ko nun, yung mga tawa namin, pag Pasko, di ba, mga dapat may 13 month, ganyan, binibigyan lang namin ng mga grocery, ganyan. Pero nung talaga maranasan namin yung, ano, yung pag tatama ng Panginoon, pati yun, yung 13 month nila, yung minimum wage, na talagang sinunod namin lahat po yun.
0: Galing. Although, challenge siya sa mga negosyante, no? Pero isa rin itong magandang balita na kapag sumunod ka sa Panginoon, may katambal na biyaya at yung pagsama ng Panginoon. Ano? Kasi we are all called to be good stewards of the resources. And yung paglalakad na merong integridad ay napakahirap gawin. Gagawin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. And marami po kayong mga natulungan. Eh, dahil syempre na unti-unting inangat ng Panginoon ang inyong mga kabuhayan. Saan kayo kumuhugot lagi ng inspiration para isipin pa yung pangangailangan ng iba?
1: Actually, yung pinagmula namin, na nagsimula kami na bigay na lang ng aming mga nino at ninang yung 2000 na yun, na minsan naisip po, sobrang, parang ang daming blessing sa amin. Kaya naintindihan ko ngayon yung mga tao kapag sila'y, alam yun, sa kumpanya kasi minsan sasabihin, oh, hindi po pwedeng bali-bali. Parang yung mga bali bang
0: advance.
1: Advance ng ano. Pero inalaw namin sa company na pag may pakailangan kayo, pwede kaming tumulong. Ganyan. Tapos, ang isang tinutuon namin ng pansin, hindi kapakanan ng mga tao namin. So, lahat ng benefit binibigay namin sa kanila kasi makakatulong talaga sa kanila yon. And then, yung may mga time kami na, alam mo, Christmas party namin o sport fest namin, sinasamahan namin ng evangelism. Kasi naniniwala ako na kapag nagkaroon din sila ng personal na kaugnayan sa Diyos, aariin sila ng Panginoon na anak. Iingatan din sa ipoprovide nila ng Panginoon yung kanilang pangailangan. Kaya yung spiritual na pagtuturo din sa kanila patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesus ay isa din sa aming pong
0: mission.
1: Laging pinupursige sa company po.
0: Ang Virgie.
2: Kasi marami po yung mga naging instrumento para kami tulungan, mag-extend ng help sa amin mula nung kami bata pa. Merong pinsan ko, merong tiyahin ko, at iniisip ko na hindi lang dapat mag-end yun sa akin. maging instrument din ako ngayon. Ngayon ay sa anak ko, pwedeng sa pamilya ko, sa mga tauhan namin. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nila. At marami man yung ginamit ang Panginoon sa amin, ay ngayon ay na-extend din naman namin yung nagiging instrument din kami dun sa mga taong kailangan ng tulong, kailangan ng trabaho. Sa ganung paraan, yung po mga tauhan namin ay nakapagpaaral ng mga anak, merong mga graduate na yung mga anak sa college, at yung mga senior po namin, yung mga kauna-unahan namin, mga tauhan, karaniwan na andun pa po sa amin. Nakikita, katuwang makita na yung mga anak nila nagagraduate na ng college. At may mga honors pa, nakapagpatayo ng bahay. At salamat sa Panginoon dahil sa ganung paraan nakikita namin na tunay na ginagamit kami bilang instrumento para matulungan din yung iba. Karaniwan po sa mga tauhan namin ay Tagaron lang sa Nagkarlan or doon sa mga kalapit bayan. At salamat sa Panginoon dahil yung pong aming mga tauhan, close to 400 people,
0: wow,
2: ay talagang nakadepende doon sa hanap buhay na meron sila. At nabibigyan po namin sila dahil sa biyaya ng Panginoon.
0: Mm-mm. And si Sir Manny po ay leader din ng Laguna Christian Businessmen Club. Mm-hmm. Yung perspective po na ganyan, na ipamamana po ninyo, padadamihin po ninyo yung mga negosyante na merong integrity, malaking factor po ito. Paano po ninyo nai-impluensyahan ang marami pa pong mga negosyante sa Nagkarlan?
1: Actually, yung grupong yun is mga Christian talaga lahat, na ang focus namin ay tulungin yung ministry doon sa Laguna upang yung kingdom ng Panginoon, ma-share yung gospel, makakilala ang mga tao sa Panginoon. Yun ang talagang focus nung grupong yun. So, yung bawat isa sa amin na negosyante yun, nakita ko na binibless talaga ng Panginoon yung mga negosyante. Kasi doon, meron kaming parang palaging pag-aaral din ng Word of God mula sa isang pastor. Ginagabayan kami kung paano gagamitin yung, alam mo yung blessing na meron kami as a businessman. No? So, nakita ko naman na talagang malaking tulong yung mga grupong yun para sa mga pastor. Kasi gada, taon-taon yan, binibigyan namin yan sila ng isang parang Christmas party ba, na doon bibigay namin yung mga may cash, may grocery, ganun. Kasi na-appreciate namin sila taon-taon. Kasi kailangan talaga na mayroon silang katuang bilang mga manggagawa, yung mga pastor ng Laguna.
0: Pagpapaalala rin sa kanila na may mga concern, may mga grupo na concern sa kanila.
1: Oh, yun, malaking bagay po sa kanila talaga yan. Tapos yung minsan nagbibigay kami ng motorsiklo, ganyan. Pag nakita namin na kailangan ng pastor, ganyan. Mga Bible. Kung anong, alam ba, mga youth camp din.
0: Dati pangarap mo lang magkaroon ng bisikleta, ngayon ikaw na nagbibigay ng motorsiklo.
1: Biyaya ng Panginoon na nalagay ako sa ganung iba din kasi ang pagtawag ng Panginoon talaga.
0: And alam niyo po ay marami po mga kaagapay po natin ngayon na inspire sa inyong kwento. Lalo na po no yung pinagsimulan po ninyo ay very vivid, very clear yung memory po ninyo na kakaunti lang yung inyong kinakain. No. Tapos ang negosyo nyo ngayon ay pagkain.
1: Naka-storage nyo kami. Sabi nga, dami na.
0: Pinagpala kayo ng maraming pagkain. At yung pagkain na ito, sa pamamagitan ng negosyo na to, marami rin ang napapakain. Hindi lang physical na pagkain, pagkain din ang spiritual.
1: No.
0: And lumago yung negosyo mula sa meat products, nagkaroon ng trading, nagkaroon ng villa, nagkaroon ng fuel station. Paano po nangyari na one after the other na ma-manage po ninyo yung negosyo po ninyo, Ma'am Virgie?
2: Napakasipag po na, dahil nga napakatsaga nga, patient. Napakasipag po ng asawang ibinigay sa akin. At talaga namang kailangan pong hands-on ay araw-araw, kailangan niyang pasyalan lahat ito. Mm. At syempre, unang-una po ay ipagtiwala sa Panginoon ang pamumuno sa mga hanap buhay na ito. Isa po sa blessing namin, this pandemic po, yung pong aming pangalawang anak ay FA sa Qatar Airways.
0: Mm.
2: At napauwi po siya dito sa nakauwi during siya dahil pandemic. Sa birthday leave niya.
0: Okay.
2: Bago magsara ang Qatar Airways. Pandemic. 4 months po ay maraming buwan ay naandito siya.
0: Mm.
2: Dahil nagsara ang Qatar, nagsara ang Pilipinas. Mm. So hindi po siya makabalik. So sabi ni Manny, ng asawa ko ay mag-resign ka na lang.
0: Mm.
2: At mag-manage ka na lang ng ating hanap buhay. At salamat po sa buhay nung anak namin, si Joanna. Dahil sa kasalukuyan po ay siya yung aming manager, general manager sa Joshua Smith Products. At talagang nung una po ay ayaw niya. Dahil gustong-gusto niya po yung kanyang trabaho, yung makapagpasyal sa iba't ibang lugar.
0: Mm-hmm.
2: Pero kahit nag-iiyak nung una, alam namin na nalangin siya. Nanalangin mm-hmm. din naman kami syempre
0: mm-hmm.
2: na sana pumayag.
0: Mm-hmm.
2: Kasi bilang pagte-train na rin dun sa aming anak.
0: Mm-hmm.
2: At salamat po dahil pumayag yung anak namin. At sa ngayon po nagmamasteral na siya.
0: Mm-hmm.
2: At salamat dahil mas gusto po niyang pag-igihin yung kanyang pagmamanage ng hanap buhay. Nagmamasteral po siya sa Makati at salamat sa Panginoon dahil binago ng Panginoon yung puso ng anak namin para makituwang sa aming mag-asawa para mapangunahan po itong mga hanap buhay na ito.
0: Mm-mm. Sir Manny.
1: Oh, isa siyang graduate sa LaSalle and then IS.
2: Information system.
1: Information system na may kaugnayan din sa business yung kanyang natapos. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi napakagaling niya mag-manage ng tao. Ibig sabihin,
0: mana sa inyo.
1: Binigyan ako ng nag-provide ang Panginoon talaga ng una yung anak ko. And then may mga tauhan talaga kaming magagaling na kayang i-manage talaga yung mga business namin pong itinayo ang mga tamang tao ang pinadala sa amin ng Panginoon.
0: Yan po ay biyaya, ng Panginoon. Mm-mm. And looking back, Sir Manny, ikaw ay hindi strong yung father na meron ka, yung image ng father na meron ka. Pero papatunayan ni Ma'am Virginia, si Sir Manny ay responsableng ama.
2: Yes po. Mm-hmm. Responsable talaga. Napaka mapagmahal na ama at good provider. Alam natin, ang Panginoon din talagang provider natin. Mm-hmm. Pero salamat dahil binigyan din kami ng Panginoon ng isang tatay na kagaya ng aking husband.
0: Mm-hmm. Sino po ang naging father image po ninyo? Sino po naging example po ninyo bilang isang mabuting ama?
1: Alam mo, talagang yung tatay ko talagang malayo, hindi kami nagkasama ng matagal talaga. Kasi nung ako'y grade 3, hindi ko nakasama ang tatay ko. Nung ako'y naging grade 4 hanggang high school, wala din yung tatay ko. Naandun ako sa tiyahin ko. Nung ako'y maging Christian, dun ako nakabasa ng mga, alam mo yun, dapat kung ano yung magiging dapat na isa mong pamuhay ng isang Kristiyano. Yun siguro yung pinagugutan ko na lang ng buhay.
0: Mm-hmm.
1: No? At ang isa pang naka-influensa din sa akin, siguro yung sa business, yung tiyahin ko.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ay ako ay talagang nakita ko sa kanila yung, alam mo yung nagpapahalaga sila dun sa mga tauhan nila.
0: Mm-hmm.
1: And then yung mga customer nila, talagang kaibigan nila.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, naisip ko, ang business pala ay relational din. Mm. No? Kasi kapag naiya sa iyo yung customer mo, hindi nalipat sa iba. hindi napunta sa iba. Kasi maayos yung inyong samahan o relationship. So, yun din yung parang nakuha ko sa kanya na dapat kaibigan mo yung iyong mga customer.
0: Mm-hmm. Yan din po ang pupulutin namin sa inyo. Mm-hmm. Good relationship. Mm-hmm. No? Kasi magandang investment po yan. Oh. And good relationship with your customer, with your clients, mm-hmm. ay isa rin pong currency. No, matuturing po natin na investment din sa in the future o sa iyong mga kasama. And Sir Manny, sa pagtatapos po ng ating programang ehemplo, dahil kayo po ay ehemplo bilang isang negosyante, bilang isang ama, paano nga po ba, ano po ba ang sikreto ng isang ehemplo?
1: Siguro isa sa dapat nating maging katangian, tapat ka sa lahat ng bagay, sa tao, sa Panginoon, at mismo sa sarili mo, na dapat yung sasamahan mo din ng faith, siyempre, at sipag, hard work and faith, hindi pwedeng paghiwalayin yun. No? Mahalaga na marunong kang mag-pray talaga.

0: faith at saka humility. Yan, nagbumula po sa isang ehemplo na kagaya po ni Sir Manny Valencia. Maraming salamat po, Ma'am Virgie, Sir Manny.
1: Salamat din po.
2: Salamat din po sa inyo pong pag-imbita sa amin. Actually, nahiya talaga pumunta. Kaya lang talagang may pangusap ang Panginoon dun sa series ng pinag-aaralan namin sa church. Kaya sabi ko, makontak na nga si Pastor Eric.
0: Thank you po kasi marami po kaming napulot na lesson po sa inyo. And yung challenge po ay hindi naman po yan forever na mararanasan. And from that challenge, we will be able to rise. Marami tayong matututunan. At yung matututunan natin, dadalhin hanggang sa pag-edad. Ano po, dala-dala po yung mga value na natutunan sa panahon ng pagsubok. Maraming pong salamat sa iyong pakikinig, Kaagapay, at naway na pagpala ka sa episode na ito ng programang Ehemplo. Thank you sa ating Kaagapay, Angelica Calaya, kay Benji Musura. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for joining us for this edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. At samahan niyo kami hanggang 11 ng gabi. Interesting ang ating topic. Ayan, mag-asawa po ang ating makakapanaya maya-maya. Pero kami po ang inyong kapiling ngayong gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas at ang aking kasama, syempre, the other half of JCAR team.
3: Ako po si Kuya JV Dichoco at welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang JCAR dito sa ating dito sa inyong paboritong programa sa time slot na ito, sa panahon ng paghilom. Welcome po sa ating mga listeners na galing pa sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po.
2: Yan. Salamat po for joining us at natuwa kami ni Kuya JV dahil itong mga ganitong opportunity, we want to share with you what the Lord has been doing sa buhay ng kanyang mga anak. Kasama kayo doon. Kaya kung nais nyo rin maging part ng Ministry ng Living Waters, we encourage you. Lalo na, maya-maya, imbitahan namin kayo ni Kuya JV sa upcoming event ng Living Waters. Mamaya po yan. Yun. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay mag-asawang issue. Yan. Pero may kinalaman po ang ministry and even ang work, trabaho at ministry. Kaya may mga couples na they could not work out their relationship. Parang mas lalong nahihirapan imbes na nagiging blessing. Yan ang gusto

0: gusto po nating tignan ngayong gabing ito sa ating naimbitahang couple. Mamaya po ipakikilala namin sa inyo. Pero Kuya JB, ano, bigyan mo kami ng idea. Usually ang work talaga, ano, nakaka-istorbo, ha, sabi nga nila. Lalo na kung yung other partner, yung spouse, ay medyo may pagka-workaholic. Pero kung sa ministry, parang nakakapagtaka na pwede pala yon. Kahit ang ministry can, you know, distort, magkaroon ng issue, or, you know, even wasakin ba ang marriage? Kwentuhan mo nga kami, Kuya JB, paano ba ito? Kasi dapat ang ministry, work ni Lord yan. So, paano siya nakakasira sa marriage?
1: Well, in the first place, no, pag sinabi mong ministry, may kinalaman yan sa Panginoon. So, karamihan ng mga Kristiyano, para bang ano, nagigilty tayo kapag humihindi tayo sa isang ministry invitation, no? So, yon yung there's a sense of guilt na nararamdaman natin, kaya we cannot say no, no? Tapos isa pang dahilan ay Filipinos by nature, wala tayong sense of boundaries, eh, no? So pagka lumaki ka sa isang family background na kung saan ano pinalaki ka na yung nagsasabi ng hindi tama, parang no is a bad word, so you just say no, yes ka na lang ng yes to anything, no? Kaya mas nagiging prone ka sa abuse yon. So sa mga ganong klaseng atmosphere, so hindi na tayo nagkakaroon ng tamang balance with regards to yung relationship mo sa Lord, no? Tapos family life, tapos trabaho, tapos ministry pa. So pagka ganong, especially kung meron kang nagigilty ka na ano, na magsabi ng hindi to do ministry, so napapabayaan mo relationship mo sa Panginoon, napapabayaan mo yung family, pati trabaho napapabayaan mo, no? Yun yung ganong klaseng setup, no? So halimbawa nung when I was a new Christian, no, so na born again ako sa isang church, no, na kung saan itong church na ito nagsimula siya ng tama, eh, no?
0: Oh.
1: Pero somewhere along the way na medyo hindi na balanse yung ano, yung mga tinuturo sa amin sa church na yon, no? So isang example ay yung ine-equate nila ang ministry sa relationship mo sa Panginoon. Parang yung relationship mo sa Panginoon at yung ministry isa. Imbis na ang ministry ay bunga lamang ng relationship mo sa Panginoon, no? So
0: Right.
1: kung ikaw ay kung nag-grow ka, nagmamature ka sa relationship mo sa Panginoon, yung ministry ay overflow lang noon o bunga lang noon, no? Yun. And in the same way, yung kung ano ibibigay mo sa ministry, no, kung ano yung maibibigay mo sa iba, nanggagaling din yun sa relationship natin sa Panginoon. So ano, dapat ang pananaw natin ay magkaiba yun, no? Magkaiba ang ministry sa relationship natin sa Lord. Tapos yung with regards to ano, yung priorities, no? Ang priority natin, syempre si Lord ang priority natin, yung relationship natin sa Lord ang unang priority natin.
0: Mm-mm.
1: Tapos noon, Ang susunod na priority natin ay ang ating pamilya, particularly asawa muna, no? After ni Lord, yung asawa natin, tapos kung kayo po ay may mga anak, yung anak natin, no? Pero kung ikayo ay single, wala kayong asawa, magulang, no? So yon. And then
0: Baka lang.
1: right after ng asawa at anak, saka lang papasok yung
0: Ayun.
1: ministry. Yun.
0: So, would
1: So,
0: you also say this is a spiritual abuse na ginagawa ng ibang church?
1: pag spiritual abuse kasi isang palatandaan nun ay minsan kasi ano eh, hindi sila yung mismong leader na nag-a-abuse. Minsan hindi sila aware na abuse yon, pero it's actually abuse kapag tinatanggalan mo ng choice, tinatanggalan mo ng boses yung person, no? Na ano, hindi ka pwedeng magsabi ng no, ano, itong gagawin mo para kay Lord yan, hinihindihan mo. So ang Pilipino
0: Para
1: pa naman ano, ang Pilipino pa naman ang hilig natin magpa-guilty, no? Yun, ang hilig natin magpa-guilty.
0: Actually, kahit
1: Yun.
0: hindi kayo guilty ng iba, gini-guilty mo yung sarili mo. Ayun.
1: Yun. Pero madalas ganun eh, yung ang hilig nating magpa-guilty, no? And in a way, it's a form of control. Yung pagka, when you make someone guilty, para gawin niya yung gusto mo, it's actually control. Yun,
0: Oh, that's
1: control yun.
0: abuse. It is a form of abuse na. Parang na isip ko din ako for a time din, hindi lang ministry but it's also a part of work na nagigilty ako palagi pagka hindi ko sinusunod. And ngayon mas naiintindihan ko, akala ko ay yun sinabi mo kanya ako yung JB, I relate my ministry with the way I worship God. So, kaya pala minsan ang tingin ko kay God is not a loving God, but a God who makes a slave out of me. Kasi bakit dapat na-enjoy ko itong work ko or ministry? Bakit I feel guilty and I feel bad? Kaya minsan mas ano na lang ako, doing rather than being. And yan yung madalas nating hindi ba pinag-uusapan sa Living Waters. We should not be just doing, we should be more of being before God.
1: Mamaya ano, magbibigay ako ng example how si Jesus, ano, si Jesus, he lived a very balanced life, no? So makita natin si Jesus, ano, hindi siya palaging nagsasabi ng yes.
0: Oo nga.
1: No? Hindi siya palaging nagsasabi ng yes. 'Yon.
0: Totoo.
1: So,
0: Sige nga. Kwento mo kami ano yung mga example noon, mga times when Jesus have to say no. And only because it is imperative na gawin niya yon for our own good, di ba?
1: Kung ano, i-evaluate natin o titingnan natin yung buhay ni Jesus, no? Si Jesus katulad natin, very busy. No? He was a very busy person, no? Doing ministry, no? Preaching, teaching,
0: Healing.
1: healing the sick, no?
0: Uh-oh.
1: Nagka-cast out ng demons, no? So
0: Yeah.
1: he was a very so in other words, ano, in demand siya na tao, no? Pero hindi niya hinahayaan na yung demands ng tao ang nagdidikta sa kanyang buhay, no? Kasi ang sentro ng buhay niya ay yung relasyon niya sa Ama. Kaya mapapansin natin na yung mga times sa Gospels na hinahanap siya ng mga tao, pero si Jesus, no? Hinahanap siya ng mga tao, o kaya may maraming demands yung mga tao. Ang ginawa niya, iniwanan niya yung mga tao. No, he went to a solitary place and he communed with, ano, with God, no?
0: Yes.
1: So hindi niya pinabayaan 'yon. Alam niya kung ano yung tamang sentro ng buhay, no? Pero for many of us, no, For many of us, ang ginagawa nating sentro ng buhay natin, ministry, na
0: True.
1: hindi dapat 'yun yung sentro ng ating buhay. No? Kumbaga sa ano, kumbaga sa circle, no? Yung center ng buhay natin si Lord. Tapos yung ministry, family work nandun lang sa ano, sa
0: Sa gilid.
1: circumference,
0: Ah, sa
1: sa gilid
0: tabi-tabi.
1: ng ano.
0: Ah, sa gilid. Oo.
1: Yun.
0: That's great.
1: So dun, ganun natin dapat tingnan yung ating mga buhay, no? The way, and that is the way Jesus, see, that is the way Jesus led his life.
0: Last question before we take the quick break. So bakit mas madalas, aside from the boundaries na sinasabi mo, pero bakit madalas ang Pilipino or ang tao in general feels guilty pagka hindi nila ginagawa ang ministry or even sa workplace? Why do we feel guilty? May kinalaman ba ang nakaraan natin, ang ating family?
1: Yeah,
0: Obviously.
1: minsan may kinalaman yung the way we were brought up, no? Alimbawa, yung lumaki ka sa isang pamilya na kung saan ang ano, you were nakaka-receive ka ng approval dahil meron kang ginawa, no? So ngayon, dala-dala mo yun yung ano, yun yung nasa puso mo, mindset mo na dapat pala meron akong gawin, no? Hindi ako dapat nagsasabi ng no. Dapat kailangan akong gawin para ano, para ma, I will gain the approval and the affirmation na hinahanap ko. So pag naging adult na tayo, naging follower tayo ni Jesus, we have that, dala-dala pa rin natin, hindi tayo aware, dala-dala pa rin natin yung mindset na yon na I need to perform para ano, para so that God will approve me, God will affirm me. Yun. So what we learned in childhood, parang pinoproject natin sa Panginoon. Kaya yon, yung for you to say no to ministry makes you feel guilty kasi ano eh, wala akong points kay ano, kay Lord.
0: Okay, Lord,
1: Kailangan may,
0: oo.
1: no, kailangan may points ako.
0: Saka hindi niya ako mamahalin pagka hindi ko ginawa yun o sinunod siya. Sige, yan po ang aalamin natin sa ating mga guests. Maya-maya lang, we'll take a quick break at sasamahan po namin kayo dito sa panahon ng paghilom.
2: Kumusta ka na? May problema ba?
3: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
2: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Back here sa ating pong program sa panahon ng paghilom, at ito nga po ay hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. At tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kami ang inyong kapiling. Ako nga po si Carmen Govargas.
1: Ako naman po si Kuya JB Di Choco, at kasama natin sa gabing ito ang ating mga panauhin na sila po ay bunga ng ating 20-week program dyan sa Favor Church. No? So, i-welcome po natin sa gabing ito sina Homer at si Ofel Paras.
0: Yan. Good evening!
7: Hi, good evening, Ate Carmen, Kuya JV. Ako po si Homer Paras at ang aking magandang may bahay.
8: Ako naman po si Ofel.
0: Nakatawa naman si Homer. Alam mo naman ang pangalan ni Ofel eh, Homer.
7: Para magsalita din siya.
0: Ah, sige. Anyway, good evening sa inyong dalawa at salamat pinaunlakan nyo kami sa imbitasyon na to. Medyo, nung nag-uusap kami off-air ni Kuya JB kahapon, sabi niya, madrama ba yung ating mga guests? Hindi nga eh, bigyan na lang natin ng drama. pero mabigat din ang naging problema nila at yun ang aalamin natin. Pero before that, bati muna kayo, Homer and Ofel. Sino yung mga gusto nyong batiin? Baka meron sa abroad aside from here sa Pilipinas. Sige.
7: Well, on my part, siyempre binabati ko yung mga pamilya ko na nakikinig at makikinig pa.
0: Mm-mm.
7: Of course, yung Favor community and to the rest of the world na makakarinig nito that they will be blessed.
0: Kau Ofel.
8: Ganun din sa mga kaibigan namin, sa community, mga friends namin na nakasama namin, that this will be a blessing to them na to listen to this program.
0: Amen. And mga anak niyo, ilan ba yung anak ninyo?
8: We have 2 children. Dalaga na sila, 18 and 22 years old. Dalawang girl. Ayun po.
0: Ayan. Yehey. Okay. Oh, malalaki na. Yes. Yan ang aalamin natin nung lumalaki ba sila.
8: Okay.
0: Ayun. Sige. So, yung una naming tanong, both of you can answer that. Kamusta ba when you were growing up in your family? Kasi kanina napag-usapan din namin ng konti ni Kuya JB na may kinalaman din ang family background natin while growing up in how we look at life ngayong adult years na natin. So, kwentuhan nyo kami. Ikaw muna siguro, Ofel. Kamusta yung growing up years mo with your family?
8: Growing up years with my family, just like a typical family, okay naman kami, my parents. Bunso kasi ako. Mm-hmm. So, only girl. Tapos bunso pa. Kaya kumaga parang ako yung prinsesa.
0: Mm-hmm.
8: Hindi naman spoiled, pero talagang maayos, I would say maayos din naman yung pagpapalaki sa akin. I grew up in a very religious family.
0: Mm-hmm.
8: Talagang ganun kami pinalakin. Very disciplinarian yung mother ko. Yung mga typical mother na namamalo yung napapalod sa asin.
0: Oh.
8: So, pag di ka sumunod, ayun. So, ganun ako lumaki na kailangan talagang sumunod or else may palo, may luhod sa asin or sa munggo na nakatipa. So, yun yung naging background ko as I grow up.
0: Mm-hmm. So, would you say na itong ang background mong ito ang siyang naging dahilan sa naging problem nyo ni Homer as husband and wife? Yung kailangan sumunod ka, tapos sabi mo pa very religious kayo.
8: Yung sa relasyon naming mag-asawa. So somehow, parang ganun, na no, kailangan mong, you have to say yes all the time. Pag hindi ka naka-yes, syempre you want to please your spouse. Yung sabi nga sa Bible, you have to submit. But there are times kasi na hindi ko nagagawa because of the workload that I have. So yung mga expectation niya sa akin, hindi na nami-meet. Dahil sa sobrang busy, yung work ko, hindi ko na nami-meet yung mga expectations niya sa akin as a wife.
0: Mm-hmm.
8: So yung nag-ooperate na lang ako sa fear, nag-ooperate na lang ako sa complacency, parang to out of obligation. So nagagawa ko na lang yung part ko as his spouse just to ano na lang, na magawa ko na lang ganoon.
0: Mm-hmm.
8: So pero hindi na naging quality.
0: Mm-hmm.
8: That I know that I really hurt him so much kasi lagi ko siyang nadadrop. Lagi
0: and,
8: ko
0: that, And ang mas tinutuon mo ay yung worship or ministry
8: Yung
0: sa
8: work.
0: Lord kaysa kay Homer.
8: Yes, ng good
0: Okay.
8: family, not only kay Homer, but also to my children. So, I work 15 to 16 hours a day.
0: Oh. Dapat 8 hours lang
8: Ganun.
0: ah.
8: Say,
0: Sobrang bait mo.
8: 8 o'clock ang time in mo, time out mo is 9 in the evening. So,
0: Parang
8: that's what you
0: alam mo, Ophel, lalampas ka ng langit.
8: lagpas. So,
0: Sobrang
8: ganun,
0: lampas.
8: everyday yon na. Can you
0: Oh my.
8: imagine that? Yung quality time na wala talaga. Kasi ang ganda nung sinabi ni Kuya JV, ano, na yung guilt ba? Kasi because of so much work, as you wake up in the morning, jump on your bed, and then ligo ka na to prepare, nakakalimutan ko na yung asawa ko, na meron akong responsibility sa asawa ko, na
0: Okay.
8: talagang work, work, work, work, work, work till you drop. Ganun. 15
0: Sige.
8: hours, lagi ako nasa field.
0: Bitinin natin muna yan, Ophel. Ayan. Babalikan natin yan. Anong naging effect sa inyong marriage? So, si Homer naman. Homer, sa'yo, growing up years, paano naman ang relationship mo with your family?
7: Makulay ang buhay ko, Ate Carmen. Parehas kami. I'm the youngest of four siblings. Bunso, pampered. Pero growing up, parang magti-teenager na ako, ayoko talk ako. Ayokong being pampered. Ayokong binibigay lahat sa akin. Parang at a young age, pumasok sa isip ko, one day, I will become head of the family. I will become a husband, a father. Ayokong marinig ng mga anak ko na, sandali ha, hingi muna ako ng bigas kay Lola. That will never happen, sabi ko. So, at a young age, may mga partners na ako ng mga gangs, mga fraternities like that, na to be tough, para kasi pinapamper ako sa family. Though my parents are both teachers, ang
0: Okay.
7: mom ko is sobrang magparusa. Pares niya.
0: Oh.
7: When she beats me, even when I'm really rolling down on the floor, she still beats me. Her
0: Oh.
7: anger is beyond measure talaga. So with those words of talagang they will really pierce your heart na sa lahat ng anak ko, something like that. So she's my teacher in elementary in mathematics in grade 4.
0: Oh, hirap, teacher
7: So
0: mo,
7: ang
0: nanay mo.
7: hirap, di ba?
0: Oh.
7: Mapapalo na ako sa school, mapapalo pa ako
0: Oh,
7: sa
0: sa
7: bahay.
0: bahay. Ano ba yan?
7: Like she will ask me, ba't hindi mo nasagot yun? Ba't hindi mo alam
0: Wow.
7: yun? So in the family, as you can see in my story, in my family, it's my mom who calls the shots.
0: Okay.
7: It's my mom who solves the problem. So I have a very silent dad.
0: Oh.
7: Okay. So growing up, I tried to find myself outside. Dahil medyo malayo yung gap namin nung sinundan ko, like 6, 7 years. So talagang I really intentionally went out to befriend with older men than me, in which that led me to wrong decisions, doing drugs. So for 11 years, I'm into drugs. And then until I bumped into the Lord, na pagod na ako, Lord, sabi ko. I've tried everything. So now I just want to know you. Sinubukan ko na lahat, ikaw na lang hindi. So, I came to know God through a friend hanggang sa I have a girlfriend then na siyang gusto kong mapakasalan. So, I asked, sabi ko, mag-abroad ako para lang may pera tayo. So, I went to Saudi. I was hired by the Ministry of Defense of Saudi Arabia. So, they offered me half of the kingdom.
0: Wow.
7: Pero, pinush ko. Little did I know, God has a plan for me there. Doon ko na-meet si Jesus in the middle of the desert. Para ako si Moses.
0: Wow. Wow.
7: So at 11, after 11 months, I resigned, went back home. Nawala yung girl na yon. Doon ko naman na-meet si Ophel. Doon sa church namin
0: Church.
7: before.
0: Ah,
7: So
0: yung dating church.
7: I was so in love with Jesus. Dahil na-born again ako sa Saudi. Pagdating ko dito, wala akong bukang bibig, kundi Jesus, Jesus, Jesus. I do everything. I do all the ministries dun sa church namin. Until such time na gusto ko na mag-asawa, sabi ko, Lord, gusto ko mag-asawa, gusto ko pastora. Kung hindi pastora, wag na lang.
0: Pastora ka ba, Ophel?
8: Full-time po ministry.
0: Okay, pero hindi kayong, I mean like yung kagaya ni Pastor JB, nag-aral, nag-teach, nagpe-preach. Nagpe-preach ka rin ah.
8: Hindi
0: ko alam yun na. Ah, hindi. Okay. So, yung work mo sa church is full-time. Ang tingin sa'yo ni Homer, pastora na.
7: No, actually, she's,
0: tama.
7: They call them associate pastors. We have a senior pastor. So,
0: okay.
7: Marami silang associate pastors who do the works of the
0: okay.
7: church. So, they visit members in different areas of Manila.
0: Tama. Pastora ka na nga. Oh,
7: yes.
0: You are.
7: She is more on the caring of the flocks.
0: Okay.
7: Ganun sila. So,
0: pero pareho.
7: Yun.
0: Pareho kayong doing, no?
7: Totoo.
0: Ngayon, oo. Ngayon, pagbalik natin, we'll take a quick break and then another break and then pagbalik natin, alamin natin sa ano yung mga naging problema nyo na as a couple. With regards to your past as growing up in your family. Ayan. Sige, magbe-break lang ho tayo mga kaibigan. Stay with us. This is becoming interesting, ano? At tignan nyo rin po ang inyong sariling marriage or ang inyong sarili. Baka may hawig. And let's see how the Lord has healed them and is still healing them. Sana makakatulong din po sa inyo. Pero you can write to us. Punta ho kayo sa, nandito na naman kayo sa ating website. Drop us a note so we would know kung saan kayo nakikinig at kung may maitutulong din kami sa inyo. Dito lang po yan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
9: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
10: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
10: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft.
6: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang walang kupas na si
0: Carmen Go Vargas po. At medyo maliwanag masyado at nakita ko na para akong namumuti masyado dito. Pero maputi ho talaga ako. Anyway, salamat po for joining us. And of course, kasama natin ang mag-asawang Homer at Ophel Paras. Ayan, kaano-ano nyo si ano? Huwag na. Baka sumikat lalo yun. Ah, sige. Kuya JB, imbitahan mo sila sa ating upcoming event.
1: Okay. Ano, okay naman yung dating mo sa frame mo, Carmen.
0: Ah, okay.
1: Mukha kang apparition.
0: Kaya nga eh. Parang sobrang puti. Parang wala akong dugo. Oh, sige. Okay.
1: Anyway, sa ating mga listeners no, na tumatangkilik sa ating programa, nais po namin kayong imbitahan sa isang big event ng Living Waters Philippines. Kasi po ang Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary or silver anniversary ngayong taon na ito. So iniimbitahan namin kayo sa November 7, yun po ay araw ng Sabado, November 7, mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi, dahil meron po kaming gaganapin na Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts. Ito rin po yung in-announce namin mga nakaraang mga episodes na may plot twist pa ang buhay mo. It's the same conference. Ang main speaker po ng ating conference ay ang founder ng Living Waters si Andy Kumiski. So to register po, ang venue po ng ating conference ay ang Christ Commission Fellowship Multipurpose Hall dyan po sa May Ortigas, Pasig City. So inaanyayahan namin kayo mag-register. To register, pwede po kayong pumunta sa aming website. Meron pong nakalagay doon na Inner Healing Conference. Meron po siyang QR code na pwede niyong i-scan. O kaya kung hindi po sa website, pwede rin po sa Facebook page ng Living Waters Philippines. Ganon din po, may poster po doon at merong QR code. Ngayon, kung kagaya po namin kayo ni Carmen na baby boomer, hindi masyadong mateki, pwede rin po kayong mag-register manually. Kailangan nyo lang po tumawag sa 0917-828-4654. Ulitin ko po, yan po ang hotline ng Living Waters Philippines. 0917-828-4654. Ang regular rate po ng registration fee ay 750 pesos. Pero kung kayo po ay magre-register on or before August 31, meron po kaming early bird rate na 500 pesos. 500 pesos lang po. No? So inaanyayahan namin kayo na mag-register habang maaga pa, no? Huwag niyo pong hintayin yung August 31, no? The earlier the better. Kasi po pagpatak ng September 1, babalik na po 'yan sa regular rate na 750 pesos. Tapos meron din po kaming group rate na ganun din po hanggang August 31 lang po. Kung kayo po ay makakabuo ng 25 na delegates para sa conference na ito, yung 5 ay libre at yung 20 ay regular rate po ang babayaran. So ano, magandang deal po 'yon. So again, no? Ini-invite po namin kayo sa aming public conference and Inner Healing conference meeting Jesus where it hurts.
0: Mm-hmm. Yung rate na yon na Kuya JV, yung 25, sa mga churches lang nila, makakabuo sila more than 25.
1: Sa churches pa lang ninyo, makakabuo na kayo ng 25 na yon.
0: Right, dyan sa Favor and Free, sa Favor, at sa ibang mga churches na nakikinig sa atin. And gusto ko lang din idagdag, mga kaibigan, kung magbabakasyon rin lang kayo sa Pilipinas, kayo pong mga tagapakinig namin sa ibayong dagat, sa ibang bansa, taunin nyo na ho dun sa part ng November, para November 7, you can join us. Lalo na kayo ay masugid na tagapakinig or kayo'y mga graduates din ng Living Waters. Kung gusto nyo pa rin na mag-attend, pero meron kasi tayong separate para sa mga ano natin, alumni. Pero ito ay para sa lahat. So, pwede kayong
1: para pumunta. Sa lahat po ito. Mm-hmm. Yeah, para sa lahat po ito, whether you're a pastor, an elder in the church, a discipleship group leader, o wala kayong position sa church, no? Mm-hmm. Pwede po kayong umattend, especially kasi may mga nagtatanong para sa ito bang conference na ito para lang sa mga nag-struggle with LGBTQ. Hindi lamang po 'yan para diyan. Ito po ay this conference is for anyone who is especially who is struggling with emotional hurts, no? Rejection, abandonment, abuse at ganun din po sa mga magulang na merong mga anak na nag-a-identify as LGBTQ. At hindi nyo alam paano makipag-engage. Hindi nyo po alam paano mahalin yung mga anak ninyo na hindi nyo kailangan i-compromise ang truth, no? Ang biblical truths. So ito po ay para sa inyo.
0: Yan. Kaya wag nyo isipin na, ay, hindi yata sa akin yan. Ay, hindi ako makaka-attend. Punta lang kasi merong mensahe para sa iyo ang Panginoon sa araw na iyon. November 7, 8 pa lang ng umaga. Pero ngayon po magpa-register na kayo para nang sa Galnaon. You can avail of our early birds rate. Okay, 500 yon. At kung 25 kayo, yung lima libre. Of course, regular rate na 750, no? Pastor JV, Kuya JV, 750.
1: 750.
0: For the 20, pero yung lima libre. Yan, lalo na kung sasabihin nung kasama nyo, ay wala akong budget on that. O di libre siya, pero kailangan makabuo kayo ng 25 people.
1: Oo.
0: Yan.
1: So, halimbawa, yan sila, Ophel and Homer, 23 na lang ang ano, 23 na lang ang bubuuin nila.
0: Oo, sa manghila kayo sa favor. Sige. So, again, mga kaibigan, join us on December, tuloy, November 7. Ayan, nagmamadali, late na nga yun. Anyway, kasama ho natin ngayong gabi ang mag-asawang Homer at Ophel. And we are excited. Saan? Ayan. Ano na nangyari sa inyong marriage? Ayan. Kaya napunta tuloy kayong umaten ng ano, favor and free. By the way po, ang Church ng Favor ay nag-start ng favor and free, which ang DNA ay sa Living Waters pa rin. Kaya yung amin pong sinishare sa flagship, sa 20 weeks ng Living Waters, is the same with favor and free. Pero pansin ko, Homer and Ophel, mga kabataan kayo sa favor, di ba? Marami. Puro kabataan. Hindi naman kayo hindi naman kayo Gen Z, pero hindi rin naman kayo baby boomer. Anyway, sige, balikan na natin. Ano yung naging problema ninyong mag-asawa? With regards to, yan, sa ministry. Kasi mukhang pareho kayong ikaw, Ophel, you have to serve the Lord. At yun din ang, ano, sabi nga ni Kuya JV kanina, pansin din natin that church has become controlling. And sa'yo naman, Homer, pansin natin na ano ka din, parang may pagka-workaholic ka kasi kailangan mo i-prove ito, kailangan mong gawin ito as the husband, as the man in the family. So sana simula yung problem kasi pareho naman magaganda yung mga ginagawa ninyo. Yon. Kwentuhan nyo kami on that. Homer, sige, mag-umpisa ka.
7: Oh, okay. So, tama yun, no? I became so passionate and addicted to work. Kasi I took pride kapag sinasabi nilang, wow, halos hindi ka na mag-day off from morning until evening. Where did I get that? Doon din sa leadership na yun ng kung saan kami dati na we took pride sa hard work to the point of up to the expense of kahit na hindi ka mag-attend ng event ng family mo, we applaud that, no? So naging ganun ako. Ang siyempre as a man, ang inisip ko lang is to provide the best for my wife, for my kids. Doon nandun naman dahil we are a Christian family. We read the Bible every day together. We are in the church 3 to 4 times a week. Nandun kami. So I thought everything is doing all right. Di ba? Wow, sabi ko, ministry involved kami. Mga anak namin. Nandun sa church. My wife is a full-time pastor. And I'm working. Ang routine ko lang is bahay, church, trabaho, takbo. I'm a runner as an athlete. Yun lang. So doon lang umiikot. Wala kaming nakikitang mali, di ba? At that time. Until such time na lumipat na kami ng favor and we heard about Living Waters. Sabi ko na yung Living Waters na yan. Pagkakaroon ng favor, sabi nung in-interview si Pastor Benji, so tatawag siyang favor and free. And then I told Ophel, sabi ko niya, no, sama tayo dyan. Parang okay naman tayo eh. Diba?
0: Okay.
7: For 27 years, a pastor, sabi ko, and 23 years, a leader, 4 times in a week, nasa church.
0: Kailangan ko ba ito?
7: Exactly yun yung sinabi ko. Kailangan ba natin yan? Sabi ko, parang alam na natin yan. Diba? We read the Bible every day from Genesis to Old Testament, New Testament, and the proverbs and then and the all those things, di ba?
0: Basta, oo.
7: So, sige, enroll tayo, sabi ko. Actually, pasarado na. Konti na lang yung mga kailangan nila. Nakasingit pa kami. And then, ito na. Doon pa lang sa first session, parang na-magnetize na kami at the same time, wala pala tayong alam. Sabi ko, akala ko alam na nating lahat.
8: Akala namin okay kami.
7: Yeah, akala namin okay kami. Doon pa lang sa first chapter na the goal of a gift.
8: Yes.
7: Doon ko lang nalaman na gift pala yung asawa ko. Hindi ko lang siya asawa. A gift from God. So, anong ginagawa ko sa asawa ko? Sabi ko. Anong ginagawa ko sa pamilya ko? So I thought providing for them, working hard, beating myself in my work, akala ko that's sufficient and serving God, alayo ko pa pala. So we continued every session. Ang pakiramdam ko, Ate Carmen, Kuya JB, is like para akong natabunan ng layers of scales na nawala yung true identity ni Jesus sa akin. So, gumawa ako ng sariling identity ko. Ako isang hardworking, ako isang leader, ako isang mapagmahal na asawa, at istriktong magulang sa mga bata. Pero every session, parang tinatanggalan kami ng scale ni God, ng Holy Spirit. Every session, for the 21 weeks, yung kaya it's a journey eh. So nakikita ko unti-unti, ganito pala, ganito pala, ganito pala. So yung healing process namin as a husband and wife, it started there.
0: Okay, bibitinin natin yan. Kasi mamaya tatanungin natin ano yung changes. Sa'yo, Ophel, ano ba yung naging struggle mo? That's why nung pagdating mo sa favor and free, nabubuksan din yung mata mo. Kasi Kuya JV, si Ophel is part of my small group. Naalala ko, sabi nga niya, parang wala naman akong problema. Same thing talaga. Kaya sabi ko, sige, tingnan natin, hintayin natin. Kasi alam mo, Ophel, Homer, and Kuya JV, ganyan din ang dialogue ko noon kay Vicky. Si Vicky kasi naging small group leader ko. Sabi ko, wala akong problema. Okay na ako, pero I have to attend kasi kailangan ko lang yung para matuto ako. Pero sige, ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo, Ophel?
8: Parang ano yun, Ate Carmen eh. Yung self-denial. Akala mo okay ka na nai-ignore mo yung symptoms na nagmamanifest na. But because of your wrong focus, yung past mo nga, because of the nature of your job, nai-ignore ko na ba na may man nagmamanifest na symptoms, yung fruit ng Holy Spirit na wawala na, hindi ko na mamalayan yung patience mo, yung self-control, yung love mo, nawawala na. Yung submission mo, yung submission ko sa asawa ko, nawawala na. Because I'm a person of authority, I give instruction, I command, na dadala ko sa bahay, that would really affect my family, my relation with my children, na yung pressure na nasa akin in the inside, na magmamanifest sa kanila. So I thought, I'm okay. So okay kami, we go out together as a family, we together, pero yung quality hindi, yung impatience nandun sa bawat isa, na akala mo okay because we're both working together, siya ganon, yung expectation niya sa akin hindi ko na meet, kaya nagkakaroon ng clash.
0: Ano yon? Ano yung sinasabi mo, expectation o yung
8: expectation, yung time. Yung time na binibigay ko sa kanya, hindi ko na siya naaasikaso, hindi na ako nagbibigay ng oras sa kanya, lagi ko siyang nare-reject. Siya ganun din sa akin, unawarely, na ganun na pala namin tinitreat ang bawat isa. Sa kanya, sa mga clients niya, nadadrop niya ako minsan yung oras niya sa akin. Ako rin naman, nadadrop ko rin siya madalas. So, because of that, unconsciously, unawarely, kaya nagkakaroon ng friction sa relationship. Dahil pagod eh, parehong pagod, yung patience nawawala. Kaya minsan nagkakaroon ng iringan, yung konting kibot lang, nag-flare up yung anger, nagfe-flare up yung galit. So, compounded yon. So, kaya biglang sumasabog. Kaya bagliging biglang mount pinatubo. Kasi sinusupress yung sa akin na the way he treated me. Kasi pagod din siya sa mga clients niya, sa mga projects niya, nadadala rin niya yung workload niya, yung galit niya minsan sa mga workers niya, sa akin niya minsan nabubunton, nasisigawan, napapagalitan, ganun. So ako naman, ganun din naman na hindi ko na nakikita yon, yung mga simple away namin na kinikimkim ko na dumami hanggang sa boom, ayun. So for through the years, naging ganun ang setup namin. Yung mga symptoms na nagmamanifest, ini-ignore lang. Kala ko, oh, we're okay, nag-church naman kami, we're together. Pasad lang pala yun. But in the inside, hurting na pala kami pareho.
0: Ba't mo nasabing hurting ka? Ano yung nafe-feel mo ba?
8: Ano na eh, suppressed na eh. Suppressed na yung
0: so, was there anger? Was there
8: yes,
0: anger?
8: Oo. Ate Carmen, hindi na, para akong naging numb. Hindi ako umiiyak.
0: Oh.
8: Hindi na ako umiiyak. Hindi na ako marunong umiyak. Because of that leadership position that I have before, hindi ko pwedeng ipakita na umiiyak ako. I am weak. I should ipakita ko yung sarili ko that I am strong.
0: Kung
8: magkakaroon ng struggles sa finances, hindi ko kailangan i-show up yun na ito yung mga struggles ko because I am part of the leadership of the church na kailangan kong ipakita na okay kami as husband and wife, pero in the inside, hindi na pala.
0: Wow.
8: So, yung I was being shattered, hindi ko ma-express yung sarili ko. Both sides eh. Sa work and in the family. Parang ganun. So, kinip ko yon, hindi ko namamalayan na yung expectation ko rin sa kanya na naglolong ako, hindi niya mabigay din dahil busy siya sa trabaho. Akala niya okay lang mag-provide. So unconsciously, unawarely, yung mga shortcomings niya, hindi rin niya nakikita. Ako ganun din, both side pareho. So pareho kaming busy sa work, pareho kaming, ako work ministry is pareho sa kanya. Work lang eh. Though we're in the same church, they're working in the ministry, we thought that we're okay. Pero hindi na pala. Until such time na talagang na-pull out kami dun sa ganung scenario ng sitwasyon, ng toxic na environment, we found Faber Church, dun lang namin nalaman yung it's okay pala na mag-bleed, to bleed. And
0: teka,
8: space.
0: Paanong yun naisip na umalis na dun sa dating church?
8: Yung naging turning point namin is yung mga bata. Hindi na nagiging healthy na rin sa kanila.
0: Okay.
8: Kasi as what I've said before, para akong absentee mom and absentee wife. Though we're living together in one house, pero hindi. Parang ano na nga lang kami, border. Parang border lang ako sa bahay namin, nakikitulog.
0: So you're saying yung mga bata ang unang pumunta sa Faber Church?
8: Tatlo.
7: Actually, katulad ng sinabi ni Pastor JB kanina, maayos nagsimula yung simbahan. Maayos. And then along the way, sabi ko parang hindi na nag-a-align.
0: With God's word.
7: I just put it this way, sabi ko, wala silang issue, ako may issue.
0: Okay.
7: Tama, di ba?
0: Walang drama, bibigyan natin ng drama.
7: Kasi lang issue, ako may issue. Hindi na ako maka-align sa ganung leadership. Di ba? Until isang friend namin na nandun sa, galing din dun sa church na yun, nagpunta ng Faber. Try mo lang, Homer, sabi niya. Okay. And during that time, yung pag-invite niya, very timing na. Di na eh, wala na to eh. Or compliance na lang. Kaya kami nandun. Diba? So pagdating namin ng Faber Church, nag-iba. First day pa lang, tinanong ko yung mga bata, happy sila kagad. They felt differently. So si Ophel, naiwan muna, inayos niya muna until such time after 2-3 months, lumipat naman.
0: Okay. So, sige, Ophel. Go.
8: Yun nga, Ate Carmen, as what I'm saying na, fasad na lang pala yung yun nangyayari sa amin. Na we look okay, we look good, finances, relationship, our children, unknowingly na meron na palang hindi ayos sa loob. Na may nabubulok na pala sa loob.
0: Buti na lang dahil mahal talaga kayo ng Panginoon.
8: Exactly.
0: He has to take you out there. Ayun. Kuya JV, ano yung can you share with us yung kanina sabi niyo example ng ano ng Panginoon? Na kasi ang nangyari nga kay Ophel at kay Homer, they stayed because they feel the Lord, this is the Lord's work. We have to say yes kahit parang nabubulok na, sabi nga nila. And hindi natuloy sila aware because of this. Ano yung ginawa ni Lord? Yung sinabi mo kanina na the Lord can say no and have said no to some people na nagpe-pressure sa kanya. Ayan, that we can emulate.
1: Yeah, si Jesus kasi ano eh, like I said sa kanina sa simula, Jesus led a very balanced life, no? Si Jesus, in spite of his busyness, doing ministry, no? May mga oras na ano, hindi naman niya directly sinasabing no sa mga tao, pero makikita natin sa actions niya na na meron siyang ano, he's a very boundaried person, no? Pagka alam niya oras niya ito para sa communion niya or relationship niya sa Diyos Ama, iniiwanan niya yung mga tao, no? Even may mga demands yung mga tao, so iniiwanan niya kasi alam niya importante sa kanya yung relationship niya sa Diyos Ama. So makita natin 'yan sa ano, sa buhay ni Jesus, no? Na ito yung mga ano, verses sa Bible na madalas ano dinadaan-daan na lang natin na Jesus went to a solitary place and prayed, no? Na dinadaan-daan na lang natin 'yan, pero kung titingnan mo yung buong konteksto nung kwan, nung pangyayari ay ano, iniwanan pala ni Jesus yung crowd. Iniwanan niya yung mga crowd na maraming demands, no? To be with his father, no? And then afternoon sa kanya binalikan yung mga tao, no? So yun yung ano, makita natin na okay pa lang magsabi ng no paminsan-minsan, no? Na may mga oras na kailangan nating magsabi ng no.
0: Pero kagaya ni Homer at ni Ophel, akala nila they are doing what is okay and right. Pero yun pala, meron ng galit. Sabi nga ni Ophel, may galit na nabubuo. Tapos sabi naman ni Homer, meron na rin mga demands na naiipit din siya. And yung term ninyo na nabubulok na pala inside your family and the children are affected.
1: Oo. Siguro sa ating mga listeners na nakikinig ngayon, paano ko malalaman na ano, na tama pa itong ginagawa ko, no? Ba't hindi nyo kausapin yung asawa ninyo? Bakit hindi nyo kausapin yung mga anak ninyo? O kaya inaaway na ba kayo ng asawa nyo? Yung mga anak nyo ba nagtatampo na sinyalis na yon? Makinig na kayo sa mga nangyayari.
0: Ganyan ba sa inyo, Homer? Ophel?
7: Almost like that. Katulad namin, naging blind followers siguro, sabihin natin, no?
0: Oo.
7: Dahil nandun kami, di ba?
0: Oo.
7: Sino mag-iisip na nasa loob ka ng isang simbahan, mali. Puro.
0: Oh.
7: Wala kang isipin na ganun. Nandun ka, you take pride on it, you embrace everything. Same with our kids. Until nalaman lang namin, nakita na lang namin talaga yan, nung true living waters, true favored and free na, wala pala talaga sa alignment tayo, sabi ko.
8: Oo. Doon diba? Namin, sorry, na yun nga, yung we learn the safe space, hindi ko naririnig yung word na yan before eh. Yung safe space, it's okay to bleed. Kasi nga, I'm part of the leader, hindi ako pwedeng magkaroon ng safe space sa wala akong tiwala na magsabi kasi yung fear ko kakalat. Baka pag sabi ako sa iba, ayun, or ikukundam ako. Hindi, mag-pray ka lang, mag-devotion ka lang, ganito lang yan. Ano ka ba? Ano ganun? So, yun, na nandun yung fear ko. So, nung nandun kami, na when we move out from that kind of environment, dun ko lang nalaman yung pwede naman pala. Pwede ka naman palang ang mag-open up to someone na you can really trust. Kasi minsan kahit kapwa co-worker ko, hindi ko masabi kung ano, what's really happening in the inside. Oo. Kaya,
0: at mukhang kahit sa inyong mag-asawa,

0: Pwede pala akong mag-rant kay Jesus. Pwede ko palang ilagay lahat sa paa ni Jesus. Lahat ng words, sige, hindi ko pala siya masasaktan, sabi ko. Tatanggapin lang niya pala ako. That's why we're so thankful sa 21 weeks na yun talaga.
1: Tsaka yung sabi nga ni Kuya JB, you'll have to learn to say no. Kasi yung takot mo na mag-say no, na baka may consequence. Baka ako sa consequence when I say no.
2: Bigla kang makidlat.
1: Yes. Ayun. Pag nag-no ka, kaya pag sinabi sa'yo na itong dapat mong gawin, na dapat kailangan ko mag-abide doon.
0: Yes lang ang
1: na
0: sagot.
1: Yes lang. Kaya
2: Yes
1: lagi
2: lang,
1: ako
2: yes.
1: compromise lagi yung time ko sa family ko. So lagi silang lagi nila silang nag-a-adjust palagi sa akin. Si Homer, mga bata, hindi lagi nila lang ako hinihintay, nag-a-adjust. Hindi, intindihin natin si Mommy, intindihin niya ako kasi nga I'm in the ministry.
2: Ministry.
0: Ako ang founder ng Waiting Ministry. So habang nasa church yan, nandun kami sa compound, nagwi-wait kami ng mga
2: Alaga ka.
0: bata.
2: At sabi mo nga kanina, kahit special occasions like Christmas, wow, not to be able to be with the family. Sige, we'll take another break and then pagbalik po natin, aalamin natin, ato excited ako. Siyempre, pareho kayong sabay, no? So may small group ka rin, ano, Homer, may small group din si Ophel. Ano yung unang nasa isip nyo, yung supposed to be a safe place, pero ano yung tumakbo sa isip nyo dun sa small group? Sige. Although may naman nabanggit ka na, Homer, pero tingnan pa rin natin yan. And then, we would like to also know ano yung mga changes after that. Break muna tayo, mga kaibigan, ha? Hanggang 11 tayo ng gabi. So stay with us.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft.
5: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Ito pa rin po ang inyong paborito. Sabi nga ni Kuya JV, paboritong programa tuwing 9:30 hanggang 11 at Sabado yon. Kaya pakisabi na rin sa iba, kung hindi pa nila napapakinggan ito, pwede pa rin ho nilang puntahan yung ating mga past episodes. Hanapin nyo lang po sa YouTube at saka sa ating website sa Living Waters Philippines. Okay, kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
6: Ang walang kupas at si Kuya JV Di Choco. Kasama
2: walang
6: din
2: kupas
6: natin ang ating mga panauhin, si Homer at si Ophel Paras.
2: Ayan, wala rin kupas yan si Kuya JV. Ayan, kahit magre-retire na yan, malapit na yan, hihilahin ko pa rin yan paminsan-minsan sa broadcast. Sige po. Ayan, si Kuya Homer at saka si Ate Ophel. Ayan, pero mas matanda ho ako sa dalawang yan. At salamat for joining us. So, kwentuhan nyo kami. Mauna ka na, Ophel, kasi gusto ko malaman ano yung feeling mo nung ating first small group. Ayan, bago si Homer. Sige, Ophel, how was it for you nung mag-umupo ka at part ka ng small group natin? How was it?
1: Yeah. Oo, yun sa small group namin, ano, nung first, kasi hindi pa ako makarelate dun sa mga topic. So I was just there to observe. Ano ba ito? Ano tong ano? And I was shocked yung intentionality, grabe, yung how they open up. Doon ko na-appreciate talaga yung safe space, no holds bar. Talagang how they open up yung mga experience nila in the past na wala yung shame. Shock ako doon. Hindi kasi, hindi ganun yung where I grew up, sa church. Na, di ba sabi ko nga na

0: the way I protect myself, hindi ako pwedeng mag-open up ng ganun ka-extreme na experience, lalo na bad experience mo in the past. So, kaya shock ako dun sa small group natin na Ate Carmen, na, and so amazing. And the way you handle us as our leader, na yun, dun ako na-encourage na okay lang pala to bleed. And I learned to trust na yung safe space. Yun. Kasi kung ikikip mo, hindi mo i-confess, hindi magkakaroon ng healing. You have to recognize na may problema pala ako. Na ito pala yung nangyayari sa akin. Na kailangan mo ma-recognize yung mga nagma-manifest na yun sa'yo. Kasi kung self-denial ka, na there's something wrong in you, hindi ka ma-heal eh. Di ba? So dun sa
1: Tama.
0: small group na yun, na doon ako natutong mag-ano, to open up. I remember, Ate Carmen, may sinabi ka eh, nakita mo sa akin yung, if you still remember, yung iceberg. Na nagme-melt yung iceberg. Kaya naiyak ako noon kasi it's true, ako yun. Na yun yung pinakita ko, para akong isang napakalaking tipak ng yelo, ng iceberg, na nagme-melt. Kasi sabi sa'yo, hindi ako umiiyak eh. Wala akong emosyon.
1: Oo nga. Umiyak din yan eh, si Ophel.
0: Oo, oo. So,
1: Kaya
0: yun, yung for
1: iceberg.
0: 21 weeks na yun, ano, na grabe, grabe, na, na yung how the Lord moved into my heart. Grabe. So, unti-unti, lalo na yung time na yung forgiveness, iisa-isahin mo. Ako yata yung pinakamarami. 12 names yata, 14 names.
1: Hindi naman. Okay. Pero it's good. It's good. Okay, diba?
0: Na unti-unting na nawawala. Na, nag-melt, nag-melt talaga yung iceberg na yon sa akin. That's how I see it myself dun sa group natin.
1: Nakakatuwa naman. It was the Lord telling you that you were an iceberg na unti-unting natutunaw because He loves you. At yung warmth ng love ni God, yun ang nag-init sa iyong pagkatao. Yun. Well, thank you for letting us know that. Ayan. Sa'yo naman, Homer, kamusta?
2: Well, yung first small group ko, I was humbled kagad nung pag-upo ko doon. Kasi parang may spiritual arrogance kami. Siguro ako lang. I mean, dun sa the way we were brought up. The way we were brought up dun sa kabila na all-knowing. Di ba? Na mas magaling pa kami sa mga iba. So, nung pagdating ko dun sa small group na yon, eto mga bata, they are so freely sa share lang nila even their dark past. Sabi ko, bakit hindi sila nahihiya? Bakit ganun na lang sila mag-open? Eh kung sila ka ako, they're trusting me na hindi nila ako kakilala. But just because we are a small group here na walang lalabas, bakit hindi ako magtiwala sa kanila? So, first time in my life to open up my darkest past na with confidence and with na yung walang takot na i-condemn nila ako, i-judge nila ako, pag-uusapan nila ako. I found a community who embraced me, accepted me, and willing to journey with me. Doon ko lang narinig yung mga words na, "We appreciate you, Kuya Homer. We honor you, Kuya Homer." First, di namin narinig yan. Di namin narinig yan. Walang praise words sa amin. As a word, till you drop. Pag namatay ka, doon ka namin palakpakan.
1: Doon ka namin bigyan ng award.
2: Right? So, dito sa small group na to, I always look forward na every week. Oh, sabi ko, favorite and free na, small group na. I was so excited. Kaya nga, the reason na nag-assistant Fasi ako eh. Sabi ko, I will continue this. Hanggat tanggapin nila akong mag-assistant Fasi ako, sabi ko. Kasi it's a continuous learning and healing sa akin and at the same time to the people around me.
1: Ayan. Tama, tama. Yun. Kuya JV, can you comment on that? Ano ba yung problema ng marami sa atin that it's so hard to trust other people?
3: Oh, kasi karamihan galing sa pamilya na dysfunctional o kaya galing sa church na hindi healthy, no? Like yung kinikwento nilang dalawa na the church that pinanggalingan nila halatang halata na hindi healthy na church kasi wala kang safe space, no? Walang space yung church para bigyan ka ng kalayaan magsabi na ano, burnt out na ako, no? Pagod na ako, no? So iniimagine ko kung ako yung nandyan sa church na yan, wala sa vokabularyo nila ang burnt out. Kasi pag nagsabi ka ng burnt out, ano, sabihin nila sa iyo na ano, mahina ang pananampalataya mo. Oh, no? Mahina ang pananampalataya mo o kaya immature ka, ganyan.
1: Wow, na judge na agad.
3: So, ayun yung ano, kaya hirap yung mga kasi bukod sa walang space, no? For someone like Homer and Ophel, to tell them na burnt out na kami, ganun. So, wala silang space and at the same time, hindi nila napapansin, tinatanggalan na sila ng boses. No? Parang wala kang karapatan magsabi ng ganyan. So, hindi ka namin papakinggan. So, you do not feel seen, you do not feel heard. No? Wala kang boses. No?
1: And with that,
3: So,
1: 'di ba, Kuya JV, with that kind of environment, hindi mo mamahal, hindi mag-grow yung love mo sana sa Panginoon. Kasi parang ang nakakadena, 'di ba? You feel shackled.
3: Kaya tapos ano kung ang thinking ang pinalaki ka or yung ang mensahe na naririnig mo sa church ay yung gawain at yung relasyon mo sa Panginoon ay iisa, no? Kaya ikaw nagigilty ka na nakakaramdam ka ng burnt out.
1: Naku po, burn na burn. Out pa. Sige. Ano yung changes ngayon? Yan, gusto nating alamin sa inyo, Ophel and Homer, what were the changes na ginawa ni Lord sa inyo? Siguro mas marami na kayong labing-labing, ano? In many ways, ha? Hindi lang sex. Oh. Sige nga, kwentuhan niya kami.
0: So, Ate Carmen, no, if you still remember, siguro na sa 10 or 11 weeks tayo noon sa session natin na nag-open up ako kasi on our way to the session, nagkaroon kami ng matinding away.
1: Oo
0: Diba?
1: nga,
0: Still remember
1: oo.
0: that?
1: Nag-away
0: Talagang
1: nga.
0: sumabog na
1: Oo.
0: naiyak ako talaga. Imagine that, ha? During the 21 weeks, talagang yung attack pa rin ng kaaway.
1: True.
0: And so isa yun sa talagang nag-manifestation na yun, yung anger, yung patience na nanonawala sa bawat isa. So na-reveal. And through that, na ito yung mga changes na nakita namin, ano. Imagine that. Right after that, no exaggeration, ha, na siguro yung willingness mo rin na to be changed. So sa mga session na yon, na open up mo yung sarili mo, you learn to forgive, you learn to understand, you learn to process. Natuto kaming magkaroon ng debriefing.
1: Wow.
0: Ba't ba ganun ako nag-react? Ba't ba ako nagalit? Ba't ba ako niinis? So
1: Wow.
0: yun. Yun yung
1: Galing.
0: natutunan namin talaga sa doon sa Living Water Favored and Free, sa mga sessions na yun, yung debriefing, you learn to assess yourself. Bakit, ba't nagkaganon? Bakit ako nagalit?
1: Oh,
0: So,
1: wow.
0: yun, after that incident na nangyari sa amin noon, our way to church, dun sa session natin, na talagang sumabog. So, yun, we learn to process until nung graduate kami, and no exaggeration, until now, eh, nakailang years na tayo. Siya nag-continue, ako nag-stop eh, kasi nag-work na rin ako, secular job na, na yun. I would say talaga, thank you, Lord.
1: Amen. Ayo, may yakap na yan.
0: Yun
1: Okay.
0: yung mga sigawan moment ba?
1: Oh.
0: Na, yes. Na yung prayer mo na talagang yung fruits of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ayan. Naging sariwa na ulit. Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord,
0: Because
1: nga.
0: of the favored and free, we learn to process ba? Na,
1: Oo nga.
0: oh, ako yung naging beneficiary. Kasi yung talaga na nakita ko, minsan na nag-uusap kami dito when we have a dinner with our kids. Sa sabi ko, kung nag-change na ba yung husband ko. And in-affirm ng mga anak ko, yes, dad really changed a lot. So
1: Wow.
0: nakita rin naman namin talaga yung changes, yung the way she talked to me, she handled me, na, ayun, na, I'm very thankful to God.
1: Omar, ikaw, ano sa iyo? Pero mukhang magandang mga feedback ni ano, Ophel eh. Oh.
2: Maganda rin naman. Well, first and foremost, glory and thank God talaga sa dinala kami, nakilala namin, nalaman namin ang Living Waters, favorite and free. Wala kaming ibang makita ng transition point or source. Bakit kung saan kami ngayon, kundi doon eh. Tuloy din naman kami nag-church, tuloy din naman kami nag-ministry, tuloy din naman kami nagbabasa ng Bible. Pero it's through Living Waters talaga eh. Na nagkaroon kami ng healing and continuous healing.
1: So ano yung na-heal sa iyo? What did Jesus heal you from?
2: Sa akin is number one yung restoring the honor of a woman. Na doon nga nang gagaling, she's a gift. Anong ginagawa ko sa gift na bigay ng Panginoon sa akin? Bago ko pa isipin na asawa ko siya, gift ito eh. Na hindi galing sa isang tao, galing sa isang Diyos na banal. Anong ginagawa ko? Right? So, with all those learnings na apply ko, before, totoo yung sinasabi niya, konting ganun lang, friction na, ang boses ko hanggang gate ng village, dinig na. And, kailangan akong marinig. Kailangan ako ang marinig at paniwalaan. Kaya sabi nga niya, di ba, kapag sumigaw ka na ni, sabi niya, wala na, hindi na ako magsasalita. So, I try to trace that nung nagpa-process. Marunong na kami mag-process. Kami dalawa ngayon.
1: Sige, good.
2: Yeah, we do that. We do that talaga. We process it na. So, meron kami natutunan dun sa church yung genogram na tawag nila.
1: Ah, oo. Oo.
2: So, we genogram. Trace that. So, katulad nung nakwento ko kanina, my mom calls the shots. Siya ang nagre-resolve. Ang dati ko, silent. So, baka ganun ako sabi ko. Kaya mataas kagad ang boses ko. Dapat ruled out yan kagad. But now, hindi na. I listen to her. Sometimes, kahit na sa part ng contractor ako, architect ako, pag sinabi niya, ni, mas maganda ito. O sige, gawin natin yan. Ikaw ang architect ngayon, hindi ako. Jokingly, but lovingly, we're doing that. As you can see our gesture, I can say na this only happened like recently lang. Ngayon ko lang na-appreciate na matagal kong prayer, Ate Carmen, all my Christian life. Kasi nga, sabi nga niya, sobra siyang busy, no? Serving like that. I always ask God, where's my wife? Where's my wife? Pero, dahil nga, tinuro kaming no complain, sige lang, Lord, nagsiserve naman siya sa'yo. So, thank you. Thank you lang ako ng thank you. Pero, darating din pala yung point na yun na, can you bring back my wife? And, he listened to that prayer. I have her as a wife and a mother to my children.
1: Sige, short time na lang, sabi ni Kuya JB, yung ating time. Pero, what would you like to tell couples? Ayan, parang konting paalala. We start with you, Homer. bago si Ophel. Kahit maiksi lang before we go to prayer. Sige.
2: Siguro sa mga couples na mga narinig dito, though bago lang kayo, matagal na, always have that safe space na huwag matakot mag-open up. Ang kaharap mo, hindi mo siya kalaban. Asawa mo yan. Kakampi mo yan. So wala kang ibang unang pagsasabihan kung di siya lamang. Si God and then siya. Huwag tatakbo sa labas. Kundi pumunta palagi, lumapit ka agad sa asawa. Pag may issue, maliit man yan malaki, sabihin na kagad at pag-usapan. I-process, huwag i-judge ang bawat isa. Do not go back. If ever you will go back, only go back to the good memories, not the bad memories. Kasi dati ganyan ka. No. It will not help. So, and lastly, always treat each other as a gift. Gift from God. Yun lang.
1: Wag magreklamo na. Ayoko yung gift niyo.
2: Hindi nagkakamali si God eh.
1: Tama.
2: Perfect siya lahat. Diba?
1: Amen.
2: When he give gifts, he had no troubles into it. Sabi sa problems, diba?
1: Okay. Ophel, ikaw.
0: Yes. Yun, sa mga listeners din natin, na pag do not ignore, pag nakikita mo na yung symptoms, kumbaga sa sakit, masakit pa lang yung lalamunan mo, nakikita mo na symptoms ka na ng colds, do not ignore it bago pa mag-worst yun. It's the same way sa marriage. Kapag you trace it, but bakit ganito ako why do I react like this? So do not ignore it, address the issue, and you assess yourself, saan ba ako nanggagaling? Baka sobrang pagod na ako. And you have to learn to break.
2: Yes.
0: Break.
2: Stop for a while.
0: You stop for a while. Okay lang, siguro na mag-isa ka, evaluate yourself, saan ka nanggagaling? Bakit ka ganun mag-react na? And you have to surrender it to the Lord and ask God to change. And then go back to each other na yun, na we learn to process, we learn to debrief, and then go back to each other's arm. Walang iwanan, di ba? So, yun lang. Kaya yun, kaya naman eh. Walang perfect marriage eh. So, the difference from us before and after being favored and free, yun nga, na meron parang konting friction, pero wala yung, di ba nun, wala na yung talagang
2: hindi na nagtatagal, minuto na lang.
0: Yes.
2: Minuto na lang yung mga frictions namin. After that, okay.
0: Yes. Yun lang.
1: And I like your word, process. Processing. Maganda yon.
2: Yeah.
1: Sige. Homer, ikaw na manalangin para sa ating mga tagapakinig.
2: Let us pray. Father God, thank you so much for this time that you have put us all together, O God. Ate Carmen, Kuya JB, O God, Ate Jing, Lord God, to be here. Lord, to proclaim your goodness and faithfulness. Lord, your love for the marriage, O God. Your love for couples, O God, na nandyan ka palagi. Father, I lift up to you every couples who are listening right now or watching right now, O God. Wherever situation they are in right now, O God. Katulad namin, if there are some misunderstanding that are being covered up by work, even by ministries, Lord, help them, O God, to be honest to themselves, O Lord. And give them the courage, O God, to speak to each other, O God, with love that is coming from you. Let them realize, O Lord, that you are always at the center of their marriage, O God, that you are holding them together. Father, also I pray, whatever bitterness and pain, that they will learn how to forgive, O Lord, the way you have forgiven us, Lord, how to forgive each other, Lord, to love each other, O God, that there is so much more in their marriage, O God, that awaits, Lord, because you are still in control. You are still there with them, Lord, na hindi mo sila iniwanan ni minsan. And I ask, Father, that you shower them with your fatherly, abundant fatherly love, O God, na yan ang palaging magbind sa kanila. Lord, thank you so much for your goodness and faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen, amen. And amen.
1: Amen. Wow. Grabe ang ating
3: amen.
1: Kwentuhan. Parang bitin, ano? Nabitin ako.
2: Ito na.
1: Part 2 tayo, part 2. Sige. Pero this is a good message for couples. Merong hope. Kasi meron tayong Jesus sa ating buhay. Thank you, Homer and Ophel.
0: Yes,
1: buti
0: po.
1: Na lang.
2: Thank you, thank you.
1: Oo, nung imimbita ko si Ophel, sabi niya, pwede kasama si Homer. Tamang-tama. Ayan. Praise God for that. And thank you kay Jing na umalalay sa atin, sa ating pong programa. Thank you, Jing. And of course, sa DZAS people. And sa'yo, Kuya JV, ang aking other half ng J-Car. Ayan, hanggang
3: thank
1: sa susunod.
3: Thank you, WK. Walang kupas.
1: Sabi ko, anong W-K?
2: Laglag.
1: O, laglag na. Hindi, ano yun? O, sige. O, sige na nga. Thank you then, Kuya JV. Mga kaibigan, sa ngalan din ni Benji Cruz, we'll see you again next week for another edition ng ating Sa Panahon ng Paghilom. God bless po! Bye!
2: Bye! God bless!
4: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, Adisisais ng Agosto, Jeremias chapter 34-35.
2: Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias nang ang Jerusalem at mga karatig bayan ay sinasalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang hukbo. Katulong ang lahat ng kaharian at bansang sakop nito. Pumunta ka at sabihin mo kay Haring Zedekias ng Huda ang ganito. Ang lungsod na ito'y ibibigay ko sa hari ng Babylonia at kanyang susunugin. Hindi ka makakaligtas, mahuhulog kang tiyak sa kamay niya. Makikita mo at makakausap ng harap-harapan ang hari ng Babylonia at dadalhin kang bihag sa bansang iyon. Ngunit pakinggan mo ang sabi sa iyo ni Yahweh, Haring Zedekias, hindi ka mamamatay sa digmaan. Mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insenso sa iyong libing, gaya ng ginawa nila sa libing ng iyong mga ninunong hari. Ipagluluksa ka at tatangisan ng ganito, "Patay na ang aming hari. Ako, si Yahweh, ang nagsabi nito." Inulit namang lahat ni Jeremias ang pahayag na ito sa harapan ni Haring Zedekias ng Huda. Nang panahong ang hukbo ng Babylonia ay sumasalakay na sa Jerusalem, sa Lachish at Azekah, ang nalalabing mga lunsod sa Huda. Ito na lamang ang natirang lunsod sa Huda na may mga kuta. Dumating kay Jeremias ang salita ni Yahweh matapos pagkasunduan ni Haring Zedekias at ng mga taga-Jerusalem na palayain ang mga alipin. Lahat ng may aliping Hebreo, maging babae o lalaki, ay magpapalaya sa mga

in ng kanilang pagkaalipin. Ganito ang aming kasunduan. Pagkalipas ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain nila sa 7th taon ang sinumang Hebreo na binili nilang alipin. Ngunit hindi nila ako sinunod. Kayo naman nagsisi at ginawa ninyo ang matuwid na pasyang palalayain ang inyong mga aliping Hebreo. Pinagtibay ninyo ito sa aking harapan. Sa templong itinayo ninyo para sa aking karangalan. Ngunit, nagtaksil din kayo at nilapastangan ninyo ang aking pangalan. Nang muli ninyong alipinin ang mga lalaki't babaeng inyong pinalaya. Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, hindi ninyo ako sinunod matapos ninyong ipahayag na palalayain ang inyong mga kalahi. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng kalayaan, ang kalayaang mamatay sa digmaan, sa salot at sa gutom. Lahat ng bansa ay masisindak sa aking gagawin sa inyo. Nilabag ninyo ang ating kasunduan at hindi ninyo tinupad ang tuntuning sinang-ayunan ninyong gawin. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa guya na inyong pinatay, hinati at dinaanan sa pagitan. Ang mga pinuno ng Huda at Jerusalem, mga yunuko, mga pari, at lahat ng dumaan sa guyang hinati ay ibibigay ko sa kaaway. Mamamatay sila at ang bangkay nila'y kakanin ng mga ibon at mababangis na hayop. Ibibigay ko si Haring Zedekias ng Huda at ang kanyang mga pinuno sa mga kaaway na tumutugis sa kanila at sa hukbo ng hari ng Babylonia na tumigil na sa pagsalakay. Ako ang mag-uutos sa kanila at muli nilang sasalakayin ang lungsod na ito. Masasakop nila ito at susunugin. Gagawin kong tulad sa desyerto ang mga lungsod ng Huda at wala nang maninirahan doon. Nang si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari sa Huda, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, puntahan mo at kausapin ang mga Rekabita. Pagkatapos ay dalhin mo sila sa isa sa mga silid sa templo at bigyan ng alak. Sumunod naman si Jeremias, pinuntahan niya si Jaazanias, anak ng isa ring nagngangalang Jeremias, na anak naman ni Habasinias, pati ang mga kapatid nito, at ang buong angkan ng mga Rekabita. Sila'y dinalan niya sa templo at pinapasok sa silid ng mga anak ni Hanan, anak ni Egdalias na lingkod ng Diyos. Ang silid na ito'y karatig ng silid ng mga pinuno, at nasa itaas naman ang silid ni Maasiyas na anak ni Salum, isang mataas na pinuno sa templo. Naglabas si Jeremias ng mga lalagyang puno ng alak at ng mga kopa at sinabi sa mga Rekabita, uminom kayo. Subalit sinabi nila, hindi kami umiinom ng alak, sapagkat iniutos sa amin ni Jonadab, anak ng aming ninunong si Rekab, na huwag kaming iinom ng alak, maging ang aming mga anak. Iniutos din niya na huwag kaming magtatayo ng mga bahay, magbubungkal ng bukirin, at magtatanim ng mga ubasan o bibili ng mga ito. Sinabihan niya kaming manirahan habang buhay sa mga tolda, upang patuloy kaming manirahan

0: sa lupain na pinananahanan namin bilang mga dayuhan. Sinusunod namin ang lahat ng bilin ng aming ninunong si Jonadab. Kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak, maging ang aming mga asawa at mga anak. Hindi kami nagtatayo ng bahay. Wala kami mga ubasan, bukirin o triguhan sa mga tolda kami nakatira. Sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Ngunit nang sakupin ni Haring Nebuchadnezzar ang bayang ito, nagpasya kaming pumunta sa Jerusalem upang makaiwas sa mga hukbo ng Babylonia at Syria. Kaya naninirahan kami ngayon sa Jerusalem. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Sabihin mo sa mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Bakit ayaw ninyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tingnan ninyo ang mga anak ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsay iniutos ng kanilang ninuno. Ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. Lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyong talikuran na ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Binabalaan nila kayo na huwag sasamba at maglilingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin. Ayaw ninyo akong pansinin. Ang mga salinlahi ni Jonadab ay sumusunod sa utos ng kanilang mga ninuno. Subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Kaya naman, ipadadala ko na ang mga sakuna ng aking ibinabala. Gagawin ko ito sapagkat ayaw ninyong makinig sa akin at ayaw ninyong pansinin ang aking pagtawag. Ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ang may sabi nito." At sinabi ni Jeremias sa angkan ng mga Rekabita, "Ganito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, naging masunurin kayo sa utos ng inyong ninunong si Jonadab. Sinunod ninyo ang lahat ng kanyang batas at tinupad ninyo ang lahat ng iniutos niya sa inyo. Kaya naman, akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ay nangangako, ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawalan ng isang lalaking mamumuno at maglilingkod sa akin."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Life is beautiful. Life is beautiful.

Napakagandang alalahanin yung pangako ng Panginoong Diyos, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo, yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel at ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos. At iyan po ay patuloy nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating Global Cast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat ng mga Pilipino nakakaintindi nitong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines ang ating Global Cast na ito, ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kaniyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon, at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko, bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel, at ito ay mga plano para pagpalain ang bansa at hindi pasakitan, yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon. Dahil sinabi rin naman ni San Pablo, siya na nagsimula ng mabuting bagay ang siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus. Nang dahil sa Panginoong Heso Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Sabi nga, nag-a-unfold. Nakikita natin unti-unti, araw-araw, step by step. Hindi man po mabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sang-ayon sa kaniyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos, ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po iyan kapag tayo po ay sumasalungat, o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalaala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, yung mga tinatawag na lust of the eyes, o kaya naman mga layaw ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulot ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot, o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman. At ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kaniyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po nating sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin, ha, ang ating sarili. Kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether iyan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ang kanyang kalooban. Bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayong mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan.
8: Life is beautiful.
9: Life is beautiful.
10: Life is beautiful.

Sama-sama tayo sa global cast ng Life is Beautiful, inihahatid ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anumang oras. Maraming salamat kasi hindi kumpleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe, Bulacan transmitter site dyan sa Pilipinas. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-aareglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog. Hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FEBC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin. Ano? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadalubhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At marami pong mga composers, hindi gaanong nakikilala, ang nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit. Ano? Kagaya po ng mga awiting ito, sabihin natin ang matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awiting ito. Kahit na hindi natin kilala, thank you Lord sa mga composers ng mga awiting ito.

Alam po natin na si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayong makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo, baka naman puyat, kulang sa tulog, o kaya naman masakit ang tiyan, baka naliligalig, o kaya naman ay nagugutom. Kung halimbawa naman ay madaling mapagod, may mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin, lalo na sa edad nito. Nakagaya mo at kagaya ko, di ba? Sa age na yan, kinakailangan nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan, I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran, daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin, daluyan ng kagalingan sa mga relationship, at daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, ang prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kaming malusog, masigla, maligaya at puno ng kagalakan. Tulungan po ninyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual, sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na makinig sa sinasabi ng aming katawan para palakasin, pasiglahin, pagalingin ang aming mga katawan. Ganun din ang aming mga sakit ng damdamin. Gawitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, kapatiran, kapwa-tao, at ganun din ng iba't iba pa ninyong nilikha, ito man ay halaman o mga hayop, ang mga bagay na inyong inilagay sa aming daigdig. Tulungan ninyo kami na maging daluyan ng kagalingan, maging channels of healing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang siyang tagapagpagaling ng lahat. Tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

Sabi nga natin kanina at ganun din sa ating mga awitin, ang plano ng Diyos ay patuloy niyang isinasakatuparan sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Siya ang nagpasimula ng mabuting bagay at siya ang nagpapatuloy nito. At ang dapat nating gawin, manampalataya sa Kanya, humakbang ng may pananampalataya at pasasalamat. At kung paminsan-minsan tayo po ay nagkakasakit o nagkakaroon ng sakit ng kalooban, atin pong ihingi ng grasya sa Diyos para tayo ay pagalingin at maging daluyan din tayo ng kagalingan at tuloy-tuloy ang pamumuhay para maisakatuparan ng Diyos ang Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at ganun din sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Puri ng Panginoon dahil ang ating Diyos ay nananatiling tapat sa kabila ng ating mga pagkukulang at sa kabila din ng pabago-bagong panahon at pabago-bagong pag-uugali ng tao, siya ay nananatiling tapat. Puri ng Panginoon, bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna kaagapay ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Liobrera, dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapakinggan, napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito kaagapay ay maging pagpapala sa iyo. Ang pagkilos ng Panginoon ay lagi nating maranasan. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa inyong kabutihan, sa inyong mga biyaya na aming natatanggap. Pinupuri ka namin at dinadakila. Kalakip nito ang patuloy naming paghingi ng tawad sa inyo, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, sa mga bagay na nagagawa namin na hindi po nagbibigay sa inyo ng kaluguran at kapurihan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Sa oras pong ito, Panginoon, kami muli ay dudulog sa inyo sa pamamagitan ng aming sama-samang pananalangin. Maya-maya, idudulog ang aming mga prayer request, Panginoon, ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. At alam po namin, Panginoon, na lagi po ninyo kaming pinakikinggan at ang inyong pagtugon ay laging nasa panahon, Panginoon, sa inyong banal na kalooban. Ipinagpe-pray namin ang bawat kaagapay namin sa mga panahong ito. Idinadalangin din namin ang aming pagsamba maya-maya during our Sunday celebration kasama po ang aming mga kapatiran sa loob ng simbahan. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang aming pagsamba ay maging mabangong samyunawa sa inyong harapan. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Liobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta?

naman kayo kaagapay. Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan dyan po sa ibaba. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit lagi yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung may mga katugunan na po ang ating mga panalangin kahilingan, maganda po na balitaan nyo rin po kami upang sa ganoon ay mapasalamatan natin sama-sama ang ating Panginoong Diyos. Para naman sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, samahan mo ako kaagapay na pagbulay-bulayan ito. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 12, sa mga talatang 8 hanggang 10, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Mayroon lang akong isang katanungan sa iyo kaagapay. Itinuturing mo rin ba ang iyong sarili na anak ka ng Diyos? Siyempre. Amen. O isang kasapi lamang ng isang relihiyon? Bigyan lang natin ng diin ang pagiging anak natin ng Diyos at hindi lang ng isang miyembro ng isang iglesia o simbahan, para makuha nating mabuti ang mensahe sa umagang ito, sapagkat mag-uusap tayo tungkol sa pangmatagalan at sa panghinaharap na pamumuhay. Naniniwala ako kaagapay na ang bawat anak ay panghabang buhay ang kanilang pagiging miyembro ng isang pamilya. Tama po ba, kaagapay? Marami kasing mga tao na ang mentalidad nila ay yung para sa ngayon lamang. Kaya kapag nabibigo at nasasaktan, humihinto ang kanilang mundo. Hindi kasi nila makita yung magandang mangyayari o nangyayari sa hinaharap. Kagapay, para makita mo yun, matuto ka munang tignan ang mukha ng Panginoon sa kasalukuyan, sapagkat yan ang magiging lakas at motivation mo sa pagtahak mo sa hinaharap. At sa kasalukuyan, hindi rin mahalaga sa Diyos kung maganda o pangit ang nararanasan mo. Ang mahalaga sa Kanya ay nakikita mo ba siya at nararanasan sa mga pangyayari sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi makamove on ang tao at di niya marating ang magandang hinaharap niya. Kaagapay, bawat sitwasyon ng buhay ay laging may dalawang muka. Huwag ka muna kaagad na magbibigay ng konklusyon kung ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Pag-usapan natin ang mentalidad ng isang anak ng Diyos. Una, paglilingkod na may kaisipan na pang-angkin o pag-angkin. Ito'y isang mentalidad na kung saan nakikita at inaangkin ng isang anak ang pangarap sa kanya ng kanyang ama. Sariling pamilya ang turing, kaya naman ang kaisipan ay panghabang buhay. Kung hindi anak ang turing mo sa sarili mo, napakalimitado lang ang iyong commitment di tulad ng isang anak. Sapagkat nakatanim na sa isip ng anak na kung ano ang pag-aari ng ama ay pag-aari din niya. Siya ay tagapagmana at hindi kanya-kanya kundi magkakaisa dahil nga pamilya. Yung pag-aari ng isa, pag-aari ng lahat. Pangalawa, paglilingkod na may kaisipang pangmatagalan. Maraming mga anak ang turing nila sa sarili nila, isang ordinaryong miyembro lamang ng isang pamilya. Imbes na ang turing sa sarili ay isang tagapagmana. Kaya nga ang daming tao, napakalimitado lamang ang kanyang kayang gawin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Dahil miyembro lang ang turing niya sa kanyang sarili at hindi anak ng Diyos. Ang anak ay dapat mag-isip ng pangmatagalang paglilingkod, hindi panandalian lamang. Maraming mga tao ngayon

Mahirapang gumawa sa ubasan ng Diyos dahil yan sa pagiging makasarili ng puso at ng isip. Ang binibigyan lang nila ng halaga ay ang kanilang mga sariling pangarap at kagustuhan sa buhay. Maraming mga tao ang naniniwala sa Diyos, subalit hindi naman nila magawang maghandog ng buhay sa Diyos. Hindi kayang itanim ang buhay para sa Diyos. Hindi nila naiintindihan na yun lamang halaman o punong itinanim ang siyang nabubuhay at lumalago. Yung mga short-term mentality, ito yung mga takot masaktan, ayaw magsakripisyo, subalit yung pang long-term, okay, ito yung mga taong kahit struggle at nasasaktan, lalong tumitindi dahil pangmatagalan. God wants us to serve with a generational mentality. Ito yung mga taong naglilingkod na nakadugtong sa pangarap ng Diyos ang kanilang buhay hanggang sa mga susunod nilang henerasyon. Hindi tumitigil. Sabi nga nila, subok na matatag, subok na matibay at pangmatagalan. Una, ito yung mga taong laging tumitingin sa pag-asa sa hinaharap. Yung mga short term, kaya di nila makita yung pang long term o yung forever kasi marami silang di mabitawan na kinasanayan. Di sila makasabay sa uso, sila ay makaluma. Ito pong paalala ni Pablo sa Filipos Kabanatang 2, sa mga talatang 12 hanggang 15. Basahin lang natin. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibotang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Pangalawa, ito yung mga taong nakatuon ng kanilang pananaw sa pag-asa sa hinaharap. Alam nyo, mahirap alisin ang kinasanayan. Subalit kung ang kinasanayan mo ang magiging dahilan para di mo maabot ang magandang kinabukasan mo, kailangan mong iwanan yan kahit masakit. Kagapay, hanggat hindi mo isinusuko sa Diyos ang iyong nakaraan at ang iyong kasalukuyan, mahirapan kang makita ang inihanda ng Diyos para sa iyo, isang maganda at matagumpay na hinaharap. Maring masarap at maganda na ang kalagayan mo sa kasalukuyan, at least sigurado ka na sa sitwasyon mo ngayon. Bakit mo nga naman susubukan pang ang isang sitwasyon na hindi ka sigurado at medyo malabo? Tama ka, Agapay, ang hirap iwanan ang comfort zone sapagkat yan ang kinasanayan mo na. Pwedeng sa pag-uusad o pag-usad mo, madapa ka, masaktan ka o makasakit ka ng iba. Subalit mas maganda na yung nararanasan mong madapa ka kasi matututo kang tumayo. Ayaw mong iwanan ang nakaraan at kasalukuyan mo at ayaw mong humakbang kasi natatakot kang masaktan, natatakot kang magkamali at natatakot kang madapa. Natatakot kang ma-persecute, nahihiya kang malantad ang kahinaan mo. Kaagapay, upang maabot mo ang iyong magandang hinaharap, humakbang ka pasulong at huwag matatakot. Sasamahan ka ng Panginoon. Sa Diyos ang paburi.

Purihin ang Panginoon sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala ng kanilang prayer request. Samahan mo muli ako kaagapay, tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. At patuloy naming inaamin na kung wala ka sa aming buhay, wala po kami magagawa. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin. Pinagpe-pray namin sa oras na ito si Rosemary Regala Bernardo, Panginoon. Ang kanyang prayer, ang kanyang kahilingan ay para sa kanyang asawa na mayroong arthritis, talos hindi po makalakad. Panginoon, ang kagalingan po ay amin pong hinihingi sa inyo, maranasan ng aming kapatid na ito. Ganun din, Panginoon, si Aileen Arellano Biagtan, Lord, ang kaming panalangin para sa kanya, ipag-iingat mo sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak na malayo sa kanilang piling. Pagpalain niyo sila. Ganon din, pinagpe-pray namin si Bona Ladi, Lord. Ang aming panalangin ay ang kanyang mga anak, Panginoon, ay kayo, Diyos, ang magbigay sa kanilang protection, guidance, at yung kahilingan nila na magkaroon ng magandang trabaho ang kanyang mga anak. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Bona Ladi, Panginoon, kayo rin ang magbigay sa kanya ng kalakasan, O Diyos. Huwag niyo siyang pabayaan. Ganon din kay Edchi Diamante, Panginoon, financial provision para sa kanilang pamilya ang aming panalangin. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Naning Perez Asugui, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kagalingan, anuman ang karamdaman na nararanasan niya ngayon. Lord, walang imposible sa inyo, lalo na po yung sakit sa puso at diabetes, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Lani Agium, Lord. Kaligtasan ng mga kapatid nila at hipag, kasama rin, Panginoon, yung bayaw. Healing po para kay Francis and Jan, Panginoon. Lord, kayo, Diyos, ang mag-ingat sa buong pamilyang ito. Pinagpe-pray din namin si Philip Canedo, o Canedo, Panginoon. Spiritual hungers ang kanyang kahilingan sa inyo para sa kanyang pamilya, Panginoon, at mga mapagpakumbabang puso, Panginoon, na matuloy na isusukol sa inyo lahat, Panginoon. Yun po ang aming panalangin sa pamilya ng aming kapatid. Ganon din, pinagpe-pray namin si Elena Opresyo, Panginoon, or Presyo. Palalangin namin yung pagpasa sa exam sa NCLEX, Lord. This coming August 24 to 25 ni Mary Rose Opresyo. Panginoon, walang imposible sa inyo. I-remind nyo siya lahat ng mga napag-aralan o na-read yun niya, Panginoon, na lalabas po sa exam. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si John Macabante Franco, Panginoon. Spiritual health, Lord, strength, ang aming panalangin sa aming kapatid na ito. Bigyan niyo siya lagi ng kalakasan. Lord, amin din pong inilalapit sa oras na ito ang aming mga kapatid na sina Pastor Ronnie Algario, ang kanyang may bahay, Sister Josephine Tagala Algario, Panginoon. Pagpalain yung kanilang ministry dyan po sa HCFC Fairview. Ganon din Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family. Ingatan niyo po sila, lalo na po ang kanilang padre de familia na nasa ibang bansa. Lord, ipinagpe-pray ko rin sa oras na ito ang aming mga kapatid at kaagapay, Sister Carmi Gabasa, Panginoon. Ingatan niyo siya lagi, pagpalain, huwag niyo siyang pababayaan, Panginoon, lalo na po, O Diyos, ang kanyang buong pamilya, ang buong Gabasa family. Ang kahilingan po ni Sister Christine Gabasa ay patuloy po ang proseso at mapabilis ang proseso ng kanyang petition from USA o doon po papunta sa USA bilang nurse, Panginoon. Naway mabigyan siya, Panginoon, ng provision sa mga bagay na ito na kanyang kahilingan sa inyo, Panginoon. Ganon din si Dr. Kate Sara Gabasa, Panginoon, na mga permanent na po dyan po sa
AAMC Center, Lord, dyan po sa East Avenue Medical Center. Siya po ay kasalukuyan, siya po ay manggagamot po sa hospital na yan, at ang aming kahilingan siya po ay ma-regular o ma-permanent, Panginoon. Lord, si Reverend Jolly Bangay Tagalan, dyan po sa Apayaw Ministry, Lord, napakalayo lugar, pero alam namin ang pag-iingat ninyo ay kanyang mararanasan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Huwag siyang pabayaan, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa inyo. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid, si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo siya ingatan, samahan, pagpalain, at magbigay ng kalakasan sa kanya, Panginoon. At ganun din si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Patuloy na ingatan niyo siya, huwag niyo siyang pabayaan, maging ang kanyang pamilya. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito, Panginoon, si Tita Abby Dailo, Panginoon. I-bless niyo po siya at laging ang kalakasan ninyo ang kanyang maranasan. Kasama po ng kanyang pamilya, Panginoon, ang pagpapala ninyo sa kanilang buong sambahayan. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga kamanggagawang Pastor Pablo and Nanay Biring Marquez, Panginoon. Ingatan niyo siya palagi. Kayo pong bigay ng kalakasan sa kanila, at kung may mga karamdaman man sila, Panginoon, Lord, gamutin niyo po. At patuloy na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. At alam namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa kagalakan, sapagkat muli kami ay pinaging dapat ninyo na lumapit sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo. Of course, ang Hardin ng Panalangin ay mula Lunes hanggang Linggo sa radio, online, at dito sa Channel 185. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah!
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ng advance happy birthday si Ignacio Gabayero na mas kilala sa tawag na Pongo ng Bagbag Novaliches, Quezon City. Si Brother Ignacio ay 60 years old na, kaya welcome to the 20% discount club. May God bless you more and more.

Sa araw na ito, pagbubulay-bulayan natin ang isa sa katangi-tanging encounter ni Jesus sa isang tao na naitala sa Ebanghelyo. Ito ay ang kanyang encounter sa isang babaeng Kananeo na naitala sa Mateo 15:21-28. Hayaan ninyong basahin ko ang nilalaman ng Mateo 15:21-28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Ngunit, hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon," tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Sa unang tingin, ay lubhang napakahirap unawain ng mga talatang ito na aking binasa. Sapagkat hindi ganito ang karakter. Hindi ganito ang pag-uugali ni Jesus. Dito, tahimik si Jesus. Walang pakialam sa kapwang nangangailangan. At nang magsalita, ay napakalupit. Luba itong malayo sa mga katangian ng isang maamong kordero at mapagpakumbabang tagapagligtas. Gayunman, kung huhukayin ang malalim na kahulugan ng pangyayari at pangungusap ni Jesus, matutuklasan ang napakayamang aralin tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin at sa walang limitasyong grasya ng Diyos. Marahil, marami sa atin ang nakaranas ng mga panahong parang tila napakatahimik at dead malamang si Jesus. Nanalangin tayo para sa kagalingan, restorasyon, provisyon at patnubay pero walang tugon ng Diyos sa mahabang panahon. Nakaka-frustrate. Maaaring akayin tayo sa paniniwala na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos o kaya'y may pinapabura ng Diyos kaysa atin. Pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na walang kinikilingan ang Diyos. God does not play favorites. Lagi siyang tumutugon sa panalangin punong-puno ng pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa. Kaya lang, may mga pagkakataon na kailangan tayong matyagang maghintay. Naglakbay si Jesus sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Ito'y teritoryo ng mga Hentil o ng mga hindi-Hudyo. Lumapit sa kanya ang isang babaeng Kananeya na sumisigaw ng ganito, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito." Hindi pangkaraniwan ng babaeng ito.
Hindi siya Israelita. Kabilang siya sa mga taong itinuturing na mga kaaway ng Israel. Hindi siya kabilang sa lahing pinili ng Diyos, kung kaya't wala siyang pribilehyo na katulad ng mga Israelita. Gayunman, tinawag niya si Jesus na Panginoon, anak ni David, bilang pagkilala na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Mas dakila ang pananampalataya ng babaeng ito kaysa kanyang pinagmulan. Nang una'y tahimik lang si Jesus hanggang pakiusapan siya ng mga alagad na paalisin na nga ang babaeng ito sapagkat napakaingay niya at sunod ng sunod sa kanila. Dahil dito'y sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ni Israel lamang ako isinugo." Alam niyo, sa mga salitang iyon, ay talagang ipinwera na ang babaeng ito. Wala nang dahilan para siya'y manatili pa roon. Ngunit hindi pa rin siya umalis. Buong pagpapakumbabang lumuhod sa harapan ni Jesus at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Nakadudurog ng puso ang naging tugon ni Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso, gayon ang kanyang naging tugon. Ang mga Israelita, ang mga bata, ang mga hintil na katulad ng babaeng Kananeya, ang mga aso, ang pagkain ay ang grasya ng Diyos. Sagad, sagad na sagad ang pagpupwera sa babaeng Kananeya. Ngunit sa halip na magdamdam, sa halip na panghinaan ng loob at sumuko, may pagpapakumbabang sinabi ng babae, "Totoo nga po, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Doon na inilabas ni Jesus ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Pinarangalan niya ang napakalaking pananampalataya ng babae. "Ginang," sabi niya, "napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo." At noon din, ayon sa ating aralin ay gumaling ang anak ng babae. Ipinakikita ng kwentong ito, nang wagas na pananampalataya ay umaabot sa puso ng Diyos. Naririto ang ilang matututuhan natin mula sa mga talatang ating pinagbubulay-bulay. Una, walang paborito o itinatangi ang Diyos. Sa buong kasulatan ay matutuklasan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng tao. Walang itinatangi o ipinupwera ang Diyos. Ang mga Hudyo ang unang tumanggap ng mga pangako ng Diyos, ngunit ang plano ng Diyos ay pagpalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Jesus, na nagsabi sa Mateo 28:19, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." At doon sa Roma 1:6 ay ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." Ang kwento ng babaeng Kananeya, ang buhay na pruweba na ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay pinagkakaloob sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng buong
pagtitiwala. Ganito rin ang natuklasan ni Pedro na nagwika ng ganito sa mga gawa, Gis 34 at 35. Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Hindi natatangay ang Diyos ng nasyonalidad. Hindi siya naiimpluwensyahan ng kayamanan. Hindi siya nadadaan sa status sa lipunan. Hindi siya nahihila ng titulo o reputasyon. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Karaniwan, pinaniniwalaan ng mga tao ang ganito. Hindi ako karapat-dapat. Napakarami kong pagkakamali at pagkukulang. Mas maraming maespirito kaysa akin. Sinagot ng Ebanghelyo ang bawat pagkatakot na ito. Tinatanggap ng Diyos ang bawat makasalanan na lumalapit sa Kanya sa diwa ng mapagpakumbabang pananampalataya. Ang krus ni Jesus ang nagpantay sa lahat ng mga tao. Bawat mananampalatayay humaharap ng pantay-pantay sa Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang grasya. The cross of Christ is the great equalizer. Ikalawa, ang marubdob, walang lubay o makulit na pananalangin ay kapahayagan ng tunay na pananampalataya. Pansinin ang sobrang katyagaan ng babaeng ito o dun sa salitang kalye, ang kanyang kakulitan. Tahimik na tahimik si Jesus, pero wala pa rin siyang tigil sa pananalangin. Gusto na siyang ipagtabuyan ng mga alagad, pero hindi pa rin siya napaawat. Hindi siya sumuko, sapagkat naniniwala siya na si Jesus na lamang ang nalalabi niyang pag-asa at doon siya nang hawakan. She held on to that remaining hope. Ang marubdob o ang makulit na panalangin ay hindi naman nagpupuwera sa Diyos para kumilos. Ang makulit na panalangin ay kapahayagan na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Maraming higante ng pananampalataya ang nagpraktis ng makulit na pananalangin. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa siya'y pinagpala. Walang patid na nanalangin si Hannah na pagkalooban siya ng anak hanggat hindi siya nagdadalang tao. Paulit-ulit na nanalangin si Elias ng ulan hanggat hindi umuulan. Marubdob na nanalangin ang buong iglesia na makalaya si Pedro hanggat hindi siya nakakalaya. Itinuro mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad na laging manalangin at huwag na huwag susuko. Hindi binabago, tandaan ninyo ito, hindi binabago ng marubdob at makulit na panalangin ang karakter ng Diyos. Ang binabago nito'y ang ating puso upang ganap na magtiwala sa Kanya. Kapag nagtatagal ang tugon, lalong tumitibay ang pananampalataya. Kapag tila tahimik ang Diyos, lalong lumalalim ang pagtitiwala. Ang pagkabalam sa pag-aksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan na siya'y wala. God's delays are never evidence of His absence. Ikatlo, ang kababaang loob ang nagbubuk

upang tanggapin ng tao ang grasya ng Diyos sa kabilang dako, ang kababaang loob ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ganito ang babala ni Santiago doon sa Santiago 4:6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang panalangin ay hakbang ng ganap na pag-asa sa Diyos. Kapag tayo'y lumuhod sa harapan ng Diyos, idinideklara natin na wala tayong kakayahang lutasing mag-isa ang ating problema. Nauunawaan ito ng babaeng Kananeya. Ginawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin, ngunit walang nangyari. Sa mga sandaling iyon, kinilala niya na ang tangi niyang pag-asa ay si Jesus. Doon nagsimula ang himala. Ika-apat, ang malaking pananampalataya ay nagtitiwala sa kahabagan ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus sa babae, dakila ang karunungan mo. Hindi niya sinabi, malaki ang iyong relihiyon. Ang wika niya ay napakalaki ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa kabutihan ng Diyos kahit hindi pa ito nangyayari. Ang pananampalataya ay ang paniniwala kahit mas marami kang tanong kaysa sagot. Ang pananampalataya ay ang panghahawakan sa mga pangako ng Diyos kahit hindi sumasang-ayon ang mga kaganapang ito sa iyong mga ninanais. Ang pananampalataya ay ang pagtanggi na ang pananahimik ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang pagtanggi. Hindi komo wala pang sagot ang Diyos, ay hindi na siya sasagot. Kadalasan, kumikilos ang Diyos ng tahimik at hindi nakikita, habang pinatitibay niya ang ating pananampalataya. Itinuro sa atin ang babaeng Kananeya na huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Paano dapat baguhin ang ating aralin ng ating buhay? First, huwag na huwag paniniwalaan na hindi ka abot ng grasya ng Diyos. Ano man ang iyong nakaraan, tatanggapin ka ni Jesus dahil sa iyong pananampalataya. Second, magpatuloy sa pananalangin kahit tila hindi sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Paniwalaan mo na laging perpekto ang timing ng Diyos, hindi sa nauhuli o nauuna. Third, lumapit sa Diyos sa diwa ng pagpapakumbaba. Huwag kang magdi-demand, sa halip umasa sa kanyang biyaya lamang. Fourth, manalangin ng buong pagtitiwala na kaya ng Diyos na ipagkaloob ang iyong kahilingan, magtiwala sa karakter ng Diyos kaysa mga kaganapan sa iyong buhay. Tandaan mo, ang Diyos na tumugon sa marubdob na panalangin ng babaeng Kananeya ay siya ring Diyos na tutugon sa iyong panalangin marubdob na may ganap na pagtitiwala at lubos na pagpapakumbaba. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat sa katiyakan na kung kami lalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na may lubos na pagpapakumbaba at pagpapasalamat ay tiyak na sasagutin mo ang aming dalangin. Tulungan niyo po kaming maghintay sa panahong iyong itinakda, sapagkat

0: Diyan ang perpektong panahon ng pagtugon mo sa marugdob naming panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pakikinig. At tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Wi kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
4: Totoo bang may siyokoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halika at ating alamin! Ang image sa English, imahe sa siyokoy. Pero sa wikang Filipino, imahen ang tawag dito. Imahen, men. Imahen. Isa pa, contemporary in English. Kontemporaryo sa siyokoy. At ang tamang salin sa wikang Espanyol at Filipino ay contemporaneo. Contemporaneo. Tandaan, imahen at contemporaneo sa wikang Filipino.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
5: Mami.
6: Ganito. Hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
5: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
6: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
7: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: KBAS.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil Sunday morning ngayon at of course medyo unpredictable ang atin pong panahon. Ito nakaraang mga araw umuulan. Hindi ko natin alam kung ano po ang pagpihit ng atin pong kalagayan. Medyo umaraw kahapon, pero I do hope na ngayon ay medyo ma-enjoy po natin ang worship day. Pero whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin pong pagsiserve kay God, we have to give our best and never ever forget na atin pong paglago spiritually. It entails at tayo rin ay lalago sa conduct, character, at syempre makaka-apekto na maganda sa atin pong relationships. So yan po ang ating reminder every Sunday morning. So ang atin pong talakayan, itong buwan ng August is about peace. At kagaya po ng ating nire-review itong past episodes po natin, ang discussion natin noong una ay Jehovah Shalom. No? The Lord is our peace. Yan po ay pagbibigay ng courage, pagkakaroon ng completeness at soundness even in the midst of chaos or difficulty. You will have this peace if God is with you. No? So yun po ay napakahalaga. Then we talked about yung peace that Jesus will leave. Diba? Sabi niya, peace I give to you, my peace I leave with you. So ano ba yung kapayapaan niya? So pinakita ko natin, there's a possibility na ang reference, hindi lang po sa kanyang presence, pagbibigay ng encouragement and inspiration, andun din po na nung siya ay humarap sa mga pagsubok at sabi nga natin sa tukso, ay pinakita niya anong nagdudulot na tayo po hindi mayanig sa mga okasyon na ito. Instead, through the peace given to us by God, mananaig tayo. So in his time of anguish, bago ang kanyang crucifixion, ang sabi doon, he prayed more earnestly. At doon po, natugunan niya ang nilalayan ng Ama para sa kanya. At nung siya naman ay tinukso sa Matthew chapter 4, ang kanyang pamamaraan para hindi po maligalig ng kaaway ay laging nire-refer 3 times, no? From verses 1 to 11 of Matthew 4, it is written. So lagi siyang bumabalik sa scripture. So yun po ay nagdudulot sa atin ang kapanatagan at kapayapaan in times of temptation and even anguish. So ngayon naman ang ating binibigyang pansin ay kasama doon sa Sermon on the Mount. Yun nga hong being a peacemaker. Ang sabi natin, ito ay halaw sa Matthew 5:9 na kasama ho ng kabuuan dun sa teaching na tinatawag na the Beatitudes. Nung sabi ko sa inyo, yung word na Beatus na pinanggalingan marahil ng Beatitudes is the blessed ones, na ho yung mga pinagpala. At yun nga, paano ba tayo mabibigyan ng pabor ng Panginoon? Ito ay sa pagtugon ng kanyang mga nilalayon para sa atin. At ang sabi dito sa chapter 5:9 ng Matthew, blessed are the peacemakers for they will be called children of God. So ang sabi natin, ang mundo punong-puno ng conflict at ang agitation, sobrang taas ngayon. Hindi lang ho locally, internationally, kung mapapansin ninyo, ang mga tao po ay masyado na hong tensionado. Hindi lang ho sa mga circumstances, somehow, no? Mapapansin ninyo, pati yung mga trends sa social media, kaya ito ay sa sports, politics, lahat na lang ng pwedeng opinionan. May kita niyo yung toxicity ng interaction. Well, yung iba sinasabi, ano lang naman yan, nag-express ng emotions. Well, yes, that's one thing. Pero pagka may kita mo, binabasa mo yung mga interaction minsan, no, yung mga comments, hindi mo maintindihan kung saan ang gagaling, hindi mo malunok, sabi nga. At sabi ko, grabe, pag ito nababasa mo every day at may constancy, talagang ikaw rin will be drawn into it. At syempre yung emotions mo ay hindi naman ho ganun ka-stable, eh. Di ba? Maapektuhan siya. So kaya mapapansin ninyo ang conflict, ang taas, no? At dito nga, pinapakita sa atin, may pamamaraan ng Panginoon in order to somehow diffuse yung escalating conflict at mga negative interactions, and that is by focusing on becoming peacemakers as intended by God. No? So, ang kailangan natin ay mga tao na hahanap ng paraan that instead of us building walls and attacking one another, how can we look for bridges? At sino yung mga pwedeng they will stand in the gap, no? Yung mamamagitan para ho matulungan ang mga tao na una ay hindi pa nailalapit ang mga buhay sa Diyos. No, yun yung una. Pag pinag-uusapan yung peacemakers dito, mapapansin po ninyo, kinoconnect nila yung preaching ni Jesus dun sa sinulat din ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles about Jesus being the mediator. No? Siya yung nagiging daan para magkaroon ng kapayapaan ang relasyon ng tao at ng Diyos. No? Forgiveness, mercy ng Diyos and His compassion we will receive, but the need for us to come to Him. So very important, no, na magkaroon ng reconciliation through Christ. And of course, hindi naman inaalis din dito yung reconciliation between conflicted parties. No? So talagang pag nagkakaroon ho ng hidwaan, ito gusto ng Panginoon magkaroon ng pag-inam. Gusto rin naman natin yan. Hindi mga naging cliche na nga. Ano ba ang sinasagot ng mga beauty titleists? World peace, no? Pero how do we go there? How do we experience it? No? Napakahalaga that we understand. Hindi lang ho yung gagawin ng iba. It's also something we're being challenged to do. Commitment din eh, na tayo po ay makagawa ng kapamaraanan sa kapayapaan. So, yun po ay napaka-importante. So, sabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. Mahirap po kasing magkaroon ng konsepto ng kapayapaan na kung tawagin natin ay godly. Yun yung kapayapaan pinag-uusapan dito sa lupa. Iba eh, di ba? Dito, pagka you pounds on your enemy, pag na-dominate mo, na-subjugate mo yan, kapayapaan. But sometimes, ang nangyayari is basically attack. Di ba? Ganun ang nangyayari. We dominate yan ang mga style eh. Pero dito, iba yung teaching ni Jesus. Dito rin sa atin sa mundo, ang kapayapaan somehow is sometimes focused only on material things. Pagka na-provide ang iyong material needs, ay nagkakaroon ka ng kapayapaan. Well, wala namang masama that we are given a sense of, sabihin nga natin, comfort when provisions are given. Pero we have to realize not everything is solved by money. Diba? Minsan yung pera nga ang ugat ng lahat ng yung pagmamahal sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. At yun nga, agitating element pa nga yan eh. So, ang maganda is that we discover ano ba itong nilalayo ng Panginoon. Well, ang pagkakabanggit ni Billy Graham that we have to know the peacemaker is that our lives will truly not only relate with God, pero siya ay constantly ating kinasalamuha sa atin hong pag-iisip, kalooban at mga desisyon at aksyong gagawin. Kasi prone tayo sa actions and reactions that we commonly see na parang normative or commonplace dito sa mundo. Pero ang mainam is that we basically see ano naman yung instructions, pattern, and structure given by Jesus. Now, dito sa Sermon on the Mount, it was spoken by Jesus on a mountain in Galilee at ang kanyang siguro listeners are first and foremost yung kanyang mga disciples and then of course yung large crowd. At ito rin siguro ang pamamaraan ng Panginoon to filter. Sa dami ng taong sumusunod, iba-iba ang motive, iba-iba yung dahilan. Pero gusto niyang linawin kung susunod ka, kinakailangan pumasok ka dun sa kategorya ng pagiging alagad or disciple. And how do you do that? No? So naglagay siya ng mga panuntunan. Isa nga doon ay yung pagiging peacemaker. Bakit yan importante? Kasi baka minsan ang tingin natin sa pananampalataya ay utility. O kaya sumusunod kay Jesus is because meron lang gusto makuhang benefit like being fed, seeing or witnessing a spectacle or a miracle, crowd mentality, sumasama ka lang, dalang daming gumagawa, nandigayain ko na lang din. No? But he wants to have an authentic na disposition and conviction coming from the individual, yung re-relate sa kanya at tutugunan yung kanyang mga sinasabi, and that's how we are proven to be his follower. So yan po. And of course, yung usage ng tinatawag nating sermon ng Panginoon is it becomes a guide, no, para sa tatlong bagay, at least yung Christian ethics, no, ano yung morals natin, tama at mali, nakakatanggap-tanggap at hindi sa Panginoon, sinaad ng Panginoong Jesus. And we have to agree with that standard. Second, yung character natin. Very important that we have a character governed by God, submissive sa authority niya, led by His Spirit, and it bears the fruit, no? Na ginugusto ng Panginoon. And that's how you see your character growing. At paano mo nalaman nag-grow ka? Susunod mo na yung pattern ng way of life ni Jesus when He came here on earth. Di ba yung Christ-likeness? Kabahagi yun ang ating hinahabol sa ating maturity or sanctification. And the third is behavior. Paano tayo mag-interact? Paano natin ina-engage ang mundong ating ginagalawan? Paano tayo nakikisalamuha sa mga tao? Sa ating mga ginagawa? Yan ay napakahalaga. So, lahat ng yan ay kabahagi doon sa saklaw o sakop na mga hamon ng Panginoon. Now, ang pagiging peacemaker, kahapon sinimulan natin, sabi natin, this is something active. In contrast to something passive. Bakit daw? A peacemaker actively steps into conflict to build bridges. Hindi ka pumapasok doon para lang magpabida. At of course, when you go into a situation, you have to consider praying for it, being prepared also. Dahil ikaw ay gusto mo maging instrumento ng Panginoon para sa kapayapaan at pagtutulay ng mga, sabi nga natin, sitwasyon na medyo tensionado o kaya ay mayroong malaking gawak. Whether ito ay family structure, societal structure, napakahalaga ng peacemaking. Hindi naman tayo perfect, pero napakahalaga din ano ba yung ating malino na purpose at role sa ating interaction sa mga tao. At dito nga, yun ay isa sa mga bagay na gusto ng Panginoon that we consciously do, becoming peacemakers. So unlike a passive peacemaker who just avoids trouble, madali kasing manood na lang, di ba? Bahala na sila dyan. Wala namang mangyayari. Well, sometimes it's a form of cynicism. Ang tingin natin, wala namang pag-asa. But somebody has to actively do something. Yung proactive stance is important. Para nagkakaroon po ng kahit na trickles pa lang yan for the moment, pero mag-snowball din yan in the end. Na may kita po natin ay yung maliliit na galawan na sumusunod sa kalooban ng Diyos, magigayin ng ground yan at magkakaroon ng momentum. Hanggang sa marami na yung maapektuhan positively na gustong ma-impluensyaan at gumawa nito. No? Pero yun nga, to be a peacemaker, you have to be active, no? In defense of the weak. Of course, ang una-una, in compliance to the will of God. Tingnan mo sa James 3:18. Ito yung magiging role ng peacemaker. And those who are peacemakers will plant the seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Kasi yung manggalit, madali yan. Manginis, manira, magmanipula, lahat po ng yan ay bunga ng malis, sabi nga natin. No? At yung brokenness ng tao talagang maraming extent. At masasabi nga natin, hindi ho exempt dyan ang kahit nagbabasa ng Bible. Sa Bible nga, dami mga characters na pagpinapakita ng Panginoon. No? Ano yung mga nangyari? Hindi niya sinasabing yung masasamang na babasa natin doon, kopyahin natin. Meron doong mga character studies na pinapakita sa atin. Ayan, huwag mong gagawin yan. May disfavor ang Panginoon sa ganyang galaw, di ba? May teachings din ang Panginoon. Kung naalala ninyo, mga a year or so ago, pinag-usapan natin yung 10 sins of the tongue. Di ba? Mayroong mga lying tongue, may cursing tongue, may talebearer, may gossiping tongue. Ang dami. At lahat ng yun ay nagtatanim ng seed of conflict and seed of yung anger, no? Kaya delikado. Pero dito, ang gusto ng Panginoon itanim natin ay seeds of peace. Yung katwirang maayos, yung mga bagay na magpapapanatag ng sitwasyon. At yun nga, magawa yung hustisya, may ayos yung broken, at syempre, hindi pwedeng mawala doon. May maganap yung kalooban ng Panginoon so that we can reap a harvest of righteousness. Yung second is the word reconciliation. It means bringing hostile parties together, no? Offering forgiveness and showing mercy. Loving forgiveness is a very beautiful word, pero hindi ho ganun kadaling gawin. Pero dahil ito mismo yung tinuro ng Panginoon at modelo niya, kaya ho nalapit uli ang ugnayan ng tao sa Diyos kahit na-offend natin siya, is because the Lord forgave. At hindi lang siya nag-forgive, yung invitation for us to come to Him, yung pagtanggap ay napaka-importante. And we have to also take the initiative and respond to Him na tayo namang inaalok, inaanyayaan, ay umugnay din sa Kanya. But for that to happen, somebody forgave, no? At syempre, yung word na mercy, minsan, oo nga, nakalalamang ka. Pero yung awa, yung habag, teaches you to somehow show, yun nga, yung pangunawa, understanding, kindness, and, goodness, fruit of the Spirit. Ulitin ko, madadaling sabihin ito mga ito, hindi ganun kadaling gawin. Pero tatanggapin natin yung lohika ng Panginoon, ito yung gagana sa ikaayos. Di ba? E magtanim ka ng binhi na hindi maganda, gantihan, awayan, siraan. Tingnan mo, mangyayari, ang lipunan talagang magkocollapse. Pero pag tinignan mo yung teaching ng Panginoon, ito yung nakakatulong sa pagbuo ng relationships, nakakatulong sa pag-strengthen ng mga social structures, di ba? So very important, no? So sa Ephesians 2:14, ito yung magandang sinulat ni Paul. For He Himself is our peace, referring to Christ, no? Who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. So sa pagkakaisa at pagkakaayos, ang Panginoong Hesukristo ang susi. And of course, we have to be reconciled to Him, and we will help others be reconciled to God. And of course, yung enmity ng mga tao sa tao, there has to be a means for us becoming God's mouthpiece, instruments para mapangyari din yun. Now, reconciliation ay kabahagi ng peacemaking. And syempre, yung tinatawag na spiritual peace. Mahirap mong ibigay ang isang bagay kung ikaw mismo ay hindi mo pa nare-resolve yung conflict within. Kaya in Christian theology, it reflects sharing the message of peace with God through Jesus Christ. No? So, ang mahalaga ay maintindihan mo muna ito. No? Ikaw mismo na yung ugnayan sa Diyos may sa ayos. Yung mga issues ng pangkaisipan as it moves towards sinful thoughts, yung galaw ng puso that it basically has, yung tinatawag nating parang na-overwhelm na ng negative emotions, motives that have devious and dubious na mga intention towards others, malinis mo na yun. Na? Kaya nga, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Diba? Then you will be able to know what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. So talagang yun, mahalaga yun eh. Diba? Yung spiritual peace ay may panggagalingan. At ang gusto ng Panginoon, maganap muna sa atin and then we can transmit it to others. Sa 2 Corinthians 5:18 to 20, ito naman po mababasa natin. And all this is from God, who has reconciled us to Himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation. So we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So, si Paul ang sumulat nito. At yun nga, siya mismo na i-reconcile ang buhay sa Panginoon. And now he's being used by the Lord to challenge others to reconcile themselves to the Lord as well. He's making the effort. Tayo rin. As we are reconciled with Christ, meron din tayong responsibility to bring others to Christ. Yun yung idea ng seeking and saving the lost. No? Ire-reconcile sila sa Panginoon. So, napakahalaga na maintindihan natin sa peacemaking yan po ang habol. Now, tatandaan natin, merong sinabi ang Panginoon, the peace that He will give is not like what the world gives. Bakit? May nakita akong ilang bagay sa internet. Yung isa, peacemaker. No? Kaya ba eh, mahilig manood ng mga yung mga di ba, comics na ginawang pelikula. Yung peacemaker na character eh. Sobrang violent, puro hostility. At ang paniniwala niya, mapapayapa lang siya pag lahat ay kanyang pinatay na. Grabe ka ako yun. Sabi ko, nakakatakot naman yung ini-emit o tina-transmit na signal nito. No? At syempre, dahil nga something na inanimate and then ginawang movie, sikat yung artista, people tend to migrate towards that and think na ito okay. Some people just become educated by what they watch and hear. Pero huwag sana doon. Basahin natin salita ng Panginoon. Yan yung totoong kapayapaan na nagsasaayos. Meron din nga, di ba, nung sinaunang panahon, alam niyo yung cult peacemaker na ginagamit siya sa law enforcement before. Kasi dati yung gun duel and gun battles, no? Kaya naging sikat yung revolver na yun. Pero, ayun, again, it's with violence. Eh. But the teaching of Christ is a different kind of peace. Mas mahirap siya eh. Pero yun yung kapayapaan na talagang kapayapaan. No? Hindi ito yung pagpapa-escalate ng conflict and thinking by dominating tapos na. Hindi, may gumaganti. Ayun nga, kaya walang katapusan ng kaguluhan sa mundo. Balikan eh, di ba? So, figure it out. No? Maganda yung binabanggit ng Panginoon, the kind of peace that He gives. Now, sabi ni Francis Quarles, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. Oo nga, no? Once again, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. So, ang idea is that ang gusto ng Panginoon, yung makagagawa ng kapamaraanan sa ikaayos ng conflict. At hindi yung, di ba, tinatalo lang yung iba. O kaya ay nagpapalawig lang ng impluensya ng teritoryo. Hindi ganun eh. Ang habol ng Panginoon is how to conquer conflict, siguro kung gusto nating gamitin itong quote na ito. So, ang gusto nating tingnan, number one, active action. A peacemaker does not just stay quiet or avoid fights. They work hard to fix broken relationships and stop arguments. Hindi sila ang nakikipag-away, pero gumagawa sila ng paraan para yung mga nag-aaway ay, di ba, matulungan sa resolutions. Another is being part of God's family. No? People who bring peace show the love of God. The verse says God calls them His children. Kasi those who represent God are people who are members of His family. Diba? At kung miyembro ka ng pamilya niya, hindi mo lang dala yung label, dala mo rin yung pamumuhay. No? So very important. Since ang ating Panginoon ay nagpakita ng forgiveness, compassion, and yun nga, nagtuturo about peace, yung biblical peace. Yun din ang sana mamanifest sa ating buhay. And syempre, granting inner peace. Now, true peace starts inside a person's own heart and home before it can spread out to the world. So, dito muna sa micro settings. Ito muna, buhay natin. Yung mga taong immediately na sasaklawan natin. And then pwede tayong gamitin ng Panginoon. Palaki ng palaki ang ating magiging circle of influence. Pero kailangan matutunan muna natin from the heart. Reconciled to God, reconciled with fellow men. And then of course, yun nga, how we can be used by God as His effective instruments. So very important yan. So how do we live it out? Yan yung challenge ng teachings ng Panginoon. It's not something that you just listen to. Ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon ay ating i-practice. So let me recommend three things. No? Kung gusto nyo pong maging tagapamagitan, listen well. Try to understand other people instead of fighting back. No? Makinig ka muna. Sabi nga nila, the art of listening is essential para ikaw ay talagang maka-breakthrough at maka-communicate at maka-abot sa kalagayan ng ibang tao. Second, show kindness. Mayroong klase ng conduct and behavior na kailangan in order for you to be able to really reach out, no? And touch a person's heart. Kasi ang sabi, before you touch a hand, you have to touch a heart first. Di ba? Parang forgive others and let go of pride. So, very important. Kasi pagka pride ang nandyan, well, madaling sumuko. At the same time, madaling mag-retaliate. Yan eh. Pero yung forgiveness involves humility. And that is what Christ has shown. No? So, yung forgiveness, mercy and compassion, yung being a peacemaker involves humility. And then, build bridges. Help people find common ground when they disagree. So, paano tayo makakatulong para magkaroon ng, sabi nga natin, pagkakasundo yung mga nagkakaroon ng hidwaan. Hindi ito madali. It may take a short period of time or a long, long period of time. Kasi may mga, kung tawagin natin, generational conflicts. Nagsimula pa sa lolo't lola, dala-dala ng mga anak hanggang sa ina po. No? Meron naman dahil nag-harbor ng bitterness. Hindi pa at peace. Kasi kahit wala na sa, hindi na buhay yung kanilang kinaiinisan. Yung galit at yung poot, nandun pa. So sometimes when they interact with other people, that is what comes out. kahit tapos na yung chapter dun sa ibang tao na nanakit o kaya naka-conflict nila, bawon-bawon pa. Kaya minsan sa interaction naman sa iba, yan, it spills out, no?

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sangayon sa Artikulo 14, Section 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan.

0: Yan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang mapagpala at magandang araw po muli ang sumainyo mga giliw naming tagapakinig na walang sawang nakatutok sa kani-kanilang mga radyo linggo-linggo. Kayo po'y nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. At ako si Rodel Lacson at ako muli ang makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Every time na lang po tayo na nag-i-ere, every time na tayo ay nagbo-broadcast dito ng ating programa, tayo po ay palagi na-encourage at palagi po natin kayong in-encourage na patuloy tayong mag-aral at magsaliksik ng salita ng Diyos. Kasi ang sinasabi nga natin, di ba, ang Biblia o ang salita ng Diyos ang ating pang-araw-araw na pagkain spiritual. Kung kinakailangan natin mag-breakfast, kailangan natin mag-lunch, kailangan natin mag-dinner para mapangalagaan ang ating pisikal na pangangatawan o pisikal na pamumuhay, lalo tigit kailangan natin ang salita ng Diyos para mapakain natin ang ating espiritu, mabuhay ang ating spiritual na pamumuhay, hindi ba? Kasi kapag tayo ay gutom, nanghihina tayo, di ba? Physically, ganun din tayo. Kapag tayo ay gutom sa salita ng Diyos at hindi natin napapakain ang ating espiritu, magugutom din tayo at manghihina tayo spiritually. Now, if you want to be strengthened, if you want to be strong in our spiritual life, importante po na every day tayo'y kumakain at kinukonsum natin ang salita ng Diyos. Ingatan kayo ng Panginoon, huwag kayong magkasakit. Inom ng maraming tubig at saka vitamins, no? Importante yan. Pero by the grace of God, no, talagang ang lakas ng ating Panginoon ang siyang nararanasan natin, nararamdaman natin sa araw-araw. So we encourage everyone to take care of themselves, huwag kong pababayaan ang sarili. At patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon na hindi tayo pagbabayaan. Kung sa mga may sakit, no, asahan natin ang Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. He is the great physician. If you are going through some difficult times, kung kayo may sakit, kayo'y nangangailangan ng provision, tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, I am the great I am. I can be whoever you want me to be or you need me to be. If we need provision, God will be our provider. If we need healing, God is the healer. If we need peace, God is the giver of peace. No? Ang Panginoon ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay nito para sa atin. So, just continue to trust in God, continue to have faith in God at makakaasa tayo ang patuloy na pagpapala at patuloy na pagngangalinga ng ating Diyos ay palaging nasa sa atin. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak at mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa ating programa. Sinasabi nila, marami silang natututunan at sinasabi po nila, sila raw po ay nabibless sa programang binabahagi natin sa inyo linggo-linggo. Ganun din po yung mga kaibigan natin na patuloy na nakatutok maging sa social media platform natin. No? Sana gusto man natin magkaroon tayo ng Instagram o Facebook Live. No? Hindi pa natin kayang gawin ngayon. Pero in the near future, meron pong pinaplano ang ating pong programa, ang ating pong mga kasamahan dito. We're planning on something that is new and something that is more exciting. Pero hindi po mawawala ang programa. Dadagdagan po natin ng iba pa pong mga kumbaga rekado, no? Sumbaga sa ulam, iba pang ingredient. Sa ngayon, mas lalong sumarap yung ating pakikinig sa salita ng Diyos dito sa ating programa. Kung kayo po ay nais nyong marinig ang ating mga mensahe, kung na-miss nyo po ang ating episode for this week o noong mga nakaraang linggo, kayo po ay pwede pang makapakinig, no? Pwede niyong balikan yung ating mga mensahe. Mag-download lang po kayo ng ating app, no, sa inyong Android o iOS device. Ang hanapin niyo lang sa App Store ay AP Media. Yan, hanapin niyo lang AP Media app at makikita niyo na ron sa loob ng app yung ating Pag-asang para sa iyo past episodes. Yan. So, wag po kayo mag-alala. Yung mga nakakamiss ng ating program, you can still go to the internet, download the AP Media app, open it, and listen to our past episodes of PP SY. Pinabati natin ang ating mga kasamahan mula sa Wano Philippines. Yan, nagpapabati sila si Pastor James Kawilan, si Sir Mayan Balbuena, si Sister Lina Siastre, si Pastor Bong Kongayo, si Jennifer Fuller at si si Omeng Reyodike, yan ang ating mga kasamahan sa Wano. At ganyan din, binabati ko yung kaibigan natin si Sister Heidi Bernardo Sampang ng 702 DCIS, yan. Binabati kita, Heidi. Nakikinig daw siya sa atin na linggo-linggo, no? Every week nakikinig siya sa ating programang Pag-asang para sa iyo. This week ay pag-aaralan naman natin ngayon ang patungkol sa tatlong byuda o tatlong widows, no? Kayo ba, mga kapatid, ay nakaranas na nung paghihirap? I'm sure lahat tayo ay dumaan sa kahirapan. Hindi yung kahirapan ng ginagawa natin, kundi yung poverty, no? Ano ba ang poverty? Ano ba ang paghihirap? Ano ba ang kahirapan? Ayan ang tatalakayan natin ngayong linggong ito. And we will try to study how we can break the spirit of poverty. Napansin ba ninyo na maraming tao ngayon ang ayaw mag-share, ayaw magbigay? People don't want to give. Ang sinasabi nila, pasensya ka na, medyo hirap ako eh. Kapag tayo humingi ng tulong sa kanila, o minsan kapag tayo ang nahihinga ng tulong, ang palagi natin sinasabi, pasensya ka na, medyo hirap din ako eh. Hindi ako makakatulong ngayon eh. Hindi ba? Marami tayong mga sitwasyon sa ating buhay na ganyan, kung saan nararanasan natin, nararamdaman natin yung paghihirap ng buhay. Yan ang poverty mentality minsan na iniisip natin, na sinasabi natin. No? Pero huwag ka magpapadala, kapatid. It's a lie, no? Hindi pwedeng sasabihin natin, pasensya ka na, hirap ako. Kasi yan ang ginagawa ng kaaway, yan ang inilalagay ng kaaway sa ating utak. Nang sa gayon, hindi tayo magkaroon ng pagkakataong magbigay o mag-share, no, ng ating pagpapala sa iba. Tandaan natin, ang ating kaligayahan, ang ating joy comes from God and not from anything else. Hindi yan galing sa kayamanan, hindi yan galing sa ating possession, but our joy comes from God. Ang spirit of poverty, yan ang kapatid ng spirit of fear. Eh. Mga espiritu yan, magkaka-apelido yan. Spirit of poverty, spirit of fear, spirit of greediness, magkakapatid lahat yan. No? At pag-aaralan natin ngayon, ang spirit of poverty. Alam ba ninyo that when it comes, when spirit of poverty comes, pakiramdam nyo, mahirap ka na kaagad eh, di ba? You feel like you're poor already. Kasi yung spirit of poverty, pag tumama sa iyan, isipin mo, nako, hirap na ako. And everyone is holding on to their money. Kahit tayo mismo, no? Pag tumama sa atin yan, talagang yung pera natin, talagang ayaw nating bitawan, ayaw nating i-share bigla, no? Maraming nagsuswapa ngayon. People are not giving. Why? Because spirit of poverty is on the land. Ito ay nasa atin, no? And we should not go with that depression, kasi lahat tayo nadodepress eh. Kapag maganon eh, kapag tayo ay natatamaan ng spirit of poverty, tandaan natin that we are the salt and the light of the earth. Tayo yung asin at ilaw na nandito sa mundo. And you know who should make the world better? Kasi iniisip natin, kapag ako'y maraming pera, I can make the world better. Ang mga politiko, ang mga official ng gobyerno, they can make the world better. Hindi po, mga kapatid. Christians will make the world better. Why? Because we are the salt and the light of the world. Huwag kang sasama sa simangot, kapatid. Pag nagsisimangot ang mundo, huwag kang sumama sa pagsisimangot ng mundo. Bakit? Kasi may Jesus ka sa puso. Alam ba din yun that there are three people in the Bible and all of them are widows? Yung situation nila, they are different from each other. Kaya lang lahat sila, in the same way, naghihirap. They are all suffering. And karamihan sa mga sa atin, no, nararanasan din yung tatlong widow na pag-aaralan natin ngayong linggong ito. Ano? Ang unang widow na pag-aaralan natin, she was situated in a situation or in a location kung saan there was so much Baal worship. Maraming nagsamasamba kay Baal, maraming nagwo-worship kay Baal, and there was famine for 3.5 years, no? Ito yung widow na meron lang siyang fistful of flour, no? Meron siyang isang dakot lang ng arena. Meron siyang last meal. Yun na lang last meal niya, and she was ready to die. And this week, siya muna ang pag-aaralan natin. Yung dalawang widow sa susunod na linggo natin pag-aaralan. Alam ba ninyo that most of us are most blessed than these three widows? O itong sa unang widow na to, mas marami sa atin ang pinagpala kaysa sa widow na ito. So don't stop giving. Hindi tayo dapat huminto sa pagbibigay. Let's not stop caring for other people. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan ng kaaway na hindi tayo pwedeng magbigay. Dahil naghihirap tayo, huwag kang padadala dyan, kapatid. Pinagpala ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. That's why you can care for others. Huwag tayo maniniwala na kapag sa demonyo na pag may lumalapit na sa atin, humingi ng tulong, sabi natin, I cannot give anymore because I am also suffering. No? Yan ang pag-aaralan natin ngayong linggong ito. Sa 1 Kings chapter 17, mula sa verse 7 hanggang 16, babasahin ko ito. Ang sabi, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. Verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her, so there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ano bang sinasabi sa atin itong scripture na to? Ang sinasabi dito sa atin, meron sa isang bayan ng Zarephath, merong isang widow kung saan may famine, no? 3.5 years, no? Wala na silang makain. 3.5 years na famine ito, no? At wala na makain ang lahat ng tao ron. Ngayon, inutusan ng Panginoon si Elijah, sinabi niya, pumunta ka ron sa bayan ng Zarephath, no? At doon, may makikita kang isang byuda o isang widow. At doon, gagawin natin ang milagro na sinasabi ng Panginoon dito. So, nakita nga ni Elijah yung byuda, no? At ang ginagawa ng byuda, namumulot na siya ng stick, no? At kasama yung anak niya, ang sinasabi rito ng binasa natin scripture, nilapitan ni Elijah yung babae, yung byuda, at sinabi, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting tubig? So, yung babae naman, bilang pagsunod, no? Alam niya na si Elijah isang propeta, no? Bilang pagsunod, kumuha siya ng tubig, pero sabi ni Elijah, sandali muna, bago sa tubig, pengin na rin ng tinapay, no? Pambira itong si Elijah, alam niya naman ng famine na nga rito, tagutom na nga, pero ito, alam mo, nanghingi pa siya dun sa byuda, pero itong byuda na to, because of her obedience, for 3.5 years, her supply was always ample, no? She had always enough. She always had enough, no? For 3.5 years, she never ran out of food. Bakit? Because she would not bow down to poverty. Alam mo, kapatid, ang spirit of poverty is this. You know, you cannot look beyond that last loaf of bread. Kasi yung babae na yun, kaisa-isa na lang yun. Huling, sabi niya, ito na lang yung huli naming supply, no? At meron akong isang kakarampot, isang dakot ng arena, at meron na nga kaming stick. Ano mong gagawin namin? Uuwi na nga kami sa bahay, magluluto na kami ng anak ko. Kakainin namin ito, at pagkasi ito, mamamatay na kami. Ganun, nakadesperado yung sitwasyon ng byudang ito. Sinasabi niya, we're going to die today. After this meal, we are going to die. Spirit of poverty is this, you cannot look beyond that last loaf of bread. Ang paningin mo hanggang dun na lang. No, hindi ka na, you're not looking beyond that. Pagkatapos nito, wala na. Yun ang palagi natin sinasabi. Pero sino yung nagsabi sa'yo, kapatid? Hindi pa tapos yan. Sino nagsabi sa'yo na pagkatapos yan, wala na? Yung huling pera mo, that last money that you have, the last bread that you have, it will depend on you. Magdedepende sa yan. If that is your belief, then yun na. Kapag ang paniniwala mo, yan ang huli mong pera, yan ang huli mong tinapay, yun na talaga, magiging huli mong tinapay. Pero hindi, kapatid, dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos, yung huling tinapay mo na yan, yung huling pera mo na yan, hindi pa yan ang katapusan. Bakit? Kasi pagkatapos niyan, si Lord na. Pag nagswapang ka, yun na lang yun. If you let greed and fear rule you, that will be your last loaf of bread. But if you take that last loaf of bread and pass it into the hands of God, after that is God. Wala na. Wala na, Lord. Alam mo, pag sinabi natin wala na, sasabihin ng Lord, sige, ganun ba, wala na, ako na ang bahala sa'yo. No? Kapag ganun ang ating mentalidad, kapag alam natin na sa dulo ng ating lubid, kapag alam natin na sa dulo ng ating tinapay, hindi pa yun ang katapusan, kundi sa dulo nun, ang Panginoon na ang kasunod. Siguro ang prayer natin, ganito na eh. Lord, sige, ubusin mo na para pagkatapos ito, ikaw naman ang mararanasan ko. Di ba, masarap na karanasan yun. Ngayon, pag ganun ang prayer natin, mag-iiba ang ating mentalidad, mag-iiba ang ating pananaw sa buhay, mag-iiba ang ating, ang ating viewpoint, no? ang ating pagpaniniwala at ating pagpananaw sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Itong byuda na ito, hindi ganun ang kanyang pananaw. Hindi niya sinabing, ito na nga lang ang huli namin tinapay. Diba? Sinabi niya yon. Pero mamamatay na kayo pagkatapos ito. Pero anong ginawa niya? Sinabi ni Elijah sa kanya, hindi, ibigay mo sa akin yan at pinangako ng Panginoon sa iyo, as surely as the Lord lives, pagkatapos mo ibigay sa akin yan, hindi ka na magugutom at hindi na magugutom ang iyong anak. Ang spirit of poverty, it will make you immobile. Hindi ka niyang pakikilusin. It will make you greedy. You know, kapag ganun ang nangyari sa iyo, that will be your last blessing. Alam mo ba, kapatid, na kapag hindi ka nagbigay, kapag hindi mo shinare kung anong meron ka, yan ang huli mong pagpapala. That will be your last blessing. Kasi ganito ang prinsipyo ng Panginoon. The principle of the kingdom is this: when you give away the stuff that you have, then God will replenish that. Diba? Sabi nga, diba, it is better to give than to receive. Kapag tayo hindi marunong magbigay, kapag tayo hindi mag-share, yung nasa iyo yan, na hindi mo gustong i-share, yan na magiging huli mong pagpapala. Yan na ang huli mong magiging blessing. Dito sa sitwasyon na ito, a man of God comes. Dumating sa Elijah, isang propeta. No? Siguro sinasabi nitong widow na ito, ayan na, may dumating ng propeta. Sigurado nang maliligtas kami. Sigurado nang may dala itong pagkain. Hindi ba ganun tayo kapag tayo nasa isang malalim na sitwasyon, when we are in the deepest pit of our lives. No? At pag may dumating na Savior, iniisip natin, yan na, magliligtas sa akin. Yan na ang sasalba sa kalagayan ko. Ganun marahil naisip itong widow na ito eh. Dumating sa Elijah, isang propeta, kaya lang kabalik na rin. Pagdating na Elijah, nakikain pa. Eh, di ba? Sabi niya, pengi nga akong tubig, pengi na rin ang tinapay. No? Kung gano'n ang magiging iniisip ng byuda na ito, pambira naman itong propetang ito, hirap na ako, nakikikain pa. That is the spirit of poverty. When what you have prevents you from doing what is right, then you are wrong. Ulitin ko yun, mga kapatid. Kung anong meron ka, if what you have prevents you from doing what is right, then you are wrong. Etong byudang ito, hindi niya hinayaang pigilan siya, no, nung kung anong meron siya na hindi siya mag-share, na hindi siya magbigay. Ang gusto niya, sinabi sa kanya Elijah, ibigay mo sa akin yan, sinisigurado ko sa iyo, pagpapalayan ka ng Panginoon. And that's what she did. Whatever she had during that day, isinare pa niya kay Elijah. And of course, alam naman natin ang nangyari, no? Pagkatapos niyang i-share kay Elijah, yung kanyang, kung anong meron siya, ang sinabi sa dulo ng ating binasa, hindi naubusan ng langis at hindi naubusan ng arena yung bahay niya. For 3.5 years, no? She had ample supply. Poverty is this, spirit of poverty is this. Hindi ko pwede ibigay ito eh, ito na lang eh. Spirit of poverty is this, hindi ako pwedeng maging mabuti, kapos ako ngayon eh. Parang sinasabi mong gano'n, di ba? Pero kapatid, pwede kang maging mabuti. Bakit? Anak ka ng Diyos na mabuti. Alam mo ba na matutuloy ang blessing ni Lord sa iba kahit ayaw mo mag-bless? Kapag may mga gustong pagpalain ng Panginoon at gustong gamitin tayo ng Panginoon para i-bless ang ibang tao, kapag tayo hindi naging participant doon sa gustong gawin ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun, yung gustong pagpalain ng Panginoon ng ibang tao ay hindi magkakaroon ng blessing dahil umayaw ka. Hindi. Gagamit ang Panginoon ng ibang tao para pagpalain ang ibang tao na yon. Sinong nawalan? Hindi ba ikaw? Kasi hindi ka nag-participate, hindi ka ginamit ng Panginoon dun sa proseso na yon. Hindi ka indispensable. Tayong lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon sa gusto niyang mangyari, sa gusto niyang plano, pero kapag tayo tumanggi, hindi ibig sabihin hindi matutuloy ang plano ng Panginoon. Matutuloy ang blessing ni Lord sa iba kahit ayaw mag-bless. Alam mo ba that you are richest when your pleasure is the cheapest? Di ba may kasabihan tayong ganyan eh? Pag mababaw ang kaligayahan mo, ikaw ang pinakamayaman. Itong ibig sabihin nun. You are richest when your pleasure is the cheapest. The issue here is sharing. Poverty is in the mind, not in the wallet.

0: dapat sa kanya tayo nakasalalay. Dapat yung ginagawa natin kung anong dapat gawin ng Diyos sa ibang tao. Dapat doon tayo nakaangkla, dapat doon tayo nakadepende. Hindi tayo dapat pumigil sa pagiging mabuti sa ibang tao nang dahil tayo'y wala o kung anong meron lang tayo. Our kindness should be conditioned by the kindness of God and not by what we have. Alam mo itong widow na ito, because she shared what she had for 3.5 years, dahil kahit nagkakaroon ng tagutom, kahit may famine, because of what she did, because she shared what she had with Elijah, for 3.5 years, busog siya. Busog siya at ang kanyang anak. She had ample supply of food habang iba'y nagugutom. For 3.5 years, meron siyang patuloy na supply ng arena, meron siyang patuloy na supply ng pagpapala ng Panginoon. Why? Because when everybody is holding out, she was giving. Habang iba'y nagsuwasopang, siya'y namimigay. Kapatid, we can break dryness or we can break the spirit of poverty by sharing. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat dahil ang iyong kabutihan ay hindi nakasalalay sa kung anong ginawa namin. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay nakasalalay sa ginawa ng iyong anak na si Jesu Cristo sa krus sa amin. Maraming salamat, ibinigay mo sa amin ang iyong anak. Tulungan mo kami na matutong magbigay sa aming kapwa, Panginoon. Tulungan mo kami na makondisyon ang aming mga puso sa pamamagitan ng kabutihan mo sa amin, hindi sa kung anong meron kami, Panginoon. Kagaya ng widow na ito na amin na pag-aralan ngayong araw, tulungan mo kami na mag-share, tulungan mo kami na magbigay, tulungan mo kami na nagawing kaaya-aya sa iyong harapan ng aming buhay, kagaya ng ginawa ng widow na ito. Maraming salamat sa araw-araw ang pagtuturo sa amin. Maraming salamat sa direksyon na patuloy mo binibigay sa amin. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan.

magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Pananambahan sa pakikinig.